0: may gastrointestinal bleed. Tapos nagapangyami na itong pasyente. Meaning paglantaw to sa skin, nang yami siya. Ang pulso, if you check on the pulses, well, ang tama nagurong pulso, ano, the areas ng body, tanga nag-aari sa arm na ito, upod, lapit sa hand. So, the pulso, no, ginalantaw. So, most often, kung paskog na siya or hindi. So, kung mga warning signs na naton, naga ano ni siya, naga weak ang pagpitik niya. Pero di ba kung makita mo, imo crush, diba skog na siya?
1: Oo.
2: Amo ganin na ito, feeling ko,
1: kagag delikado, pag hindi lang crush, kung makita mong turko, kapalapit sa balay niya eh. Kung
2: amo na ang pulso, Dok, duha na kaklase, Dok, ang pulso, Dok.
1: Kaya ginablamang basot dahil ka na kurente, kanipse.
2: Kung ang pulso gina mo, kay Pebel dyan, Dok, kung ang imo pulso, abi ko ni pagkuha mo pulso, Dok, ang yes na permingan daro, dugdug.
1: Dugdug.
2: Dugdug. Kung, nervyos na niya.
1: Nervyos.
2: Kaya ara lang turko. Pero
1: kung dinggi, ha?
2: Kung dinggi, ha?
1: Dugdug.
2: Gamo na siya. Dug. Pero kung makita mong crush mo, Dok, lain man yang iya nga andar sa
1: digi, digi, digi, digi, digi,
2: digi, digi, digi, digi, digi, digi, gamo na ba na siya? Lain na, lain ang sound mo. Nga, ratur ko, ratur ko.
1: Pag ang muling discussion ta, Dok, ang tanantantag pala mati, ganahan, gin mamati.
2: Hindi namin.
1: Pero seriously, ha?
2: Makarelate sila.
1: Pag maghina na ang pitik sang imo pulso, nga gapalang lapsi ang imo panit,
2: something is wrong with
1: your body. Tapos may dugo gagwa sa imo ilong, seriously wrong. Hindi mo napagpabayaan.
2: Seriously wrong.
0: Any of those, hindi sa pagulat ko niya magtilingob na siya, ha? So, basta gahilanat, nantawon ta ang kamot, no? Ang kamot, usually gilantaw, eh, dahil sa agtang, di ba, no? Tapos mainit. Butangan ta fever patch sometimes.
2: Okay.
0: Sa ulo. So ang problema is, oh, di ba, lantaw sa ang skin. Kung paglantaw sa ang skin mayami, it's not a good time. Meaning, to go na siya into dehydration na nga part. So, mahatag na na fluid. Okay. So, kung magnaba, pagid or mag-weak, pagid niya pulses, hindi naman na siya nami, meaning gago naman na siya into dehydration. So, warning signs na,
2: okay,
0: na na siya sa nearest na health center or hospital. Kasi dapat maagapan na siya. So, ang dengue doesn't look into, hindi ang basis na sa dengue, hindi ang platelet count. But ang symptoms ng aton pasyente.
2: Okay.
0: Kaya ang may ara ko sa una cases niya, ika-apat niya na nga aglaw na wala na siya. Ikat-duwa na nga daw nga wala na siya hilanat. But, nubo ang iya platelet count, up and about siya, nami iya kaon, 45 na to gani platelet niya. But, ako na, nami iya kaon, up and about. So, wala na to siya gani hospitalization. So, ang ato niya, once mag-warning signs na siya, dapat double ang alarm ni naton, pa-admit na to siya. So, when nagkasulod ang warning signs, usually, manok ni siya naton, first day niya madula ang hilanat. Kasi si dengue naton, deserves, nang mahilanat ka, no? Mahilanat, medyo init ang pamatsyag, init ang pagtandog naton. But, iya gina-face, meaning, i-go through gina-sang dengue nga stage, no? Nga mahilanat, na yun manaog ang iya fever. Pag panaog sang hilanat, abi naton, okay na kay wala na lagnat aton pasyente. Amugin ang ginabantayan na ito, no? Wala na, ay okay na, wala ka na hilanat. Safe na nibiyaan na natin ginikap ang mga bata. But, sa dengue, pag panaog sang hilanat, diri na ni dapat bantayan takat. Pag panaog sang hilanat, ang aton nga platelet count, nag-aamat na panaog. Ang aton nga hematocrit, nag-napuyot na na, sugasaka na siya, nag-dehydrate na ni dayon ang pasyente na ito. So, that's why, dira na siya ang warning. So, first day, pag hilanat pa lang, nakuha kita si BC platelet count kay baseline tangi siya. Pag kabalun ka na sa doktor mo, magdula ang hilanat, first day nga madula ang hilanat, balik ka kay i-follow up ta ang imo si BC platelet count. Makita tangi di yun, nagpanaog ang platelet, nagsaka ang hematocrit, nag-concentrate ang ka-concentrated at kung nga dugo, ganun ang Because part na siya sang dehydrated.

0: Isyo na lang ang ginatawag na ton. So kung baga mo na gawaran na gina na yun niya, admission na. So part na siya sa mga severe nga or warning signs na ton. To cap it all, pag panaog sang iya nga hilanat, nagalaba pag inang blood pressure niya.
1: Okay.
0: So, amo na da, nag-weak ang pulses, nag-yummy ang skin, nagalaba ang blood pressure. Mm-hmm. So, these are all mga warning signs na gina-encourage na si patient na magkagto sa hospital. So, okay. Dapat wala ka na ginahulat. So, paano sa malikawan? Di nga, hindi na ni magkagto sa mga warning signs. Kay, face me, sir. Excuse me, face me siya sa dengue nga, i-go through gini sa dengue nga, stage niya gini ba na, febrile stage, febrile stage, no? Tapos, recovery stage.
2: Mm-hmm.
0: Pag nag-agi na siya sa febrile na stage, or critical na stage, ang nina na og niya dengue, after siya na 24, 48 hours, the most is 72 hours, mag-go na siya doon into recovery stage. So, maayo gina si pasyente. But, who among these patients, ang hambal tanga, paglabay niya sa critical phase, critical git. So, these are the patients niya, in the first place, wala talagaan sa adequate niya fluids or resolve.
2: Uh-huh.
0: In the early stage, ang fever ta.
1: Uh-huh.
0: Wala nga daan kapangaman.
1: Uh-huh.
0: Kumbaga, ang nutrition niya, hindi manami na.
1: Uh-huh.
0: Ang status niya nga daan, hindi na manami. So, pag-abot ng febrile stage, tanan, nag-fever na, no? Paglambot sa critical stage, nag-worsen sila because ang pangaman is not good na in the first place. So, dapat ang aton mga kabataan i-enhance ng immune system before maghilanat or before the crisis.
2: Okay.
0: No, diba?
1: So, alagaan na dan.
0: Sa period, ano na sila, ready na sila.
1: Okay, so, sige.
0: Amo man naguro, sir.
2: So, sa simpleng historiador,
1: prevention gijagya po na.
2: There is no alternative but to boost your immune system.
1: Correct.
2: Before the storm. Yes. Do amo ginang aton nga labi.
1: So, guwa niya, timprano pang bata mga daan, husto ng nutrition nga ginakaon niya. Tigisa sa kapigaduhon, balanta mo, iban di mat. Tatapan. Pero you know, simple foods like tangkong, kaunti na, meat ba na?
2: Aswa.
1: Tagaan lang sa maitis. Parang vitamin C is very important sa lawas ng tao. Very important.
2: Immune system kita mas kugunta.
1: So, Doc, pasalamat. Kikita sa ning information sa.
2: Kampiyon, Doc.
1: At least, finally, Doc, eh, kung oras na limitado na. Can you please do the final recap kag appeal sa mga utod ta paano talaga ani kag dapat hindi ta magkampante kun nagulo hilanat kay amo na permission nga hindi hilanat lang na without knowing nagali na dengue ng ilas ni pasyente ibo sa panugyan sa mga tagpalamati ta doc.
0: Okay. Sige, so ang sa dengue ta no, we have the 5 S. Ang first gid no is search and destroy. Kung damo na lamok kami kita mo do or do may optimize sa bagrong sa palibot ko. Both sa aga kag sa gabi, it means may breathing place na da siya. So search and destroy ko ka na tanan. Especially after tapos ang ulan. Palibutan na imo tulod sa tsugwa sa balay. Lantawa ko may mga gakulek na tubig. One day, 2 days na collection sa tubig isang limpyo pa na da. Kuwaan na da. So basura is the number one nga gina istaran man sa lamok, no, kay hindi na hindi mahimos ang tubig sa dalom. So ang lamok niya basta may tubig, dira na siya mag-breathe, dira siya madamo. So search and destroy. Second is seek early consultation. Amo na siya first day pa lang sa hilanat, pa-check up na. Next is support with dehydration or give plenty of fluids. Give na orisol first day pa lang sang hilanat para hindi na mag-go into the crisis stage. Then screen mo or butangan mo use long sleeves, long pants, no, use repellent para hindi pagkagtun sang lamok. And ang ika-fifth niya is support fogging and spraying in hot spot areas or clustering. So si City Health will come in kung may ga-clustering sang case. Una kita nag-fog and nag-spray kun ang aton lang reason is damo lamok. Mm-hmm. Kaya ma-prevent ang dengue.
1: Mm-hmm.
0: Ang first thing naton is search and destroy. Pwede na maubra sa kada panimalay, kada mm-hmm. institution, they can do the search and destroy. It's the most mm-hmm. Practical way to mm-hmm. uh-huh. ang lamok uh-huh. sa panibot mo.
1: Uh-huh.
0: Search and destroy, ah. Pagpanutod is not,
1: correct.
0: Not the answer.
1: Mm-hmm.
0: Pagging is not the answer para madula. Search mm-hmm. ang lamok, mm-hmm. no? Search and destroy, gid. Okay? Mm-hmm. Kung may breeding place, sir, ang lamok, mangitlog, gid. Kita mm-hmm. na dan, kaladkod niya.
2: Mm-hmm.
0: Mangitlog pa siya sa lugar ta. Kung remember, ang isang kalamok can produce around 600 eggs
1: mm-hmm.
0: in a lifetime niya of 1 month.
1: Oh,
0: kung hindi mo pagkuha on breeding place, isa lang kalamok na female, may 600 ka na dali sa larva, kapitik-pitik. Kalupad na siya after a week. Puno na tada yun sa lamok. So, search and destroy, get that basic, practical way nga ma-eliminate ang lamok sa panibot.
1: Okay.
0: So, it goes also sa school, sir.
1: Mm-hmm.
0: Kaya hindi mo kami gusto nga kada left and right, mapa-fog, mapa-spray. Remember, these are chemicals na gupilit sa walls and can cause also hazard sa mga estudyante kag sa mga pumuloyo ta.
1: Uh-huh.
0: So, search and destroy. It's practical. We can save the environment. We can save man ang aton nga health man.
1: Mm-hmm.
0: Kaya wala isang baho.
1: Okay. Dr. Grace Tan, thank you good sa the information.
2: Thank you, good,
1: Salamat ni Doc, nag mayong aga sa imo.
2: Thank you, Doc.
1: Thank you very much.
0: Thank you.
1: Dabatian si Dr. Grace Tan, si Health Office, ginggaan tayo ni Chimpo Kipaberic, knowing niya gasaka ang kaso.
2: Kaga, anamit naman ba niya? No substitute, no alternative for a strong immune system.
1: You have to boost
2: immune
1: the immune system.
2: Di
1: pa maitisita sila. Alkaline na vitamin C.
2: Klaro na to. Yaway
1: kag na to. Kag nagaduda ka na, no. Kung lakaw Rizol, nag-immune mo, ang vitamin C, iprick mo,
2: no.
1: Tag-isamo sa tubig.
2: Oh. Kag bisyan, why ka pa makagat sa malamok? Inom ka na.
1: Inom ka na nila ng vitamin C para sigurado. Para pagabot sa tiyempura, hindi ka na. Pagbalik na to mga kakipay, hindi pamahog sa dengue, pamahog na ginyaman ni Rose Eskulahan. Sa banwa sa Ibi Magalunang istoryanta. Oras sa K5, alas 8:13.
2: Standby.
3: This time check is brought to you by Salon Pass. May direkta nga pagpanalupso sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa nga baga. Liog kaglikod. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by EQ. EQ tinyo ang saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. 101.5 K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Imo pangalan na partner.
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
4: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
5: 470.
4: Sangsano ka nagsugod inom na DTX 500?
5: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
4: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
5: 160.
4: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
5: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
3: DTX 500.
6: Atong talakayan subong is all about allergy.
1: Mm-hmm.
6: Isa ni ka immune system response ang mga foreign substances.
1: Mm-hmm.
6: Normally, hindi man harmful sa lawas. Ah.
1: Mm-hmm.
6: Sulod bidang yabok, mga balahibo, or asup.
1: Siminto.
6: Oh. Actually, isa ni sa gitawag nga overreaction sa imong ano, abnormal immune system response.
1: Mm-hmm.
6: Kung gato ka rin allergy, mangoy mo immune system eh.
1: Mm-hmm.
6: Pero kung healthy man lang imo immune system, kag alam,
1: mm-hmm.
6: Hindi ka na mag-allergy ah.
7: Oh, correct Dr. Ramil, no? Take for example, ang allergy sa pagkaon.
6: Mm.
7: May mga tao nga hindi allergy sa seafood,
6: mm.
7: pero later on naka-develop sang allergy sa mga pagkaon nga wala man siya allergy before,
6: mm.
7: no?
6: Ang iba niya makakaon niya pasayan, kasag, shellfish, dag, kuan dagay panghabal dayang panit, hindi baka ginawa, ginhapo dayon, damo lang ginabatyaga. Ang asthma, isa na sa porma sang allergic reaction.
1: Mm.
6: Kag ang worst nga form sa nga allergy is ang respiratory attack. May pagani ang panit kay siyempre gapantal-pantal tapos kaluton mo lang eh.
1: Mm-hmm.
6: Kung kabalo ka ang kalot eh, mampawa naman. Pero ako nandika ka ginawa ito, delikado na
7: yan. Delikado kung ikamatay isang tao ang worst form of allergy, ilabi na kung iguon ay musin nga lungs.
1: Mm-hmm.
7: Isang hardjack pa na.
6: May ginatawag sa GP nga status asthmaticus.
1: Mm-hmm.
6: Ining medical emergency nga sahi sang asthma exacerbation kundin mayara sang hypoxemia.
7: Huwag ka oxygen.
6: Mm-hmm. hypercapnia. Sobra kada mo carbon dioxide.
7: Husto.
6: Sa imo dugo bangod sang hypoventilation or hindi giga kaginhawa sang husto eh. So ang sunod sinati secondary respiratory failure eh, patay.
8: TTX 500. Ako si Tomas Jun sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
7: So good lang nag-inom ka
8: DTX 500.
7: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
8: Almost 3 months na.
7: Sa isa ka adlaw, kapila ka mag-inom?
8: 3 times hindi.
7: Kamusta ang alay sa kamot?
8: Wala na.
3: TTX 500.
6: So simple man lang, management sir JP, inom ka sa food supplement, termina mo na ginabalik-balik para sa imong healthy nga immune system, DTX 500. Or pili lang sa Mighty C or Pure C. Amo man na ang gabulig sa imo. Take note, imo lawas wala ga produce ang kuan vitamin C.
7: Gusto.
6: So you need supplementation. Kay hindi makumpleto sa imo ginakaon. Nga gakaon ka pulo ka bayabas kadadlaw. Gakaon ka pulo ka orange kadadlaw. Gakaon ka guyabano. Yawan ka na ya. Amo ra ka importante nga adlaw-adlaw mainom gi kaya DTX 500.
7: Correct.
6: Isas pa matuod sa RGP ang sige na ko inom sa Mighty C. Wala gi kuya allergy. Bisan ano pa nga higop ko kaya buok, no? Mga pagkaon, mga bulong na luyan sa Ginoo ay man. Kaya ang sekreto dais palakaon ka gulay. Si palainom ka DTX 500, palainom ka Mighty C. May allergy ka pa ba? Sige-sige ha lang. No, kung halimbawa may history ka allergy, it takes hindi na madalas 1 month ka inom sa DTX 500 kung Mighty C. It takes years para matadlong ang imo immune system, para mag-healthy, para mag-alam. Amo na importante kag kabalo ka mag-into. Pero minato ra ginatidlo mo intuon mo imo immune system. Paano mo intuon imo immune system? Di gutom ang immune system pagaga. Inom ba ka may tisig kag DTX para amo na pagkaon din sa imo nga immune system. Kay kung unahan mo nakatamis, sigurado hindi na pagkaonon sa imong immune system ang DTX. Nga permi ka hambalon sa imong tatay nanay, kaon prutas, kaon gulay.
7: Autood, no?
6: Because of antioxidants.
9: Correct.
6: Of course. Because of antioxidants. Hinahatag na sa Ginoo para magdepensa sa tanong batok sa adlaw. So, ang sekreto, kaonon naton siya para inang antioxidant nga ara sa tanong ma-transfer sa
7: ato. I-transfer sa imo. Husto.
6: So, gasto pa ka? Kakapoy kaon niya. Hindi ka kapoy magsikaw na ng mga bark. That's why the DTX 500 lang ang may tisiya. Arada ang pinaka super antioxidant sa kapsula yung ina.
7: Correct.
3: DTX 500.
10: Ako si Herminia Titong, 53.
7: Tilang imo blood sugar sa una?
10: Sobra 300.
7: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
10: Nagainom ako aga 2, sang sa gabi 2.
7: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
10: Oo.
7: Ano nakadugay ka naginom?
10: Mga sobra na isa ka bulan.
7: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
10: Oo.
7: Anong resulta? Pila na?
10: Sobra na lang 100.
3: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio. Problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food, kagandin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulaw, buti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akon nga kubra, alito gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagin ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rick Vista, ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
3: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
14: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapigan na, nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
9: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
3: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
15: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
16: So una,
15: problema, gid ako sa akong body odor.
16: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
15: Pero subong,
16: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
15: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
16: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
17: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics kadalhay ang pag-ariya.
18: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
19: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka one round sa akon. Inikal.
18: Pigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapatas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
22: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
23: Cheers sa barkada nating
24: Night Shift,
23: OT,
24: Breadwinner.
23: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
25: Let's go!
26: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
25: go with the flow.
26: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
25: Charmy!
22: Charmy, let's go with the flow.
27: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilumuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
28: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
29: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
3: EQ, tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo. Play!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Ang pananakit sa karawasan ang makauntan sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edi nga sangka para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto susurod sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagapanalakit nga baka. Liyong kalikot sa salon pass. This is a mental health classic for generic salon pass. Symptoms persist. Consult your doctor. Salon pass. May direct nga pagpanalupso sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sang baga. Liyong kalikot.
3: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kabon.
5: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
6: K5 League of Champions Season 5. The most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions.
7: Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix. 101.5
8: K5 News. K5 News FM. News FM. Oras sa K5 News FM Philippines, mga ka-K5 Las 8:27 sa aga. May breaking story kita mga ka-K5.
6: Yeah. K5 News FM Live Report. K5 News FM Flash Report.
8: K5 Eric, while we are having this broadcast, subong nakakordona ang isa ka lugar sa di naghamyangon ng isa ka ginatudlo barangay kapitan sa isa ka barangay no diri sa aton sa Negros Island Region.
9: Okay.
8: Bantayan karon ang dugang mga detalye nanungod sa ding information mga ka K5 ang nagresulta sa kamatayon sang isa ka ginsiling barangay kapitan sa isa ka barangay sa isa ka banwa sa Negros Island Region.
6: K5 News FM Flash Report.
8: Aga pa kay February ka.
9: Bag-ulang
8: so, kay na yung istoryanta, threat lang sa dinggi, makamamatay kung in danger na ang imo sa estado. Ilabi na kung nagapalang lapsi ka na, ganubo na imo pulso. Do halos gasululuka ka na, ginableeding ka na. One of the symptoms kay February is crucial.
9: Crucial. Gudu.
8: Pero,
9: dapat hindi magsalig.
8: Hindi magsalig. Amo-amo man sa mga ginatawag ng pagpamahog sa bulutuan.
9: Na hindi magkumpiyansa.
8: Hindi magkumpiyansa. Tingwan ta malabot si Police Colonel Joe M. Malong, ang spokesperson sang Negros Island Region PNP, no? Para ibaloon tani kada pagwa na sang advisory ang PNP abi kay Paberike, no? Ang Philippine National Police pagi naman sa regional office nagpagwa sang ila sa ning advisory.
9: Okay.
8: Ang PRO NIR cops, no? Respond to reported social media threat in EB Magalona School. So tingwan tabing kopod karon si Lieutenant Ocon si Colonel Joe M. Malong ang spokesperson sang Negros Island Region. Ha? May kopod siya live sa ato naman yung program sa karong adlaw.
10: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
8: Sa line number one, ka-standby Colonel Joe M. Malong. Ma'am, good morning.
9: Morning.
11: Hello, morning, ma'am. John, good morning.
8: Yes, Colonel Malong, upunta si K5 Eric at K5 L. John, no?
9: Good morning.
8: In line sa itabo nga nagluntad man sa nagliligan sa Tacloban, sa Sambuanga, hindi na pinakalaite sa Banga, South Cotabato. Dabidyo grabe na pagkaalerto subong sa ato niya mga bulutuan, ang pinakalaite ining threat o pagpamahog dito sa EB Magalona School. Anong pinakalaite sa nikag, ano nga mga tikang ginihimo sa atong kapulisan sa mga bagay, Colonel Malong?
12: So kahapon sir naka-receive based sa investigation naton may reported na threatening message lang ni siya actually nga nag-send through the social media account isang isa kang estudyante. So yung pabalo nila ang authorities naton or school authorities naton. And this was reported sa aton nga principal mismo sa EB Magalan na police station. So immediately ang aton nga EB Magalan na police nag-coordinate sila sir sa aton nga school administration kag nag-conduct sila sa initial investigation. They also conducted security assessment man dito sa school mismo. Mm-hmm. And for the time may ara kita nga ano nga police visibility nga gin-assign dito sa school premises to ensure safe ang tanan kag hindi to siya tuod ang threat nga to. Now, aton sir nga next nga tikang diri is nag-coordinate kita sa regional anti-cybercrime unit naton para mag-conduct ng technical investigation kag tracing sang account na involved. So as of now sir, amo na isang update sang aton na investigation.
8: Now, sa atong mga utod yung nagpamati siling nati pagpawag mula sa Facebook nga dapat yung malarmang PNP. Mamalong, you mentioned there is a press release that matters like this ginakonsider ini a serious threat sa aton nga mga bulutuan na Colonel Malong ma'am.
12: That's true, sir. Whether tuod na siya or hindi, tanani nga mga threats ginakabig to ni seriously because una on investigations on the other incidents no nga tabo like in Cotabato, Abanga, South Cotabato, nakita na dito nga this has the incident did not start kumbaga outright nga natabo to sa mga naniro lang sa
8: correct,
12: there
8: correct.
12: Were several instances in the past wherein may mga red flags na kumbaga. That's why sa aton diri every time nga may maamon nga matabo although hindi sa tuod no ginam record ta ni siya sir kag gina-actionan ta siya gina-actionan ta sa because amo na gani we do not want nga nigali nga mga gagmay nga butangan no i-left out na to
8: correct, later correct.
12: On gali pagtagpo ni sad why dapat ginaseryoso na ang mga
8: amon nga mga agree on that
9: Okay. Colonel Malong, K5 Eric din na refini. Colonel, ginhambalin nyo nga ining threat dito sa EB Magalona is gin-verify although it's just a threat, no? Curious lang kami ni K5 L dyan kag sa tagpalamati naton. With all this mga experience naton subong sa Banga, nga natabo, dito sa Davao, sa isa ka school, ka private,
8: South Cotabato, sa Zamboanga,
9: kag sa Tacloban, diri sa aton sa Negros Occidental, mga pilaman ka threat, if any, ang inyo nga nabaton so far, Colonel Malong?
12: Actually, sir, ang iban, wala na gina-report man sa school sa aton. They acted on themselves lang. Or gina-report man sa aton, pero what said, hindi man sa tuod. So, actually, we do not have the record kung pilagid, sir. Kay, ang iban di alted lang man siya so wala naton sa kumbaga wala kita data no regarding that but tanan sa sir sa gid support sa aton it was acted upon by our personnel on the ground so tanan ni sa sir may coordination kita sa school authorities aside from that the regional anti cybercrime unit gid although aton now hindi pa sila ang gid naka equipped with aton because we're a new region but at least they're trying man no nga ma-identify gidya kung sino ni sang gadala sa mga amoni nga mga messages
8: I see
12: and if nagakambat ang aton ng let's say for example ginahampangan lang nila no ang mga amo sina nga magpadala sila sa threat sa school para mauntat ang klase or i-disrupt nila ang activities sa school or to send lang gid sang message sang fear lang gid para sa mga kabataan and they thought all the while hindi sila matrace. Tandaan, once a crime is committed online, no, may traces din na siya nga mabilin.
9: Okay.
12: It will take some time, no? It will take some time na matrack ni sila. Pero later on, makilalaan din ni sila. And we're hoping mas mapadali ni sa ato ni anti-cybercrime unit man.
8: Okay. Now, na-mention ang ato niya cybercrime unit. Ang Tacloban, it was established. Gayon yung kabataan were recruited in an online group. Ang latest, si Mayor Palencia Obanga, South Cotabato, mentioned.
9: Naghambal man.
8: Ang suspect, ang shooter, is a member of True Crime Community or TCC. Isa ini sila sa gin-identify as members of online cult or nihilistic violent extremist.
9: Okay.
8: Nga nag-operate online. Mm. Can our team sa cyber group, not only here sa region sa NAR, but in other parts of the country as a whole, may arap lang ang pagsinapol, if we can track down ining GC or group chat, kalabanan nagahampang sila sa mga online games, nga dira nagasulod ining mga tao, nga mga manipulative, kag ina-check nila mga vulnerable member of their group, nga mo yung ilang target para maging membro sa ilang grupo, kag i-manipulate to do harm sa ibang tao, Colonel Malong.
12: Actually, sir, I asked our Regional Intelligence Division regarding this, no? If the true crime community exists, diri sa iyo or naton. Well, hindi ta na siya ma-confirm for now because una, ang mga accounts na ginagamit sa mga kabataan naton are of their own.
9: Fake.
12: So, as of now, we continue to do the cyber patrolling and ang mag-inisa, sir, ang pinaka-important siguro nga part is on the part ng parents,
8: correct,
12: especially pag minor sa mga kabataan, to really check kung anong ginobra sa mga kabataan nyo on their phones, on their tablets, or online. Because sa ends ng PNP, sir, kung gusto na siya natusundo ng mga muna ng mga account or activity sa mga bata, we have to seek for warrant pa from court and it will take time. Now, the prevent part, double line at sa obrahon, kung ang saligan lang naton is a part lang din sa law enforcement, kay there are privacy matters, no? Or laws na nakita na nag-cover na subong hindi basta-basta nga masulog na ito ng mga accounts sa mga kabataan na ito. Whereas, sa mga parents, yeah, because they are parents, they are the legal guardian of their children, they have the right to do so. And, amo na isa nga kinanlan na ito na ito. But on information, if the true crime community exists, diri sa aton, we cannot confirm yet, although we are monitoring this, sir.
8: I see. No?
9: Very good.
8: We base that sa statement ni Mayor Palencia because sa trace up nila nga may ara group chat ining bata confirming about the connection sa true crime community, no? Now, on the other hand, may mga video clips ipinay police in LA, masami siya nag-vlog. And most of the time ay ginatumod, bisan dito sa Amerika, ginamonitor na nila ining grupo because this group, ang ginobra nila is they are entering sa mga online games like Roblox, GTA, they joined with the group sa mga kabataan ngani. Well, having sanghampang, abi sa kabataan na to ng ilakampang, mga kaedad lang nila, without knowing, ini sila are members of this kind of group. Nagapanilag sila, ginatanaw na silang vulnerable sa ilang grupo, i-incite nila, kagtapos i-invite nila to join sa ila exclusive na GC or may ginatawag sila nga podcast.
9: Correct.
8: Nga ang bata to nga problematic, abi ka bata to, ang himo ko nila, abi mamang ila style, ipa-feel nilang bata nga plangga nila, gaulikid sila, they will get the trust and confidence of their target.
9: Correct.
8: The moment makuha na nilang trust and confidence,
9: sugod
8: na sila, amat-amat manipulate, hasta nga, ang ilagibit target is to create hatred sa paminsaron, tagipusoon sa bata, to the members of his family, iya mga peers,
9: classmates,
8: including
9: friends,
8: sa community, kagipay Eric. So, amun yung mga bagay nga, siling ko kung ang aton siling mga experts sa IT whatever pabuligan nila nga mamonitor ni kag pabuligan nila aton nga otoridad
9: even ang RACO na to can RACO do something.
8: Yes that's what I'm trying to point out. Makaya yan nila i-monitor ini ma'am considering nga kadelikado kay kabataan niya manago mo na makita mo sa kwarto na ni nila mamalong hindi na magwagwa
12: Kapto na siya, sir. And ang managani, ang ginabantayan sa subong because this is like modern na siya nga.
8: Correct.
12: Kumbaga, terrorism man eh.
8: Correct.
12: Sa Japan. So, it was defined clearly sa aton nga USDOJ kag FBI, no?
8: USDOJ.
12: Na sila ang mga individuals nga dyan involved sa criminal conduct, no? Hindi siya, sir, related gidyan sa political, social, or religious goals, no? Hindi na siya amon niya.
8: Wala labot.
12: emanates from the hatred. Tsaka totoong ginambal mo, sir. And, kumbaga, ginasto nila or nagatanom sila no, sang chaos, kag-destruction git sa mga communities na to.
8: More on terroristic activities.
12: Yeah, more on terroristic. So, ang naganin, kung kami mag sa layman's term, daw, modern terrorism na di targeting the youth.
8: So anong kadami ito sinasang point, no? At least double antara sa mga nagatutok as members of the PNP, anong mga enrolled risang mayara mangkita nga Women and Children's Protection Desk, no? Is there any way this group can conduct a massive information drives sa eskwelahan, educate the children and the parents kay para at least bisan pa paano ang information dissemination insakto pakapabukas pabinsaron sa mga nanay that dito all the while their children are safe because aram lang sulod balay kay Pemerick. Hindi, bata ko yung butbuot yung mamalong ariya sa sulod siya. Kwarto ay nagadigwa-gwa.
9: Correct.
8: So, amun rin isa mga bagay nga very dangerous mamalong.
12: Amun actually, sa pinakadelikado, ang mga kabataan nga nakakontain lang sila balay, online lang per me, kaya wala kita gani kabalo kung anong ilang mga activities, no? So that's safe buot siya, kaya lang sa susulod balay kay all of those parents man whose children were involved in this violence, naghambal man sila nga buot namon bata, achiever na sa school.
8: Correct.
12: Na na-influence gani sila sang amuna si me. That's why it's very important. And we already have said, no, that this is not the responsibility of the police alone. Hindi gidya for kumbaga not solely for the police because sinananap doon ang tubig sa mga parents pagpaintindi sa mga kabataan sa schools. Sakto to sir ginambal mo, we have the Women and Children Protection Desk and of course the our PICAD personnel coordinating with the schools every day. So but we could just do so much gani ang bala namon because hindi man natin makover ni sang tanan yung mga kabataan. That's why we really need the help of the parents here, no, para ma-prevent natin ang amuning ng mga activities sa mga kabataan. Sa amon diri sir, since the DILG is promoting the safer schools, our regional director, the new regional director has instructed already to our regional staff to come up with the implementation plan on how we could have safer schools gani. And I think our RD is planning to have this school security summit and joining all the security sectors, no, to make sure that all the students are safe in schools and to establish protocols whenever incidents happen. Much more, sir, ang bagani namon, it should be on the part of prevention.
8: Correct.
12: We could act when this incident comes, pero mas mayo gid ako ma-prevent ang mga amuning mga incident hindi na siya matabo diri.
9: Mas mayo gid ang prevention nga area isang sanga mag-react ka lang nga may natabo na, may napilasan, may patay na.
8: Ang guwata do
9: reactive.
8: So, hula montang tinaga sang DepEd kay Kipaybery.
9: Okay.
8: Siling nila kuno it takes a village to educate the child. Okay. Siguro kinanglan taman it takes a village to protect a child. Kaya hambal yung mamalong, we cannot just depend on the PNP. The parents should also participate. Yeah. So, simbahan, eskwelahan, ginikanan, kapulisan, tanan mabuligay in order to protect these children. No?
9: Correct.
8: So, gusto ni Kurong Hambal, it takes a village, tanan ta, even members of the media, we should do our share, no, of helping these young people to be educated, well-informed, about the dangers of this online terroristic group kakipabiyarik, no? So how I wish may summit tani nga muni kakipabiyarik arang PNP arang ginikanan arang tanan para ma-discuss bala kay ang approach ka pangkabilugan and how are we going to address this problem kag tani tuntuod na to nga gina-contemplate na pagban sa mga online nga mga bagay na maka-influensya sa malayga pangunauna sa kabataan, no? So pasalamat sa mong mamalong kay inibalang bangod sang massive information campaign sang PNP sang grabbing mga balita kadasig imagine kun wala abi nanugid ang kabataan sa maestra nila paano sila kabalo kay kun amo man to natabo sa banga nanugid man to sa mga maestra tani napunggan man to kay Pemerick incidente, no?
9: Correct.
8: So taas naman subong ang level of awareness ang tao. That's why we would like to thank them nami na nga gamay nga bagay as you mentioned always kay Pemerick, never underestimate sa amo ning klase nga mga pamahal. Hog kay kadelikado.
9: Kadelikado eh. Whether
8: ano ganyang writer mga ginagamit? A school is a sleeping.
9: It's a sleeping volcano.
8: Time bomb.
9: Time bomb.
8: That anytime it will explode.
9: Malupluklo siya. So why naging ka, you cannot take things for granted, kumbaga mamalong, no? So it's good that ara ka subong ma'am, nagahambal ka, nga very proactive ang aton kapulisan, and it's a reassuring position on the part of the parents nga makabati ng aton kapulisan are on top of the situation and coming up, may ara ka mo nga mga proactive measures nga ginahimo antes pa matabo ining mga krimen. At least, nagagiho kita subong tanan.
8: Pasulod ko lang ni ma'am, may ara nga development nagsulod. Nakasulod na sa regional office that there is a shooting incident involving barangay captain si Isaka Banwa in Negros Island region, Colonel Balong, ma'am. Kalabot na sa inyong attention.
12: Wala pa ko, sir, some detail as of now. Kay wala pa ko na-furnish ng reports, but we will confirm it pag-ara ng report.
8: Sige.
9: No, kay may natabo eh.
8: May natabo, no? It's something in La Libertad, no? We have that information ang nagsunod bago lang with the video, but we're trying to verify also the information. Colonel Malong, ma'am, thank you good sa time. Nami nga makaupod ka naman from time to time sa mga issue pariyos yun eh, para makatag kita kasanagan sa aton yung mga tagpalamati. Salamat yun, ma'am. Good morning sa imo.
12: Thank you, good sir, and I hope that our listeners today sa K5, no, hindi lang basta-basta man mag-share sang unverified na mga information.
8: Correct.
9: Ba, huwag it.
12: Gusto ko pag-i-sir ipalabot din sa program ninyo. And nagpasalamat gita ko, sir, sa invitation nyo, and I hope that I could be part, no, of your program again pag may mga issues. Kita nga kaangay siniki para mabuligan nyo man ang PRONAR na sa pag-disseminate ng kung anong dapat ubrahon sang ato yung mga parents, mga kabataan, kag sang schools man naton. So thank you very much. Good sir. Salamat din sa time maging hatag ng T5 sa amon. On behalf of our regional director, Police Brigadier General Reales, nagpasalamat din kami sa time maging hatag niyo sa PRONAR, sir. Salamat din.
8: Thank you so much, okay, ma'am. Good morning and God bless. Matian si Police Colonel Joe M. Malong, ang Public Information Officer sang NIR, no? PRONAR, Police Regional Office, Negros Island Region. Di kay Pai Barry kitsakto da nami itong punto ni Mamalong. Hindi kita mangin instrumento sa pagpadapta sa mga salaang information. So that's why dapat gina-verify naton maayo no, before anything else. So dolang alang na ta ano nay ara si Jun Yapi na labot.
9: Ara siya? Hindi pa may mga ipadala na.
8: Ipadala na.
9: May mga pictures na ipadala.
8: Si grabe no.
9: Positive.
8: Positive. Siguro ka kay Pai ita na rin may ari ko ding
9: hindi maayo eh.
8: Gina-try ko subong tawagan, dali lang. We have this contact number para ginapakita ko ha. Kagipay Barry, kina-contact ko subong, ginapakita ko sa aton banawan ang police station nga concerned kay tawagan ta, no? Di na tani region ano na ning ginabukay ko, region 9 alapaw nako. Dapat di ba inay arta? Ari pa ni sa region 7 anay kidaan pa ni, no? Daan pa ni region 8? Region 8 na siya actually. Dala sa, hindi Region 8, ako na niya, na Tacloban. Police Station, Amlan, ari Amlan. Amlan, Tanhay, ano kali, La Libertad. Ari na, kagipaberik. Try na ton nga tawagan ang La Libertad Police Station. Tingwaan na ton nga malabot kagipaberik as of the moment, kung malabot ha.
9: Kaya na pang source out ko din sa piyak.
8: Ari. Kabalo ka naman kagipaberik.
9: Hindi ka guwa siya may nagagulwa.
8: Why gagulwa?
9: Kaya na pang pangita ko.
8: Pero ginatry tani confirm ha.
9: Kapiyon, may
8: tingwaan, Police Station, sumong tingwaan kung makontak kagipaberik. Para at least mag-aantan ni nagkakaigo ang atensyon, no? Delikat, aga pa ni. Imagine nun mo, katimprano, pasang information nga nabaton ta nga may gintiro nga barangay kapitan hindi nung lahog.
9: Kaya ginatanaw ko, dari sa K5, why na muna naging pagwauna, kaya gina-confirm pa. But right now, may mga pictures na it's confirmed. Sige ko ka istorya, sige Colonel Malong, sige ko ka-scroll, pagkita ko, wala pa siyang may nagatuluhaw. Wala pa. So, I think this is one breaking news naman for K5 subong.
8: Okay. Gina-try ta subong, no?
9: Ari na garing.
8: Garing ta.
9: Ari.
8: Kapag nawag subong si Ma'am Riling, kapag dala mga pictures sa ato, no?
9: Oo.
8: We're trying to connect.
9: Garing, ha? Police station ni subong.
8: Hello, good morning, La Libertad PNP. La Libertad PNP.
13: Yes, sir.
8: Hi, ma'am. This is a press call from K5 News FM, Negros Island Region. K5 News FM. I-confirm na ho namin, meron ho bang shooting incident na naganap dyan sa inyong bayan?
13: Yes, sir. Meron po, sir. Barangay Kansumandig po, sir.
8: Barangay?
13: Kansumandig.
8: Kansumandig. Is it true nang involved dito at biktima isang barangay captain?
9: Barangay Kansumandig.
13: Yes, po, sir.
8: Meron na ho ba tayong pangalan? Sinong biktima?
13: Dennis Hintayin po, sir.
8: Dennis?
13: Himpayan.
8: Jumipayan. Spell out mo ba, ma'am?
13: Dinis Himpayan, sir. Dinis Himpayan.
8: Himpayan.
13: Yung Taiko, November, Incha Shera.
8: Okay.
13: Himpayan, Chariot, Incha, Mike, Papa, Alpa Yankee, Alpa November.
8: Himpayan, correct? Dennis,
13: yes,
8: Himpayan.
13: Sir. Himpayan.
8: Mga,
13: yes, sir.
8: Ano oras ba naganap itong pag pamamaril at pamamaslang kay Barangay Captain Himpayan?
13: Wait lang, sir, ha. Ibigay ko po kayo, sir, sa ano po, sir.
8: Sige po. Hintayin po namin.
9: Ano yung barangay ulit?
8: Barangay... Kalimutan ko na ulit.
9: Barangay ulit. Para
8: balikan
13: sir,
8: natin.
13: Sir, good morning.
8: Hi, ma'am. Good morning. This is K5 Eljan Castaño and K5 Eric Tinerefe of K5 News FM, Negros Island. May ano on the line po, ma'am?
13: SSG Pinyalosa, sir.
8: Sergeant Pinyalosa?
9: Yes.
13: Yes, sir.
8: Okay. Ma'am, ano ba yung barangay na, ano bang pangalan ng barangay kung saan nabaril ito si Kapitan Himpayan?
13: Barangay Kansumandig po, sir.
8: Kansumandig, La Libertad.
13: Yes, sir.
8: Okay. Mayroon na bang initial investigation? Paano naganap ang pamamaslang sa...
13: For info, sir, among tropa, sir, still at the kuan, sir, crime scene, sir, hindi pa kami makahatag o formal na answer,
8: sige,
13: information.
8: Sige.
13: Teka pa sila dito, sir. Layo so, man ko din siya, sir. Mga 30 kilometers away from the
8: proper
13: station.
8: Medyo malayo.
13: Oo.
8: Kasi nakikita malayo, namin sir, dito sa picture ngayong pinadala sa amin, medyo rough road nga yung daan. Merong mga portion na nasemento,
13: yes,
8: pero rough road pa. Tapos,
13: oo,
8: parang
13: na
8: mountainous area yung terrain, ha? Merong mga pa
13: yes,
8: lubi sa, niog sa gilid na naka, ano. And then, sige. Andun ngayon yung tropa natin.
13: Yes po, sir.
8: Ongoing pang investigation.
13: Medyo mahina din po yung signal doon, sir. Kung tatawag kami doon, parang ano, hindi naman kaintindihan, sir, kay ano, yung signal, sir.
8: Sige, sige.
13: Mahina.
8: So basta confirm, namatay. May namatay.
13: Opo, sir.
8: Ano oras yun, ma'am? May idea ka? Maaga pa? 7, 6 o'clock?
13: Wala po akong... basta kayo nagtawag sila dito, sir, mga 5:50 a.m., sir, yung BIN informant po ng hotel namin, sir.
8: Okay.
13: 5:50 na po na umaga po.
8: Sige. Balikan na namin kayo. Salamat po, ma'am, sa information, ha. Thank you for the confirmation po.
13: Okay po. Thank you po, sir.
8: Okay.
9: No? Confirm.
8: Anong barangay?
9: Barangay Kansumandig.
8: Kansumandig, La Libertad.
9: La Libertad.
8: 5:50 na baton ang tawag from the informant na maging tiro ng barangay captain. But
9: barangay
8: sir,
9: Kapitan Dennis Himpayan.
8: Exclusive sa atin yung ngayon, nauna tayo.
9: Oo, Barangay Kapitan Dennis Himpayan, Barangay Kansumandig, kag Upland Barangay sang La Libertad.
8: So, at least mayong banawan tali, no? Updated pag number niya, because ko, obsolete na ni, mapuslan.
9: Ara siya,
8: so,
9: gagana siya.
8: So, amon yung pinaka-latest information mga K5, Dennis Himpayan, Barangay Captain sang, why ta kabalukon, amon yung barangay niya,
9: pero dira siya nga barangay na
8: Datiruan, Kansumandig.
9: It's a very far area, barangay, ang Kansumandig.
8: Mm-hmm.
9: Kaga jutay lang tao na.
8: Correct.
9: It's only around 1,300 people living in that barangay.
8: Oh, ang bantay yan. Dito para sa pagbantay tas ang development, kung bala sino mabungguan ay si Terdy kag si Habi, o kung si Congressman Pero Aram picture, gintabunan, uy.
9: Tabunan lang anay ng kilid.
8: Kasakay siya sa motor yung guro
9: ni. Kasakay ni guro, to ginwaylay siya, ginambos bla, something.
8: Kino alang-alang na tagaling tiyempo kay Pabirik na aming patani. Galing daw ay sa tiyempo. Karoon diba ang development risk program pa? Hiding baw ka namin ina, no? Dali na lang. Hindi pa man officially nabuksan ginang plaza pero nahuman ang porsyon. Nakasilip ka na? Nakasiits dilip ka na?
9: Dilip ka ta. Yeah. Nagmagabadyaw kayong. Pero mas, dapat ba dahil kampiyon, ha?
8: Pero habihin namin yan. Kung lagi nakaditribayo ka, nga bisan pa paano, hindi ka paghila natin kag trangkason, bisan may patay balik-balik, musubukin.
9: No? Naghambagin mas doktora.
8: Oh?
9: Pabaskugagi
8: na inyong
9: immune system. At kampiyon na tugon to, ha? Doktora at ISM Bacolod.
8: Hindi dapat pabaskugon. That's why may DTX 500 sila and then Mighty C. Alkaline na vitamin C. Kagmayo pagig ko may D3 Bio.
9: Kag hindi kin magkalipat, Miyerkules ubong, free si Doc, charge kay Doc sa Kabangkalan.
8: Kabangkalan.
9: Ara kita sa Texas Street, Barangay 1, Arus Building.
8: So, hindi tayo mag-check ibang report, bantayan ang karon sa ilaban ng BPS, dugang abang update. Inabi na ining kasong nag-involve mga kaka-K5 sa drug operation, update mani karon pagpatay sa kay Kapitan Himpay. Thank you for being with us, ang amon panugyan mo ini, ha? Hindi na paghulata nga maglala pang balatian antes ka magbisita sa doktor, ha? Para ikaw marisitahan. Another day.
9: Another FDLP.
8: Sa pangalan naman ni K5 Itan Sarmiento, among Chief Tech ka K5 Rinyel Alcantara. Ako po na ato mga station managers, Rods Palma, Jin Chetita, and Colleen Manzanares Cubia. Po na among CEO and President, Dr. Ramil Uy. Ako si K5 L. John Castan.
9: Ako naman si K5 Eric Tenerife.
8: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
9: Bye-bye.
14: K5 News FM. K5 News FM. News FM.
15: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugas ang virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa ka sahi nga brain food, kag gantin luman san aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alertugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
15: Mighty C. Mabakang ang butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sa sakit.
15: Mighty C. Mabakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rick Vista. Ngay isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
15: DTX Coffee Mix. Mabaka, magabutika.
19: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
20: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
21: DTX Beauty Soap.
22: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
21: DTX Beauty Soap.
20: Mabakal sa mga butika.
21: DTX Beauty Soap.
23: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
24: So una,
23: magid ako sa akong body odor.
24: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
23: Pero subong,
24: sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbutik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
21: DTX Beauty Soap.
20: Mabaka sa mga butika.
25: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
26: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
27: Hey, Boss Darulando. Storya ko kuris-kuris ka naman, hindi ka ganing maka one round sa akon. Inikal.
26: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
28: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
29: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
28: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
29: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
28: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
1: K5 League of Champions Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here, the K5 League of Champions. Now, in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11th.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ra.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Impormasyon sa ikaayong lahat.

0: Boy Zulweta, Kevin Bigay, impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Welcome, kamusta ito nga programa, Informasyon sa Ikaayong Lawas. Na? Miyerkules nga edisyon, kag orasubong alas 9:05. Sa liwat, welcome kamo kay kadamo sang amon gina plano, mga programa para sa informasyon sa ikaayong lawas para everyone magiging healthy. Na, hindi kamo magkalipat ha, sa ato nga DTX 500 of Dantasing Mighty C, alkaline nga vitamin C, of course, D3 Bio kag Clinicas for Biotics. May mga kape man kita, may mga habon kita, kag mga deodorant para sa aton mga ilok. Okay, now welcome mga aton mga partner, si Brad Paul, mayong aga sa imo, kag kay Sir Boy Zulweta, mayong aga. Mga partner, kamusta ang tagsa-tagsa?
2: Mayong aga, engineer, kag namiyaan ko si imo kay magambag kay kadasig. Hindi kami iyawan ulat, no? Good morning, kamusta imo gabi?
1: Ayos lang.
2: Kalapyo, kapoy, na usado, na kulang sa pahuway, guro. So, ayop, engineer,

0: inom na nila tanan ng ilang pampabakod,
1: okay.
0: Pampabaskog,
1: dapat lang
0: gana, pamkontraluya. Pagkontraluya.
1: Correct.
0: Kay karon engineer, istoryahan ta ang kahatnes ko.
1: Ang kapag ka mainiton mo,
0: ang
1: ano?
0: Ang kakahang ko.
1: Ah, abi ko gani init.
0: Kahatnes ko, kagni katumbal.
1: Oh!
0: Ang ginasuso ta sa sinamak, nagapadugang sang init kagkahang.
1: Aha.
0: Amo na itong istoryahan. Inib lang katumbal, bla, kahang lang ang mapuslan ta sa iya? O ano nga mga neutrina ang mahatag niya sa lawas ta? No, hibaloon ang sikreto ni Katumbal. Kag kabay pa maparis ta ni sa DTX 500, a good bakod ka na gid. Hindi dali matumbalay, hindi dali mabalda,
1: hindi malupaypay.
0: Malupaypay, healthy ka kung ga DTX 500 kag mighty si ka adlaw-adlaw. Good morning, Sir Boy.
2: Thank you, Pastor JP. Istoryahan tong hotness mo karon. Istoryahan ta karon kung paano mo lang makabulig ang ginatawag nga DTX 500 to maintain your vitality. Ang Minister JP, no, when it comes sa DTX 500, rin isa sa mga pahubin si imo, kapabaskog si imo. It basically helps you defy aging, no? And if you're into your exercises, you're into your a gym rat like a Brad Paul, you really need DTX 500. DTX 500 is a super antioxidant that protects your cells in a cellular level, the foundation of your health. That's why essential gid ini kay ginakontrayan ni ang pagdamo sang free radicals that causes oxidative stress ang gapatigulang sa imo. Ano pagid ga accelerate gapadasig sa imo patigulang, imo bisyo, ang pulaw, ang stress, all of these things contributes to aging. Kung gusto mo na punggan, gusto mo na maghagan-hagan, dapat puno ka sa antioxidant. And DTX 500 is the superior antioxidant, ang pinakataas, ang pinakabaskog na antioxidant found locally in our market. That's why, kung gusto mo patiktahan ang imulawa sa premature aging, ha, para hubin ka, permi, hamis ka pa, ha, mag-DTX 500. Ang paaman, kapanubo sa imo blood sugar, kay may charantia extra ka din sa ampalaya nga kapanubo sa imo blood sugar naturally. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag-Mighty C the Alkaline Vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa aton lawas, man makabato man sa ginatawag mga micro-invaders. Ang mga viruses and bacteria, ma-check na yun. Ma-check sa imo immune system kay bastante sa Alkaline Vitamin C, kinaka-Mighty C everyday. Ang paaman, kampiyon ng skin, mga glowing, kay gapataas sa glutathione level, kag gapataas man sa ginatawag nga protein called collagen para layo ka sa wrinkles. And of course, when it comes to your eyes, wala na iban kundi mag-eye care gold. Tandaan ang ngalan, ha? Eye care gold, kampiyon gini sa mata if you want to maintain your 20/20 vision. Kung gusto mo layo ang imong mata sa mga degradation caused by oxidative stress and aging, this is the best food supplement for you. Eye care gold. And of course, kung gusto mo yung mga mahugasan, mapa-relax ang imo tired eyes from a tiring day, ki-computer the whole day, kag-cellphone ginatubang mo, mag-eye care eye drops, no? Kombinasyon, eye care gold and eye care eye drops. Pero kontra sa tangkaso, bosipon kagilanat, kag gusto mo dali ka mag-ayo, ha? Kontra sa mikrobyo, mag-D3 bio.
1: Okay, proceed na kita sa makahang na lectures mo ni Brad Paul.
2: Abi, Dr. Ethan, you tied up in introduction yung sex na hotness, be? Dr. Ethan, sa contest na ito,
0: sa din?
2: Dito sa SM, ha?
0: Patabok-tabok?
2: Di pa, ando ito lang, may into-into, ha?
0: Ah, siya to?
2: Di, ito lang contest, wala
0: kang ginatala. Ang isa, dalawa, tatlo, pagsubok sa mikripuno.
2: Isa, dalawa, tatlo, pagsubok kay Sir JP. Sige na.
0: Okay. ang hotness namin ni, sino ba lang hindi gusto ka, ha, engineer?
1: Correct, correct, correct.
0: Ang katumbal, abi nyo ginasulo sa, ang pinakanami, diyan papangangkot ito.
1: Ay, grabe, ginakahalang-halang ginaya.
0: Pitit pa kun sa kwan engineer sa mga gusto mo. Pasok sa imo na yung kutitot.
1: Ang mga kutitot, hindi na yung pasok.
0: Ay, hide nyo, abi, bagay gaman mga kutitot. But anyway, linsa mo ka mga tag-asya, bilang lagba. Paborito kayo lagba.
1: Oo, tito hindi na kahang.
0: Paitan.
2: Paitan ka?
0: No.
1: Pinanitan?
0: Pinada ko paitan. Anyway, engineer, ang kutitot, kapimpang kutitot, engineer, ha? Isagil ini bla ka pain reliever.
1: Oo! Hindi matunawan, pwede na.
0: Agali ka, especially di, gapaniwang.
1: Okay.
0: Oo, gapaniwang. Sir Boy, kulang sa kutitot, kakatumbal ko na eh. Si Itan, Itan, kulang ka kutitot, kakatumbal. Iniman ka padula sa mga sakwan bla? Katul, gin, ano kagli, gin, irasan.
1: Oo, pwede na.
0: Gali siya.
2: Kimadula ang katul, init.
1: Ha? Hindi na mo bra. Ilang go? Go yung wala wala bagaw.
0: Ara, agin research ko ni wala nga tol ka kasya. Tapos nami masasakataro kag sipon.
1: Sa
0: pagkaglagdos.
1: Sa mata ni Di Sir Boy, pwede na? Sa mata? Mata ni Sir Boy?
2: Hindi ko kaklagnose ka mata mo, engineer. Gusto mo?
0: Kung kaklagnose ka, bla, ipahit mo di, oh. Kakastal mo ka si Pondo.
1: Patilong sa kakaso.
2: Sa kakahan. Hindi mo lang paminsaran.
0: Hindi kakatulog.
1: Ha?
0: Hindi magpiyong mata mo?
1: Oo.
0: Butay ka tumbal.
2: Ay, hindi. Saga pa mati. Joke lang.
0: Joke lang. Pero, ang totoo lang di, ha? Ang totoo lang di, ha? Nami sa kataro. Sa sipon, kagaprotekta pa sa nervous system, engineer. Nagapadula man sa inflammation. Nga ah. Timan, baka doon ka layo to yahaw? Nami sa, ano, hindi ka kaginawa? Gunong ibutang mo, siguro sa ilong mo, para mangatsi. Hindi. Ini siya, bangod, bugana sang vitamin E. May vitamin C. Okay? So, sa micronutrients, okay na si vitamin C mo kag si vitamin E. Ang pinakabakod niya di is antioxidants, engineer. Nga man, may beta-carotene, may choline, may lutein. Ngamba mo ubot sa mata, oh. May lutein, may zeaxanthin, kag may cryptoxanthin.
2: Dugay-dugay, wala ka biatag sa kumplito ang research.
0: May time. Kag, miyari pa siya sang capsaicin. Ang katumbal. Nami siya nga bulong para sa pangatsi kagatulo ng sipon. Ang capsaicin.
1: Ano, hindi na kung palong pangatsi kami?
0: Balik.
2: Capsi.
0: Oo. Cap, tapos.
2: Si. Saicin.
0: Oo.
2: Correct.
0: Oo. Saicin. Ang nami si engineer, block ano? Ari, paano ipreparar?
2: Ang katumbal?
0: Ang katumbal, engineer. Para, isaw-saw mo bala sa sinamak?
1: Lutangan mo asin da yun?
0: Ano, paano ipiparan, engineer?
1: Iti, ang kwanda yan, mostly nga ginagamit siya na, ginapod-pod bala kang i-dry up, tapos ibutang sa imo mga supas. Nami na yan, gakahang-kahang na yan.
0: Kada paksi, kada isa, tunlon mo. Ay, hindi mo yan puson.
1: Okay. Kung niya ginadry, ginabulan ko pa yan.
0: Ginabulan mo. Pero muna, hindi mo magpatami. Kaya ba si hindi mo blamaga? Amo gan engineer, balok kasang 2015 nga study, ang katumbal nagapatay sa streptococci na kagaw.
2: Okay.
0: Oo. 2015 study, ha? Makapatay siya sa streptococci nga bakterya. Sa strep. That's why nami isa sa strep throat. Kita mong iban, engineer, kundi ang shellfish magkaon kasi ni gindogin painitan mo parang buka, engineer.
1: Okay,
0: Dibla, boy, magkaon ka talabang. Dogin steam lang. Painitan mo siya parang buka.
2: Oysters, oo.
0: Oo, kada ba dilaw-hilaw na siya gawa. Bala ka kung kabalo ka nga, ang akon maistra sa una, si Ma'am Nepomuceno, sa aton microbiology. Ang iyang nga thesis, pag-master siya, nakadaog sa best thesis. Ang iyang thesis, ang iyang study, is, sinamak nga may katumbal. Nga kung ang imo gali sinamak, engineer, halin niya sa tuba, yung pure yung tuba.
1: Iso,
0: okay? Kagin patiner yung nga naglanggaw gid siya. Hindi langgaw nga mga kung ano ito, mabakal, mga puti.
1: Bahal.
0: O ang sa tuba gid siya, halin niya sa tuba gid. Nga grabe nga langgaw. Butangan mo damo katumbal. Ready sinamak na. Isaw-saw mo da, engineer, ang talaba. Kakas ang kagaw. Pahulum-huluman mo da si engineer. That's why No?
1: Pati ang alukaba, kung ano gabang kuhan mo, gawumok.
0: Ay, hindi man.
1: Hindi man?
0: Oo, ang alukaba yaw, ay niya, ang ulod niya ginakwa, engineer, ang alukaba, pa wahigon mo na
1: iya. Wahigon na iya.
0: Wow, niya, lukiton mo na siya.
1: Okay.
0: And then, tinluan mo lang alukaba.
1: Oo.
0: Kaya ang nami iya, ang mga alukaba, di ba mga higko?
2: Hindi, pag ginabrasyan, ginabrasyan
0: na. Wow, mo na siya pag-prepare. Amo to sa amon sa mga high-end, guys. Resto sa US.
2: Mm.
0: Balikin na ginabrasan na 'ya. Mm. Diriya.
2: Sabihin ka sa States
0: mo. California. Pasadena.
2: Pasadena.
0: Oh, Pasadena. Oo. Area code Melbourne Street 916.
1: Sa complete list ng address.
0: 35. Ara na. So ang engineer, ang imo sina isausaw mo da siya.
1: Oho.
0: Kay ang langgaw plus sinamak. Kag ang iya ni nga damo nga katumbal makapatay ni iskagaw engineer.
1: Uh-huh.
0: So, pero wala taya kami yang nagakaon niya engineer ya sa mga seafood nga na.
1: Uh-huh.
0: Ay bawal na iya ginambal sa ginuoyang hindi umog sa gikaon sa mga
2: anti sa ina.
1: May
0: sa mga pero ang nami gid is amo na siling ko okay gid si katumbal. Ang problema sini, damo santay og sila. Problema sini paano mo kaunon?
1: Mm-hmm.
0: Alangan mag-create ka na mo sa gikakaong nga create ka. Kundi diri ka na lang sa DTX 500, same man gyapon, anti-inflammatory, anti-carcinogenic, anti-proliferant,
1: mm-hmm.
0: Okay? Anti-mutagenic, alright? Anti-inflammatory, ara man siya tanan. Kag isa lamang tuod ang antioxidants, ang kuano, dua lang man eh. Oh, nabilong sa polyphenols, flavonoids.
1: Mm-hmm.
0: Amo lamang yung antioxidant, pero the best nga antioxidant engineer ang ara sa DTX 500. That's why anon mo na tuod nga namudamo antioxidant si katumbal in smaller amounts lang man.
1: Correct.
0: Kag gid mo pay magpadamo kaon usapon mong pulo 20 ka katumbal.
1: Oh, grabe.
0: Kakang kahang
1: sa amon sa mga sa Ilocos grabe nang kinaunay isang katumbal.
0: Oh, no, sa mga
2: Bicol,
1: sa Bicol, Bicol.
0: Ito lang ang Bicol. Ah, mga taga Bicol kali mo na.
2: Aring ranking sa pala kaon sang katumbal.
1: Ang ginakaon nila ya katumbal, ang sudaan nila asin.
2: Sa ay, Bicol naman
0: may gata, eh. Mga bigado na engineer, sobra ka naman niya.
2: Gata, eh.
0: May kulong partay, may...
2: Pero ang country, gid, nga grabe, katumbal, siyempre, amo na sa Latin America, mga Meksikano, eh, grabe, gid. Pero wala sila katunga sa mga Asyano, no, lalo na sa mga Thailander, nga taga, isa ka kutsara, isa ka katumbal, ginaputang nga kanon. O, bay, isa ka kutsara kanon, putangan din na isa katumbal, nga fresh.
1: Kada timo, yun, kada timo,
2: tapos ang sudan niya, kang kahanggid. Oh, so why na sila yun? Immune na sila sa kahang, no? Na it takes a lot for them paambal nga kahang. That's why balukan man healthy man mga tao to tungod sa siguro sa Sir JP, no, sa pagkaon sa katumbal.
0: So manito si Sir Boy kung pala dog ka katola imo tutunlan.
2: Mm.
0: Kaudan magin siguro, no, sang kahang.
2: Sa makahang.
0: Basi magkarhat pag iblaw ay takabalo. Ako yan hindi ko mag
2: ako hindi ka naanad sa kahang. Kasi may mga allergic reaction.
0: Amo na why
2: ka.
0: Kami di
2: so, halong gid.
0: Why kami nagambal sa inyo nga amo na imo nyo. Mm. Depende ni sa tolerance mo. Kay basi blam it will do more harm than good. Ang napabalo lang mo sa inyo ya, ang potential sining, ang capability sining katumbal to help you. Mm. Pero kung di mo ya masarangan at hindi DTX 500 ka engineer e, kay kung sa antioxidant lang man, it has 1.3 million antioxidant units ining kapsula sang DTX 500. So diri ka na lang sa masapos kapsula, abi mo ang DTX kun panitam na pait-pait na engineer.
1: Correct. Oo.
0: Kay mapait ka bahin sang tubo na puwerte gina ka pait. Pait-pait gina ya. That's why gimbutang na sa kapsul para pag inom mo,
1: swabe. Swabe lang.
0: Ah, swabe. Mm. So para sa inyong antioxidant needs, mag-take sang DTX 500 parisan sa my TC every day. Pero magkatumbal ka ayos man. Kanto to sa talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
2: Kampiyon ang lecture ni Sir JP.
1: Oh,
2: no? Halin sa hangin katumbal sa pagtinlo sa talaba. Do dokit do amog siya sa una, no? Ha? Kalanan ko no pugaan gid sang yatawag nga kalamansi kag langgaw ang imo sa usawan nga may katumbal. Okay? Of course, abi mo sa usawan lang na. Pero kung natural nga langgaw nga saron mo, rich in lauric acid managapon, may mga properties, acetic acid gili, no? Acetic acid and of course, ang katumbal rich in vitamin C plus kalamansi nga rich also in vitamin C. So kanami, ya, kanami isang sausawan mo kun amo na.
1: Ang naa, kunya ang sausawan niya may upon nga luya.
2: Mm?
1: Nami may luya man yang sausawan mo. kag Bombay kamatis.
2: Wala mo sa luya. Luya is good, no? Pero hindi ka mo mapatama luya. Kaya basi magyatawag mo hypotension. That's how potent that ang luya nga ina. Kung sobrahan ka luya ka garlic, ha?
1: Gaka-hypo ka man?
2: Gaka-hypo ka. So, but it's good for hypertension, no?
1: Okay.
2: Wapat subong adlaw no sa D3 Bio, tun-an ta kung paano bala makabulig ang ginatawag na D3 Bio when it comes to overall health or general topic. No? Kung ano gula mabulig ni D3 Bio when it comes to your overall health. So, let's set this aside, no? First and foremost, balo na magitaya nga ang D3 Bio is a superb antimicrobial food supplement tungod sa iya cold pressed extra virgin coconut oil, tungod sa lauric acid nga unod sina, kag tungod sa monolaurin.
1: Okay.
2: Nga makwa mo da. I-set aside na na iya. So, kung gatumal ka D3 Bio, kay gusto mo layo ka sa trangkaso, ubusip on kagilanat, sakto na. So, everybody knows that, no? Pero kabalubala ka mo nga ang D3 Bio basically is also amplifier of your of absorption of your minerals and vitamins. Ang vitamin A, D, E, and K nga fat soluble vitamins nga kinahanglan sang lawas ta ginabuligan na D3 Bio cause they are fat soluble. What about minerals like zinc? What about magnesium? Paano bala mabuligan ni D3 Bio kay hindi man sila fat soluble? Ha, paano mo mabuligan ni D3 Bio? Ginapanami ni D3 Bio through its medium chain fatty acids ang imo gut lining lalo na sa imo ginatawag nga parts ang imo intestine nga ga-absorb sa mga minerals. Ginapanami niya ang walls because of its lauric acid and because of its promotion of good health of probiotics. So dira pa lang makita mo nga D3 Bio could directly positively affect your health or indirectly gapanami manggapon sa imo health. So D3 Bio is really a pharmacy inside a soft gel capsule, no? Di mo makita na ang D3 Bio is what ang correct nga term engineer is ginabuligan yang nami ang imo health, bala gina-amplify tanan-tanan, no? And when it comes to inyo gut health, hindi matawaran kay probiotics so ngil padamo ya amune ang gahimo sa imo gut derived B vitamins gapanamit sa imo metabolismo kag pa-alert sa imo immune system. But besides that, those balik ta to sa mga minerals, those minerals nga ginpanami nga absorption ni D3 Bio, those zinc and magnesium, calcium and potassium, those are essential. Essential sa aton health cause those micro and macro minerals are basically part of creating enzymes and hormones and what you call this in making our immune system react better. So di mo makita nga ang D3 Bio is not only a protector but is also an enhancer of your health, no? So da pa lang dani bayad na bayad ka na, no? Last time ginstoryahan tam brain health. Kita mo man kung ipikto ni D3 Bio sa brain health. Thank you, Sir JP, for staying. And of course, di mo makita nga ang D3 Bio could basically help your body in a lot of ways besides defending your body from those foreign invaders, mga invaders ng mga viruses and bacteria. But may kapamangkot sa aton. Subong video, open topic. May kapamangkot sa akon. How does D3 Bio help and may prevent sa ginatawag nga cancer formation? Of course, malamo nga bagay. First and foremost, ang monolaurin.
1: Cancer.
2: Ang monolaurin may help. May mga studies nag-shows that monolaurin fights off cancer cells. Ginapatay niya ang cancer cells, no? But besides that, ang D3 Bio through its medium chain fatty acids will also enhance the what they call this, the warriors of your body, which is the natural killer cells and your T cells. Di mo makita nga ang medium chain fatty acids kiniigili has a positive effect on natural killer cells, which is a natural cancer hunter. No, da mo makita, no? So, dira pa lang makita mo nga ang D3 Bio is may yana man siya cancer, anti-cancer properties, no? And besides that, hindi mausap ang munisak for me, isang amo ni pinakapotente, hindi mausar sa cancer cells ang D3-bio as a source of energy. Mausar sa ang normal cells as a source of energy, pero ang cancer cells, hindi. Kaya unlike normal cells that could use glucose and medium-chain fatty acids and ketones as a source of energy, ang cancer cells, hindi. Glucose lang mausar niya.
1: Mm-hmm.
2: So, di mo gili nga masulod nga kung palakaong katamis, kag medyo may tumor ka, it's not healthy.
1: Naga-healthy ang kwan, ang cancer?
2: Ang cancer cause, ang cancer cells kuno could consume glucose more than 200 times compared sa normal cells. Mas dalok-dalok ni sila kuno when it comes in consuming glucose. So, going back to D3-bio, kung ang D3-bio igatag lang yung medium-chain fatty acids and ketones as a source of energy, hindi nagliya mausar sa cancer cells. Ang pinakanami pag-indi, may review nga, ang may studies nga makita nga medium-chain fatty acids, including its monoglyceride derivatives like monolaurin and monocaprolin, has a gina-downgrade or gina-deregulate niya ang ginatawag nga health sa mga membrane sa mga cancer cells. So, daw mo makita nga ini nga monolaurin hindi lang gali pang mikrobyong. Hindi lang gali pang virus, ha? May anti-cancer properties man gali ang monolaurin nga makuha mo sa pag-inom sang D3-bio. So, of course, no, ang cancer treatment ya dapat ya will be handled by a doctor, no, a medical professional, no. What we're saying here is ang ginatawag nga food supplement nga ini has also its anti-cancer properties. So di mo makita, no, nga ang D3-bio gali ya is really a pharmacy inside a capsule. Di mo makita nga ang D3-bio hindi lang gili pa kontrat ng kaso ubosip on kagilanat. If you want to maintain your overall health, importante gid, no, nga sa cabinet mo, sa bulsa mo, no, or sa imo opisina, may hala ka sa ginatawag nga D3-bio para protektado ka all day, lalo na katag-ulan sa buong engineer.
1: Mm-hmm.
2: Hindi ka pakot, no, kay base, ha, base may mga flu-like mga viruses kag bacteria nga gulpi ka lang gakarhat ang tutunlan mo. Nga hindi mapunggan ang sip-on mo, ay, mga simptomas na, mga sinyalis na, nga base, ginatangkaso ka na. So, kung gusto mo kontra, hindi ka dali magmasakit, makontra mo dahil yun ang mong ginatawag nga growth sa mga foreign invaders, sa mga viruses at bacteria, mag-D3-bio. Basta tangkaso, ubo, sip-on, kagilanat, dala na ba ang imo overall health, mag-D3-bio.
1: Salamat, Sir Boy, sa imong lecture. Happy gid ang aton mga tagpalamati. Kaya another naman, nga tips, no, para sa cancer glini, dapat likawan ta ang mga bad nga mga, kwan, mga lifestyle, bro, Sir Boy.
2: Correct,
1: na
2: no?
1: Nagadulong sa aton sulod ang cancer sa aton. Pero dapat, i-enhance mo natin, adlaw-adlaw, mag-take kita D3-bio.
2: Uy, biska na healthy lifestyle mo, ha? Pero ang inyo lahi, yan, may ala niya cancer line.
1: Uh-huh.
2: Halonggid, no? So, kaon pa rin sa mga utan kag prutas, no? Take your food naturally, no? The more natural your food is, the way it's cooked and prepared, kag kung ano sa klase nga food, kung utan sa prutas siya, importante gina in maintaining your body's protection.
1: Aha.
2: Against the big C.
1: Mm-hmm. Okay, pero kinanglan taman na proteksyonan taman ang aton panit, Sir Boy. Kay diri makita mo kung healthy man ang imo nga lawas, Sir Boy mo. Kung hindi mabaho, medyo nami, wala kasing mga skin diseases, kinanglan mo magpanghabon, Sir Boy, adlaw-adlaw nga paligo, manghabon kita gamit ang aton na DTX Beauty Soap, Sir Boy. Sir Boy, DTX Beauty Soap?
2: Ang DTX Beauty Soap, kampyon, no? Ang antimicrobial properties si ini, no? Tungod sa VCO, nga sining habon, ang VCO rich in, nga tawag na itong lauric acid. Ining lauric acid nga ini has superb antimicrobial properties, no? That basically fight off mga skin diseases brought to you by viruses and bacteria and fungi. Yung mga mga psoriasis, mga tawag ng bunyi, and even your pimples are are caused by those microorganisms. Tiginakakasan ni lauric acid, no?
1: Uh-huh.
2: Para hindi namang infekta kag dali mag-ayo man ang ginatawag nga ng infeksyon nga ini. Ang nami pagid kay ining DTX Beauty Soap may ferulic acid tungod man sa VCO, which is a natural antioxidant, the best kind of antioxidant for your skin. And of course, ang ininga microbioman nga gatugas sa ginatawag pagbaho sang lawas, gina-check man ni sang VCO nga na sa DTX Beauty Soap para hindi ka magbaho dahil after taking a bath. Regarding beauty properties, hindi matawaran, may pa-pain. Mm-hmm. Nga paputi sa imo skin, ha? Ginduangan pagid sang ginatawag nga guava extract, rich, extremely rich in vitamin C that also whitens your skin from the within by increasing your glutathione level, pati na ang collagen production mo, para layo ka na sa wrinkles, puti ka pa, mumot ka pa kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
1: Pero nami mo, Sir Boy, kung kuan ba lang, imo ilok bala, like yung sample, kalain sang baho, tapos itong pang imo nga ilok, may aram kita solusyon, Sir Boy. Ining aton informasyon sa ikayong lawas nga programa, nagahatagid, no? Clinica Diofresh, 48 hours nga protection, hindi ka dali-dali, Sir Boy, mahuyan. May ara, kuya kilala, Sir Boy, gakahuyan siya, kaya gapalagyo ang iyang mga barkada, Sir Boy, tungod sang ilok niya, nga grabe ka baho, labi na gid kong balason bala. Gamay lang nga daw ka ang panahon init, ara dayon nagaalis ngaw dayon ang iya baho sang iya ilok, Sir Boy. So Clinica Diofresh ang solusyon.
2: Kag of course correct diet, no? Diet and good hygiene, maligo. Now 2 to 3 times a day. Kag, ang pagkaon mo, chikon mo, kung medyo prone ka nga dali magbaho ang imo lawas kag ang imo ilok, it might be your diet, no? Kag pigaw ang imo hygiene, lalo na, ha? Kung ang imo protection, pigaw man. Dapat ang imo protection mo, da, wala ba ni engineer, Clinica Diofresh Deodorant, may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo, nga gatugas, nga tawag nga underarm body odor. That's why ang Clinica Diofresh will give you 48 hours of freshness. Clinica Diofresh, the natural deodorant.
1: Kinanglan to man mga piadlaw-adlaw, Sir Boy. Ako ya, guaranteed ni Sir Boy. Kada agay, gapangapigig ko DTX Coffee Mix.
2: Mm-hmm.
1: Kaya nagapati ako, nga gapangapi ka na, naga-detox ka pa.
2: Ano ginanamian mo sa DTX Coffee Mix?
1: Tiyang iyang nga aroma bla, panlalaki gidya.
2: Mm-hmm.
1: Kag
2: sa health benefits, ano namian mo
1: siya? Ang health benefits siya, kay tungod may ara chia seed siya, mm-hmm, ginatinloan niyang imusulok-sulok, Sir Boy.
2: Mm-hmm.
1: No? Kag tungod, inidamo iyang mga good things na mahatag sining aton DTX Coffee Mix.
2: Ang namian ko sa DTX Coffee Mix, ang DSE, no? Ang pinakakusog nga antioxidant, alisin nga kape, no? That protects your body, ha? In the morning where your oxidative stress is in its peak, no? Pinakataas niya.
1: Uh-huh.
2: So, what's the best way of relieving or panubuon ng oxidative stress nga kapatigulang sa aton lawas? Siyempre, mga kape. Ang kape mo nga puno antioxidant, perfect. Amo na ang ginanamian ko gid sa gitawag nga DTX Coffee Mix. Sakto si engineer. Gakapi ka na, ga detox ka pa. Pero kung gusto mo yan, we're talking about detox. Kung gusto mo yan, gusto mo gid tinloan ang lawas mo from within by drinking a cup of coffee, mag DTX Premium Coffee ka na. Ang DTX Premium Coffee, hindi isa, kundi duwa ka super antioxidant ang unod sini. May ginatawag nga ergothionine, nga nin sa gano mushroom, called as the herb of immortality sa ginatawag sa Japan. Kay this is the longest staying antioxidant in the body, longer even compared to vitamin E. Kuno. It has the ability to revive old antioxidants or use antioxidants. That's why gadamo ang antioxidant level mo kung naka-ergotayin ka. Siyempre, makuha mo na pag-inom sa DTX Premium Coffee. Ginduwangan pag ini Dr. Mills ang itawag nga DSE, ang pinakakusog nga antioxidant. Nga ara sa DTX 500, giniupod sa ergotayin sa DTX Premium Coffee to give you optimum protection against oxidative stress by drinking a cup of coffee. So, sa mga bisyuhan na, this is best for you, no? Sa mga medyo diabetic, the best manigapon, kaya ang sweeteners ni Stevia. no? Nimbalo naman ta kon diabetic ka, ha? Damo ng mga kumbaga mga di mayo sa lawas ta. That's why kailangan mo puno ng antioxidant, and the best way to take that is drinking a cup of coffee. Mag DTX Premium Coffee ka na.
1: Okay, no? Pero sa mga kwan blaster boy, mga like for example ining aton nga antioxidants, ha, ining aton nga spore biotic sir boy, ang aton sulok-sulok, ang aton nga tiyan, grabe na day nga mga bad ka good bacteria nga radira sa aton gut blaster boy. Kinanglan situate nga madamo ang good bacteria.
2: Mm-hmm.
1: So mag clinical spore biotic sir boy, may 80 billion units, mm-hmm, colony forming units nga nagabulig sang imo nga sulok-sulok nga magkuana multiply sa mga good bacteria sa boy, ti second brain na sang aton nga kuan mo.
2: Your probiotics is really important. Uh-huh. And Clinica Spore Biotics contains 80 billion colony forming units of different strains of spore forming probiotics or good bacteria that repopulates your gut, no, para mabalik ang ginatawag nga normal flora sa imo gut. Nami ang production sa imo gina gut derived B vitamins, sa imo mga happy hormones, serotonin, dopamine, all the enzymes nga kailangan sa aton brain and our whole body. Nami man ang pag-absorb sa mga minerals kag vitamina linsing mo pagkaon. Nami man ang ginatawag nga gut wall mo, ang health sang imo gut wall. Remember, your gut wall is really important. It prevents those bad bacteria to go around in your body. So the best way to do that, lalo na kung nag-antibiotic therapy ka kag gusto mo ibalik ang mga good bacteria sa imo tiyan, tandaan ang ngalan, Clinica Spore Biotics. Clinica Spore Biotics, 80 billion colony forming good bacteria that helps you maintain your gut health. Talking about probiotics, pwede mo man madala sa kape. Gusto mo ma-prebio coffee ka. Prebio coffee, rich in, ginatawag naton nga spore-forming probiotics man. Why nang kapatay sa init sang tubig sang imo kape or sa asido sang imo tiyan. That's why you get the full benefits of probiotics in the morning. So if you're not a morning person, minuburing not ka, this is the best coffee for you. Prebio coffee. The mood enhancer coffee.
1: Okay, no? Hindi man ka mo magkalipat, sir boy, labi na gid sa mga mo edad bala. Kung gusto mo hindi maakig kag hindi ka permi nga si koho ni Mrs., ha, mag-extend food supplement for men. Inang kusa daw mo, yan ka bala, sir boy, sa aton ads bala. Nya, nugay na gani tikal, isa ka lang man, hindi ka naman katapos. Isa ka lang kung nuka-round, sir boy.
2: Mm-hmm.
1: Pero kinanglan mo mag-extend food supplement for men para hindi ka, sabi, singiling ko, hindi ka mawian kay misis. Kaya nagapabaskog sa imo stamina, nagapabaskog sa imo pagkalayaki, kung anong go! Siling ni Lolo. Sige, so ginakuha na ito ng extend food supplement.
2: Extend food supplement. No, I'm namin gina-extend, no? Makabuligid sa performance ni sir, na para makayuhong man si madam, no?
1: Uh-huh.
2: And namin pag gina-extend, kiga pa namin si imo blood flow. Talking about blood flow, kung gusto mo kampyon ang imo blood flow, ha, magpamasahi ka. 2 to 3 times a week, no? Magpamasahi. Mga kusaris, ang balanyos ka kampyon. Ang balanyos nga gakwas ang imo kakapoy. Ga-relax mo mga kasukasuan, dakag mga tired muscles mo. Mag DTX Liniment Oil. Ang DTX Liniment Oil, ha, kampyon ang init nga ginahatag sini sa mga tired muscles mo, no? Gasulod gini sa mga area nga kanalan ma-relax, no? Ini nga liniment nga ini kampyon mang ginatawag nga aromatherapy that relaxes you by its scent. So, mm-hmm, iya pa lang scent, ga-relax ka na.
1: Sa aroma pa
2: lang. And kung may gabiyahi hilo ka, pwede mo man simut-simutan ang ginatawag nga DTX Liniment Oil para makuha ang imobiyahi hilo. Mag DTX Liniment Oil ang sana oil ng bayan.
1: Sige, sir boy. Gayang pa problema lang. Oras ta, sir boy. Anong mga tips before kita mag palayag sa kahanginan, sir boy, anong tips nga ihatag mo sa aton mga tagpalamati din sila makabakal sing aton mga suplemento.
2: Of course, no, mabakal ang aton mga suplemento sa aton Lazada and TikTok shops o ang official stores ang Clinica di Alternativo. Available man sa aton mga clinics, no, diri sa Bacolod and all over Western Visayas, including Dumaguete, na NIR, na tagli sa mong dalana na NIR, no. Available man sa Mindanao and Luzon. So, ano na ni Subong, no? Luzon, Visayas, Mindanao, ha? Mukulang apari hanggang hulo, may D3 bio na ang available sa ma-order mo. And of course, hindi kayo maglipat everyday, mag DTX 500 para protektadong atong sinula, mag Mighty C, the Alkaline Vitamin C para kampiyon ng imo immune system, mag Eye Care Gold para kampiyon ang eye health and eye care drops, and of course, para layo ta sa ginatawag at ng kaso, ubusip on kagilanat, kag problema sa mikrobyo, mag D3 bio. Ako si Boy Zalweta, nga mag good morning and God bless.
1: Okay, in behalf ni Dr. Ramil Oy, atong pinalangga nga CEO, nga pasalamat kami kag of course ang aton nga Vice President sa Operation Sir Eljan Castaño, aton nga Station Manager Sir Rods Palma, ang aton mga pinalangga man kag guwapohon nga mga technician Sir Yeniel kag si Sir Aitan. Ako naman si Engineer Ronnie Albao, ialbao mo. Salamat kag mayong aga sa inyo tanan-tanan.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: FM K5 News FM Championing the lives of Filipinos K5 News
1: Istorya nga kalanlawan? Gusto mo bala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo, kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon

0: padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagkulunan. Rumbuhan sa kalisingko!
1: Sige lang. Unang hunti sa bong. Madrawing tanay. Kay perdi hunta sila sa itong activity.
2: Oo, manggane.
1: Sino yung muhiro nga drawing nga nao?
2: Ako niya si Spider-Man nga sa baba yan nagagwa balang lawa.
1: Oh. Sa baba?
2: Oo. Oh. Para lay naman balaw. Amo na iya ang napilian ko nga hero.
1: Ako
2: ano yay mo?
1: Ako niya, plano ko yan si Superman.
2: Hmm? At imayo na. Sa di niya galin ang iya power.
1: Gagawa ang power ya? Kung mangutot siya.
3: Wow!
1: Para lain naman balaw.
2: Hmm? Daw nakapuntos ka sa akon, Eljan ba?
1: Amo gina ya? Balos-balos lang ah.
2: Sadya-sadya ino.
3: Wow!

0: Norbing de Malunhao?
1: Yes, Marites. My ex-girlfriend. What can I do for you?
0: Kaon ang tanga kaon, no? Wala agad ulo istorya. Busog na sa kananay. Wala agad ka istorya.
1: Daw ginasuli mo pa ba?
0: How? Mayo eh. Daw naabot mo.
1: Nagutom ka na, how?
0: Oo eh. Ikaw ya wala, how?
1: Gutom man eh.
0: Iti ano pang ginahulat mo? Amat-amat na Norbing de Malunhao, bakal na to.
1: Diin pag hindi may karinderya magluwas kay Kayot Hao.
0: Nga daw nagalikaw kaya kay Kayot Hao.
1: Ah, natak-an lang ko sa iya.
0: Nga aman. Kay daw permi lang akig.
1: Kay daw permi lang akig.
0: Siling ko gidaw. May ano ka mo, MU, hindi gani, LQ, Lab Quarrel?
1: Wala man ay abaw. Anong matyagan mo sa amon, mga teenager how?
0: Amugid man ina ang maayos sa imo. Basta gani, hindi ka mo goods ni Kayot, dahil sa akin magpa-care-care.
1: Abaw? Magpa-care?
0: Eh, balasakto ko. Abi mo sa akon, ang gaanggaon taman ka. Mahala, kadaya.
1: Hey, abaw. Si Marites pala mo. Maghuluhang palmatyagan ko. Wala na hidlaw sa akon bulitas.
0: Bulitas mo nga daan naman ha. Kagtuktuko na.
1: Abaw. Tilawi ah. Agod mapamatudan mo.
0: Ah, hindi na ah. Base, amo naman ang ikabalik mo sa ospital.
1: Wah! Ay, singganan na tay mingan lang tuyaligan.
0: Ay, amo na nga hindi ko. Kay base kon matay mingan naman liwat. Kag ako pa yung mabasulan.
1: Wah!
0: Ah, dito ka na lang kay Kayot ah.
1: Wahay! Oh, si Marites bala mo? Dayon gin kasulusunggod nga daw angay ka bata gamay.
0: Nugay eh, Kuya Norbing ah. Suluhad ang ginasiling mga bulitas mo nga may bertod. Bahala na kundi ko na matilawan liwat. Wala ko na hadlok ya.
1: Hala, sadya-sadya ay do.

0: Ibus Ban Ribulta.
1: Yes, Mr. President.
0: Kamusta ang ginapahimo ko sa imo?
1: Already done.
0: Good.
1: Sa pila ka mga inuras, may magagwa na nga warrant of arrest kay Inday Lustay.
0: Ay, tuod ka?
1: Tuod din na iya, Mr. President.
0: Bagay lang na sa iya.
1: Amat-amaton ta siya panas sa nawong sang politika sa Pilipinas, Mr. President.
0: Oo, agud wala na sang may mabalabag pa sa aton mga kagustuhan.
1: Smooth na ang aton lakat. Daw danlog pa sa okra, kag takway nga ginlaswa.
0: Agoy! Goods! Amo na ya, Ibus Man.
1: Kung ako ya magiho,
0: aba,
1: wala gin niya sabit.
0: Mm-hmm. Ate, amugid, maayo kagidya kay ti limpyo?
1: Hindi pariyosa kung utod nga bukay man lang buhok. Damo kontra.
0: Uy.
1: Ilabi na gid sa ahinsya sang mga kalayo, bla.
0: Ha? Ay, sino mo nga utod?
1: Sino pa? Kundi si Jongkik Rimulta.
0: Bad. Ay, ala, mag-utod ka muna gali.
1: Oo, bla. Hindi lang hao.
0: Ay, ha, daw sobragid ang akong nakalipay subong nga nabatian ko nga may kaso na si Inday Saray Lustay.
1: Ano ang plano mo dason, Mr. President?
0: Ang sunod ko nga plano, ang madason, amo ang masunod.
1: Ano na, Mr. President?
0: Ay, i-chat ko na lang para hindi ko malipat.
1: Hala, sadya-sadya, ino.

0: Mami, kayo?
1: Yes, Venus.
0: Nakalabay ko to bala kay lapit sa kay Nday, Chay Marites bala.
1: Ote, ano dayon?
0: At to bala si Yes and Orbing di malunhaw, Mami.
1: Ano?
0: Pagkatapos, nagkanto di si Norbing, di ba?
1: Mm.
0: Deson, nagpaamulya naman to siya kay Chay Marites.
1: Labot ko na sa ilang aduha.
0: Hala si Mami, doon nagapangimon ha.
1: Ay pwe! Sinugid siya na pangimonan ko, Aber.
0: Pero Mami, hala tagad ba lang nagapangimon ka?
1: Sus! Ako? Mangimon? No way!
0: Ay hala, Mami. Hala tagad yung nagapangimon ka.
1: Sus! Never nga mangimon ko yan, no?
0: Mami?
1: Of course! Kay halin pa man sa sang una, mas nauna na ako kay Norbing. Ulihe na lang na iya si Marites.
0: Ay, gali ka, Mami.
1: Amo na, nga hindi ko yung affect. Kung mag-upod sila nga duha, pagusto daya silang sa ilay himuon,
0: hala.
1: Aber, bisan mag-ano pa da sila, magsuli, baliktad, bahala sila da. Why ko labot?
0: Nay! Sadya-sadya, Mami, no?

0: News.
1: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo dipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio, nga isa ka sahi nga brain food, kag gantinlo man san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, ngay sa kanegosyante. Ago ni magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka, magabutika.
5: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So una,
7: problema, gid ako sa akong body odor.
8: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag naghamis ka, nagputik gid ako nga panit.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
9: Kabalik-balik sa CR. Kinadiarrhea. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na.
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Amo ito ginarekomendar ko sa mga iba niya mga pasyente naging panglantaw ko, not only to the senior citizens that I saw, but also sa mga middle-aged ni naton nga mga pasyente. Kay gin testimony agad. Pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa, nagsalot sa iya kaya ba niya, doku, amo nang ako niya ginatake Dr. Pinoy Squalene Capsule and nagbuligid sa akon kag nagnami ang akon niya pamatsyagan on that.
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
12: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
13: Hey, Boss Darulando, storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
12: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: It is now 10 o'clock in the morning. This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
16: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because Virtual Pag-ibig is always present for you. Download the Virtual Pag-ibig app today.
17: Pag-ibig fund, solid kabon.
0: Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
18: Cheers sa barkada nating
19: Night Shift! OT!
20: Breadwinner!
18: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan

0: compromise kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nagaalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
1: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
3: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon 2 in Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
2: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liog kalikot sa salon pass. This is a mental health classic account for us. Generic name salon pass. If symptoms persist, consult your doctor. Salon pass. May direkta nga pagpanalupsok sang mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sang abaga. Liog kalikot.

0: Jupiter, my son, what is the latest issue?
1: Same as usual, Dada.
0: Ano ang buot mo siligon, Jupiter?
1: Nagaginual gihapon sa mga kapihan, barbershop, kag makalanan. Kun bala, madayon gid ang eleksyon o kun hindi.
0: Ote, sa diin ang mas madamo nga nagapabor.
1: Mas gusto gid sang kadamaan, Dad, nga madayon ang eleksyon.
0: Agod may isla ng barangay official nga wala ga-perform?
1: Hindi, Dad.
0: Oh, ano man?
1: Mas gusto nila nga madayon ang eleksyon. Agod nga makatilaw naman sila kwarta sa mga politiko nga may bala sa stipler blaw. Oh, Daddy. Amo nang gusto nila ya. Kiti, talagsa man lang sila kung nakatilaw kwarta mo. Halin sa politiko.
0: Sabagay, may punto ka. May punto man sila.
1: Oo, Dad. Amo na gani, Daddy, nga patilawon mo man sila sang imo kwarta nga may stipler sa eleksyon.
0: Ay ho, Jupiter, ready na kuya sa eleksyon. Ready na kuya. Eleksyon na lang ganing ginahulat ko kung madayon eh. Kay withdraw ko na din ang kwarta ko.
1: Bawang, tuod ka
0: na
1: din.
0: Oo, ginapreparar ko ng akong kwarta. Agod ipamakal butos ang taga-kalising ko. Man ang mga tao di sa aton lugar, dalal ons kwarta.
1: Sadasadyada din, no?

0: Yes, ano naman, Angelina?
1: Sino yung superhero? Imo yung drawing nun?
0: Ang ako niya si Darna.
1: Darna? Ngaw?
0: Mayo niya si Darna ya, kay gapang tulon ba to? Bilog pa ya nga ba to? Wala na ya ginatunaw ya, rikta na ya tulon ya. Amo na ya paborito ko ginya si Darna.
1: Okay na, Arna. Ang ako niya nga superhero ya, si Lito Lapid.
0: Superhero na siya?
1: Oo pala. Opo, dyan na ya si Coco Martin.

0: Rito lapit kay Siyang, daan niya ng superhero.
1: Ay, alo.
0: Tapos, senador pa siya. Kaya yata nga buligan sa oras ng atong pangangailangan.
1: Ma! Puti, doi puson man na siya?
0: Oo, puson na siya, pero kapampihak mayabala kung tiroon siya.
1: Hala! Amo na si Little Lapid?
0: Oo, palaya!
1: Hala, sadya-sadya, galing no?
0: Nga!

0: Jagwara buskwan. Naano ka?
1: Wala ah.
0: Ano nga wala man? Inat makabalagi na panilagan nga gakatulala ka. Naano ka silingkwan?
1: Namingawan lang ko.
0: Namingawan? Kang nga aman?
1: Iti, ako na lang dito nag-iisa eh.
0: Ay!
1: Kami ngaw nga wala di si Norbing di malunaw.
0: Ay, baka doon sa into? Kayo mo yung jaguar?
1: Sige lang ah. Lasang kaso ah.
0: Agoy! Ay, hala. Doon nag-imot-imot kang subong jaguar ah.
1: Sige na. Okay lang ko di. Bihaya na lang ko di, nurse.
0: Ay, aboy, ma'am.
1: Sige na, nurse.
0: Ha? Doon sa piho ka, haw?
1: Tapos naman ang imok ng lasakon. Pwede ka naman guro ko lakat.
0: Ay! At sige na lang gani, ah. Draka na lang gani. Doon sa into, ah, kayo mo niya.
1: Ay, hala.
0: Amo na ako, ah.
1: Nakatonto.
0: Bala ka, da.
1: Bao, ato na siya, ho. Wala, kaya kaluoy ang nurse nga to sa akon. Huh. Ang mayo pa. Planuhan ko diliwat ang akon pagpalagyo, ah. Inang sipti na git ko. Nang hindi na kumdakpan. Sininga tiyon. Makapalagyo na ko yung wala sang sapit. Bayaan ko na diyang kalbaryo nga lugar nga ine. Mangita ko pagi. Nga makaikyas ah. Bahala ka na di agi ka nga nurse. Malagyo na ko di. Malagyo na ko di yung wala sang sapit. Para sadya-sadya ino.

0: Sundabagidin niyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Dan Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: 3 Bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500. My DC, alkaline nga vitamin C.
1: Sige, sa kuna yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang My DC. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paming. Salamat sa My DC.
0: My DC. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala git ko gainom kape. Kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Kay gintistingan. Wala git ko nagbatsyag acid. Salamat git DTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadi.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
4: So na,
3: magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. This

0: That's all was brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance, alagang di magkukulang. K5 News.
1: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi nga brain food, kagantin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw.
0: It is now 10:30 in the morning. This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
2: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because Virtual Pag-ibig is always present for you. Download the Virtual Pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fund, solid kabon.
0: Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
1: DTX 500. Hindi na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talaksan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyong antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra, alito gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, so, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Ago ni magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo po da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika.
7: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: DTX Beauty Soap.
8: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So una,
9: pwede, magid ako sa akong body odor.
10: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka, nagbuti gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
11: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na.
12: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
13: Importante magaling Dok, na may sufficiente gikita nga oxygen sa aton nga dugo.
14: Amo ginaka-importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using ng Dr. Pinoy Squalene Capsule kay kompleto sa mga minerals, vitamins na kinahanglaton sang aton nga lawas para hindi kita mag-diabetes, hypertension, kahit tungod, basta niya ang lawas mo sa correct na supplemento, nutrient, vitamins, and minerals.
12: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Squalene Capsule. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
1: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
15: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
1: Bigaw ang performance kay Darling. Mang-X3
16: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawas ka. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Ang pananakit sa karawasan ang makauntan sa imo maayo nga mga gawi.
3: Mag-usar sang salon pass.
2: May direct edigas sang kaap para makapenetrate sang sakit.
3: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
2: May long-lasting relief.
3: Tugtog 8 ka oras.
2: Para sa nagpanalakit nga baka.
3: Liyong kalikod sa salon pass.
4: This is a mental health lasting camp for us. Generic name salon pass. Symptoms persist until treated.
3: Salon pass. May direkta nga pagpanalupso sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sang abaga.
2: Liyong kalikod.
5: 1.5 K5 News.
6: This song is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
3: This song is brought to you by
2: Salon Pass.
3: May direkta nga pagpanalupso sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sa abaga.
2: Liog kaglikod.
6: This song is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: News. D3 Bio. Gusto mo ba na dami imumbu? Kagpaminsaron at lawadlaw. Mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapag damo sa imo good bacteria o probiotics sa imo tiyak. Nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones. Nga nagatuga sa madaming imumbu. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaisa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
0: D3 Bio. Ang D3. May VCO. Ang VCO. May D3.
2: Kanto ta sa mga dugang health benefits, Sir GP, Sir Boy. Kung adlaw-adlaw kagainom sa D3 Bio, ti dako gini mabulig sa digestive system sa mga katigulangan. Siyempre, pag tigulangan na, ginapakaon ka ng lugaw, kaya halos di ka matunawan. Pero kung nakainom ka D3 Bio, mabuligan ang mga absorption sa mga importante nga mga nutrients, Sir Boy, no? Para malikawan man ang problema sa ito ang irritable bowel syndrome. Ti balaan man nato ang MCT nga ara sa D3 Bio, gina-enhance ang mga good bacteria sa mga tinae sang mga katigulangan. So meaning pa kung damo probiotics sa mga katigulangan naton, ma-maintain ang healthy gut, nami ang ilang mga immune system while fighting off sining mga harmful bacteria such as Clostridia and Bacteroides. Amo nang pinaka common once nga tigulang ka. Mayo man siya isa tan palma, sina doc ang D3 Bio gina-try ko na butang sa akon kuan, akon ulo nga may kaspa. Tingala ko dula siya. Sa sige ko butang. Pero guwapo, namigid kay J.J. Dugumio. Sa sige niya inom D3 Bio, gamot daw ang flower. Ay! Ay. Siyempre ginapatay ang kagaw, Sir Boy.
3: No? May testigo ka, J.J.
2: Sino nagsimot J.J. Dugumio? Ha? Kamu lang?
3: Ang gusto ko lang itong i-reiterate ang ginambal ni Dr. Mil about Klinika D3 Bio, no? Sakto na ang D3 Bio, ang Klinika D3 Bio, ganap gabulig sa digestion sang tigulang. May, ang akon mother, no? May mom, si Virgie Zalueta, 88 years old, palakaon pakbit. Ha? Palakaon sa mga kinilaw nga okra, nga gibutangan sibuyas kag langgaw. Inatanan-tanan kung pigaw ang tiyan, hindi na may digest ang tigulang. Pero kinaka-klinika D3 Bio adlaw-adlaw, 2 to 3 times a day, makaon niya gapon ang mga paborito nga utan nga kilanlan niya. So amuni sa mga tigulang, no, sa mga caretaker sa mga tigulang, kanang kabalo ka mo mag-alaga sa inyo mga lolo kag lola, gai D3 Bio.
0: D3 Bio, gusto mo ba na dami imumbu? Kagpaminsaron adlaw-adlaw, D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapag damo sa imo good bacteria o probiotics sa imo tiyak nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa madaming imumbu. D3 Bio. With Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga muting.
5: So, ang extra virgin coconut oil sa nga D3 Bio, Sir Boy, no? Makaprevent siya sa ginatawag seizure, no? Sa mga elders, da? Labanan sa mga tigulang, yung reklamo nila, lingin sa ulo, no? So, makabulig ining D3 Bio tungkol sa niya extra virgin coconut oil. Kaya ang extra virgin coconut oil, may aras ang ginatawag epileptic effect o kung kangay sa ginatawag epileptic seizure drug, no? Kangay ang epekto si Sir Boy, no? Sa sinang rason, ang D3 Bio makabulig sa mga tigulang confirmi nagalingin ang ilang mga ang ila ulo, Sir Boy. No, besides si Sir Boy, ang antioxidants nga sa D3 Bio, pwede man makabulig sa may mga kuyap, bala, Sir Boy. Kapataan yung may kuyap, tigulang yung may kuyap, makabulig yung mag-reduce ang epileptic problem, Sir Boy.
6: Pinaka-common ng mga blatian sa elderly, no, mga geriatric diseases, amuning diabetes kag hypertension. Kung may diabetes ka, may edad ka, mga 60-70, you have diabetes, try nyo bala ang D3 Bio. Ang iyong medium-chain triglycerides makabulig na to give you boost of energy bisan pa nag-gita ka sa imong intake sa carbohydrates. Subong man, ang nami sinisa iya kay gina-prevent sa D3 Bio ang pag-oxidize sa bad cholesterol. And also, as a good fat, ginapanubo niya man ang imong bad cholesterol. So nami, ginis sa mga edad nga may hypertension and of course, diabetes. Adlaw-adlaw mag-inom sa D3 Bio.
0: D3 Bio!
7: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
3: Mga buti ka!
0: D3 Bio! Health News!

0: Campeonato.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
2: Number one,
1: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio.
4: Problema sa pangkaso,
3: hilana, sipon, kagubo,
4: tugasong virus, kagmikrobyo.
3: Ang D3 Bio ka na.
4: Ang D3 Bio,
3: puno sang lauric acid,
4: na ginahimo monolaurin sang atong lamas,
3: nga tuman ka epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
4: Mag D3 Bio,
3: adlaw-adlaw.
4: D3 Bio,
3: D3 Bio.
4: Senior citizen ka na bala,
3: kag medyo lipato na,
4: ibalik kag protektahan ang memorya.
3: Mag D3 Bio ka na.
4: Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio,
3: nga isa ka sahi nga brain food,
4: kag gantinlo man sa aton uto,
3: rason
4: nga gandami ang memorya.
3: Mag D3 Bio adlaw-adlaw.
4: DTX 500.
3: Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level?
4: Mag DTX 500 na.
3: May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level.
4: Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes.
3: Mag

0: Vitamin C.
1: Ako si Rosita, Mighty Samaria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag pang sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
3: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. Sa una, today, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Kabalik-balik sa CR. Ginadiarrhea. Mags 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Amo ito ginarekomendar ko sa mga iba niya mga pasyente nga gimpanglantaw ko not only to the senior citizens that I saw but also sa mga middle-aged ni naton nga mga pasyente. Kay gin testimony agad. Pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa nagsalut sa yakay ang balyado ko. Uuha mo nang ako yung ginatake Dr. Pinoy Squalene Capsule and nagbuligid sa akon kag nagnami ang akong pamatsyagan on that.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
8: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
9: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 rounds sa akon. Inikal.
8: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sang bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold Kaupo ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
13: Cheers sa barkada nating
14: Night Shift
13: OT
14: Breadwinner.
13: Deserve na deserve nyo mag Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
15: Let's go.
16: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
15: go with the flow.
16: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
15: Charmy.
12: Charmy. Let's go with the flow.

0: Mga kagay 593 días na kinlamang nabilin, Pasko na!
1: Alas 11 na! Tutok na sa mga balita kag-issue. 11 MBPS. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
2: Apisan sa mga problema nga ginapakatubag, hindi magkalipat sa panyuhom.
1: 11 MBPS. Kaupod kay KK5 Jinpol Generoso. Iniang 11 MBPS.

0: Ayong aga mga suki naton nga tigpalamati, welcome na kamo sa programang 11 MBPS. Subong adlaw, pizza 12 na kita or pizza 23 na kita sa bulan sang Setyembre. September 23 ang ikasyam na nga bulan sining tuig 2026. It's a Wednesday, Merkulis, karong adlaw, di makamulugar sa Pilipinas, di mga bahin sa kalibutan. Makita nyo kami live pumabatian sa mong Facebook page. Kato lang sa K5 News FM Bacolod 101.5. Jean Paul Generoso inyo anchorman.
1: Jean Paul Generoso, astig sa komentaryo, tagpanggapin sa mga kinaabuso.
0: Mikos, mikos, mga insan! Rene Boy Auditor, Gina Purano, Annabelle Santisteban, Bings Delphine, Sears employees sa Sears da sa may San Sebastian, sulat sa Bacolod. Ray Sindico, Alma Imbang, Boss Jo, Beverly Coralde, Gina Purano, sa Allen Tailoring, mayong aga sa inyo, mga trupada, ang mga bakod ng mga manugtahi, law ay ang tahi sang bayo nyo, ipaalin nyo! May gisi ang sakang, dala kay Allen!
2: Grabe po!
0: Ang butunis na kakas, islan niya butunis! Ang inyo dlargo, daw sinang unang dalagko, bell, ano na, bell button, ipaputsyong kay Allen!
2: Grabe po!
0: Laba, laba ang sakang, laba ang ni ang karsonsilyo, ipaot dan.
2: Grabe po.
0: Butitor ka sang una, nagniwang ka, naghalhal ang imong bayo, ipaliwat kay Allen.
2: Grabe po.
0: Basta hindi lang si Allen ang matahi, may maayawan ka gidulat, mga po ka na, huwag ka po matapos. Sa iya lang ang mga kwan, mga badiga, mga ano yun, mga manugtahi. Nakapoy na naiya si Allen, sige pa, itag iya si EO na iya. Ang imo ba lang tin daw, bago pa silakyan mo, ang tint mo daw daan.
2: Grabe po.
0: Bago mo lang patakod, gahabok-habok, silo na kay Jewel Tint.
2: Grabe po.
0: Gusto mo tint nga dumamira-mira, lingling ang pulisi mo, hindi kakita sa sulod.
2: Grabe po.
0: Gusto mo tint nga dulom pa sa ano ni, dulom pa sa kagabihon, kay Jewel Cartin.
2: Grabe po.
0: Ang inyong pulungkuan, nagkalakakas, nagkalapaksi ng leather. May mga mantsa. Kay Bot, kung gaano kamunta sa bangko nyo. Sa inyong nga silakyan. Ang inyong nga bangko, doga kolorinot. Doga katol ang lebo mo kay magpungko ka sa bangko. Bodo kay Go.
2: Grabe po.
0: Ipag-grand upholstery na.
2: Grabe po.
0: Security guard, ang ilang mga butunis na galakakas, kay gabudikdik ang buyon. Sa sikyo, nagisi ang sakang, sang sagi ka bilangkad.
2: Grabe po.
0: Ang bulutangan, batuta, nakakas.
2: Grabe po.
0: Ipa-sears na.
2: Grabe po.
0: Ang pito mo, gahungaw. Gasungaw ang pito.
2: Grabe.
0: Bakal na sa sears.
2: Grabe po.
3: Down by the seaside.
2: Grabe po.
0: Ngayong bukada pa lang, sir, sa imong program, no, mapatay na ko kakadlaw.
2: Grabe po.
0: Ati, sige yun, te pakadlaw, para madayunan ka na gina.
2: Grabe po.
0: Ayo. Johnny Ohano, Juna Duga Duga, Merlita Malbas, Jubilin Maghari, Leonardo Sevilla, Jean Montesino Arroyo, Reyes Indico, Johnny Ohano na inom Alma Imbang.

0: Albert Third di Dios. Hoy, nainom nyo na lang inyo nga DTX 500. Kung wala pa imnan nyo na, hindi na magulat pa. Magalabal dagening liver nyo na ka pala inom pala sa inyo sang tamis ng kape, soft drinks, plakaon na may added sugar, mahilig sa mga sweets. Babal dagening liver nyo. Mag DTX 500, hindi agot, hindi kapag jabitison. Parisan gipirmis ang mighty sing alkaline nga vitamin C. Gani, Gulmatico, Montaño, Liani, Ricania, Lisel, Tamon, Ambali, Lisel, Silingya, ako tani, mapatahi man. Anong tahion ta, Lisel, sa imo?
1: Grabe po.
0: Ay, basi may mga neighbor, kamuda nga ang sungad ga buad-ad.
1: Grabe po.
0: Basi may mga neighbor, kamuda nga pwerte na kaya lagba sang bibig.
1: Grabe.
0: Ipatahi kay Allen. Natastas, natastas ang uniform.
1: Grabe po.
0: Dalana kay Allen.
1: Grabe po.
0: Veronica Delgado Recto, KSS Federation Officer sa Kandulawan Chapter, Ilog. Alright. Sige. Mga balita nga aton pag-istoryahan sining aga. May isa ka video nga daw naga-viral subong. About bala ini sa isa ka green nga GSM driver. Nga nagpadulong sa iya ang babayi, nagsakay sa iya nga salakyan. Imbes nga dalon niya sa lugar kundi nagpabook ang babayi. O gindalaya sa lain nga lugar, ginparking niya sa kilid, tinatulugan tong babae sa backseat. Hala, nagsailo, sabi lang kaging mulis chaya to sa sulod. Kadelikado ba yan? Aton iniistoryahan dugay-dugay para makuantas ang lesson. Ha? Makuantas ang lesson, Michael Gun Reyes, Gina Purano, Juna Duga-Duga, Jules Camion, Falma Joy Versusa. Pero prabir sining green GSM driver, ari ang mga lokal nga balita. Suspetsado nga nagbuno kag na sa nagtambag na lalaki sa Inaway sa Barangay Takuling. Kadayon gyapon nga ginapangita kuno sa mga kapulisan. Ay ba sinala nagyo na to. Kailan kay siyang masurrender da kuno ah?
1: Ito.
0: Kuno ka apoy na siya malag siya mamakadtuda. Hoy migo ko na bala ang taga police station 6 bala. Ang ilad bala nga happy migo ko bala. Si Major. Major! Thank you, gitpagbulig muligad sa ako na.
1: Grabe po.
0: Kathleen Kasuyon, silingyag sa ulog, subong sang ika-3rd Bamboo Festival ang kawayan. Ati okay ah. Veronica Delgado Recto. May update man kita karon sa suspect sa pagpanglutang patay sa 21 anyos sa Barangay Mabini. Kag mga aspirants kuno sa Cadiz para sa BSKE Barangay NSK election 2026 daw wala kuno tinimok-timok tungod pa dayon gyapon nga ginahulat kung bala madayon o kon mapospon ang election. Na muna hindi pa ni sila na yung mga panya. Sagit ang mga panya nga maglailibot sa barangay. Karang kuhaan ka naman to. Yagawan, why kami bugas? Kada soon lang ang manog eleksyon na wala pa ba mime. Tuigan nga Negros Trade Fair nagbukas na. Ika-40 na ni kunong trade fair. Alright. Lansing sang digital payout sang uplift assistance ginpatigayon sa siyudad sang Bacolod. City Agriculture Office sa San Carlos may pandam sa mga mangunguma angot sa posibleng epekto sang Super El Nino. Agrabi. El Nino, nagidya may super pagit.
1: Grabe po.
0: two-story nga balay na sunog sa Mamaylan. Ay, kaluoy man. Alias Alog, aristado sa by bust operation sa Banwasang Hinigaran.
2: Patay ninyo si Lucifer, mga humhang kayo. Sampalin mo.
0: Sa sulod sa tatlo na kasimana sa bulan sang Setyembre, ang paraiso may mataas na nga kaso sang sakit sa dengue. Hundreds of people in
1: each Sinunto ito.
0: International Clean Up Drive Ginapatigayon Subong sa siyudad sang Kabangkalan. Maganami, very good. Arinawa Easy Mides Bendico, good morning. Angie Aloy, Jonaline Rondes Galila, Arinawa. Tan, ipakita, tanatan, may video ka mo, tan. At may mga load ka mo, ready ng video, itan. Ipakita, tan, kung ano ka... ka... supog ning driver. Ganda ka mo, anay, background. When you say nga GSM or green GSM, isign ni ka operator sang puro tanan electric taxi service. Ang ilan nga kumbuyahan. Puro tanan niya electric. Ang ilan nga mga salakyan nga ginamanage sang green and smart mobility. Green and smart mobility amon isa nga green GSM. Doka eco-friendly nga ride hailing transport platform nga nag-utilize ang VinFast electric vehicles. Now, anong natabo? Allegedly, isa ka driver sang green GSM nga taxi, okay? Iya nga gin sexually assault ang pasahiro ya nga babae nga natulugan sa likod sang yaslakyan. Kag ini karon, okay? Ang ginsulod niya to kagin himuslan. Himaylan lang kayo nakagwa ang babae kinakadlagan. Grabe ang teknik sang babae. Amuning sundon yung mga tekniko madelikaduhan ka mo ha. Lantawa kung paano siya nakaiskapo. O ara na kay kuanta ni idea. At tuloy na tabo ni abi ko ganito kulo content lang hindi galingin research ko. Natabo sa to September 12, 2026, allegedly GSM, hindi pa tayo sigurado kung GSM ganyan, pero di ang nabutang dari o GSM gin kay gin-share yan ni Gali ang iyang nga story sa Rafi Tulpo nga program on. Shout out kay Betty Fidila Barrios Sali Toren na pinamati isla subong pa shout out si Merita Malbas. Ara na tan ang video, i-play tatan.
3: Panoorin ito mga idol. Isang GSM taxi.
0: Arasa o?
3: Ayan.
0: Ibalik balatan ara o. Ginparking niya. Okay. Ginparking niya. Gotan. Parking niya. Slakyan.
3: Panoorin ito mga idol.
0: And then nanaog siya. Nagsailo sa likod. Aratan. Gotan. Basta mag-amo ko nito. No? I-post mo. Sige ara o. Na nagwa siya sa iyang driver seat. Sige go.
3: Taxi. Ayan.
0: Oh.
3: Siya ay
0: nagsulod siya sa puwertahan sa likod. Halin sa driver seat. Nanaog siya, nagsailo sa likod. Okay, go tan.
3: Sangkot sa pangre-raid.
0: After pila ka mga minutos, ang puwertahan sa likod nag-abri. Nagwa ang babae. Kagwapa. Oh, sa diri pa lang medyo buron pero ti do gwapa. Man ang babae nagsakay natulugan sa likod. Naalantaw-lantaw gyud do kagwapa giniaw, do ka siksiaw. Ginparking yang yaslakyan, nanaog siya nagsaylo sa likod. Ang bayi nakagwao, nag-abri pertahan padayon tan.
3: Sa isang estudyante.
0: Estudyante, ayan. Kiling babae, oh.
3: Papapansin niyo, oh. Bumaba yung estudyante.
0: Nanaog, nagpasuka-suka. Nanaog man siya.
3: Pero may nangyari na pala.
0: Nanaog, lantawa sa blao. Pagpanaog sang driver, pagpanaog sang bayi, nanaog man ang driver, ginsundan niya. Ginsundan niya. And then, ang babae, nagpasuka-suka. Nakita niyo dang driver, nagbalik sang iyang paha. Meaning, ginubay ang larguya guro. Ginkakas yung paha niya. Kay subong, oh, ginauli niyang paha niya. Boka tunto. Sige, bitan, gotan.
3: Sasabi ng estudyante, siya ay nakatulog.
0: Oh, baliktan sa nagsakay sa tanan. Na, go, lewatan, liwat.
3: Panoorin ito, mga idol. Isang DSM taxi. Ayan.
0: Mm-hmm.
3: Siya ay sangkot sa...
0: Oh, nakagwang babae. Sige, tangotan.
3: Ikot sa isang estudyante. Ayan.
0: Oh, nagsuka-suka siya kuno, abi.
3: Bumaba yung estudyante. Nagpanggap na nasusuka, pero may nangyari na pala sa kanya.
0: Oh, ginabatak, kinandargo yun. Sabi
3: ng estudyante, siya ay nakatulog.
0: Ara. Pag sa ilo, nakaroon.
3: Tala nitong...
0: Pasukasukang bayi, ginko ayabagya.
3: Na halayan. Itong estudyante.
0: And then dumalagan, gulpi.
3: Ayan.
0: Kita nyo?
3: Ngayon.
0: Nan! Ibalik pala tayo na rin pagsugod, tan, last na lang tan. Grabe, mayog yung style sa babae. Nagpasuka-suka sa anay. And then, pagpanaog sa driver, daw wala naman, sige lang suka ang bayi. Nagbalik to siya sa iyang pulungkuan ang driver. Nagdalagan ang bayi sa makalugar. Tanda! Sige tan, liwatan, be.
3: Panoorin nito, mga idol. Isang DSM taxi. Ayan. Siya ay sangkot sa pangre-rate dito sa isang estudyante. Ayan. Papapansin nyo, bumaba yung estudyante. Nagpanggap na nasusuka, pero may nangyari na pala sa kanila. Sasabi ng estudyante, siya ay nakatulog. Pero sinambantala nitong driver ng GSM na halayan itong estudyante na ito. Buti na lang at nakatagpo siya. Ayan. Yari ka ngayon.
0: Alright. Sige. So, ini, Itan, thank you, Ged. I-play lang na pa da yun, Tan. Now, ining babae nag-report sa kay Rafi Tulfo. Gin cater siya, gin istoryahan ini. So, but silingon, legit nga natabo. Hindi content, legit ni. Dito ini natabo sa may Paranaque. Allegedly, sa Paranaque, sang September 12. Oh, mga kuwana, pulo na kadlaw ang nagligad, 11 dias na nagligad. So, no, sa babaeng estudyante, natulugan siya, nag-book siya sang sining... driver online siya nga cellphone ginsugat siya silingan nung butang tabi nga mapadulong ko sa amon ni oh ti siyempre kay may mobile app salig ka man tulog ang dry ang bahay sa likod imbis nga idulong sa ginambal yung nga lugar ay sa iban nga lang lugar yung laki nagpundo kag samtang kakatulog ang bahay na naog siya nagsailo sa likod. Ginubay ang pantalon niya, ginurikap yung bayi. Di karon ang bayi, nagpasuka-suka. Yeah, masuka ko nung, masuka ko. Di ko nikaw driver, pasugot ka lang sukahan ng muslakyan. O, di inabrihan niya. Ginsugot niyang abrihan sa bayi. Nagpasuka-suka ang bayi sa ambot. Ang din ang suka ang bayi. Basi yung suka ang bayi, guro sa kalaway. Ayan eh. Nagsuka, gurong babae sa kalaway sa driver. O, tapos yung pasuka-suka, nanaog mo ng driver, kagdog i-secure yung babae, sos nakalugar ang bayi, dumalagan. Kanami nga teknik, sang babae, ha, hindi iya sang driver. Teknik sang babae, ha, hindi iya sang driver. Tikaroon na paano? Suno kay LTO Assistant Secretary Marcos Lacanilao, sila ang nag-issue na sang show cause order kag ginagatag man sila sang preventive suspension sa driver's license ning driver sa sulod sang 90 dias na identify ang plate number kag salakyan kag ara na karon sa alarm status. Na-identify ini siya bangod sa booking app, no? Yang booking profile, nakita. Tag sa sining CCTV. So, ang driver, kagang owner, sining salakyan, ang ipatawag sang LTO, kag kon mapamatud-an nga ini ang may sala, iga-cancel ang perpetual cancellation of driver's license. Hindi na gid siya maka-drive. So ano subong ang aton nga leksyon nga makuha? Diri na kita sa resita.
4: Grabe pud.
0: Ari ang resita. Sa mga babayi hindi gid magsali. Bisan pa may online booking, hindi gid magsalig. Kay may mga manyakon gid klase driver. Hindi malikawan sa mga babayi, may mga panahon nga mapuli kagit ikaw lang isa sa kagabihon, especially sa mga call center agents. Dapat picturean gid ang driver nganong picturean ta kanong nga isend ko sa mama ko kay amo na ang pulisiya sa balay. Basta gani nong magsakay ko sa taxi, gusto ni mama may picture sang driver. Amo nang imo nga style. Ari ninja, anti-ninja technique. Anti-ninja technique. Pag nagsakay ka sa salakyan, okay? Taxi man na, Grab man na, anong man na klase salakyan. Before ka magpadulong, hambalon mong driver nong tricycle man na, tricycle, taxi, Grab. Bisan ano? Nong, pwede tanong kapaselfie nga duwa kay gusto ni mama ang pulisiya sa balay. Basta gani magsakay ko tricycle, taxi o ano man, o jeep man kagabihon, dapat may selfie. Kay para mabalaan nila kung sinong driver. Kundi selfie kada. Pag selfie mo, isend mo sa mama mo, sa papa mo, sa utod mo. Now, ano ang implikasyon sina? Ang implikasyon sina is psychological. Psychological. Kung ikaw karon driver, kag may tuyo ka nga malain, himuon mo pa, knowing nga ginpicturan ka na, knowing nga ginpicturan niya na kakaginpadala na to sa iya nga mga utod, kag bat, kag ano ni, kag nanay, kag tatay, may himo ka pamlain. O ti karon kun hindi ka na maghimo umlain. Hindi mo na dayunon imo plano. Kay man na picturean ka na. Ano matabo sa babayi? Obligasyon mo. That's why idulong mo gid sa siguruhon mo nga idulong mo gid. Kay imo to tsura ang nasend ya sa mamaya kag papaya. So amo na ang technique. Always sambalon ang driver nong pwede ta ka selfie no nga, kay send ko sa mama ko, pabation mo gid sa i-send ko sa mama ko, i-send ko sa papa ko. Kay gusto nila sa balay kung magsakay ko taxi, tricycle. Kay hindi ko kilala ang driver, i-send gid. Tekon siya isa ka maayo nga driver, hindi man sa mga akig. Man ba man siguro nga ay sige day, huo day kay para nga safe ka. Ote. Amo na ang pinakaimportante. Si Lolo Wando Rimon, gapamati, gikuno permis sa akon sa radyo. Ang gapatamyaw, gapaybalo, si Angela Dorimon. Salamat gid Lolo, ha? Lolo Wando Rimon. Sige, so muna ang inyong himuon. That's the best option that you have. Otherwise, kung hindi kani magamit sa mga muning mga technique, balda ka. So, dapat make sure gid nga safe ka permi. And to make sure nga safe ka permi, ngita kagit pamagi, hindi iya ka madali. No? Ngita kagit pamagi. I-remove ang oportunidad sa krimen. Alright. May nagbuno Oh, may nagbuno sa nagtambag lamang na lalaki sa isa ka inaway. Dinis barangay Takuling. Natabo ini. Nagligad nga adlaw pasado alas 10 ang gabi. Dito ginapangita subong sa kapulisan. Mga ayot update kay Red Red, K5 News mo.
1: K5 News FM Police Report.
0: Red.
5: Yes, Kapitan JT, padayo na ginapangita ang sinisang mga kapulisan naton sa Police Station 6. Iling lalaki nga nagbuno sa isa kalalaki nga nagtambag, Kapitan JT, sa inaway dira sa may CB Ramos. Dira ginampik, Kapitan JT, tumangan sa CB Ramos Elementary School. Ina siya kadalan sa may Corazon Aquino Street, Barangay Takuling, Sinad sa Bacolod, Kapitan JT. Natabuin siya nga September 21, pasado alas 10 ang gabi kay Kapitan JP, kaya natabusin ang biktima yung kilala nga si alias Arlo, samtang yung iya sinigabayaw yung kilala naman nga si alias Joe, kaya ang iya sinigabayaw kay Kapitan JP nagbiyahi ini siya nga tricycle dira sa tubangan sa si Biramos, kaya sa makita niya nga may ara siya naway alias sinigabayaw nagpadulong ini kay Kapitan JP para pugan kumakapadut tambagan Kapitan JP galing kay Liguro Salaan sa malasag na suspitsado kung basi magbulig sumbag ng Brasilia wala yung Kapitan JP madiparahan nga may ara galing isang patalom ini nga suspitsado nga isang magka tricycle driver ginatan Audrey Kapitan JP posible agaway sa pasero dira sa tricycle tumangan sa si Miramos Elementary School. May nagluntad na pukutanay na bundaan gid ining biktima nga 30 anyos sa iya sininga paa ka Kapitan JP. Delikado na daan ang paa sa madumduman na Kapitan JP. May isa ka policeman at doon sa Bacolod ang naiguan sa armas lutang 30 kadamo isang dugo nga nagwa. Dito kay MGP, tatikadabo mga nagwa, dira nga dugo si Yasiniga paa, nagtawag nila yon sa medical team, kaya matipila laman ka metro, kay MGP, barangay ho, laman sa barangay Takuling, nila yon ini nga nag-responder ang rescue team sa barangay Takuling, o galing kaya matiling suspitsado, nga si alias Nimrod, kay MGP, ang nagpalagyo, dala pagaling ining tricycle nga iya sinigin rentahan kay Kapitan JP. Ini ang biktima gindala man sa ospital kag tikaro kay Kapitan JP yara naman iya sa luwas ng kaintangan kag galing kiti sa ikatuan tong kagahina sinigin lamang nga aga kay Kapitan JP kiti kagapon sa sang hapon nakagwa sa ospital. Suno sini sa himata sini sa biktima di siya magatag statement pero disibido sila nga magpasaka sa kaso nga frustrated homicide batok sini sa suspect kasi alias Nimrod kay Kapitan JP.
0: Oh, pasakaan gyud kaso pang pasakaan gyud kaso kay karumanan nga mamuno may nang mapriso na.
5: Gani man Kapitan JP amo gin actually ang statement
0: sa diin niya ginbuno pang sa paa.
5: Oo, sa paa Kapitan JP.
0: Pero kun ako na pang nabunuan niya sa paa pang mapasalamat ko siya ya. Meg, salamat gid Meg sa paa lang Meg. Ako nagbababaw, tapat gid ko ba?
5: Gani ko yung MVP. Kaya nagbaba ko no, nagpukutaday. Gusto kita rin nga punggan eh. Sa bayaw niya, kagiling suspitado, nga hindi mag-ininaway. Galing kay Gordon misinterpret kay Meg JP, tingin mo no siya.
0: Tiyan mo na bala, Red, delikado. Bala rin magtambag-tambag, Red. Ikaw, Red, magkatambag, Red. Kagi ka nga ikaw na tambag.
5: Delikado kay MJP kung mga
0: ako wala ako wala. Ako yung gakwa video kay post ko
5: pang-release
0: mag-away i-cover kuya live sa Facebook karon magbulo tambag-tambag babunan ko na karon ako pa yan na intonsis
5: gani magjakit
0: amo na platoon ba na Red it's not wise magtambag ka. Tandaan mo gid na tandaan mo gid it's not wise magtambag ka iban gambala na nangangaway yung tambagan. Hey, what if karon yung bikon ikaw ang mabirahan? Oh, di ba Red? May kabataan kaya imo?
5: Delikado na ko masalaan Black MJP.
0: Amo pagid na? Nan, tiya mo na kiss ari pagid tambagan mo. Uyatan mo to ang sala ang nauyatan mo. Ang nauyatan mo to ang wala kutsilyo. Ginauyatan mo sa sakamot kay gusto mo bulagon mo. Ang wala mo yung mauyatan, may kutsilyo to. Bunon niya tong ginauyatan mo. Masalaan ka pa yung nagbulig ka tong inuyatan mo, pero hindi kasagang.
5: Amo gidig, JP, kibatid isa ako magtambag ka, dakpon mo na daan ang kutsilyo eh.
0: Oo. Oh.
5: Kung dakpon mo yung kutsilyo, kung kitang JP, tibati masalaan ka nga upod to sa isa, amo na kung gaan, gati ikaw ang mabulaan, kagati magtangpuya sa peligro, yung mo sinigya ka po yung kitang JP. So, amo na ang resulta, si Rizag naglunta.
0: Abi mo, Red? Agree gid si J. Lord Mercado kag si Marlon Nisya sa aton punto. Nga hindi lang tayo mag-intra. Oo. Oo. Oo. Oo. Hindi pala nami bang sagay ka trisam.
5: Galit kila ini ka sa JP.
0: Tiyan mo na gani. Ay, inaway ka mo. Trisam na ako. Hindi ka mag-intra. Dua lang sila. Hindi ka mag-intra. Oo. Salbara ka buhi mo pang delikado. Unless of course kun basta ako galing rita. Bala na sila. Dota, ginawa ko magani ka pakabuot pandi ko kita kontra. Tapos kamo de inyo yang nga ilinaway kamo yaway kamo yung kapugong sa kainit nyo. Ispektaron nyo ko yang matambag.
5: Bla?
0: Sa dito sa amon sa Amerika bawal na pang dalon ka pa ya priso sang pulis to sa amon sa Amerika ko nagulo intra intra katambag dalon ka pa to ya priso. Nang oo kay gara ka musga mo. Oo nga sa paglantaw sang responding nga pulis kung kita ya katong aga pukutay ka mo gatambag ka nga kabalo sang aga tambag ka lang. Oh, what if karon ang gatapong ulay to? May mga may pakaisa gali may utod galing aga dalagan pakadto nga maintra. Tapos ang ginahawidan mo nga matambag kang ginahawidan mo, ang ila pa kaisa. Di sa paglantaw na nila, karun niya, upod ka to sa kontra. Di na lang pusan ka dos bordo sa ulo, na bakulan ka. Di ba?
5: Gano'n kita ang JP. So gano'n kita ang JP, ang bahay sa bayan ni Police Captain Maglen Montano, agaton sining Station Commander sa Police Station 6, kita ang JP. Yari.
6: Bali, ang duwa ni ka ano magabyan nag ano naginaway tapos nakita ni sang iyang bayaw nag tambag or nag intra man sa siguro man siyang nabunaan naman ni aton biktima.
7: Paano gini oras kada sa kasunod
6: sa mga 10:58 na tabo September 21, 2026.
7: Posible sorry kaya nakainom na sila sa makahulog mong ilim nung sa ante sa tabo bubog ni sila or ano sa
6: wala man nga nakabutang diri sa aton nga ano nga blatter nga nakainom sila pero pag abot sang pulis naton ang aton biktima ra na sa ano sa ambulansya no ginadapata na sang first aid.
7: Okay, ang panis ra suspect din sa nagpadulong nga direksyon sir.
6: Ang suspect na pag abot sang aton nga first responder na ano na nalagyo na no tapos ang na-recover naton amo na lang na ang ingamit sa pag buno sang aton nga biktima.
7: Ila kapila sir na agob sang
6: biktima. Isa man lang nakita naton sa left side sang iyang ATL.
0: All right.
5: Sa payag di Police Captain Maglen Montano kun iya siniga panawagan man sa publiko ngayon kung may ara nila sa agaway wala pa sa Aero kay FMJP masami guro kung kuha na lang i-istoryahan kag dapat pila lang siguro kay for at least ang pasahero makatultol na wala kung di magsakay kay masigbala natin isang paypay man to pasahero ang piyaka-tricycle nga paypay man ting isang galibog ang pasahero kay FMJP kag ti magsakay to sa piyaka-tricycle masigbala natin magbutang kung sa aron sa isang ka-driver nga agaway agaway sa pasero kay Ben JP. Sige. Sabi ka ni JP, ato balita ka madulong sa programa nga 11 Mbps dulong sa Power Trio ang aton sinig nga DTX 500 Mighty C kay Klinika D3 by NVCO ang aton man sinig nga DTX Beauty Soap sa Dayko na nga panit may aras ang alap up muli pong hibakning magamit lang DTX Beauty Soap dasig ng resulta bingin kutis artista ka pa ang aton sinig nga DTX Coffee Mix nakakapika na nakadetox ka pa. Kaupon si Patrol ng K5 Vincent Coralde. Ako naman si K5 Red Salgado. Para sa kapyon ng balita, serbisyo publiko ng Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Nan! Thank you, Kid Red. Hambal ni Arn Kabugnas. Ya sayang ang aton kagwapo kung ma-intra pata. Oo! Oh. Nga, kon balago yagi na skin care ko ni iya. Ga DTX Beauty Soap ko kadali. Go ko before matulog ga DTX Beauty Soap. Ga pangalimog ga D3 Bio. Ga DTX 500 ga Mighty C. Oh, nalugudan ko mayo akon guya gina skin care. Oh, oh, may mga moisturizer pa ko nga nabalaan. Adani pa sumbag ko lang. Nga, kung nga guya para niya sa halok ni Joanne. Ginakondisyon ko niyang guya ko para halokan ni Joanne. Halokan ni Mrs. Kagsang Iban.
8: Sinunto ito?
0: Ha? Ang guya ko niya para niya ginapakondisyon ko niya para halalukan sang bibay. Tapos ipa, sumbag mo iya. Mag-iisi, padakaroon ang tahom-tahom ko nga lips na bungi pa ko. Naigo, padakaroon ang nami-nami ko nga mata na libat pa ko. Naigo, padakaroon ang akon nga taas nga ilong naghabok na karon nagdapa na pariho na kami ni Itan, saan pa kami magutod. Ang guya ko nga kinis maigo na karon sang labo mapariho ko kay Joseph Kalauay. Ang akon karon da nga ulo karon malab-an da karon makakas ang buhok mapariho ka kay Sin. Kon akon nga buhok maigo sang labo, makakas ang buhok, mapariho ko kay Sino.
8: Grabe po.
0: Lala, sabtanyo gid. Amo na hindi ta sa agay intra sa mga inaway. Pawarat lang ta.
8: Grabe po.
0: Inyo na sa nagaway, away ka muda. Ara si Bumba. Oh, isa lang anay ko on ko siya kay karon mga kulang tas oras. Chester, K5 News mo.
1: K5 News FM Live Report.
0: Ches, ari lang anay ang ako na mga sa gaambisyon bla mapadlagan. Amula ni anay balikan tal ni karon nga patay pinatay patay na yo. Ches.
5: Yes, K5 JP, subukan lang September 23 na. Lima na gid lang kadlaw kung filing na sang certificate of candidacy sa COMELEC sa September 28 magasugod na filing until October 5 JP amuning filing sang COMELEC K5JP. Pero subong unlike sang una K5JP kung may election niya mga 1 month or 2 months before may palito-tuto na kaldo, may libre na tuli, may medical mission, may mga libre massage, libre aircraft. Kasi subong K5JP daw kalinong yun sa kinakadipinot sa barangay, wala kinimok-pino kay gaulat kung bala madayon o kung na-postpone ang barangay kay SK Election K5JP.
0: Oo. Oh. Doon pa rin nga mo, Mansimo, bala sang una, bala, sang kapadlagan ka to. Layo pa gani, ito yung muna ka pangahatag, ito yung isa kilitsi bugas. Pang? Di ba pang sang una ka pangahatag ka isa kilitsi bugas? Oo. Oh. That's why ang inatagal mo, pagtalikod mo, ay, day! Oo, ay, ari mi atag ko si mo, ah. Isa kalitsi nga bugas, tiwad daw kulang mo ni day. Hindi na yan para tigangon. Arus kalduhon yun na. Sino na gambal nga tigangon yun na, ah? Pang arus kaldo. Wait lang! O, oh, ari pa, o, oh, o. Oh. Chicken nor cubes. Ah, ari pa bitsin, o. Oh. Ari ha, kay daw mo na bang dala kay sa kalitsing ang bugas mo lang? Ay, day! Kikagawad, Bumba Marilo ah. Oo, sa K5 bala. Ah, sige, ari ka, anta ka mo darang pian-pian yun, ari ha. Oh. Yay, kadam, na, amon, ano ni nga, tag mo kagawad, pilit? Hindi, bugas. Iti ka jutay, manitiligangon, wad. Ay, dali lang bala. Kareklamador, hindi na maya bala pang tigang. Pang arus kaldo. Oh, tigaling way ko di panakot. Ariho ah. Oo, oh, ari trisi oh. May dala na ko di oh. Ariho, pang bakal mo nor cubes. Ari luy ah. Makumpra ka na nga dan pang nor cubes, luy ah, bitsin na damua para magkalaitos ka mo. Oh, ari asin. Oh, pamak mangayo pagiga, pamak. Uling. Dalaan ta bagi ka diluwag?
5: Kaya, pamak, ti, ang bet ko siguro nga may buslot. Pero po, hindi mo tayo pamak.
0: Ti, mayo-mayo na lang niya pang kaysa sa, isa to nga, bakal sa isa ka box nga, suin nga itnap, tapos butaan niya sticker. Tapos ang sticker, yung blap, hanggang gabarang isipa. Dumduman mo na, nga lalaki nga kagawad sa Manila. May lalaki nga kagawad sa Manila, ah, paglapit na barangay eleksyon, na panghatag ito ya, isa ka box nga itnap nga suin, ah, ang kada bilog, butaan niya sticker nga gabarang isi. Oo, dito gidampi sa kundi niya ito binutang. Oo, pinangatag yung balapang.
9: Ay, pwerte, no?
0: Oo, bala. Tibot mo si lingon niya. Pagsuksok mo yan sa imo yung underwear niya, madumduman mo si kagawad.
8: Grabe po.
0: Pwerte. Ha?
9: Wala ka din may makita mo, unlike sa una, wala nga kundi yung election niya, 1 month or 2 months before yan.
0: Pang.
9: Dabi na pinangamutahan
0: na. Pang. Pariho na, Chester, Wad, pariho na sila sa imo, naka-learn na lesson nila. Kita mo, hindi ka na magpadlagan, liwat, kiniperdi ka ligad, ako gasto mo. Tiyan mo mana sila. Yan, hindi na sagay gasto, anay. Ah, kapuraot, subong bala. Hindi pa na kanumadayo, kanugol na investment ko. Yan. Di ba? Pawarat, anay. Si mo, madayon mo daw? Madayon now?
9: Si Sato niya pananawan, IPAG-GP, kung hindi mapirma ni President TBM niya kag makastart ang filing, basic pa lang madayon, may posibilidad madayon, GP. Sa ngunit, sa mag-file na kadaan niya filing, kasi wala pa man napirma ang gapo ng bill to.
0: On. Amo na. Ang mga gusto magpadlagan, nga daw maano na yan nga makautang sa loan. Gusto gina madayon para maisla na si Cap. Pero ang mga kapitan nga gapungko sa buong ginawa na nga kabay pa hindi lang madayon. Hindi ka naman padlagan, Wad? Hindi ka naman padlagan?
9: Hindi na ko kay mapokus lang ko sa kwan sa pang-servisyo sa Ginoo, hindi na ko mag-interest politika.
0: Dupiyo ka!
8: Grabe po.
0: Anyway, praise God. Praise God, papang. Oo. Why ka da ng habal? Why ka kainom si Teresin?
9: Wala pa na. Kwan yung ginainom ko, DTX 500, kagili ka dito.
0: Oh, si brother ta Wilfred Silina, oh. What? Si brother Wilfred Silina, oh. Silinya, oh, pagtalikod mo ko, no, libakon ka, Chester nga. Ya, bagit-bagit, mando kay Kapman. Hoy, si brother ta Wilfred Silina, biya, kwan na. Former deacon. Oh, ah, mga trupa ta na sa SD. Ipang. Abi mo subong pang kwan ako. O di backslider, ikaw guro matyaga ko pang backslider ka tapos nagtutom ka, di ba?
9: Oo. Oh.
0: Subong kwan ka na pang NPA.
9: Ah, ano
0: ba? Bala ka nung NPA?
9: Ano?
0: Not pure Adventist. NPA ka na, anay, subong. Oo. Oo. NPA, hindi ka SDA, NPA. Oo, not pure Adventist. Ano, kuya?
9: Ikaw yung ano ka, nang kwan ka?
0: SDA, SDA. Blok anong SDA? Si Rovic, SDA, si Rovic. Blok anong SDA? Si Rovic? Seventh day agi. Pangwan ako time pang babay balik na dito gaya babay
10: 11 Mbps. Balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang palala, DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
11: Imo pangalan na partner.
12: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
11: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
12: 470.
11: Sangsano ka nagsugod inom na DTX 500?
12: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa aga, bali 2 times a day.
11: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
12: 160.
11: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
12: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
10: ako. DTX 500.
13: Atong talakayan subong is all about allergy.
0: Mm-hmm.
13: Isa ni ka immune system response ang mga foreign substances.
0: Mm-hmm.
13: Normally, hindi man harmful sa lawas. Ah.
0: Mm-hmm.
13: Sulod bidang yabok, mga balahibo, or aso.
0: Siminto.
13: Oh. Actually, isa ni sa gitawag nga overreaction sa imong abnormal immune system response.
0: Mm-hmm.
13: Kung gato ka rin allergy, mangoy mo immune system eh. Mm. Pero kung healthy man lang yung immune system, kag alam, hindi ka na mag-allergy ah.
0: Oh, correct Dr. Mel, no? Take for example, ang allergy sa pagkaon. May mga tao nga hindi allergy sa seafood, pero later on naka-develop sang allergy sa mga pagkaon nga wala man siya allergy before, no?
13: Ang iba niya makakaon niya pasayan, kasag, shellfish, dag, kuan dai panghabal dai ang panit, hindi baka ginawa, ginhapo dayon, damo lang ginabatyag. Ang asthma, isa na sa forma sang allergic reaction. Kag ang worst nga form sa nga allergy is ang respiratory attack. May pagani ang panit kay siyempre gapantal-pantal tapos kaluton mo lang eh. Kung kabalo ka ang kalot eh, mampawa naman. Pero ako nang di ka kaginawa ito, delikado na yan.
0: Delikado kung ikamatay isang tao, ang worst form of allergy, ilabi na kung iguon, ay musin yung lungs, kaya isang hardjack pa na.
13: May ginatawag sa GP nga status asthmaticus. Ining medical emergency nga sahi sang asthma exacerbation, kundi mayara sang hypoxemia.
0: Huwag ka oxygen.
13: Hypercapnia. Sobra ka damo carbon dioxide.
0: Husto.
13: Sa imudugo bangod sang hypoventilation or hindi ka kaginhawa sang husto eh. So ang sunod si nati secondary respiratory failure eh, patay.
10: TTX 500.
14: Ako si Tomas Jun sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
0: Sugod lang nag-inom ka DTX
14: 500.
0: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
14: Almost 3 months na.
0: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom?
14: 3 times hindi.
0: Kamusta ang alay sang kamot?
14: Wala na.
10: TTX 500.
13: So simple man lang, management sir GP, inom ka sang food supplement, termina mo na ginabalik-balik para sa imong healthy nga immune system, DTX 500. Or pili lang sa Mighty C or Pure C. Amo man na ang gabulig sa imo. Take note, imo lawas wala ga produce ang kuan vitamin C.
0: Gusto.
13: So you need supplementation. Kay hindi makompleto sa imo ginakaon. Nga gakaon ka pulo ka bayabas ka dadlaw. Gakaon ka pulo ka orange ka dadlaw. Gakaon ka guyabano. Yawan ka na ya. Amo ra ka importante nga adlaw-adlaw mainom gigaya DTX 500.
0: Correct.
13: Isas pamatuo na Sir GP ang sige na ko inom sa Mighty C. Wala gi ko ya allergy. Bisan ano pa nga higop ko kaya buok, no? Mga pagkaon, mga bulong na luyan sa Ginoo ay man. Kaya ang sikreto dais palakaong kagulay. Si palainom ka DTX 500, palainom ka Mighty C, may allergy ka pa ba? Sige-sige ha lang. No, kung halimbawa may history ka allergy, it takes hindi na madalas one month ka inom sa DTX 500 kung Mighty C. It takes years para matadlong ang imo immune system, para mag-healthy, para mag-alam. Amo na importante kag kabalo ka mag-into. Pero minato ra ginatidlo mo intuon mo imo immune system. Paano mo intuon imo immune system? Di gutom ang immune system pagaga. Inom ba ka Mighty C kag DTX para amo na pagkaon din sa imo nga immune system. Kay kung unahan mo nakatamis, sigurado hindi na pagkaonon sa imong immune system ang DTX. Nga permi ka hambalon sa imong tatay nanay, kaon prutas, kaon gulay.
0: Tuod, no?
13: Because of antioxidants.
15: Correct. Of course.
13: Because of antioxidants. Inhatag na sa Ginoo para magdepensa sa tanong batok sa adlaw. So, ang sikreto, kaonon naton siya para inang antioxidant nga ara sa tanong matransfer sa ato.
0: I-transfer sa imo. Husto.
13: So, gasto pa ka? Kakapoy kaon niya. Hindi ka kapoy magsikaw na ng mga bark.
0: That's why the DTX 500 lang ang Mighty C.
13: Arada ang pinaka super antioxidant sa kapsula yung ina.
0: Correct.
10: DTX 500.
16: Ako si Herminia Titong, 53.
0: Tila ang imo blood sugar sa una?
16: Sobra 300.
0: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
16: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
0: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
16: Oo.
0: Mga ano nakadugay ka naginom?
16: Mga sobra na isa kabulan.
0: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
16: Oo.
0: Anong resulta? Tila na?
16: Sobra na lang 100.
10: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM.
17: Lagi pa rin mataas ang blood pressure ko. Kaya sibukan ko ang DTX 500. Nag-normalize na hanggang ngayon. Okay na yung aking high blood. Nawala na yun. Kaya nakapagtrabaho na ako ng maayos. Sa mga hindi pa nakasubok sa DTX 500, subukan na rin ang punumit sapagkat ako ay subok ko na ito na magaling sa high blood.
10: DTX 500. Pang-blabat sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500.
18: Oras sa K5 News of the Philippines, isang minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali.
10: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na istasyon K5 News Philippines. Sumasayo ang MyGC Network News. MyGC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyGC Network News. MyGC Network News.
18: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, Dumaguete City Local Youth Development Office tumanggap ng Most Outstanding Award sa Service Excellence Awards 2026. 100 kilo ng iniwang karne ng pating na-recover sa Apari, Cagayan. At Hamtik MPS nilinaw na hindi sa bayan ng Hamtik Antique matatagpuan ang mga paaralan sa di umano'y kumakalat na online threat.
10: YTC Network News. YTC Network News.

0: ng parangal na mo sa Osana Local Youth Development Office ang Dumaguete City Local Youth Development Office o LYDO sa Service Excellence Awards 2026. Iprehayang ni Dumaguete City Mayor Manuel Chiquete Sacrabaria ang tagumpay na ito sa isang pahayag kung saan pinuri niya ang LYDO para sa nasabing pagkilala. Naging national finalist din ang Dumaguete City LYDO para sa Service Excellence Award na kumilala sa mga pagsisikap na tanggapan sa pagbuo at paghatid ng mga serbisyo para sa mga kabataan. Ayon pa sa alkalde, ang pagkilalang ito ay sumasailalim sa pagsisikap at dedikasyon ng mga youth leader at ng buong kupunan ng LYDO sa pagbigay ng mga oportunidad at suporta para sa mga kabataan ng Dumaguete. Balita mula sa K5 News FM, 97.7 Dumaguete. At sa K5, Sharon Marie Humilio. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Samantala, 100 kilo ng iniwang karne ng pating na-recover sa Apari, Cagayan. Balitang hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
2: Nasabat ng mga otoridad ang tinatayang 100 kilong karne ng pating na nakasilid sa cooler box at inabandona sa Veterans Wharf sa Barangay Bacanaya nitong Setyembre 21. Ayon sa Coast Guard Intelligence Group Northeastern Luzon at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 2, posibleng nagmula sa katubigang sakop ng Sitio La Unionan ang mga kontrabando na iniwan matapos matunugan ang pagdating ng mga nagpapatrolyang operatiba. Matapos ang isinagawang dokumentasyon, agad na itinapo ng PFAR ang nakumpiskang karne alinsunod sa mga provisyon ng Republic Act 10654 o ang Amended Fisheries Code of the Philippines na nagbabawal sa illegal, unreported at unregulated fishing. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang masusing investigasyon ng PFAR upang matukoy ang mga nasa likod ng ilegal na paghuli at pagkatay sa pating. Nanindigan naman ang PCG sa kanilang mandato na mahigpit na ipatupad ang mga batas pangisdaan sa pamamagitan ng kanilang iCare program. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez Agulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
1: At Hamtik MPS nilinaw na hindi sa bayan ang Hamtik Antique matatagpuan ang mga paaralan sa umano'y kumakalat na online threat. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Junal Tives.
3: Nilinaw ng Hamtik Municipal Police Station na hindi sa munisipalidad ng Hamtik Antique matatagpuan ang dalawang paaralan na tinutukoy sa isang social media post na naglalaman umano ng pagbabanta sa payag ng Hamtik MPS. Batay rin sa mga tala ng Department of Education, ang binanggit na Ginsangan National High School ay matatagpuan sa munisipalidad ng Santo Niño, South Cotabato Region 12 at hindi sa Hamtik Antique. Dagdag pa na bagamat may barangay Ginsangan sa Hamtik, ang secondary school na matatagpuan sa naturang barangay ay ang Moscoso Rios National High School at hindi Ginsangan National High School. At ganun din sa Santo Niño National High School na matatagpuan din sa Santo Niño, South Cotabato Region 12. Dahil dito, pinapalalahan ng publiko na tiyakin verifikado muna ang mga impormasyon sa pamamagitan ng opisyal at mapagkakatiwalang sources bago magbahay o mag-repost nang hindi pa nabe-verifikang content, lalo na kung maaari itong magdulot ng panic o kaguluhan sa komunidad. Tiniyak naman ng Hamtik MPS na mahigpit ang kanilang koordinasyon sa mga school heads at stakeholders upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mga estudyante, guro at mga non-teaching personnel sa munisipalidad ng Hamtik. Para sa Mighty C Network News, K5 Junela Nangantivas. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
1: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita dahil sa agawan ng pasahero, lalaki nasaksak sa Bacolod City. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
4: Nagdulot ng takot sa ilang residente ang naganap na krimen sa lungsod ng Bacolod sa probinsya ng Negros Occidental kung saan nasaksak ang isang jeepney driver sa Barangay Takuling. Sumiklab ang tensyon alas 10 ng gabi noong araw ng Lunes, Setyembre 21, na nag-umpisa lamang sa pagtatalo ng dalawang drivers ng tricycle na pinangalanan ng mga otoridad bilang si alias Joe at alias Nemrod. Nauwi umano sa PC Kalan ang pagtatalo ng dalawang tricycle drivers at nasaksak ni alias Nemrod si alias Carlo na isang jeepney driver. Ayon sa mga pulis, inawat lamang umano ni alias Carlo ang dalawang drivers na nag-aaway sa kalsada. Kinumpirma din ng mga pulis na bayaw pala ni alias Joe ang nasaksak na si alias Carlo. Napag-alaman naman ng K5 News FM Bacolod na nag-umpisa ang tensyon sa pagitan ng dalawang drivers ng tricycle na sina Joe at Nemrod sa agawan ng pasahero. Sa Bacolod City, kabilang ang mga tricycle drivers sa mga naapektuhan sa pagtaas ng presyo ng fuel dahil sa tensyon sa Middle East. Dahil dito, hindi maiwas

0: ng mga kaso ng mga agawan ng pasahero. Para sa MyDC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
1: Gayun din lalaki nakaupo sa gitna ng kalsada patay matapos masagasaan sa Ormoc City. Balitang hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
2: Nasawi ang isang lalaki matapos masagasaan ng isang van habang nakaupo sa gitna ng kalsada sa Sitio Caimito, Barangay Margin, Ormoc City pasado las 10 ng gabi nitong Setyembre 21. Ang biktima ay 59 na taong gulang, retiradong CAFGO at residente ng nasabing lugar. Batay sa paunang imbestigasyon at sa nakuhang video, makikitang ilang minuto munang nakaupo ang biktima sa gitna ng kalsada bago ang insidente. Maya-maya dumaan ang isang Toyota commuter van at nasagasaan ang biktima. Ayon sa driver ng van, hindi niya napansin na may taong nakaupo, lalo na't madilim umano ang bahagi ng kalsada. Nagtamo ng matinding pinsala sa katawan ang biktima na naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Samantala, dinala naman sa himpilan ng pulisya ang driver ng van para sa kaukulang disposisyon.
0: Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
1: Mga K5, sa iba pang detalye ng balita, minor de edad at dalawang lalaki nakuha na ng marijuana leaves sa Hawili Beach at Tangala na Clan. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Regilyn Tornino.
3: Inaresto ng mga kapulisan ang dalawang lalaki at ikinustudiya naman ang kasamang minor de edad matapos na mahuling may dalang marijuana leaves sa Hawili Beach sa bayan ng Tangala na Clan kagabi. Ayon sa mga otoridad, nagpapatrolya sa lugar ang mga personnel ng Tangala PNP nang makasalubong ang grupo na kinabibilangan ng 18 at 20 anyos kasama ang 17 anyos na binatilyo na residente ng poblasyon Kalibo. Nang mapansing may paparating na pulis, tinangka ng mga itong tumakas dahilan para habulin sila at sa pakikipagbuno ay nahulog ang isang sachet ng marijuana leaves. Nahuli ang tatlo at na-recover mula sa grupo ang tutor, condom, pera at lighter. Dinala sa Tangalan PNP ang tatlo kung saan sasampahan ng kaso ang dalawa habang i-turn over naman sa DSWD ang nasabing binatilyo. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Regilyn Tornino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
1: Samantala, ICPO kinumpirma na may bodega ng marijuana sa Isla ng Panay. Balitang hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
4: Kinumpirma ng Iloilo City Police Office o ICPO na may bodega ng marijuana sa Panay Island. Ito ang ipinahayag ni ICPO Director Police Colonel Wilbert Parilia sa panayam ng K5 News FM Iloilo. Napag-alamang may isang lalaki ang nag-mayday ng kush at liquid marijuana sa FB account nito at ibinenta kung saan naaresto siya ng mga kapulisan ng Iloilo City Police Station 4 sa Barangay San Pedro Molo, Iloilo City. Ayon pa kay Parilia, ang mga supply ng suspect ang mula sa Luzon at pinapadaan sa legit courier. Malaki rin ang posibilidad na may koneksyon ng suspect sa courier o rider upang mapadali ang pagpapapasok ng illegal na droga sa lungsod ng Iloilo. Dagdag pa nito, magpapasa sa headquarters at magsasagawa ng measure kaugnay ng courier na pinapadalhan at nakakalusot ang mga ilegal na kontrabando sa lungsod. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
1: At 6.7 milyon pesos na kontrabando na kumpiska ng protest sa isang linggong operasyon. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5K Buscaino.
5: Nasabat ng protest ang 6.7 milyon halaga ng kontrabando sa operasyon mula September 10 hanggang 16 gayong taon sa Northern Mindanao. Umabot sa 145 individual ang naaresto sa iba't ibang operasyon sa kampanya laban sa ilegal na droga. nakumpiska ang mahigit 4 million halaga ng shabu na tumitimbang ng 590.497 grams at 65 katao ang inaresto. 8 individual ang nahuli sa iligal na sugal, 57 naman sa kampanya laban sa wanted persons. Kabilang dito ang 14 most wanted at 43 iba pang wanted persons. Sa kontraboga, 13 small firearms ang na-recover. Nasabat din ang mahigit 2 milyong halaga ng smuggled cigarettes at higit 200,000 pesos na mineral ores at heavy equipment mula sa operasyon laban sa illegal mining.
6: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
1: At mga K5 sa detalye ng ating balitang abroad, nanawagan si United States President Donald Trump sa mga bansang miyembro ng International Criminal Court o ICC na magbitaw na sa naturang korte. Inihayag ito ni Trump sa kanyang talumpati sa 81st United Nations General Assembly sa New York kamakailan September 22. Iginiit ni US President Trump na hindi papayagan ng US na maimbestigahan o maliti sa ICC ang mga sundalong Amerikano. Matatanda ang matagal ng kritikal ang administrasyong Trump hinggil sa ICC. Noong Hulyo na nawagan din si US Secretary of State Marco Rubio sa ibang mga bansa na umatras na sa naturang tribunal. Matatandaan na hindi miyembro ng ICC ang US at hindi nito niratipikahan ang Rome Statute, ang kasunduang nagsisilbing batayan sa pagbuo ng korte.
7: ICC Network News.
1: Mga K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali, magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Tacloban, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Kevin Shosana sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
7: 101.5 K5 News FM. News FM.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio, nga isa ka sahi nga brain food, kag gantin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, duti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation, so, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista, ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: So una,
6: good day, magid ako sa akong body odor.
7: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya nagid ako sa budik sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka, nagputik gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
8: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Amo ito ginarekomendar ko sa mga iba niya mga pasyente naging panglantaw ko, not only to the senior citizens that I saw, but also sa mga middle-aged ni naton nga mga pasyente. Kay gin testimony again. Pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa, nagsalut saya kaya balya do ko, amo nang ako niya ginatake Dr. Pinoy Squalene Capsule and nagbuligid sa akon kag nagnami ang akon niya pamatsyagan on that.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
0: 11 Mbps. Balita kag public service.

mayong aga mga suki, ah, mayong aga, mayong udto na mga suki naton. Balik na kita sa 11 Mbps, our noon, favorite noontime program. After a break, balik na naman kita para maghisgot sa aton nga mga nakalinyada nga topiko sining aga. It's 20 minutes after 12 in the afternoon. Mikos-mikos ko na sa makadali. James Bornales, Leonardo Sevilla, Merlita Malbas, Gina Purano, Wilfred Chilina. Dad's Boy Mendoza, James

0: Hinarimind na lang ka mong ang klinika D3 Bio manami gid para sa mga balatian. I know about you can get on. Prevention or ining tawag na nga prophylactic. Prophylactic care. La, la, la, la, la. Kung kita ang kung mga nagakataro, nagasiburo, galain na pamatsyag sa palibot, namigid nga protektado kita. Kung nag-uso na gani, bro, kaya kisang ilan at lat nanay na una ginakabataan, makuwaan lang sa eskwilahan, pagpuli sa balay, hila naton, medyo power mo na sila mas. Kung anong kamo kabilog sa balay, kung sinong ginahilanat, amo niyang mamask, ma-face mask. So, anandata na, social distancing, face mask, alcohol, avoid nga mag-sneeze sa tubang mo ang gabalatian, i-isolate, inom kamo dayon D3 Bio, agud hindi malatnan. Kay problema sa aton, gin-training kita sang COVID nga era, andin subong lipatanta na mo nalat na nai naman gyapon liwat. Oh, kung may mga nagaobo gahilanat sa inyong balay, i-isolate na yon. Isolate na yon, pwede namang laton. Ang balyo ni Yan Mundihar sang Bros Chicken. Or Mr. Bros. Galain, yakong matchag, yakong wala unod bulsa niya. Ako kis aga, ako yung black kis ah. Gapalang yami ko na. Gapalang yami ko. Kon maadlawan, magabihan ko puli. Kag magchat ko kay Juan, why na sa gapanapak? Nagapalang yami na ko na. Nablang mahagadan ko din gabi ko makapuli. Mga kaagahon na bit. Tapos gamba ka nga, hi Han! How are you? Ano gusto mo dalon ko? Tapos ginasin niya lang. Tapos kung lapit ka na sa balay mo, doon hindi ka pag-abrihan gate. Dan! Gapalang yami ko na! Doon hindi yung madala sa D3 Bayou yan. Grabe po niya. Naka-standby sa linya si Wilson. May launching subong sang digital payout para sa uplift assistance. Napati kayo subong susunod sang Bacolod. Wilson, Wilson, IK5 News mo.
1: K5 News FM Live Report.
0: Son!
2: Kita JP, yara sa 2,450 ka mga bakulod mo kay Pai JP, no, ang makabaton sa 2,000 pesos. Actually, ang maging sugda na ini siya sa pinalikdan niya bulan sa June kay Pai JP, tub-tub December, ini siya matugay. So, sino ba lang ang maka-avail sini sa programa na uplift program, no, o kung assistance ni siya, halin sa DSWD kay Pai JP. So, uplift stands for Unified Package for Livelihood, Industry, Food, and Transport kay Pai JP. So basically, sa itablo sa inyong programa kay Pai JP, tumambal na ang tagsasaksa o ka-qualified sa mga beneficiary ang makabaton sa nga 2,000 pesos. But first time...
0: 2,000 piso? Pesos?
2: Kada bulan kay Pai JP.
0: Kada bulan? Doka, okay naman. Makabakal ka naman na pangkwan na. Makabakal ka man ang duwa ka sa akong abugas. Kag... kwan na. Tatlo ka karton nga grocery ah. May bilin pa na, may bilin.
2: Actually, kay FGP, ang in-launch doon sa Bacolod City Government Center, ano ito siya, digital payout, kasi ito usual na practice mo sa pagkuha sa isang kwarta, is through cash or face-to-face, bala, or you have to get the money.
0: Okay. So, you have to get the money. You have to get the money, ha? English ka, ha? English, ha?
2: English, kay FGP, ho.
0: Oo.
2: You have to claim the money. You personally, kay FGP, said, So, instead niya mag-amon ang proseso, ang paagi sila sa digitalization program, pwede mo na siya makuha in K5GP no paagi sa isa ka e-wallet app K5GP. So, dira i-download sa PSWD at Gimusti nga 2,000 pesos para hindi ka na tinanglan magpatulong sa mga outlet K5GP kung sa diin ang mimo i-claim ini ang in mga 2,000 pesos K5GP. So sa ato sini ka pag-interview kagapon sa pila ka mga nakabaton sini po si ila kita dito may construction worker kita dito na nakabaton sini may mga senior citizen man nga mga nagabulig sa mga anong timbang Black Paper GP kasi ang number one Paper GP nga makabaton sini supposedly is ang mga ano ganun yung mga empleyado nga hindi magsubra sa 50,000 pesos ang ila sini bulang nga pula nga sweldo Paper GP. So sila ni ang nakakuha sa 2,000 pesos kag based ini siya sa 2024 na survey kay Kito GP. So ang new program sa DSWD ang natitikayot ni Pahagi sa Executive Order Number 110 na gipirmahan ni President Ferdinand Marcos Jr. no subong nga tuig Kito GP. So king question na doon kagapos si Secretary DSWD Secretary Rex Gatchalian nga amo yung nagpakuna kagapos sa programa na gipamangkot na doon siya kung there is a possibility na Kito GP can extend o kung palataon pa ining programa. As much as gusto nila kung nakita GP ang extend, pero lain ang epekto sila kung lain ang boot silingo na magkita GP kung mag-extend naman sa dasal niya tuig. Kaya tingin mo any programa ng uplift para maghatag ng miski pa paano gamay nga pulig pala, subong nga nagasaka ang gatong, subong nga nagasaka ang
0: presyo. Tsakto ginaangi mo nga punto pang, tsakto gito yung mga ginambal, makatag sang gamay nga bulig. Or nami pag ina makatag sang gamay-gamay nga bulig. Ti ilang tawa bala pang 2,000 ang ihatag mustawo ano niya na ya Wilson man.
2: Wala gani kay sa GP po.
0: Isa ka adlaw ubos na ya son. Berte mayo na lang. Galing kiti matingala ka no ang gobyerno magbulig sa aton to. Ginabarat nila na. Pero sila bla makabudget bla sang ila nga mga lakat. Ah! Puwerte na ya. Pwede lang makakaon sa kundiin-diin. Nga kung ka nga nga sang gapangampanya, kamo nga makakaon naman kamo sa mga igadigad. Nga during kampanya, makaon lang kamo sa batsuyan. Makaon ka mainom kamo sa kapihan. Makanto kamo sa market. Makaon kamo halo-halo. Manyaga ka mo sa karinderiya. Nga nga kung mailihir na gani kag mangin public official na nga sa 5-star hotel na makaon. Oo, dlagko-dlagko ang mga galastuhan. Dlagko-dlagko ang kinawatay. Pero kung magbulig, balas pumuluyo, tag-dusmil, gid. Nami na yung 2,000 papa nga bulig sang chimpo 1970s. Tinayad ako ginaya. Ay, abaw, ano abi kay pagplano. Eh, hindi ba ni wife ko siling amo ni kakatabo ah, pero may mga naghahambal nga kalabanan ako no papang ay duno kon tuod na pagplano ko no dito sa national. Ang ipanghatag buta tabi 15,000 paglambot sa ano ni sa distrito sa congressman 10,000 na lang paglambot sa mayor 8,000 na lang paglambot sa kapitan kuan na lang 2,000 na lang pagabot sa tawo tatlo na lang kabilog sa dinas.
2: Magi pa sa puro president ni Pagigig.
0: Ah, magi pa sa puro president. Kwanto tani? 1.5. Pag-agi sa kay puro president, 1.5 pa. Pag-abot sa tawo, tatlo na lang ka sardinas kag isa ka kilo bugas. Dibado muna ko, no? Ang budget sa nasyonal, 15,000. Pag-abot sa kaya mo ni, nga 10,000 na lang na. Oh, tapos nag 8,000, nag 7,000, nag 5,000. Pag-abot sa barangay 3,000 na lang. Pag-abot sa purok 2,000 na lang. Oh, pag-abot sa tawo to. Oo, oh, tatlo ka sardinas, isa ka baldi. Ti ay do no kon tuod, hindi man guro ah. Hindi man guro nga, hindi man guro nga tatlo ka sardinas ah. 5. May noodles pang pian-pian. Sige, pero ti ang punto ko bla papang 2,000. Ti kasi may ang ato nambal na amay na sa wala. Tinatawab lang ka. Mapasalamat ka na lang. Kaya karon ingrato ka nang away kayo nagpasalamat.
2: Salamat.
0: Puro to yung bisipon mo. Ano man ang 2,000 kada bulan, pang man? Kulang ni bayas ko rin. Tinga kamahal na ako.
2: Gamay din na tayo sa GP. Pero, ano talang, no? I-check talang yun sa DSWT kita GP. Kaya mostly sa mga nakabaton kita GP, may mga trabaho. Hindi siya. So, busili mo ito pandugang. Ano po, gamay din po ng 2,000 kita GP, no? Actually, kagapon to ang out of 2,450, ang hara lang na nagtagbong kagapon niya. Malang sa mga 52s, no? Ang nagtambo sa launching sa ining digitalization program kita GP. So, i-check na lang, no, kung ano pagkit ang mga development sa ining programa kita GP. Kaga, hopefully, hindi magdayon na sugtuig. Kaya kung magdayon ining kita GP, habang sa DSWD po silingon, nagkapadayon sa Gyapon ang crisis sa Pungsod, Pilipinas, kita GP. So, matanay, ato sa ating palitagi ka sa Bacolod City Government Center, kaya kita dulo sa inyo sa Kalwan, sa Mighty City, Silvayo, Cazitex, 700. Yung si K5 Wilson, Piliana, para sa kampiyon. Nga balita sa Piso Publiko, kagkalingawa sa Negros, K5 News. Sa pa.

0: Salamat gid Wilson, at least may ara. Ano kay kamo sa gireklamo, ginatagaan lang kamo mareklamo pa. Okay na lang may 2,000. Karon hindi ko na pagpangatag.
1: Grabe po.
0: Ang mga reklamador sa inyo, may na may 2,000 na kamo. Ang gusto ko dyan, isaya kamalita. Hindi tiya politiko ya. Sa mga politiko lang na yan, isa kamalita. Okay na 2,000. Reklamo pa.
2: Come on and sing along. Come on everybody.
0: Naka-standby na sa linya si Jong. Ang City Agriculture's Office sa San Carlos, may paandam mo. But ano nang paandam nila? Jong, ipaandam mo!
3: K5 News FM Live Report.
0: Jong, sige, ikaw, sila mapaandam mo, ikaw nang mapaandam, Subong.
4: Halin sa ila, pakanto sa akon.
0: Ah, sige, ano nang paandam, Jong?
4: Mag-conserve sang water.
0: Ay, mag-conserve sang water. Meaning sa isa kadlaw, sa duwa kadlaw, kay isa na lang kumaligo.
4: Hindi. Water para sa rice field, kikipan
0: siya. Te, anong tapag-conserve sang water okay. Para sa rice field? Masag-ob na sa suba? Ibutang ka sa rice field? Ano man? Manag-ob ko sa suba, Jong? Manag-ob ko sa sapa? Para iula ko sa rice field? Paano na?
4: Tiyah. Tawo na ganyan gini balo na itong kapon pagi sa kaya aray sa local or local rice program na local spokesperson na
0: okay
4: ang ilang sining mga rekomendasyon
0: so para sa rice field di kun wala kami abi rice field hindi ko mag hindi lang ko yung mag-conserve. Wala mo ko yung rice field
4: kasi
0: Sabta, Jong, sabta. Wala ko yung bikaroon yung rice field. Yan, dala ko na sa conservation.
4: Hindi, intended lang yan sa mga farmers. Kikita, Jay.
0: So, kita yan, pwede tayo kabuhaha sa tubig. Sila yan, ma-conserve. Kita yan, mabuhaha. Ahaw sa pang-toothbrush yan. Isa gidya kabalde, akong toothbrush. Mahugas ko sang tiil ko. Mahugas ko sang tiil ko, Jong. Isagi dyan ka kamulag ko. Ay, isagi dyan ka labador. Hugas ang tiil.
4: Hindi. Kaya po niho, may ara abi nga forecast sa nagmigat.
0: Nga?
4: Di ang ipag-asa. Nga posible maka-experience ka kita sa ginatawag nga Super El Nino.
0: Okay. Dali lang. Super El Nino. Okay. Maghambal ka man. Ordinaryo lang, di ba? Man. Okay, kung butangan mo Superman, may power na. Na, may power na, may super mo. Oo. Kita mo ang lolo, okay lang. Pero kung butangan mo super, kusog na, super lolo. So, ang super El Nino, kusog nga El Nino?
4: No, amo na, tuman ka init kasi pa dito.
0: As in, mapasok ka na.
4: Hindi man. Posible.
0: Nga mapasok ka. Din nila init sang ininit.
4: Alas init yan ininit
0: eh. Si Mercy Martisano, sagay ka mo ambal nga matipid tubig kasubong gani, huwag ganyan ikatubod ang tubig namon. Hindi pa nitipid. Oo. Yes, sagay ka mo ambal na nga matipid tubig nga, huwag ganyan kami di tubig. Hindi pa naya tipid ang tawag mo? Sila ang gatipid para kami ang ginatipid nila. Sagay sila hambal nga matipid. Nga kadugay na kami ang ginatipid sang basiwa. Kadugay na kami ginatipid sang prime mover. Sagay sila hambal nga tipid ka mo kuryente. Tipid ka mo kuryente. No way, ganyan nila magiging na brown. At nila perme, gani. Kamuyang gatipid sa amon, hindi kay kami ang gabuha.
4: Hindi kay, amon na ganyan, gatipid gawa.
0: So ano pa, paano ang mga advices nila, Jong?
4: Okay, ang ilang advices.
0: Kay isa lang tamaligo.
4: Hindi. Ang ila, ang una gingin na papamutsan kapon ni Sir Verde Biones, nga bago niya may ara sang gina-forecast nga malawig na tig-ilinit, i-adjust ang atong sining mga rice farmer sa Gitan JP.
0: I-adjust ang rice farmer. Paano adjust son pang backland remote?
4: I-adjust ang rice farmer ang ilang sining nga cropping calendar, let us say for example. Oo, let us say for example, sa nga digad nga mga tinuig sang wala pa nagliwat ang atong sining sistema sa atong sining nga klima sa Gitan JP. By as of this month abi, August to September planting season ang isang humay mo.
0: Okay, so mong hindi anay mang plant.
4: Hindi anay oh.
0: Hindi ano ka unon tagro kung kulang ta sa humay?
4: Hindi sa to mga areas nga rain fed. To mga wala irrigation, wala sang.
0: Okay, okay, ako okay.
4: Ang gasalig nga
0: sa ulan.
4: Sa ulan.
0: Tisan o kami kuno matanom.
4: Tiwa ito may mo kaya why man yan sa supply sa tubig. Kaya ang purpose yun ang 5GP para nga hindi ma-ban, hindi ma-uyang ang inibalang output sa mga farmers.
0: Ang mga binhi, hindi ma-uyang kay para hindi magkalamatay kay wala tubig, doon mo na.
4: Oo, na.
0: Jong mailis kami mais ah. Makaon ta mais, minya kay.
4: Pati sa mais man niya iti, siyempre ang mais, although upland na siya kay 5GP, kinanglan man na sa Japon sang tubig.
0: Eh kasabad man yung mga tanong nga kinanglaman ni tubig, tanan man, ma-share pagit sila sa tubig, away na gani.
4: Uubala. Maski ano nga sa isang tanong, kinanglan sa tubig, kasi 5GT.
0: Tapos kapilian, panabla sa tanong, Jong. Hindi sila magtubo, yung sa kili dagat, kanamutamot to tubig. Kasabad sa tanong. Mo gani na, ka mga pilian. Kasabad sa tanong, kapilian. Tani dito ka mutubo sa kili dagat, kanamutamot to tubig. Dito to yung kakadto, tanang nga tubig ya. Dari makamuya sa babaw nga, makishare pa kamo. Why na gani, tubig ang basiway, pamunyag mo pa.
4: Hindi, tanihan mo nang istudyuhan sa mga eksperto, no? Nga ang tanong, paano pa mo
0: Hindi na among istudyuhan sa eksperto, Jong. Ang istudyuhan, ang istudyuhan sa eksperto kung paano tamagaan vitamins ka magmayo pinsar ta. Yang ang kurman kag reporter mga lagto ko. Patubuon nila yung tanom sa dagat. Yung mga lagto ang reporter nila oh. Istudyuhi. Bul nga.
4: Mayan lang na kaysa mag-ubra ka sa kailan.
0: Uy, mayor, bayat na nagsulugusugi ang balambal. Ama ubra sa artificial island. Bandang ka ang balambal, totoo ang kurman naman to subong. Nagulo ang kurman.
4: Mayad na lang ni Ato niya, kay hindi ahon ta, paano nga ang tanong mabuhi siya, napaagi sa parat ng tubig.
0: Daw
4: relevant.
0: Sige, ti ano nga to? Tistingi dyo nga, tistingi ah. Tanom daw humay sa kadagat, sa kilid, baybayo, no?
4: Yan naman yung bunga, wala sisi, tuway.
0: Mayo na kung sa may dagat ka pang matanong humay, wala pa na kuhol.
4: Oo.
0: Oo, kaya adlok ng kuhol sa parat. Anyway, sige, ate, ano pagid, Jong? Ano pagid ng mga hiuli mo? Onjong ang magmayo, Jong? Ano pagid?
4: Amo na, may gintudlo sila ligad ng water saving technique na ginatawag.
0: Okay, technique na istoryana, technique. Ano nga technique na?
4: Let us say, for example.
0: Andaman mo kung hindi technique, ha? Oo, technique na. Sige, be.
4: Let us say, for example, kung may aras
0: sa irrigation
4: na, be.
0: Kung may?
4: Kung may irrigation ng isa ka land area, nga may ara nga tanong nga humay.
0: Okay.
4: Kaya ang application sinikikita GP is pasudlan mo sa rice field, kagdasan ipahubas, pasulod, pahubas. Daw mo na ang
0: explanation. Sa pagpasulod mo tubig, sa pagpasulod mo tubig, sa tubig ka nogon, ikaw yung pahubas mo lang. Paano ka nakasave?
4: hindi man necessary sa isa ka humay kay Kita GP nga hasta mintras butangan mo sa tubig, kaya hindi man manami.
0: Guys, kapila lang sila.
4: Kwan, may sa akong personal experience, ha? As kwan ay nang...
0: kay kwan kasanguna, bakiro?
4: Oo. mga 1 week nga gap, paubusan mo naman na siya liwat. Amo kita siya ang gap.
0: Ikadamo, managaliya, damo, galiya, ulubrahon niya kung mga umakaya, Jong? Kadamo, gali na yan, Jung. Mabakal, alam ko yung bugas, Jung, ah.
4: Ako na gali yung nagbidya ako. Kayo daw, hindi ko bidya makagwanta niya ang pagpanguba. Pero
0: tika kapoy-kapoy. So, mo to, kapos na magalis ang inambal nila. Pasulod tubig, pahubas, pasulod, pahubas. O ano pa, Gid?
4: Pasulod, pagwa, pasulod.
0: Ay, Jong! Jong! Pasulod, pagwa, pasulod, pagwa. Jong, ginahimo ko na, Jong! Kabalo ko na, Jong! Jong! Kabalo ko na sa imong ginamin! Pasulod, pagwa, pasulod, pagwa, pasulod, pagwa. I like that!
4: I know, right?
0: Jong, ginapraktis ta na! Ginahimo ta na! Okay? Isulod sa humayan, pagwaon sa humayan. Isulod sa muha. Sulod, gwa, sulod, gwa, sulod. Doon may ideya ko. Titapos, ano pag
4: nami ang tubo. Ito ka po nag-ibersity. Nami ang tubo sa humay.
0: Hoy, nagtatlong na bata ko, Jong. Nami ang tubo.
4: Basta mo na galing ko na teknik. Pasulod, pagwa, pasulod, pagwa. Nami, galing ang tubo.
0: Tandaan mo, Permi, ha? Tandaan mo, Gid. Hindi kagid malipat magpagwa kung nagpasulod ka, Jong. Ang pinaka-importante, Jong, ang pinaka-importante, hindi ang pasulod, ang pagwa, Gid. Oo. Ngayon tumapatay kagid yung kakadlaw, oh. Talamnan lang ni Storyanta, Jong, talamnan.
4: Gabi.
0: Tapos,
4: daw kilatan ko din sa ngubrata.
0: Ay, ikaw lang niya ga-report. Ikaw mo na gambal nga, gwa, sulod ka. Tapos,
4: ang katapusan, Gimer City, tiyan mo na ikaw may ara sa mga damage sa pagtuhaw.
0: May damage?
4: Oo. As early as possible, ipabalo na yun sa ilang sinasapan para
0: maging
4: kaso, Gimer City.
0: Aw? Abi ko, anay. Abi ko, anay, kung may mga damages, ipa-abort.
4: I-report, hindi abort.
0: Pamati ko si mo. Pamatian ko si mo kung may ma-damage nga. Kung may damage nga resulta sa pagwa sulod, i-abort. I-report, gali, i-report. Ah, ayuha, Jong. Ayuha bala, Jong.
4: I-report.
0: I-report. Hindi pag i-abort, oh, i-report. Tapos, i-report kay mama.
4: Hindi, dito sa City Agriculture's
0: Office. Abi ko na i-report kay mama nga ma, si Jong oh. Ginagad ya kuya ma, pasulod pagwa sang umahan.
4: Ang purpose nila ng UBJP is para nga kumaira sang mga assessment halin sa
0: okay.
4: Office, papakadto diri sa okay. May
0: Di ka nami, Jong, nga, tudluan ta nila, Jong, subong pa lang, kwan sila, proactive, butangan na nga daan sang education ang mga tao, seriously, ha, nga makonserve gig kita, kay may umalabot kita gilido nga super El Nino. Magsiling ka super El Nino, medyo bangis nga El Nino, so malawig-lawig ang tig-ilinit. So, ang imuon sa mga mangunguma, especially sa mga, mga gapanguma humay, mga farmer, rice farmers, dapat makonserve sila. Energy. Gwa sulod. Makonserve energy. Ti dapat pila lang yung kagwa sulod, Jong, para hindi ka po yun, Jong.
4: Depende sa availability sa water source.
0: Ah, samtang may ara, pwede ka kapag gusto.
4: Oo, may mga variety. Abi, subong kakita, dipiga, tag-tuman, tag-tuman. Unlike sa una, nga galambot ng 6 months, 5 months, antes mo ma-harvest.
0: Ay, may 9 months ka ni, Jong! ang imo harvest niya, 3 months and 6 months?
4: Oo.
0: Doon 9 months mo ng harvest, Jong!
4: Tingnan ako niya, idea.
0: Ay nano, manang RV sana, yun na yaman. Oo, kadugay.
4: Para dasig tayo
0: makatapos. Okay. Titapos na harvest na, ano na dahil yun?
4: Ati, sa common practice na mong sauna, pawayan, adanay mga mans ang kwan.
0: Natural, ang, Jong! Jong! ang humayan nga bag-o mo na harbisan, pahuwayi, anay, luoy ka! Hindi pagpadas ni Jong! Hindi pagpasagunso ni!
4: Ay, gakwan man bala.
0: Jong! Jong! Ang talamnan, pag naka-harvest ka na, pahuwayan. Hindi dayon-dayon, agad-agad. Bag-o mo lang nagaraban, tamnan mo naman. Pahuwayan. Pahuwayan, anay.
4: Ga-practice na sila bala nga pagkatapos ani may gasunod na dayon ano may gasunod na dayon arado kapin pa ko may suficiente ka tubig
0: depende sa mangunguma may mangunguma nga pagtapos lang ya ani dayon pagit arado araduhon nga dayon pagkita ya nga ops ya pwede na ni guru araduhon
4: pagkatapos
0: ang basarado na yun. Dasun lang ah. Jong, alang-alang ko sa time, Jong. Ang imo bala report, Jong, puro na lang kadlaw.
4: Basta mo na ito, saving technique.
0: Okay.
4: Then, ang una is pag-adjust.
0: Water saving technique. Amo to ang guasulod technique. Guasulod technique, guasulod. Tapos...
4: may crafting calendar, dapat may calendar.
0: Ay, namihan ko na! Namihan ko na, kampiyon! Calendar method!
4: Calendar method!
0: Calendar method! Oo! Dapat kung mag-crafting ka, calendar method ka, gid! Para tsakto ang timing! Kaya kung hindi ka mag-calendar method, tapat ka, gid! Oo! Diyon ko mga ka-relevant na diyon sa imong report. That's nice. That's nice. Why na ko time, Jong? Bye-bye.
4: Sige, bye-bye. Thank you, my kapot.
0: Tuntog ni Jong, Jong, blamo.

0: News.
1: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food, kagantin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
2: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga kubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
1: May DC. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka, magabutika.
5: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So una,
7: problema, gid ako sa akong body odor.
8: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka, nagputik gid akon nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
9: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na.
10: Bad, oh my condition ta priyaw?
11: Ah, oo, good pre.
10: Abi pre, sugiri man ko sang sikreto mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
11: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara ini Squalene, Omega 3,
10: uy,
11: kag Vitamin D3. Nga nagabulig pabakot sang aton tulan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga luta-lutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
10: Sige pre, ah, mahingagaw ko anay, baka sang Dr. Pinoy sa butika pre.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mabakal sa mga butika.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
12: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
13: Hey, Boss Darulando, storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
12: Bigaw ang performance kay darling. Mang extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpan namin. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabasko sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sapagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
17: Cheers sa barkada nating
18: Night Shift,
17: OT,
18: Breadwinner.
17: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
19: Drink responsibly.
17: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
20: Let's go. Go with the flow.
21: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
20: go with the flow.
21: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
20: Charmy!
22: Charmy, let's go with the flow.
23: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
24: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
25: K5 League of Champions Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s. And early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions.
16: Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix.
26: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: nagahatagman sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Magtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat nga disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
5: K5 News FM.
3: Kampiyon.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

hapon mga ka-K5, ang aton oras, alauna 11 na sang hapon. Welcome sa Miyerkules ng edisyon sa aton nga program, It's Your Time to Shine. Makaupod ninyo this afternoon, Sunshine Lacson. Maanggaanay na naman kita, tugtog alas 3. Somebody walked into my life and he's right on time. Salamat gid sa mga KSS members nga nagapamati na sa ilang mga radio sets. And he read my mind. Good afternoon sa mga drivers nga naka-tune in na sa K5 News FM samtang nagamaneho sa ilang salakyan. Mayong hapon, kagina-welcome na natin din sa aton nga program, It's Your Time to Shine. Of course, ang aton nga mga amigo nga mga security guards. Would come to me. Somebody walked into my heart and to my surprise. Take your MyTC capsule, DTX 500 capsule, and Clinica D3 Bio. And it feels just fun. Para hindi maghina ang inyong resistensya samtang nagapulaw sa trabaho. I've waited oh so long to say to you. Alauna, 12 na ang aton oras mga ka-K5.

Salamat gid sa mga suki naton dira sa Barangay Mandalaga. And syempre, tamyawon ko man this afternoon ang mga suki naton nga nagapamati naka-tune in na all the way from Barangay Banta here in Bacolod City. Talagsa ko na lang gid sila ma-mention diri sa akon nga program It's Your Time to Shine. I'd like to greet also Ma'am Yuli Orkea and Ma'am Cecilia Banzon. Time sa mga KSS members naton dara and KSS officers sa Barangay Mandalagan, salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta. I'd like to greet my classmate also, he is listening right now siguro. Kay nag-chat na siya sa akon. Basta mag-chat na sa akon si Junjun Valenzuela, gapamati gina siya. Thank you so much, Jun. Okay lang ka mo da? Si I don't know, I'm not sure if he is listening, Nonong Alarcon, ang classmate ko man, a very good friend, a close friend, dira sa Banwasang Pulo Banda. Salamat gid sa inyong friendship nga duha ni Junjun. I hope makakita ay kita very very soon. Salamat also sa mga nagapalangga man sa akon dara sa may wala galing nila mabutang kundi in sila nga barangay. Pero ang siling ni Sir Bong Sao sa Lumaino, nagapamati sila right now sa It's Your Time to Shine program. Siling gani ni Mamila Hunsay, actually siling niya Miss Shine, everyday gid kami nagapamati sa imo. Please greet kami everyday, we love you Miss Shine, salamat. Nadugangan gali ang akon nga mga palalab sa kabuhi, no? Ma'am Jocelyn Flores, good afternoon. Ma'am Melanie Alibawan, salamat gid for your support. Ma'am Mary Ann Jody, thank you very much. Ma'am Eva Moyco, Ma'am Leticia Gregorio, Ma'am Jacqueline Flores. Sa kay Sir Hermoso Shasat, good afternoon. Sa kay Ma'am Lani Treyes, and of course, Ma'am Mila Hunsay. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta sa It's Your Time to Shine program.

Mga ka-K5, ginhataga naton sang igtalupang. Ang advice ang pag-asa, ang panugyan sang pag-asa nga mag-monitor gid kita sa lakad sang panahon. Kaiti may isa ka bagyo nga magasulod sa Pilipinas sininga semana. Check ko ni Kaina ang pinaka-latest na update from Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration. Ang siling sang pag-asa ang aton nga Weather Bureau diri sa Pilipinas. Posible magasulod ang bagyo by tomorrow, Thursday, Webes ang aga o kung Webes kuno sang hapon. Kay Kaina nakuha na to ng information. Ang LPA nga aton gina-monitor since ano pa to nga adlaw, Martes. Isa na siya ka tropical depression. Kung magsiling kita nga tropical depression, isa na ini ka mahina nga bagyo. So ang forecast sang pag-asa masulod na ni siya sa Pilipinas once again by Thursday morning or Thursday afternoon. Kaina, mga alas tres na kitaan ini siya sa kalayoon nga 1920 kilometers. 1,920 kilometers. Gikan sa nasidlangan nga bahin sang southeastern Luzon. Since isa pa lamang siya ka tropical depression, isa pa lamang ka mahina nga bagyo, ang iya sining puwersa is from 55 to 70 kilometers per hour. Siling sang pag-asa kaina magabas kog paginang bagyo nga ini kag posible nga mangin isa na ini ka tropical storm kon magsulod na sa Philippine Area of Responsibility. May forecast paginang pag-asa nga mas magabas kog pagid ang bagyo samtang ara sa sulod sang pungsod Pilipinas. Kag posible nga maglambot ini sa typhoon category. Kayang siling sang pag-asa mangin malayo ini sa kadutaan sang Pilipinas or sa landmass sang Pilipinas. I thank you, Lord. Strolling along country roads with my babe. So buot silingon, hindi siya maglandfall. Buot silingon, wala siya sang direkta nga epekto sa mga kadutaan sa Pilipinas. Galing kay T, basta may bagyo sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Bisan gani sa sagwa pa sang teritoryo sang Pilipinas, pwede niya gid sa pabaskogon ang habagat. Kagang habagat, amuning mangintunaan sang mga pagbubo sang ulan sa mga nagkalain-lain nga lugar sa Pilipinas. In fact, kaina, nakuha na to ng information from the Weather Bureau na apektado na sang trough or extension sang bagyo ining eastern section sang Visayas kag Mindanao. Kahapon ang siling sang pag-asa kon magsulod na ang bagyo sa Pilipinas, pagatawgon ini siya bilang si Bagyo Queen. Alauna 21 ang aton oras, mga ka-K5, sa mga nag-celebrate sang ilang birthday today. September 23, 2026, happy birthday sa inyo. Halin sa amon diri sa It's Your Time to Shine program sa K5 News FM.

0: ginpang check ko na ang mga messages nga nagsulod sa isa ko ka account. Why gitsang birthday greetings, kuya. Good afternoon sa imo, kuya.
1: Mayong hapon, kapandira. K5 sunshine.
0: Hindi man ta dapat magkalipad sina kuyang kabandera ka K5, okay lang ah. Once again, today is September 23, 2026. Happy birthday sa mga nagasaulog sang ila ka
1: Happy naman. Birthday!
0: Pabalaan nyo lang kami karon ni Kuya Kenneth kung sino ang nagasalubrate sa ilang birthday para karon sa gabi may panyapunan kami.

0: Masaylo naman karo masaylo naman ta karon kuya sa piya ko nga account.
1: Kay
0: may mabasahan dita na. 1:24 p.m.
1: Salasaylo naman.
0: Oras. Ang oras ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio.
2: Here I go again.

0: Siling ko gin kuya may naulihigin. Kaina ko pa ni ginabantayan ang mga messages. Ang mga birthday greetings. Pero naulihi pa gin si Ma'am Bings. Sala ka, Ma'am Bings. My friend si Ma'am Bings Delphine. Can I go celebrate sa iyong birthday today? And she is listening right now. That's what she told me. Happy birthday kay Ma'am Jenny Jane Villanueva. Birthday niya subong September 23. Dara ko no sa Iloilo pero nagapamati siya subong. Happy birthday, Ma'am Jenny Jane Villanueva. May you have more birthdays to come. Ang pagpanamyaw halin sa kay Ma'am Bings Delphine. Salamat gin, Ma'am Bings. I know you are listening. Salamat also kay Ma'am Rowena Villaran Erbido. Nagapamati sa gihapon sa eskwelahan sa Barangay Felisa. Advance happy birthday sa bana ko, Romy Gonzaga. Ronnie Gonzaga Erbito, September 26 ang birthday ni si Ronnie. Happy birthday, belated. Advance happy birthday sa imo si Ronnie Gonzaga Erbito. Ti, Mamueng, dira kami manyaga sa September 26.
1: Happy birthday gali sa kay Sir Attorney Jerry Liena, Tita Shane.
0: Ay, birthday subong ni Attorney Jerry Liena.
1: Yes, Tita Shane.
0: Director na siya sa LTFRB. Regional Director, kung hindi ko magsala. Regional Director sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board, LTFRB.
1: Attorney, happy birthday.
0: Attorney Jerry Liena. Attorney, happy birthday to you.
1: Alin sa amon dire sa Creek Vibe News FM. I've been in
0: love before. Ma'am Christine De La Cruz, good afternoon. I think that you're the one that I've been waiting for. Ma'am Choli Culado, maayong hapon. Sir Romy Pasigado, good afternoon. Sir Roms, mayong hapon gid sa imo sa Rome Store, Bakal Kamuda. Clinica Products, aradara si Sir Romy Pasigado. Tagid ni si Sir Romy Pasigado, kuya.
1: Yes,
0: isa ka mabinuligon nga amigo. 1:30 p.m. mga anton oras, mga kagay-five. Yes. Sa mga taxi drivers nga nagapamati right now, take
1: hapon.
0: Your MyDC, take your Clinica D3 Bio. Protection ni ninyo ang inyong kaugalingon against viral infection. Line na ang trangkaso, kuya, kung mag-igo sa mga drivers. Mahal-mahal na gid kuya ang presyo sang krudo, ya. Sa una, makagas up ako, kuya, mga 500. Okay-okay na ko, makaliwot-liwot na ko, di mo?
1: Subong niya,
0: kuya, nagdubli. Isa kalibo, tapos dugay-dugay, hubas na. Kapag ani kalibot kundi indiin dugay-dugay isa mo kalibo nga gintugong sa krudo hubas na amo na subong kamahal sang gatong diri sa aton sa pungsod Pilipinas and of course ang aton nga pagkabalaka ara sa aton nga mga utod nga mga taxi drivers, tricycle drivers, jeepney drivers as well. Budlay-budlay na gid sang aton nga sitwasyon. Here I go again. Yes, kuya.
1: Mayong hapon gali sa kay Sir Leonardo Sevilla, siling niya. Sir, advance happy birthday sa kay Mrs. Maribel Bustamante Renos.
0: Uy, saan ang birthday, sir?
1: Sa may sa September 26.
0: September 26, man. 3 days na lang, kuya. Damo-damo, da panyagahan.
1: Salad na ako na.
0: Amula na nga ito, no? Damo, da panyagahan. Pero ay man kami sa maging kadoan.
1: Gani.
0: Looking just like so, kuya na kuya, che-che lang na kuya. Che-che lang na iya.
1: Che-che lang na.
0: Mga ka-K5, we will be right back with more pagkatapos
1: ini. Lamang na sini. 101.5
2: K5 News. FM. D3 Bio. Problema sa pag kaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagbiklobyo, ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw, D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang kitong sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food, kagantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw, DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Po si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C, mabakang abutika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngunit nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C, mabakang sa mga abutika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista, ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka magabutika.
6: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
7: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, problema, gid ako sa akong body odor. Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
9: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na.
10: Kung nagamana ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Sintoma sang high blood sugar, ukon hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
11: Nagapalandulom na ang akong panulok kag pirmi la ako ginatuyo. Sa karon, nagatatlo pa lang kapulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginakasya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
12: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
13: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka-1 round sa akon. Inikal!
12: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
17: Cheers sa barkada nating
18: Night Shift, OT, Breadwinner.
17: Deserve na deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
19: Drink responsibly.
17: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
20: Let's go. Go with the flow.
21: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
20: go with the flow.
21: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
20: Charmy,
22: let's go with the flow.
23: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
24: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
26: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers o makakuha o higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
25: EQ Tinyo Ang Saya with EQ Diapers e-raffle promo. Play

0: Balik kita sa pagpangalaga. So it's your time to shine program 1:46 PM. Magandang oras mga ka-K-Fine. Nakita ta ka bala kuya, gakadlaw ka, ikaw lang isa. Kinanglan mabatuan mo gina kuya.
1: Huwag kita lang tawa nga, video tita siya.
0: Kinanglan mabatuan mo gina ya kuya Kenneth. Thank you sa kay Mambonang Salmorin.
1: Ginabatuan mo man. You're the only
0: one. Salamat man sa kay Sir Lito Pitalyar. Lito Junior Infante Pitalyar. Kasi nagpamati subong si Sir Lito ya. Yeah. Nag-comment sa siya gani sa akon nga post. Thank you Sir Lito. Good afternoon sa imo ma Mary Jane Sayo also. Gusto ko man tamyon si ma Mary Jane Sayo. Good afternoon ma'am Judy Aplaon. Salamat gid Sir Lionel Fortunado. Gusto ko man pasalamatan si ma'am Angie Aloy. Sang puro kapisan barang kay Vista Alegre kay siling niya nagapamati gid ko sa imo always. And somebody from Dumaguete sa Negros Oriental. Nagapamati dili sa may Purok 5 sa Barangay Takulin. Kay solid K5 listener gid siya kuno kuya. Siling niya I'm from Dumaguete. Good afternoon sa kay Ma'am Death Tubaga. Ma'am Death Delmo Tubaga. Salamat gid sa pagpamati sa K5 News FM.
1: Ma'am Death Tubaga, good afternoon. Always
0: dreaming of Sir Joseph Arevalo, good afternoon. When you smile, always gid kami nag-monitor diri sa Himamaylan, Tita Shine. Pag-greet kong akon nga anak, belated happy birthday. 15 years old na si Krishna Arevalo. Krisha Arevalo. Hala mo, Sir Joseph. Ang bag-o mo lang niging patamyaw sa amon. Inday Krishna. Krishna ni siguro. Or yes, Krishna. Krisha.
1: Krisha,
0: Krisha Arevalo.
1: Krisha Arevalo.
0: May sala gid sa kuya kay bata niya. Bag-o niya lang ginpag-greet kuya. O, belated happy birthday. Why niya ginambal kung sa sano kuya?
1: magaling. May utak mo.
0: Joke lang na, Sir Joseph. Ha? Kabalo ko love-love mo ginisinday, Krisha. Happy birthday sa anak mo, Sir Joseph.
1: Happy birthday.
0: Basta gani babae, Sir, makipapa, ginaya, no?
1: Makipapa, ginaya.
0: O, makipapa, gid, ang mga babae.
1: Papa's girl.
0: Kanami bala kuya sang ilang atupiko kaina sa forum. At sa ila ni Sir Eljan kag ni Sir Eric. May guest sila nga isa ka doctor nga nag-discuss about dengue fever.
1: Ay saya.
0: Kabalo naman kita sa dengue, basta dengue virus makuha na yan. Makuha naton ina pinaagi sa kagat sang lamok. Paano malikawan ang dengue fever? Simple lang. Hindi ka magpakagat sa lamok.
1: Amo lang ito.
0: Kag para hindi ka makadtan sa lamok, kag hindi magdamo ang lamok dara sa inyo nga palibot, kinahanglan magpanglimpyo gid, kuya. Natun-an ko na sang una, kuya, ang advice sang mga eksperto, ang tanan nga kaya pakulbon. Kainsindi ka na, kuya, magets mo? Inang mga pwede sudlan sang tubig, mga containers, mga botelya, mga plastic containers nga nagalinap ta lang da nga kon magulan kag mabasa pwede nga masudlan sang tubig. Pakulbon mo na siya kuya para hindi pagitlogan sang lamok kay dara mangitlog ang lamok madamo na sila. Di kung magdamo ang lamok sa palibot mo, masulod sa balay mo, hindi mo.
1: Sabi ko lang
0: yan. Kung damo na gadget, siyempre masulod sa balay mo. Kung may kwa na karon, may virus na karon, at pwede kagin magka-dengue fever. Ang budlay kuya sa viral infection, kay wala siya sang immunization. wala sang specific treatment for viral infection. So dapat pabaskogon ang resistensya para makabato kita sa ginatawag nga viral infection. Take your MyDC every day, Clinica D3 Bio, DTX 500 kadamo-damo sa mga suplemento. Gagina-mention naton diri sa aton nga program, It's Your Time to Shine, nga makabulig sa aton against viral infection. You can purchase this product sa mga butika malapit sa inyong sa lugar. Pwede nyo man mabakal sa Shopee, sa mga klinika branches sa Bilungan Negros Occidental, sa iban pagin nga bahin sa Pilipinas, may ara sa Negros Oriental, sa Iloilo,
2: sa Haro Iloilo,
0: sa Visayas, basta available ang mga klinika products.
2: Sa may Luzon pagin?
0: O, sa Luzon, na ara naman ang sa Luzon.
3: What I feel I know is true. You gotta realize.
0: Siyempre, mabakal man ang mga Clinica products sa Mace Wellness Product Center, yes, sa ground floor
2: sa Pleasant Mart Mall.
0: 1:51 p.m. Ang oras sa K5 News FM.

aton oras. Good afternoon, Sir Bornales Goles Dres. Sa mga nag-monitor sa aton dira sa Himamay Lansery, sa mga KSS members, KSS Southern Area, in behalf of KSS Himamaylan Area, good afternoon sa inyo tanan. Salamat gid, Sir Bornales Goles Dres. Sa mga suki naton dira sa Banwa sang Kawayan, kag sa Banwa sang Ilog, salamat gid. Naka-hook up right now ang Kaban Kalan. K5 News FM Kaban Kalan. Thank you. Good afternoon, Kaban Kalan City. We will be right back with more, pagkatapos ini.

0: News. D3 Bio, gusto mo ba na dami imumbu, kagpaminsaron at adlaw-adlaw? Mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapag damo sa imong good bacteria o probiotic sa imo tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madaming imumbu. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
0: D3 Bio. Ang D3. May VCO.
2: Oh, kanto ta sa mga dugang health benefits, Sir GP, Sir Boy. Kung adlaw-adlaw ka gainom sang D3 Bio, ti dako gini mabulig sa digestive system sa mga katigulangan. Siyempre, pag tigulangan na, ginapakaon ka ng lugaw, kaya halos di ka matunawan. Pero kung nakainom ka D3 Bio, mabuligan ang mga absorption sa mga importante nga mga nutrients, Sir Boy, no? Para malikawan man ang problema sa ito, ang irritable bowel syndrome. Ti balaan man nato ang MCT nga ara sa D3 Bio, gina-enhance ang mga good bacteria sa mga tinae sang mga katigulangan. So meaning pa, kung damo probiotic sa mga katigulangan naton, ma-maintain ang healthy gut, nami ang ilang mga immune system while fighting off sining mga harmful bacteria such as Clostridia and Bacteroides. Amo nang pinaka-common once nga tigulang ka. Mayo man siya isa tan palma, sinadok ang D3 Bio, gina-try ko na butang sa akon kuan, akon ulo nga may kaspa. Tingala ko, dula siya. Sa sige ko butang. Pero guwapo, namigid kay J.J. Dugumiyo. Sa sige niya inom di tribayo, gamot daw ang flower. Ay, siyempre ginapatay ang kagaw, Sir Boy.
3: No? May testigo ka, J.J.
2: Sino nagsimot, J.J. Dugumiyo? Ha? Kamu lang.
3: Ang gusto ko lang itong i-reiterate ang ginambal ni Dr. Ramil about Clinica D3 Bio, no? Sakto na ang D3 Bio, ang Clinica D3 Bio, ganap gabulig sa digestion sang tigulang. May, ang akon mother, no, may mom, si Virgie Zalueta, 88 years old, palakaon pakbit. Ha? Palakaon sa mga kinilaw nga okra, nga gibutangan sibuyas kag langgaw. Inatanan-tanan kung pigaw ang tiyan, hindi na may digest ang tigulang. Pero kinaka-clinica D3 Bio adlaw-adlaw, 2 to 3 times a day, makaon niya gapon ang mga paborito nga utan nga kilanlan niya. So amuni sa mga tigulang, no, sa mga caretaker sa mga tigulang, kanang kabalo ka mo mag-alaga sa inyo mga lolo kag lola, gai D3 Bio.
0: D3 Bio, gusto mo ba na dami imong mood kag paminsaron adlaw-adlaw? D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapag damo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel good hormones nga nagatugas sa madaming mood. D3 Bio. With Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga buting.
5: So, ang extra virgin coconut oil sa D3 Bio, Sir Boy, no? Makaprevente siya sa ginatawag seizure, no? Sa mga elders nila. Labanan sa mga tigulang, yung reklamo nila, lingin sa ulo, no? So, makabulig ining D3 Bio tungkol sa niya extra virgin coconut oil. Kaya ang extra virgin coconut oil, may aras ang ginatawag epileptic effect o kung kangay sa ginatawag epileptic seizure drug, no? Kangay ang epekto si Sir Boy, no? Sa sinangarason, ang D3 Bio makabulig sa mga tigulang, confirmin na galingin ang ilang mga ang ila ulo, Sir Boy. No, besides si Sir Boy, ang antioxidants nga rasa D3 Bio, pwede man makabulig sa may mga kuyap, bala, Sir Boy. Kapataan yung may kuyap, tigulang yung may kuyap, makabulig yung mag-reduce ang epileptic problem, Sir Boy.
6: Pinaka-common ng mga blatian sa elderly, no, mga geriatric diseases, amuning diabetes kag hypertension. Kung may diabetes ka, may edad ka, mga 60-70, you have diabetes, try nyo bala ang D3 Bio. Ang iyong medium chain triglycerides makabulig na to give you boost of energy bisan pa naga-gita ka sa imong intake sa carbohydrates. Subong man, ang nami sinisa iya kay gina-prevent sang D3 Bio ang pag-oxidize sang bad cholesterol. And also as a good fat, ginapanubo niya man ang imong bad cholesterol. So nami gini sa mga edad nga may hypertension and of course diabetes. Adlaw-adlaw mag-inom sang D3 Bio.
0: D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
8: Mga buti ka.
0: D3 Bio.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka. Imagine me without you.
2: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
1: Mga pinali sang gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
1: Mga pinali sang gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga

0: Babe. Do, wala ka gana magkaunaw? Kadami tigid sang luto ni Mana.
1: Do, wala ko sang gana, baby. Kadamo habis ang ginpanyaga ta kaina.
0: Aha. Sa bagay. Dessert lang ka na. Para mapuhay-puhay ta dayon. Eh, grabe nga daan ang libot ta kaina eh.
1: Ay, oo man, babe. Ay, babe. Pwede mauna lang ko tulog. Tukakapoy kiti.
0: Ah, di sige, babe. Masunod ako tapos ko kaon.
1: Ay, okay, babe. Kaon ka lang di, ha?
0: Dasig ko na lang pagkaon, ha? Agad makapahuway naman ko dahil yun.
2: Totoo, Mel?
0: Ah, Manang. Ah, dali di. Magpungko ka sa lamisa. Upunta kaon.
2: Ay, karon lang ko to, ah. Ay, huo gali. Mahiga pangita sa imo nga babae sa guha.
0: Ha? Sino nang?
2: Ambot kung sino to. May ginakugos nga bata. Ikaw ang ginapangita.

0: Di bala nagambal na ako sa imo nga hindi ka na magpakita pa. Kulang pa gidaw?
1: Mel, maluoy ka man samon sa anak mo ay.
0: Di ba na makapilan ako nagambal sa imo nga hindi na akong bata?
1: Sino manggaling amay si niya? Kabalo kagit ba lang ang virgin pa ko sa kitandog mo ko?
0: Hindi na ko yung magbahis pa. Oh, Aryo, okay na na eh? Hmm?
1: Hindi ko na kinahanglan. Ikaw ang kinahanglan naman sa anak mo.
0: May partner na ko. Hindi na pala magsinabad pa. Kabalo ka na gid nga hindi na ako balayo? Wala man ko sa kwarta. May lang gani kay... Na-jackpotan ko si Mara eh.
1: Mas ginpili mong kwarta sang samon sang anak mo, ha?
0: Natural! Mabuhit akong wala sang kwarta, ha? Kag-isa pa, useless ang pag-upod tanga doha. Tukod hindi mo nag-iapon akong bata? Nakabati ka? Abihali na di! Tawagan na kagaroon gwardya!
1: Sige... Hinunsulan mo kinantanan nga ini. Kamat ikaw, Mel. Hinunsulan mo kinantanan nga ini.

0: Na ano ka? Ano naman ang problema, Brad?
1: Kunabi, Brad eh. Si Lovely, Blau.
0: Si Lovely? Nga na, ano siya, ho?
1: Iginapa ako yung bata sa akon. Kabalo ka, gid bala, Brad? Callboy tayo. Gapangita tayo sa

0: time nga uyab.
1: Hindi man aguro nga hasta mindra sa muta sinibrada. Di bala, ikaw man ang nagambal sa akon nga si Lovely ang makapabag-o sa imo?
0: Oo, Brad. Pero nakilala ko si Mara. Palangga niya ako. Pag siyempre may datong. Ginapagustuhan niya ako sang tanan-tanan. Alahas, salakyan, kwarta. Kag siyempre sa kama.
1: Sa kama? Masulo mo si Mara, tol. Pero ang pagkabutang kag kwarta niya, arat na niya sa banay, tol. Kabalo kagid ba lang, ha? Sang rules ang call boy. Palipayon ta lang yung aton kliyente. Pero wala na butang sa rules ta. Nga mangguba kita sang pamilya kag agawon ang asawa sing iban.
0: Rules lang niya, tol. Palangga ko si Mara. Kagiging bana niya. Ato ya sa abroad.
1: Halong lang, tol. Base bala nalipat ka na. Nga ngupunta sang una, ginsalvage to.
0: Imposible na, tol. Testing nga nila, eh. Mabato ko ya, tol. Palangga ko si Mara.

0: Adlonang lipa. Oh, si Bara. Wala di siya sa tupad ko. Base ko naglakad na siya sa amiga niya. Motong ambal niya eh. Ngaaga pa siya malakad. Tukod may transaksyon to silang mga alahas. Oh, magbayo pa. Mahimos ko. Pailis ko sa bayo ko.
1: Uy! Daw maayo ang tulog mo sa high-end ko nga kama.
0: Ba?
2: Grabe ha?
0: Hindi. Ikaw?
1: Uy! Ang ginasuksok mong alahas sa liog mo?
0: Iboto mo kulintas ko?
1: Ako na kulintas ka ni Malka, ha?
2: Muli ka! Ay, magaling!
1: Kasiwa niyo, kasiwa! Sige mo!

0: D3 Bio.
1: Problema sa pangkaso, hilana, sipon,
0: kagubo,
1: tugasong virus, kagbikrobyo.
0: Ang D3 Bio ka na.
1: Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, naginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlawadla. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa ka sahi nga brain food, kag gantinlo man sang aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlawadla. DGX 500. Kina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika.
5: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, mag-ed ako sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nag-ed ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
8: Kabalik-balik sa CR. Kinadiarrhea. Mags 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Magklinika Spore Biotics na.
9: Ang kakulangan sang energy, inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue, may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues, kag mental health issues.
10: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Pinoy, Squalene Capsule.
9: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Energy booster.
8: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
11: Sa among lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
12: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani makawan round sa akon. Inikal.
11: Bigaw ang performance kay darling. Mang extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinapasko, mas ginpan nami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpapasko sa dilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
16: Cheers sa barkada nating
17: Night Shift, OT,
18: Breadwinner.
16: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
19: Drink responsibly.
16: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
20: Let's go. Go with the flow.
21: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
20: go with the flow.
21: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
20: Charmy.
22: Charmy, let's go with the flow.
23: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Tag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
24: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
26: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
25: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.

0: Oh, Diyos ko! Anong natabo sa imo, anak? Nga kadamos ang lagom sa guya mo!
1: Nay.
0: Ay, Diyos ko!
1: Gidpulihan ko kastig sa mga tambay.
0: Oh, Diyos ko! Eh, nadula ang kagwapo mo, nak! Eh, ang unto mo sa ibabaw, oh, wala na, ho! Oh, Diyos ko!
1: Mga nanay. Nay. Bulihin ko, nay.
0: Ano?
1: Palihog. Tatawagin si Nang Bilba. Ang bitch na buli obla ko.
0: Oh.
1: Kay padresan ko ng mga tulas ko. Walang ikunahan kwarta eh. Nung hospital na. Tingnan, hindi ko makuntok si Mara.
0: Ay, Diyos ko.

0: Bakit di si Mara ba? Dari sa suki niya sa salon. Pila ba ka si Badag? Hindi ko kisa makontak. Hindi mo ko pwede ka bukosulod sa subdivision niya. Ginasudla niya. Tugod ba si Bible lang siyang bana niya ka nagkakanto ko dito? Ano ninatabos sa akin man? Wala na ginawasang karta. Hindi mo ko pwede kakuha sang kliyente tungon. Ugab na ako. Basi man, lawasan ng customer ko sa akin. Si Bara. Si Shaina. Siya yun ang kapanulong din sa salon. Salamat. Mayo lang. Hindi niyo punong bana niya. Sugataon ko siya. Mara! Salamat. Salamat ka nagpakita ka.
1: Ba? Sino ka?
0: Kaksuan kong face mask ko. Ako hindi. Si Umil.
1: Umil? Ikaw ina? Nga naungab ka, ha?
0: Gintestigo mo sa bana mo. Kag sa mga upon niya. Wala ka pala matingala nga. Wala na akong makatulog sa balay ninyo.
1: Siyempre, tingala eh. Tingala ko man gani nga, hindi ka na makontak. Abi ko gani, nagbalik ka na sa obra mo.
0: Wala. Malabi ka, istorya, Mara. Kuhan. Palihog. Buligay bang kuhay? Kuhay ako sa apartment kag kinahanglan ko gud sa kwarta.
1: Sorry kay Dumel, ha? Ari na diyang bana ko eh. Busy kami sumunga sa ginapatukod namon nga negosyo. Gali. Hindi ka na magpakita sa iya, ha? Kay basi kung ano pang matabo sa imo. Sige na. Malakat na ako. Damo sa nagabantay sa ako na eh. Ari ka rin yung 500, oh. Basi wala ka pa kapanyaga.
0: Maradali lang.

0: Diri na lang ako matambay sa Laguna. Base ko may mapick up ni Sakon nga senior citizen. Bahala na tigulang. Importante makabawi ko. Siyempre, ipapustiso kong unto ko. Kabudlay mangita sa customer nga. Hindi magbalik ang kagwapo ko eh. Kung wala lang tani na bulilyaso, prinsipe, higit ko tani sa luyo ni Mara. May bata nga lalaki nga nagatakang-takang, oh. Kag ginakapitan sa siyang managbantay niya. Uy, natumba!
1: Baby girl!
0: Ano, abi kay... Daw kapalakan nga bata. Ginpalapitan sa siyang babae. Siguro, iloy niya ina.
1: Baby, natumba. Come here, babe.
0: Ba? Hindi.
1: Baby!
0: Daw kilala kong babae ngayon na.
1: Come here, baby girl!
0: Daw sila, bre. Shagin! Palapitan ko siya. Lovely. Ga.
1: Sino ka? Manang. Manang lakata. Masi adik na nagpalapit sa aton. Kay naka-face mask sang itom. Lakata, manang lakata. Let's go, baby. Basi adik inong nagpalapit sa aton kay naka-face mask ng itom.
0: Madali gid lang.
1: Manang, kugusan na lang liog si Kurt ha. Pakadus sa salakyan.
0: Lovely, madali gid lang. Bata ko ina.
1: Umil? Ikaw?
0: Lovely. Oo. Ako ini. Siya ni bata ta?
1: Ay, hindi mo ni bata iya. Akon ini. Kaghugali. Ito po si tsura mo. Nagayupo kang guya mo, ha? Kagdawala ka na unto sa babaw?
0: Kukukuan. Malapit ka istorya. Lovely. Naghinulusal gina ko sa... Ginibo ko sa ito sa iyo. Kung dati, mapatawad mo pa ako.
1: Umil, napatawad na ka. Sinugit abi ako, hindi magpatawag kay taho man lang ko, hindi bala? Ayaw gali, malakat na kami kay gapanawag ng bana ko eh.
0: Ano? May bana ka na?
1: Nakibot ka pa, ha? By the way, Umil, kaluoy man sa kaimtangan mo, subong ba? Basi gusto mo magpapustiso. Dentist ang bana ko. Librita ka!
0: Lovely.

deserve ko nga insultuhon ako ni Lovely tungod perte man kadako sang nahimo ko nga sada sa iya. Wala ko ginbaton ang offer niya. Kag wala naman ako naglagas sa bata, tungod wala man ako sang ilagas, kag wala man ako sang pamatuod nga bata ko gidman ato, kay gin-deny ko na ato sa tupa. Grabing paghinulsol ko sa mga ginhimo ko. Siguro, karma ining nagkalatabo sa akon. Kinkabig ko na lang nga isa kamalaway nga damgo ang tanan. Sa subong nagabiyahe ako sang e-bike, kag nagbalik na sa normal ang kabuhi ko. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, O'Meal.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Nolly Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Ugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Angaton oras mga ka-K5, alas 2:30 na sang hapon. Kaupo nyo sa gihapon, Sunshine Lacson, and of course, Kuya Kenneth. Nagapamati ka mo sa It's Your Time to Shine program. There is a K5 News FM. Bago nyo lang kinabatian ang drama Pinanid sang Gugma or The Pages of Love. Kanami isang istorya, no? Nalingaw ang iba nato ng mga tagpalamati.
1: Ang iba na tuyo.
0: Ang iban, why gina sila ginatuyo, kuya? Nanamian gina sila mamati.
1: Mayung hapon lang gali sa mga construction workers nga nagapamati. So, buong good afternoon sa kay Tito Renato, kag mga upo niya, dala sa may, ang nag-obra sa may, sa balay ni Kuya Ken.
0: Oo, dara sa may mansyon. Yeah. Dugay pa matapos, balay ni Kuya Kent.
1: Yes. May hapon na sinyo tanan.
0: Ako na ako, iguro balay ni Kuya Kent. Ay, no?
1: Second floor pa na.
0: Oo, may second floor pa. Ma'am Jonaline Rondes Galila, good afternoon.
1: May hapon.
0: Ay, na tamyo si Ma'am Jonaline, thank you, good. Ma'am Glo Castillo, good afternoon. And sa kay Ma'am Judy Aplaon, kaina to nag-greet ko na si Ma'am Judy Aplaon. Salamat, good.
1: Mayang
0: Sir
1: hapon.
0: Sir Dudes Molina, good afternoon. Yes, Kuya, go.
1: Mayang
0: go
1: hapon, ma'am. Sa kay Ma'am Marisa Galinero, good afternoon. Kuya Kenneth, dihog ko greet sa cousin ko nga si Sir Mario Ardosa Jr. Good afternoon sa imo, ma'am.
0: Kay Ma'am, yes, Kuya, wala pa? Ma'am Angeles Kagil. Good afternoon. Salamat, good. Ma'am Angie Aloy. Damo di sila, kuya, galing kay ang iman. Hindi ko na makita mga names nila. Ang ilang mga greetings, wala nila ma-post. Wala nila mabutang
1: Masen
0: sa comment section sa ako nga page. Ay, dira ko kung kay isa nagabasa, no? Sa mga followers ko sa page ko, Sunshine Lacson Original, salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta. Sa mga taga-barangay Felisa, good afternoon. Ma'am Orlene Vergara Hinsoli, salamat gid sa pagpamati sa It's Your Time to Shine program.
1: Mayong hapon man sa kay ang family ni K5 Rymwell Alcantara sa Alcantara family sa may barangay Mansilingan. Sila ni Tita Jenny Alcantara, good afternoon. Kay Tito Larry Alcantara, always gid sila kapamati. Silingya sa akong Tita Shine. Kenneth, nang kami kapamati muna sa kay Ma'am Shine sa K5 News FM. Mayong hapon sa Alcantara
0: family. Sa Radyo Bandera.
1: Alcantara family, good afternoon sa inyo tanan.
0: Ma'am Yvonne Imperial, good afternoon. Hindi pagpilia ang lalaki nga wala sang panindugan. Ang lalaki nga wala sang prinsipyo. Ang lalaki nga irresponsable. Ang lalaki nga may manubo sang value, bisan sin o lang nga babae ang ubdan. Amo na mga lalaki nga may manubo sang value. Inang mga lalaki bala nga gatiyog ang mata kon makakita sang babae sa palibot niya. Gatiyog dayon niya mata.
1: Kapanurong
0: tana,
1: mata.
0: Gatana, oh, dito. Upod niya na asawa niya. Matulog pagid sa iban. Ano ka for sale? Ano ka ginabargain mo ang imo kaogalingon? Basta gani mga amo ni nga mga klase sang lalaki, amo ni mga lalaki nga may manubo sang value. Bisan pagin pabusong kana sang lalaki nga ina. Indi pagipilit ang imo kaogalingon sa iya. Indi pag-ipilit ang imo kaugalingon sa lalaki nga indi sa imo. Kay abi mo lang ga, hinulsulan mo lang ang pagpilit mo sang imo kaugalingon sa lalaki nga ina. Kabalo ka na kung ano ang mangin ending sang inyong relationship. Kung wala ka pa kabalo, ihambal ko sa imo. Ang ending sina lang ga, abi mo ano? Kahuyanan. Sa aton nga kabuhi, of course, nagakasala gid kita. We are not perfect. Pero kung makamu-mu ka, kinahanglan nga magbangon ka, kay ang pagbangon, amo nang pinaka-importante sa tanan. Amo na nabalang siling nila nga hindi importante ang sala nga desisyon, ang importante ang imo nga pagpangon pagkatapos ang sala nga desisyon kay diri nakataya ang imo nga future. So sa kada himo mo sang sala, ang pinaka-importante dira ang imo nga pagbag-o, ang imo nga pagbangon kay dira nakataya once again ang imo nga future. Samtang temprano pa bag-uha ang imo nga kabuhi, samtang may panahon pa bag-uha ang imo kapalaran. Alas 2:43 ang anton oras.

0: Las 2:40 siya din ang tunang oras mga ka-K5. Magpakonsulta sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Hernay Street sa Tumang Sanggate sa Paglaom Sports Complex kay wala ka mo sang bayaran sa consultation. Yes po, libre ang pagpakonsulta. And available man ang mga klinika products sa Wellness Center dala sa Hernay Street. Kanamit-namit kuya sang coffee, nagtimplagid ko gintagaan ko ni Sir Eljan. Wow. DTX Coffee Mix, gasala-sala ko kayina, may makadto ko sa admin office, may kape ka muda, namangkot pagi ko sa HR, may kape ka muda Inday? Ay wala, Mami Shine. Sir Eljan na ginakahatag sa akong sabong DTX Siyempre. Coffee Mix. Kaya hindi man ko abi kuya, pwede sa ibang nga coffee. Last time, nadula ko, mga 3 days, wala ko naka-program. Actually, kuya, to be honest, nag-inom ko sang Americano Espresso.
1: Ay, de.
0: My God. Hindi. Nagid, kuya, magliwat. Bahala ka mo da. Imagine, kuya, kabalugid ko. Nga base, magsaka or atakihon ako sang hyperacidity. Again, try ko lang because wala na sang iban nga coffee nga available eh, at that very time, no? Nga kinahanglan ko gidya magpungko. So, nag-order kita sang coffee. O, kuya, sus Mariosep. Ginatake ko sang hyperacidity amo na gani siling ko.
1: Hasta subo.
0: Hindi yung paglahog-lahog yung hyperacidity.
1: Delikado gid.
0: Why na sang iban kuya nga kape nga pwede sa akon DTX coffee mix lang gid. Why na sang iban pa? Hindi siya makapatrigger sang hyperacidity mga ka K5. DTX Coffee Mix, available sa mga butika malapit sa inyong lugar, available sa aton nga mga KSS resellers dira sa inyong nga barangay. Kag kun gusto ninyo mag-offer sini dira sa inyong nga sari-sari stores, sa inyong nga kapihan, pwede ka mo magpangumpara sini sa Maze Wellness Product Center. Sa ground floor, sa Plaza Mart Mall. Yes, tagaan ka mo sang diskwento, atagan ka mo sang discount kung gusto nyo nga maging reseller sang DTX. X Coffee Mix. Hindi siya makapasaka sa atin ng blood sugar level. Kuya, may nag-text sa akon. Siling niya ga-monitor ko. Bisan wala mo ako ginasapak. Kay Tuto Kenneth na lang ko mapa-shout out.
1: Sina.
2: Make the you tide.
0: Why may nag-message sa imo?
1: Ma'am Veronica Delgado Recto?
0: Hindi.
1: Sina?
0: Si Tito Cup.
1: Ay. Tatawon ka lang
0: basta
1: diyan.
0: Basta gani, tigulang ka na, gasulusunggod ka na kuya, kung hindi ka mag-greet mo.
1: Mayung hapon ka ni sa kay Ma'am Veronica Delgado Recto, damo-damo, ginapa-shoutout sa akong tita siya, no? Sige niya, shoutout sa KSS Federation Officer sa Andalawan Chapter, Ilog Area, Ma'am kay Ma'am Jocelyn Mandal, Nelia Bar, Ma'am Delia Barsaga from KSS Barangay Barangay 1 Chapter Ilog Area. Good afternoon still. Mayroon hapon. Hindi ko na mapasanta na.
0: Nag-ilalakwid ng dila mo kuya.
1: Ganit man.
0: 2:51 PM ng oras. I just wanna share this information to everybody. I don't like this. Hindi ni manami nga impormasyon para sa akon, kag para sa aton tanan, kag para sa aton ng mga amigo, ng mga drivers nga nagapamati right now. This is from Department of Energy. This is from DOE.
1: DOE.
0: Ma'am Janeline Carmona Espiritu, good afternoon.
1: Pagtaas ang presyo.
0: Sa mga suki naton dira sa Barangay Alihis, good afternoon. Ma'am MJ Abrasado, good afternoon. Sa mga taga-Banwas ang Hinigaran, good afternoon.
3: Think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place.
0: Kuya, gusto ko na lang ni basahon ha. It's 2:52 PM mga ka-K5 ang oras ginadulong sa inyo sa DTX a Coffee Mix.
1: Nakadetox ka
0: pa. Yes, kaginadulong man sa inyo sa DTX 500 capsule.
1: Agree by your coffee.
0: Posible o manong magpatuloy pa ang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa bansa hanggang sa Pasko. Amuning hindi ko na namian nga information, kuya. Ayon sa Department of Energy or DOE, sa ngayon ay wala pa silang nakikitang indikasyon na maaring bumalik ang presyo ng oil products sa pre-war levels, lalo na at patuloy pa rin ang paglala ng tensyon sa gitnang silangan. Gayon din ang pagbaba ng halaga ng piso. Pinagets nyo to? Ang siling sa Department of Energy, subong wala pa sila sa nakita nga indikasyon nga pwede or posible nga magbalik sa presyo ang or sa daan nga presyo ang mga oil products. Ang presyo nga tag 55 kada litro pa lang kuya ang presyo sang krudo. Amuni ang kwan mo, antes ang kinagamo sa Middle East sang February, ang presyo sang krudo was only 55 pesos per liter.
2: Stop existing and start living.
0: Imagine that. Sige-sige gihapon ang tensyon sa Middle East. Kag naganubo man ang value sang piso mga ka-K5. Base sa December, maglabot na ni Pila, the Shintos.
1: We have no choice.
0: Huwag naman po.
1: Ayong hapon na galit sa kay Mami Lilinting Balinas. Kapamatigid siya subong afternoon sa imo, Mami Lilinting Balinas.

0: Buwas makita ay kita para sa isa na naman ka edisyon sa ating program It's Your Time to Shine. Ini si Sunshine Lacson.
1: Kag ina naman si Kuya Kenneth Uy para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Imo pangalan na partner.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
3: Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani?
4: 470.
3: Sangsano ka nagsugod inom na DTX 500?
4: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa aga, bali 2 times a day.
3: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
4: 160.
3: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
4: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
2: ako. DTX 500.
5: Atong talakayan subong is all about allergy. Isa ni ka immune system response ang mga foreign substances. Normally, hindi man harmful sa lawas. Sulod bidang yabok, mga balahibo, or aso.
6: Siminto.
5: Actually, isa ni sa gitawag nga overreaction sa imong ano, abnormal immune system response. Kung gato ka rin allergy, mangoy mo immune system eh. Pero kung healthy man lang imo immune system, kag alam, hindi ka na mag-allergy ah.
6: Oh, correct Dr. Ramil, no? Take for example, ang allergy sa pagkaon. May mga tao nga hindi allergy sa seafood, pero later on naka-develop sang allergy sa mga pagkaon nga wala man siya allergy before, no?
5: Ang iba niya makakaon niya pasayan, kasag, shellfish, dag, kuan dai panghabal dai ang panit, hindi baka ginawa, ginhapo dayon, damo lang ginabatyag. Ang asthma, isa na sa forma sang allergic reaction. Kag ang worst nga form sa nga allergy is ang respiratory attack. May pagani ang panit kay siyempre gapantal-pantal tapos kaluton mo lang eh. Kung kabalo ka ang kalot eh, mampawa naman. Pero ako nang di ka kaginawa ito, delikado na yan.
6: Delikado kung ikamatay isang tao, ang worst form of allergy, ilabi na kung iguon ang imusin nga lungs. Isang hardjack pa na.
5: May ginatawag sa GP nga status asthmaticus. Ining medical emergency nga sahi sang asthma exacerbation, kundi mayara sang hypoxemia.
6: Huwag ka oxygen.
5: Hypercapnia. Sobra ka damo carbon dioxide.
6: Husto.
5: Sa imudugo bangod sang hypoventilation or hindi ka kaginhawa sang husto eh. So ang sunod si nati secondary respiratory failure eh, patay.
2: DTX 500.
7: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
6: Sugod lang nag-inom ka DTX
7: 500.
6: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
7: Almost 3 months na.
6: Sa isa ka adlaw kapila ka mag-inom?
7: 3 times hindi.
6: Kamusta ang alay sang kamot?
7: Wala na.
2: DTX 500.
5: So simple man lang, management sir GP, inom ka sang food supplement, termina mo na ginabalik-balik para sa imong healthy nga immune system, DTX 500. Or pili lang sa Mighty C or Pure C. Amo man na ang gabulig sa imo. Take note, imo lawas wala ga produce ang kuan vitamin C.
6: Gusto.
5: So you need supplementation. Kay hindi makumpleto sa imo ginakaon. Nga gakaon ka pulo ka bayabas ka dadlaw. Gakaon ka pulo ka orange ka dadlaw. Gakaon ka guyabano. Yawan ka na ya. Amo ra ka importante nga adlaw-adlaw mainom gigaya DTX 500.
6: Correct.
5: Isas pa matuod sa RGP ang sige na ko inom sa Mighty C. Wala gi ko ya allergy. Bisan ano pa nga higop ko kaya buok, no? Mga pagkaon, mga bulong na luyan sa Ginoo ay man. Kaya ang sikreto dais palakaong kagulay. Si palainom ka DTX 500, palainom ka Mighty C, may allergy ka pa ba? Sige-sige ha lang. No, kung halimbawa may history ka allergy, it takes hindi na madalas 1 month ka inom sa DTX 500 kay Mighty C. It takes years para matadlong ang imo immune system, para mag-healthy, para mag-alam. Amo na importante kag kabalo ka mag-into. Permina to ra ginatidlo mo, intuon mo imo immune system. Paano mo intuon imo immune system? Di gutom ang immune system pagaga. Inom ba ka Mighty C kag DTX para amo na pagkaon dayon sa imo nga immune system? Kay kung unahan mo nakatamis, sigurado hindi na pagkaonon sa imong immune system ang DTX. Nga permi ka hambalon sa imong tatay nanay, kaon prutas, kaon gulay.
6: Tuod, no?
5: Because of antioxidants.
8: Correct.
6: Of course.
5: Because of antioxidants. Inhatag na sa Ginoo para magdepensa sa tanong batok sa adlaw. So, ang sikreto, kaonon naton siya para inang antioxidant nga ara sa tanong ma-transfer sa ato.
6: I-transfer sa imo.
5: So, gasto pa ka? Kakapoy kaon niya. Hindi ka kapoy mag-sikaon na ng mga bark.
6: That's why the DTX 500 lang ang Mighty C.
5: Arada ang pinaka super antioxidant sa kapsula yung nga ina.
6: Correct.
2: DTX 500.
8: Ako si Herminia Titong, 53.
3: Tila ang imo blood sugar sa una?
8: Sobra 300.
3: Sa pagbakal mo sang Detex 500, paano mo iniginainom?
8: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
3: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
8: Oo.
3: Mga ano nakadugay ka naginom?
8: Mga sobra na isa kabulan.
3: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
8: Oo.
3: Anong resulta? Tila na?
8: Sobra na lang 100.
2: Detex 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Number 1, 101.5 K5 News.

Hey, hey, this is your K5 News FM Philippines 319, The Big Mix. At ito, sa inyo ng ating D3 Bio. Tandaan ho ninyo lagi kapag ubusin po, nagtatrangkaso, always mag D3 Bio tayo. Araw-arawin ho natin ang pagtikon ng ating D3 Bio sa bayan ng ating alkaline-based vitamin C, ang ating Mighty C. Lalo na ho ngayong yung weather ho natin, super-duper init. Ewan ko lang. Tapos naka-aircon ho kayo sa opisina ho ninyo, siguradong magkakatrangkaso ho tayo. At yan ang kapag mahina ang ating immune system. So if I were you guys, make it sure na pinaprioritize natin yung ating kalusugan. So take religiously ng ating DTX 500, D3 Bio at ang ating Mighty C para naman ay tuloy-tuloy kung ano man yung pinagkakabalan natin sa buhay natin. Right? Okey-dokey, 320. The Big Mix right here on K5 News FM with Agent Jack.

Panga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics. Makabulig sa

0: Tiandugas ang mga kagaw. Klinikas for Biotics.
1: Ba, daw may kondisyon ta priyaw?
2: Ah, oo, good pre.
1: Abi pre, sugiri man ko sang sikrito mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
3: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara in Squalene, Omega 3,
1: uy,
3: kag Vitamin D3. Nga nagabulig pa bakod sang aton tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga lutalutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
1: Sige pre, mahingagaw ko anay, baka sang Dr. Pinoy sa butika pre.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule, mabakal sa mga butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica for Biotics.
5: Gah, mag-joy ride man tabi, gah.
6: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah.
7: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
8: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
5: Tika, ma-joyride na ta.
6: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
5: Sana kaya kakitiya?
6: Siyempre, naka-extend ko ya.
5: Basta sagad nga driver, extend lover.
8: Extend Supplement for Men.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
12: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang ako ng mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
13: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
14: Cheers sa barkada nating
15: Night Shift,
14: OT,
15: Breadwinner.
14: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
16: Drink responsibly.
14: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
17: Let's go. Go with the flow.
18: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
17: go with the flow.
18: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
17: Charmy.
19: Charmy, let's go with the flow.
20: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Tag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
21: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
23: Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi.
24: Mag-usar sang salon pass.
23: May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
24: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
23: May long lasting relief.
24: Tugtog 8 ka oras
23: para sa nagkapanalakit nga baka.
24: Liyaw kalikot
23: sa salon pass.
24: Salon pass, may direct nga pagpanalupsok sang mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sang abaga.
23: Liyaw kalikot.
25: K5 League of Champions.
1: Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now, in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions.
2: Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix. 1.5.

Oh yeah, if you have nothing to say, then say nothing at all. We got 45 minutes after 3, final 15 minutes for the big mix. Ang oras na yan ay hatid sa atin ng ating Sport Biotics. Sa mga mahina ang kanilang tiyan, laging sumasakit ang tiyan, may problema ho sa tiyan, laging may amoy-amoy o ano man yung nangangamoy ho dyan, mag-Sport Biotics ho kayo araw-araw. Mabibili sa lahat ng sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Maraming salamat sa pagtutukon ninyo. Kita-kita tayo bukas. Adios for now.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga indi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
2: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanilang. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pagkamalao. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: no? Ifit mo na ang imo jersey. Abi-abi, tanawon ta kun na, igo na sa imo. Kaguo gali. Gusto ko, may terno nga shorts ang imo nga top nga jersey. Hmm? Oh. Ataksan ta ka, abi ang hawak mo. Kay takson ko sang tape measure. Brian? Pwede ko ma-touch ang...
1: Anong gusto mo i-touch, Mami Otsaw? Ha? Pagparang ka. Di nang takson mo haw ang hawak ko o kunang ulo ko.
0: Ha?
1: Pagparang ka, Mami Otsaw. Pagparang ka.
0: Pwede ni huhaw? Pero kung hindi ka pa ready, okay lang gid kuya. Gusto ko nga kung may matabo gid man sa tunga ta. Gusto ta nga duha ah. Para pariho naton nga ma-enjoy ang moment.
1: Ayos.
0: Ha? Sure ka? Ay ka pa ko pi? Wow! Dakota ka, Bri? Dakota?
1: Imo na.
0: Ako ni? Imo na.
1: Shit! Alam mo!
0: Uy, pagkatapos mo ako naman, ha? Ako naman!

Sa diin tong buisit nga Brian man, umandam gid na siya karon sa ako na. Umandam gid siya. Oh, ara. Ato, may motor nga nagpundo sa ugsara namon. Pa, si Brian ina ah. Kag si Uting agi. Nga nag-ulo angkas na yan si Brian kay Uting agi man. Ay, doa. May napinamahuan gid ako nga maayo haw. Ay, baw, eh magwa ako. Burubugnuhon ko siya bala. Ay! Ay, maayong gabi, Madam Uti.

0: At Tridelia, pasensya na ha, nagabihan kami pa uli ni Brian.
1: Kuhanabi, giningagawa namun tapos ang ilay uniform sa basketball.
2: Ay, wala sang kaso, Madam Uting. Kung ikaw ang upod ni Brian, wala gid sang problema. Kay kahibalo ako nga safe ang anak ko. Ay, thank you gid, Madam Uts, ha?
1: Ay, thank you, man. Tridelia, thank you, man. O, tisigi na, ha? Hindi na ako magdugay. Ginapit ko lang si Brian, dire.
2: Ay, okay, ah.

0: Nay,
1: ah.
0: Sudan gali oh. Yun bakal ni Mami Ots.
1: Ha? Ay, abaw sus. Ah, kahuluya, man. Ay, nagpagamo ka pa, Madam Ots.
2: Ay.
0: Skarte, bulok na subang gabla mo. Ito na, may tampuyong mo na.
2: Ah, hindi na ako magdugay, ha, Chay Delia. Brian ga?
0: Sige, Mami Ots. Thank you, kid. Boss, makatulong ko to saga sa balay nyo, ha?
2: Sige. Ulaton ko ikaw, ha? Ano ka niyang ang gusto mo nga pamahaw, boss?
1: Baw. Okay. Wala
0: kung
1: na.
0: Kung ano lang ara, Mami Ots, ha?
2: Bal kung ano ang gusto mo kay lutuan ta ka. Itlog nga, sunny side up, kag chicken fingers.
0: To sino bi kag itlog, Mami Ots?
2: Okay, no problem. May pork tapa ko dito sa freezer. Imuon ko hato nga tusino karon pag-abot ko sa balay. Agun nga ma-marinate ko hasta mag-aga. Ay, dapat alasyati ato ka na sa balay nga aga. Kay madulog pa ako sa banwa. Agun nga mag-report sa parlor ko. Kagsakon nga tailoring shop.
1: Ay, aba, kanami kay may parlor ka na may tailoring shop ka pa. About big time ba? Ay, pero labay man ang akon bala, Madam Ots.
2: Ay,
1: paborito ko gidina bala ang tusino nga baboy mo.

kaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Ul.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, gid ko da, ha?
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya, how?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
0: K5 News FM.

0: Nay! Nay! Liyo ko bida sang tinigang sa rice cooker. Bikon na luto na ina, Nay!
1: Ano gid pala ginasala-sala mo, Uteng Mang? Matiyagan ko daw, mabisita ding vice-presidente sa balayta, kag mamahaw.
0: Ay, sinanay bala mo.
2: Sobra pa sa vice-president ang bisita ni Mami Ots, Nay.
1: Ano?
2: Presidente, gidya.
0: Presidente, sang dugan ko. Wow!
2: Kapay pa nga hindi ka lang pag-intuon sang boylet mo, Mami Ots. Kapay pa.
1: Amugid! Nan! Sige ha! Biniusit ka naman, Uteng!
0: Uy, sobra naman ka mo!
1: Ay, hindi ah! Uy, kagadya kanudlaan, Uteng! Ay, bahala ka nagadya sa kabuhi, Uya!

0: Oy! Matimprano ka pa uli, Mami. Oh.
1: What? Yes, ganda.
0: Ay?
1: Kay matanawa ko sang championship game.
0: Ay!
1: Sa palalabs ko.
0: Ay, hello! Ay, hello ka, sweet. O, oh, di. Oh. Nakascore ka na? Ano?
1: Oh, yes!
0: Ay!
1: Oh, my God! Oh. Ay, kadakuta pala sang bata.
0: Ay! Ay, Diyos ko! Hoy. Bota, may pa-practice ba?
1: Ha?
0: Ano?
1: Ha? Ay, apoy, digid, ah! Pero, base pala hindi magpasok ko, ha?
0: Ay, simple lang yun na. Planuhan tayo niya. O, ang sweldo ko dali sa parlor, mainom ta sa balay.
1: Oh.
0: Mahituya kaya kulong tuya isa sa ginarintahan ko nga balay. Ay, pwede ta dito, ah. Majaming-jaming kita dito, kag... Siyempre, paupo doon ang mga amigo, ya.
1: Oy? Hmm? Ay, oo, ah.
0: Hindi balay? Eh?
1: Ah, anong plano, ma? Ma-fivesome kita?
0: Ay!
1: Ang buot mo si Lingon. Sikit kag budot. Dalon ta pa?
0: Mismo! Ginambal mo na, mapaimsam kita!
1: Gusto ko na! Ganda, gusto ko!

0: ner till Dogo dribbling the ball.
1: A shot, shot, Brian!
0: Three points! Yeah.
1: Na sila yan lang, ay, ka? Inggit lang na sila mo. Oy! Ay, ay, ay, ato naman! Nagaw naman inggit ang bola! Ay, sa kontra! Ay, I get! Shot! Shot!

0: Wow, nagdaog di na porok ta. Kukuha ta kita premyo.
1: Gani, Meg.
2: Grabe, yung mga pamuntos na ito, McDow.
3: Huya, man po pa verde nga. Aradaan si Mami Otsi. Ang nag-sponsor la sa nga ton nga jersey, bla.
0: Tino, Meg.
4: Ay, abaw. Wow, grabe ba? Daugid ba? Congrats sa inyo, ha?
0: Grabe, ganyan.
4: Uy, kita kumana. Tawag ka mo, Tini. Madam Ots, sunod ka mo to dayon, ha? Hmm? Bate ka mo, sunod ka mo, ha?
3: Oo na yan. Masunod kami, Nanay. Mapapicture lang kami sa grupo, di ba?
2: Grabe ang isis ang agi, ba? Meg, pangyuhi bla premium? Naton, motor lang kay MVP ka man.
3: Sige lang, Blamig. Matamat lang. Basi, mahal. Taya nga ginautotan ko lang sa Blau.
2: Ah, gani man. Meg, malayo aga, Blau, todo. Tara, bisan mo lang ibungat mo. Ara lang tayo na.
3: Hindi ragi na makadto, Meg. Sundon ko lang mga ginatudlo sa ako ni Migo Budots, Blau. Kay Baskog ang bisan bata. Sa pro Baskog mga diskarte, ha? Pero kalma lang ka mo, ha?
2: Ayos, ha?
3: Kalma lang ka mo, mga Migo!

0: sige. Ino pa ka mo ara sumsuman ka damo may sisig daw ha. Ino pa mo
1: pamla madam ganda kon mo bogo.
0: Ay tuan. Ay ang bod.
1: Inalukan mo ko sa bibig. Ay
0: wag ko. Ay
1: ay. Imo na.
2: Wa pagit man si Miss Ma'am Ganda.
1: Ay ko ra pa lang.
3: Ay. Ako iya, ha? Bodots ako iya.
1: Ako rots,
2: ha? Mami o, mami ots, ha?
1: Bakit kaya si Talbodot, ha? Pero naman, puro na lang kung ikalaw. Wala kininaw, ha?
3: Gusto mo gin nga galawan, ha?
0: Hala?
3: Action gin ang gusto mo? Ha? Gusto mo kaya?
1: Mami Ots, ano naman? Ano naman?

0: K5 News FM.
1: Moderna Max, Max Effectivo.
2: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon ni ko. Tubong nga, nakainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
3: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
4: Makakal sa malapit na butika.
5: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinica, Max 4 Biotics.
6: Nestor, ang sinaing.
7: Luto na.
6: Ang labahan.
7: Nakasampay na.
6: Ang uniform ko.
7: Naplansa na.
8: Ganito ako.
9: Tigasi.
8: Tigalapa.
9: Tigasay.
8: Tigaplansa.
9: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
8: Sa gabi,
9: ako ang bossing.
8: Dahil kasangga ko.
9: Ang extend.
8: Supplement for men.
9: Gortez.
8: Tapos ka ng maligo.
6: Yes, darling. Come to mama.
9: Extend food supplement for men.
8: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
9: para sa tigasing performance.
8: Extend food supplement for men.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: iCare Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang iCare Drops. Ato at ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: mati gayon ay han ang plano sang duha ka agi. Mga apyan, sundan gid ninyo sa pagpamati ang makalawat-hawat nga kasugpon sang aton drama sa kahanginan. Gidyo gid makuhan sang pagtulon-an nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan agay-agay. Ginsulat kas direksyon ni Renelia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tabaki Jr. Recording Engineer Nuri Aparicio. Special Sound Effects Milvin Plotenia. Kagini ang inyo alagad EJ Liva. Bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center. Ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: 1.5 K5 News. Oras ang K5 News FM, alas 4:30 na sang hapon.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: El Castigador!
3: Ang tinig ng bawat mamamayan.
4: El Castigador!
3: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
4: El Castigador!
3: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
4: El Castigador!
3: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan. K5 Rhodes Palma!

Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon na Metro Bacolod. Kumusta Negros Island Region? Welcome na sa ato si Kabalat Tuntunan sining adlaw sang Miyerkules. At sa 23 sa bulan naman sang Setyembre. Welcome na sa ato si Kabalat Tuntunan. Palatuntunan nga gidabantayan sang kadaman. Ilabi na gid sang mga pangbayaan. Sa tinggaman nga bahin sang Negros Island Region nga nagaungot sa tungkapag pangalagad. Sa surkaman nga bahin sang Negros Occidental, nakapangot ng 102.9 K5 News FM Kaban Calan City. Back-to-back by K5 sa 100.5 Radio Mascovado Super FM sa by CPSU. At ang 89.7 K5 News FM sa Guy City. Kagdari naman sa sudad sa Bacolod, nagapamati ka mo mga K5 sa numero 1 ng estasyon, ang K5 News FM Bacolod 101.5. Sarang magkita ka malantaw sa amunsing social media accounts, sa amunsing TikTok account at K5 News FM Bacolod, kag sa amunsing YouTube account at K5 News FM Bacolod 101.5, kag sa amunsing mga Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5, kag K5 News FM Negros Island. Sarang magkita ka mabatian, kag pwede nyo gid ma-download, kag ma-install sa inyong tagsa-tagsa ka mga cellphones. Kung may mga Android phones ka mo, kagtunang sa Google Play Store, i-search ang K5 News FM Philippines, i-download kag i-install. E pwede ka mo kapamati sa mga balita sa din man nga istasyon sa K5 News FM sa bugos nga Pilipinas. Kung sa iPhone ka, ti may kagto ka lang sa App Store. Ginapdan ako sa akong singa mahangkilan nga mas maring partner sa technical side upon si kay K5 Raymond the Master Pugi Alcantara. Kag si K5 Aid Rian Gantalaw, ang Loyloy Quatro, ang Butchog Ucho! Upod man of course sa supervision man ni K5 Kuya Kenneth Uy. Ako naman si K5 Castigador. Mga K5, abi pilang ililion tabing kalendaryo, pila na lang ka adlaw abi? Mga K5, 93 dias na lang.

0: Merry Christmas!
1: 93 días na naman kay K5, Pasko na. And of course, ginatamyaw na to ng nagahiwat karon sa ilasing kadlawan. Happy, happy birthday! Aring abahanon para sa inyong.

0: Happy, happy, happy birthday sa kay Krisya Moreno na nagahiwat karon siya sa ikadlawan. Happy, happy birthday man sa kay Melanie de la Cruz. Dira mismo sa may barangay Gimpanaan. Sa may arakadagali sa may Moises Padilla. Si Rod sa pag-greet man, happy, happy birthday sa kay Evangeline Dormido na naghiwat karon sa iya ika-16 nga kadlawan. Dira mismo sa may Bago City. Sa mga naghiwat karon sa iya kadlawan, happy, happy birthday. Duway ko ka kaon spaghetti ni Ma'am Krisya Moreno, ha? Why gid na little busing, no? Why gid siyang may nagtalang spaghetti? Nagutom pa naman tanga duha. Okay man lang kami tani ni Kuya Kenneth uyas ang linugaw kung binignit lang. No? Si ikaw, Sir Jos, gimpakaon ka ni Krisya sang iyang spaghetti. Spaghetti. Why gid siya ng hagad ka ginagit ay lingkod di happy, happy birthday. Ayo. Ayo nga punta kay Kikipipe Julius Maribeleso. Taliwata sa naghiwat karon sa kadlawan, happy, happy birthday. Kasi naghiwat kahapon, belated happy birthday. Kasi maghiwat para buwas, advance happy birthday. Kasi sa mga nag-break up, tati, congrats. Alas 4:39 ang balita naton nga magkakwaon kay Kikipipe Shine Lacson. Ang dolomas kalawangan sang Mighty City Alkaline Base Vitamin C. Mga Kikipipe sa aton sing alawas, ang isubong nagatulo talithina, nagaguom ang panahon, daw nagbabadya ang masamang panahon. Kailangan po natin mga kababayan na mayroon po tayong vitamin C sa ating katawan. Yung vitamin C. Makukuha po natin yon sa Mighty C, the Alkaline Base Vitamin C. Sa pagkalaw ay nga Tagalog, sa pagkatig-aba. I-check tabi si Kikipipe Shine, hibala untang dalagan sa panahon sa karawan, kay tikon matulotalatian kita, dayon taka pulupisngo, dayon taka ubo, hilana, trangkaso, kay tihina immune system ta. Nami sa ulan ang Mighty C, the Alkaline Base Vitamin C, DTX500, Kaglinika D3 Bio. Ano ito man karong diskusyonan, ining baw kaginak kasadya sa Senado. Hibalaon tabi ang dalag ko ng balita. Gika naman sa aton singa News Center Connection. K5 Shine, please stand by.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Shine, ibalita mo!
2: Sir Rods, hindi ko sigurado kung nabatian mo ko subong, ha?
0: Sa pagkatunog, K5 Shine.
2: Kaya ko na lang ito nagtunog, kay ma-monitor kita.
0: Sa pagka, batiun ka di, pati, gani ang kadlaw ni Ivy, batiun, no?
2: Ay, nagisiling ko. Ang kuhan din nila, Abby, sa akong video call. Isiling ko, hindi ko nalang ipag-video call. I-audio ko lang.
0: Nag-approve na si Doc. Nag-ambal ko ay Doc. Siling ko, boss, every time nga mag-report si Kikipipe Shine, ma-set up kami isang camera sa iya para daw ga-report ang half nga screen imo na diyo, ang half man akon. Sa Monday na, no? Ambal, pag ginag-approvehan, pag sa aton, si nga supervisor di sa tech ko, si Kuya Kenneth, oy, siling niya, okay, gina si Rods. Approve without thinking.
2: Hindi na, ah. Kitaon, para karoon
0: ng
2: mga words,
0: tada. Sige, ano ning...
2: Si Rods, gin-check ko ding lakad sa panahon, kay Subong, siling gani ni Dominic, oy, ang sino magpuli, puli na kamuto, kay dumabundak, naginang ulan.
0: Uy.
2: Dulom-dulom, nagidiya sa gwa.
0: Dali lang gid, bala na kay Kikipipe Shine.
2: Si Rods.
0: Dali lang gid. Kikipipe, Adrian, try big kagto sa windy.com, ilang taon tang real-time nga satellite image Kikipipe Shine, para may balawan ta ang galom sa kalangitan. Go ahead, Kikipipe Shine.
2: Hindi na monitor kita, Subong, na isa na ka-tropical depression. Kahapon NPA, panano siya si Rods eh. Inasang aga na kuha na ito ng information nga nagbaskog ni siya kag naging isa na ka-tropical depression. And when we say tropical depression, isa na ini kamahina nga bagyo.
0: Uh-huh.
2: Pero ang trough niya sini sa road sa iya nga extension, amo ni subong nga nagaapekto sa Eastern Visayas, sa Caraga, Davao Region, and Sarangani. So amo na siyang rason kung nga may mga pagpanaguog, may mga pagbubo sang ulan,
0: uh-huh,
2: no, sa eastern section sang Visayas kag Mindanao. And sa gihapon nagpaandam ang pag-asa nga maghalong kita sa mga pagbaha, sa landslides, kay ma-experyensyahan sa Visayas area ang kasarangan tubtob mabaskog nga pagbubo sang ulan. Amo ni siya si Rods, ang bagyo nga kon magsunod sa Philippine Area of Responsibility by tomorrow morning,
0: uh-huh,
2: or tomorrow afternoon. Ang iya siningalan mangin si Tropical Depression Queenie. Yes.
0: Uy.
2: Gincheck nato ng iyang location as of 3 p.m.
0: Uh-huh.
2: Gapalapit siya nga nagapalapit si Rods.
0: Ari siya o kitaon sa o.
2: Location niya is 1,810 kilometers.
0: Uy.
2: Sa nasidlangan nga bahin sang southeastern Luzon.
0: Uh-huh.
2: Ang iya sa bunga porsa is from 55 to 70 kilometers per hour. So isa pa lamang ini siya kamahina nga bagyo.
0: Uh-huh.
2: No? Pero may tendency nga sa masunod nga adlaw, mangin isa na ini siya ka tropical storm kag kun magsulod na siya sa Philippine Area of Responsibility, posible nga maglabot siya sa typhoon category.
0: Uh-huh.
2: Ang maayo nga balita dere kay sa forecast sang pag-asa, indi ni siya direkta nga makaapekto sa landmass sang Pilipinas. Medyo dere lang ni siya malayo-layo sa kadutaan sang Pilipinas. Actually kay inagin check nato nang iya sini nga tracking. Though sa masunod nga mga inadlaw, hindi pa gini siya magpalapit gin sa Luzon area, si Rods. Though darila ni siya na yun sa kadagatan, sa eastern, sa Philippine Sea, no?
0: Uh-huh.
2: Amo ni ang kwan.
0: Though galing gina, daw may gina, o daw may gina usoy sa, o daw pala, pausa?
2: Oo, though Taiwan naman yung igo, yeah. And posible ang mga isla sa extreme northern uh-huh Luzon. Basi kung maapektuhan.
0: Okay, ti amo gimana na permi. Amo gimana na kakipeb shine. Permi ang ginalabyan, yes, sa mga bagyo mo. Dira gima na permi.
2: Hindi ya sili nga direkta rin siya. Do mga lihid lang.
0: Pero ti ang ikog. Ang ikog sina.
2: Si Rods. Yes, sir.
0: Ang ikog sina. Amo nang makahalit man. Kay ti, kabalo naman kita. Ang Luzon area. Gamay lang nga pag-ulan daw. Matiyag ko daw. Gaanaw man nata sila.
2: Ang kwan. Ang problemang habagat, kay tipa baskugon yung habagat, amo na nga amo nang tunaan sa mga pagbubo sang ulan di sa aton sa Pilipinas, no? We don't know yet kay ti wala pa man na mention ang Negros Occidental nga maapektuhan sang habagat, pero ang nagaapekto subong sa aton this afternoon, ha, is localized thunderstorm si Rods. Kay ang trough or extension sang bagyo, ang naapektuhan niya lang, mm-hmm, is Eastern Visayas region.
0: Uh-huh.
2: Sini nga hapon. Now, we will continue to monitor, kay ti amo nang advice ang pag-asa sa aton nga sige-sigihon tani ang pag-monitor, no, sa bagyo nga ini nga nagapasulod diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Sa Rods kanina, diri sa news center gin discuss ta naman ni siya.
0: Uh-huh.
2: Kundi we have 24 senators,
0: mm-hmm,
2: and nakasaad sa konstitusyon sa Pilipinas nga wala sang may ma-impeach nga mataas nga opisyal sa gobyerno kung hindi maglabot sa
0: 16
2: boto primero.
0: Ati, siyempre, by the constitution, ganyan ka kita shine, 2/3, yes, ang 24 is 16.
2: Yes.
0: Oo.
2: Ang 2/3 ng 24 again is 16.
0: Uh-huh.
2: So, mo ginayang sa Constitution. That is why ginambalgan ni Senator Cheese Escudero, ang presiding judge, no, sa impeachment court na siling niya, kinahanglan just isa is gid,
0: uh-huh,
2: ka senador ang magaboto para ma-impeach or makakas sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Pero kainang natabo si Rods, since ara sa presohan ng iba nga senador, uh-huh, ang iban ati ang isa yati at large, ang isa naman is nagapabulong.
0: Uh-huh.
2: Do mga 20 na lang ka mga senador ang aktibo nga nagapakigbahin sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So natabo kay ina may pagbinotohay.
0: Uh-huh.
2: No, pinaagi sa pagbinotohay gindesisyonan sang impeachment court nga panubuan ang kinahanglan nga boto.
0: Mm-hmm.
2: Or ang ginatawag naton nga threshold para mm-hmm. mapamatbatan si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. So gindesisyonan since 20 na lang ka mga senador out of 24 ang aktibo nga nagapakigbahin sa impeachment trial, panubo-nubuan from 16 to 14.
0: Oh. So 14 na lang. Meaning kinanglan na lang sang senado ang 14 ka boto sang mga senador para ma-convict o kon mapamatbatan si Vice President Sara Duterte.
2: Yes.
0: Mm-hmm.
2: Oo. Di syempre sa mga sa bahin sang prosecution nag-iisip-isip naman na sila.
0: Oh, aba si tagtaganay. Sorry. Wala galit tagtaganay nang ano nang kwananay nang kaukos nanay. Makuha nanay ma-meeting. Dapat ikwaon na gining 13 kabuto para ma-convict natin si Vice President Sara Duterte. Sa piyak no, naman nga grupo.
2: It's nagabi- not 13.
0: Oo.
2: It's 14.
0: It's 14. Oo. Butang ta 14. Okay, gining yes. Round off na lang to nila. So, 14. Kag ang sa acquittal kag i-bebshine pila?
2: Oo. Ang 2/3 ng 20, nakadlaw kami din.
0: Uh-huh.
2: Ang 2/3 ng 20 is 13.333.
0: Oo.
2: Uh-huh. Oh. Ang kwan ini. Silingan ni Dominic uh-huh. niya bad luck na.
0: Di pro, namian ko to yung hambal ni ASMR. Oh, dito kuya nakakuha sang punto nga nami nga nag 14 nga 13.33 gin round off nila into 14 giti ko lang taon ta sa gitudlo sa aton sa elementarya. I don't know, sala lang gid taguro. Hindi tiya ka round off ko makahimo 14 ang 13.33 mo. Nya galing kiti may mga sinad ambal ni si Marv. Nya kay may senador da nga da pa mo amo height kay Dagol. Sige, sige na lang. Oh, sige, butang ta 14. Pero sa acquittal kay Five Shine, pila ka mga senador ang dapat kinanglan?
2: Pito.
0: Ooh. Oh,
2: kung magsiling kita ng acquittal, kung may pito ka mga senador nga magpabor, nga maabswelto si Vice President Sara Duterte.
0: Uh-huh.
2: So
0: pito ang
2: kinahanglan kay, for acquittal.
0: Kay dira mahampang mo. Kon 14, siyempre sa 20, anom na lang. Meaning, makuhan siya, makonvict. Kon 7 naman, siyempre yung nabilin itong mayoriya, 13, ay baldas la Japon. Amo nang rason nga 14 nila.
2: Ay ha, no?
0: Oo.
2: Nga hindi, may, ang iba hindi magboto.
0: Ti, kumagamo na.
2: Kinabulang ka katabo, si Rods?
0: Kanugon sang, ano? Kung di ka manguto, kanugon.
2: May ara, Sir Ron. Huh? Inablang ka katabo na binotohay kung kay isang sa Senado.
0: Ma-abstain ka?
2: Na may nag-a-abstain.
0: Oo.
2: Uh-huh. Uh-huh. Paano, Abi, kung ang imbis nga 14, uh-huh. ang 13?
0: Mag-amo na ka kay Pabshain, kundi mag-abstain ang senador sa totoo lang, hindi magbutuha. Taniway sa nagintra da impeachment trial kung hindi man sa magbuto? Di ba? Anong pulos nga kadadlaw sa pila gani 98 days nga trial ni Vice President Sara Duterte, ara ka lang da nanimuko, nagkaon, nagpungko, nagpagwapo? Hindi kaya magbuto? So tandaan yung gidbanwa ha, ang mga senador nga hindi magbuto nga mag-abstain, eh panasa yung baluta.
2: Paano ba si Rods tapos kinanglan pito ang sakwital?
0: Uh-huh.
2: Kung anom lang ba?
0: At hindi
2: kung
0: pwede.
2: Kung anom lang ang mga senaryo, no?
0: Gwapo na nga puntoy mo ka kita, Shine. Yes, it's possible. Let's say for example, anom ang minorya kag ang nabilin is 13. May isa nga wala nagbuto kay nga man ginlupot. Paano na matabo? Paano matabo? Kay for conviction is 14. For acquittal is 7. Tay karon 6 kag 13 ang nag-away. Kay 19 lang sabilin kay ginlupot ganing isa. Or hindi man nga sila gin-abduct sa ha?
2: Ambo na lang gin.
0: Pero mabari pa ni kag Pep Shine, we don't know, no?
2: If anyway, mag- Sir Rods, magwiglawig pa man eh.
0: Uh-huh.
2: Si Kwan, si Senator Loren Legarda, ganing nakuha ko ng information daw by October. Daw gin-extend niya sa until first week of October. Please correct me if I'm wrong, ah.
0: Uh-huh.
2: Daw gin-extend niya up to first week of October ang iyang medical leave. Kaya nagapabulong siya.
0: Nagapabulong, pero delikado na. Kaya doon may huring-huring kag Pep Shine, may gahulat ng warrant of arrest. Kaya ba si pag-abot niya? Oo. Ilang taon tang may mga huring-huring may mga kaso, ha? Si Rubin, si Senator Robin Hood Padilla ang ginsapina, no? Diba? Sa impeachment court. Ginsapina siya. NBI, para sa iya kaso nga ti pagbulig pagpalagyo kay Senator Bato de la Rosa. Si Loren Legarda ang may huring-huring nga mag-abot sa riktada naman siya kay Pep Shine, basi din man na mag-attend sa Senado kay ti may kaso nga daan.
2: Taragoy.
0: Oh.
2: Si Kwan niya,
0: si Bongo.
2: Si Representative ang anak niya.
0: Oh, ti si ati si Levesti, ati may kaso man.
2: Levesti.
0: Oh, si Bongo. Si Bongo, kag-give-up siya. Namuni mo, mga comments ng iba nato ng mga utod. Si Bongo, may ara pa dan pending ICC. Ay, ay pa tumabalan kon ara ng warrant na or basi ginahulat na lang na ang alas ba lang, hindi ka mo madala sa mayong istoryahanay, ari ay warrant ang ICC ay. Ang tawag daw kung di ka malagyo. Daw mo na lang gagawa subong kag Pep Shine. Actually, damo-damo gaginuwa ng mga kwan mo. Ng mga bagay-bagay. Pero kita nga duha. Spekulasyon po kita nga duha. No, gani ang bal ni Attorney Tlintinol niya. Kami ka mga duha kay ginapresent nyo both side. O, nagpamati sa subong.
2: Damahuya man siya.
0: Ginabantayan kay ginadaan sang taga Hall of Justice ano.
2: Ikaw guro.
0: Ikaw ya.
2: Ikaw guro. Kanya
0: ah.
2: Ikaw lang ang makasarang sang presyong sang gatong.
0: Sinto.
2: Sinto
0: uno na.
2: Basi ko no until Pasko pa ni.
0: Uy grabe.
2: Masigisigi saka ang presyo sang kwan sang fuel sa Pilipinas. Para ni sa tanan ng mga drivers ha. Amo na yung kaina ang nakuha nato ng information nga wala pagidsang nakita nga indikasyon ang Department of Energy nga magabalik sa pre-war levels ang presyo sang fuel or sang gatong sa Pilipinas. Pinapan ang to si Rods?
0: Nainsulto nga daan si ano, Donald Trump. Kung hindi nambalansa nga niya, why kaya pagdaog sa Iran? Oh, tapos ginbiray naman ang ICC. Nya, dapat! Nag-resign na ka po ng ICC. Dito nag-create siya naman mga bagay nga makatimbuok naman sa kaakig sa iban nga mga nasyon.
2: Actually, kaina, doon naghambal naman siya nga
0: Kaki Pep Shine?
2: May negosasyon naman ko, no?
0: Kaki Pep Shine?
2: Goodbye, Sir Rod.
0: Si Kuya Kenneth kasi niyas niya time out.
2: Goodbye!
0: K5 News Live Report. Nanungubrahon ko ni schedule ko ng commercial ko by ano ay 5:10 I know. Sorry gid ka K5 Shine. Hoy na panahon, mabuhi ko na commercial pagbalik ko tutok na kita sa mga balitang lokal. Pagkatapos ining pipila ka importante nga mga pahanumdum.
1: Magbabalik ang inyong kampyon na programa dito sa K5 News FM.

0: 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: GTX 500.
2: Imo pangalan na partner.
3: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani?
3: 470.
2: Sang-sano ka nagsugod inom na GTX 500?
3: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad, bali 2 times a day.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
3: 160.
2: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
3: Inom ka mo sang GTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang GTX 500 para sa
0: GTX 500.
4: Atong talakayan subong is all about allergy.
5: Mm-hmm.
4: Isa ni ka immune system response ang mga foreign substances.
5: Mm-hmm.
4: Normally, hindi man harmful sa lawas. Ah.
5: Mm-hmm.
4: Sulod bidang yabok, mga balahibo, aso.
5: Siminto.
4: Actually, isa ni sa gitawag nga overreaction sa imong ano, abnormal immune system response.
5: Mm-hmm.
4: Kung gato ka rin allergy, mangoy mo immune system eh.
5: Mm-hmm.
4: Pero kung healthy man lang imo immune system, kag alam,
5: mm-hmm.
4: Hindi ka na mag-allergy ah.
5: Oh, correct Dr. Ramil, no? Take for example, ang allergy sa pagkaon.
4: Mm.
5: May mga tao nga hindi allergy sa seafood.
4: Mm.
5: Pero later on, nakadevelop sang allergy sa mga pagkaon nga wala man siya allergy before.
4: No? Ang iba niya, mga kaon niya, pasayan, kasag, shellfish. Gakuan na yung panghabal na yung panit. Hindi ba ka ginawa, ginhapo na yun. Damo lang ginabatsyaga. Ang asthma, isa na sa forma sang allergic reaction.
5: Mm-hmm.
4: Kag ang worst nga form na nga allergy is ang respiratory attack. May pagani ang panit kay siyempre gapantal-pantal tapos kaluton mo lang eh. Kung kabalo ka ang kalot eh, mampawa naman. Pero ka nang di ka kaginawa ito, delikado na yan.
5: Gusto. Delikado kung ikamatay isang tao ang worst form of allergy, ilabi na kung iguon ay musin nga lungs.
4: Kaya
5: isang hardjack pa na.
4: May ginatawag sa GP nga status asthmaticus.
5: Mm-hmm.
4: Ining medical emergency nga sahi sang asthma exacerbation kundi mayara sang hypoxemia.
5: Huwag ka oxygen.
4: Hypercapnia. Sobra ka damo carbon dioxide.
5: Husto.
4: Sa imudugo, bangod sang hypoventilation. Or hindi kaginhawa sang husto eh. So, ang sunod si nati, secondary respiratory failure, patay.
0: GTX 500!
6: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
5: Sugod lang nag-inom ka
6: DTX 500.
5: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
6: Almost 3 months na.
5: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
6: 3 times hindi.
5: Kamusta ang alay sang kamot?
6: Wala na.
0: GTX 500!
4: So simple man lang, management sir GP, inom ka sang food supplement, termina mo na ginabalik-balik para sa imong healthy nga immune system, DTX 500. Or pili lang sa Mighty C or Pure C. Amo man na ang gabulig sa imo. Take note, imo lawas wala ga produce ang kuan vitamin C.
5: Gusto.
4: So you need supplementation. Kay hindi makumpleto sa imo ginakaon. Nga gakaon ka pulo ka bayabas ka dadlaw. Gakaon ka pulo ka orange ka dadlaw. Gakaon ka guyabano. Yawan ka na ya. Amo ra ka importante nga adlaw-adlaw mainom gi kaya DTX 500.
5: Correct.
4: Isas pa matuwa Sir GP, ang sige na ko inom sa Mighty C. Wala lagi ko yung allergy. Bisan ano pa nga higop ko kaya buk. No? Mga pagkaon, mga bulong na, loyans ginoway man. Kaya ang sikrito dahil, palakaong kagulay.
5: Si
4: palainom ka DTX 500, palainom ka Mighty C. May allergy ka pa ba? Sige-sigiha lang. No, kung halimbawa may history ka allergy, it takes, hindi na madalas one month ka inom sa DTX 500 kung Mighty C.
5: Correct.
4: It takes years para matadlong ang imo immune system, para mag-healthy, para mag-alam. Amo na importante kag kabalo ka mag-into. Pero may natura ginatidlong mo intoon mo imo immune system. Paano mo intoon imo immune system? Di gutom ang immune system pagaga. Inom lang ka may tisik kag DTX para amo na pagkaon dahil sa imong immune system. Kay kung unahan mo nakatamis, sigurado, hindi na pagkaonon sa imong immune system ang DTX. Nga, permi kahambalon sa imong tatay nanay. Kaon prutas, kaon gulay.
5: Nautood, no?
4: Because of antioxidants.
5: Correct.
4: Of course. Because of antioxidants. Inhatag na sa Ginoo para magdipin sa tanong batok sa adlaw.
5: So,
4: ang sikrito, kaonon naton siya para inang antioxidant nga ara sa tanong, matransfer sa
5: ato. I-transfer sa imo. Husto.
4: So, gasto pa ka? Kakapoy kaon niya. Hindi
5: ka
4: kapoy magsikaw na ng mga bark.
5: That's why
4: the DTX 500 lang ang may tisya. Arada ang pinaka super antioxidant sa kapsula yung ina.
5: Correct.
0: DTX 500.
7: Ako si Herminia Titong, 53.
5: Tilang imo blood sugar sa una?
7: Sobra 300.
5: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
7: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
5: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
7: Oo.
5: Ano nakadugay ka naginom?
7: Mga sobra na isa kabulan.
5: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
7: Oo.
5: Anong resulta? Tila na?
7: Sobra na lang 100.
0: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful git ko da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: madalas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Bad! Oh my, condition ta priyaw?
2: Ah, oo, good pre.
1: Abi pre, sugiri man ko sang sekreto mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
2: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalin Capsule. May ara in Squalin, Omega 3,
1: uy,
2: kag Vitamin D3. Nga nagabulig pa bakot sang aton tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga lutalotahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
1: Sige pre, ah! Mahingagaw ko, anay, baka sang Dr. Pinoy sa butika, pre.
3: Dr. Pinoy Squalin Capsule, mabakal sa mga butika.
0: Gasakit ang tiyan, Bugs for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan, Bugs for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinicas for Biotics.
4: Ga, ma-joy ride man tabi ga.
5: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
6: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
7: Extend Supplement for Men.
6: Gawa sa maca,
7: isang herb
6: na nagpapataas ng ating energy.
7: At

0: makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
3: Nagaburo na nga ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang ako ng mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Cheers sa barkada nating
5: Night Shift!
4: OT!
5: Breadwinner!
4: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
6: Drink responsibly.
4: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
7: Let's go. Go with the flow.
8: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
7: go with the flow.
8: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
7: Charmy.
2: Charmy, let's go with the flow.
9: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal kong experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
10: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance, alagang di magkukulang. Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long lasting relief. Tugtog 8 ka oras para sa nagapanalakit nga baka. Liyaw kalikot sa salon pass. Salon pass, may direkta nga pagpanalupso sang mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sang abaga. Liyaw kalikot.

0: of the fifth season of our K-5 League of Champions. Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500 and DTX Coffee Mix. 101.5 K5 News.
1: Welcome back mga ka-K5 sa palatuntunan nga El Castigador, alas 5:11 na sang hapon. Ang aton karon nga panahon, medyo nagagulugal om si Ulo Aligmat gid mga ka-K5. Si Ma'am Glenn Infante and of course si Ma'am Marie Chris Navarro, ang pinakagwapa nga kwandaong ara sa Moto Lions Honda. And of course si Papang Juju Eduardo Juju Galuna, si Obispo ha, Galuna Senior, kag si Jude nagapamatiman sa may Barangay Vista Alegre. Papang Erning Poderoso. And happy birthday gali sa amon sining amigo. Happy birthday sa kay Attorney Jerry Liana. Happy birthday attorney. Way kita ka kulo ka pikapi ba no? Dason lagaw ni stasyon kay may librehon ta ka kape. Sponsored by Kuya Kenneth Uy. And of course, si Ma'am Bings Delphine, June Rosa Villarejo. Tawagat si Kaki5 Red. Aran siya. Si Ma'am Merna Hambre-Hambre, May Dagay Bings Delphine, Numat Hero Lizel. Wala na kuno klaro ang bali Ma'am Numat Hero Lizel. Merci Martisano, nagapamati man. Check ko si Kaki5 Red. Ang pag-ilinaway sing ano ni duwa ka magkatapo sa LGBTQ+ A ano ni tawag sila K5 News FM Live Report. K5 Red ibalita mo.
2: Yes, K5 Rods, bayang hapon sa ato sila nga mga tagpalabati sa programa ng El Castigador. Dapat K5 Rods siya ang pasensya, aragin pirmi. Sa taraming mga bagay, ang balikawan ining dumugay, kagabunutan ay balaya siyang buhok, kag siyempre kusian ay sa ato dira ka mga tagsa ka mga lugar. Na binigid ka K5 Rods, kung may ara, mara sa mga shared mga social media post. Hindi gala yun mag-react, at kung kayo siya, inabalang ligaw na bala, abin mo ikaw na ginapapatimatian, hindi galing niya kasi kay Broch. Abin mo ikaw kay isa. So, ang kaangay sila kay Broch siya nagluntad, gira nga ti gura mo sanay. Naisiri siya gabuhok, gira sabay Purok Mabinuligon. Katahong pa siyang pangalan sa Purok kay Broch siya. Purok Mabinuligon, Barangay Handumanan.
1: Yo, tani no, Purok Masinadyahon. Ang nanamian bigid kuya sa may Purok Paghidait. Sa tangob. Purok Paghidait. Inablang maghidait kita. Pero gadinumugay kumubla?
2: Gani. Pura ang pinakatahon gida galing kasi barangay kabugi.
1: Pero may ara pagid nga purok nga nami. Abi mo ano? Purok maanyag. Pero may ara pagid pinaka nami.
2: Ano
1: purok munay.
2: Agig ka to, ano
1: pa nag mga managmi na nga mga lugar. Actually, damo-damo mga kapurukan sa Bakulod nga manami. Di ba?
2: Damo-damo, ginda kita yung broads.
1: Kaya kung may liga naman sa mga shell, dito ka sa may barangay 1, no? Sa mga isda, sa may barangay 2. Sa barangay 1, Purok Lison, isda na. Barangay 3, Purok Tilapia, may araman. Sa barangay 2, may Kagaykay, may Sigay, may Green Shell.
2: May Green Shell. Okay, Purok Tahong,
1: magani. Oo, Purok Tahong. Ayo. But anyway, paano naglabots punto nga nagdinumugay nila? Anong rason nga nagdinumugay ning duhahaw?
2: Well, actually, K5 Rod sa eksklusibo mo dalabot sa K5 News FM Bacolod, iring si alias Joshua, nga bago na to ng yasin nga pangalan, alias Jade K5 Rod. Nga tisuno sa iya, wala mo na actually K5 Rod sa intensyon eh. Nag-share na siya sa isa ka daw coach na wala, mga pabati-bati, pero galing katila, ito ko na yung ginatumbo, yung sinin K5 Rod. Ang ginaligar din rin, ining kilikili nga may buhok. Ikaduwa kay Kim Rods, kilay nga daw talamnan. So, abunigin siya niya kay Kim Rods. Kusuligin dito.
1: Liwat, ano to? Liwat, to? Liwat?
2: Ang isa dito kay Kim Rods, kilikili nga may buhok. Ang ikaduwa kay Kim Rods, kilay nga daw talamnan. Kamuna, ang ginshare.
1: Tinormala na yan sa lalaki nga may buhok ang ilok? Kag normal man nagur sa lalaki ngang kilay, wake tilaw kurte, galing kay silaya tindi amuna mo.
2: Gani pa kay Febros si Silaya do be well maintained ding ila ng beauty. Oo. Pagtubo na ako sa mga manok pa pagdulo bunot na yun.
1: Dulo.
2: Wala na gyud ug. Bunot ta yun. Think it well maintained kag syempre ti ang ila siniguro sa bond ginagamit yung manahalo ni Kita Bros.
1: Ati na di DTX herbal soap nang nagamit nila.
2: Beauty soap.
1: Oh, beauty soap po.
2: Klinika Dio Fresh pagi ni ang ginamutan sa kilikili para makamot kita bro. Pero actually gin pasikto ginaton pero magpot naton si alias Dade kung inigid bala ginalinan sila kita pero magpot naton ba si balayang party sa lalaki. Dragi na pakita ta siya kung sinigang background na kita bro siya.
1: Kaya kay Fevred, hindi ko lang niyo mapakita kung ayaw ni ma-edit. Ito, mabaldata ni Karol.
2: Yeah,
1: ako na lang galantaw, abi ka kay Fevred, pala tawalan ko sang video para ma-describe ko mayad i-off live lang siya. Hindi na siya mapakita sa screen naton. Dire lang sa TV naton balantaw ko. Go ahead kay Fevred.
2: So dira kay Fevred, sige lang si Miguel Botana, ay duana UFC gadon ko binar ang boxing ara man ang ginatawag naton nga taekwondo,
1: jiu-jitsu,
2: jiu-jitsu, long jump,
1: long jump. Ari ari ong ginalantaw ko ay bibi. Ari ano ning ka video ni imo niya kun amo ning paginaway nila? Agin kagto among lugar amo ni.
2: Yes, iyas mo na kay Fevred sa dira pakita na to dira ang ila sinimatawhay nga lugar
1: aha amon siya
2: dira sa barangay Dumanan kag di kay Fevred sa ang distansya sina sa impormasyon na kuha na to dira sa mga bata ni Jade estimated grabe mga 30 to 50 meters ining agwat sa gila sining pulong ang kapyak
1: ba ariyo kay Fevred si gabakbakanay kag Fevred pumay lang kay puros na nakalungpants nga duwa o
2: ganit man kay Fevred sa pero anti sina kuno ang ila sining inaway pinagluntad pa nga daw badminton. Magigit siya, guro, basik nga butilya, o magigit siya nga sigarilyo, amo na mga negasyon sang mga himata dira ni alias Jade Jack Fevred. So, dira, ang ila, sininga inaway, doon naging Malawi, kinakag na sigundahan pa kay Fevred. Ini ang away sa tunga nila ni alias Jade, kag ni alias Bogart. Naglawig-lawig dira kay Fevred. Kagati matapos ina abi nila okay na dito naman naglinaway ining mga himata sinisang duha ka LGBTQ kay Fevred kung sa diinti ang mga utod ang gilipanan
1: grabe nga dumugay grabe nga dumugay kay Fevred wala may nagawari ga dumugay una ang naka doon naka sublimation amo ning naka pin down sa ano ning color ba green I don't know hindi ko kabalo mag-identify. Oh,
2: gray.
1: Oh, the gray. Tapos siya naman oh ginkuan niya gin armbar, no? Nakakuan siya. Aryo, may pagka MMA to taraw nakakuan og gin armbar yang isa ho. Napindaw niya ining isa, pero ti may mga gasgas nakag mga bakiras ni mga buhok nila. Ang nakasublimation na balda na og gin armbar sing sa umayo magampang MMA ni sa ho. Jiu-jitsu. Oo.
2: Do dira knockdown do tatlo isa bro apat isa kita bro kada dako dira lawas sing isa pero isa dira nagin kontrontar do nipis ang
1: nagpahuwa naguntat lang sila paglabay ni Lulo nga may baston.
2: No.
1: Arao. Oy ay. Oy.
2: Sino Lulo dira ang iabi kita bro sa.
1: Okay na. At least yung isa, malinya okay na. Napautuas na nilang ilas nga mga hibubunot nga duwa.
2: Yes, Mr. Rods. Kaya actually, nagatumangay din sila sa police station 10 sa anagin ni Chator. Then actually, nagpatunga na si police captain Lilani Naguting.
1: Naguting, oo.
2: Ginpangdalay din sila sa police car, patrol car sa police station ta dito sila ginistorya ang balgani ni Ma'am Laguting Kinebrod sa nga kung maliwat parigani mauti mga community service ang kamuni isa din na kinusin dito kinpatulog sa police station 10 kay tungod niya ti magluwas ba sa mga muno pag sulpak to nagdugang pa rin sa sakit sa ulo ni police captain Laguting Kinebrod sa
1: pero para sa akin, Kiki Fevred, it's just normal mabisa mga yung mga kabataan, yung mga dinumugay. Importante, wala lang bunanay. Wala sang tiniruhay. Kaya niya, tapos nila, paurtuas bisang isa kag isa, nila kainit, Kiki Fevred. Why na dayon?
2: Oh. Yes, sir.
1: O, tinag-uli-ay man sila nga duha?
2: Well, actually, may ara sila sa Arigluhan eh, dito sa Police Station 10. Tagdaga pa sa labat, man actually, si Police Captain Lagutin Kitim Rods, nga ti may ara nag-ibang sa pagkalma sa isa kag-isa si Ila. Pero may aligasyon pag ito nga do, nagpamati-mati naman, pero galik iti ang humbaldry sa ato ni Jade, hindi na siya kuno magsapak, kag-isapa, tiginabalanta siya nga, per months na bala, ti ano bala ang December? Di bala palang gaanay? Yes. Amugin na kayo.
1: Ang isagin ko, at pagaling ano yaw, I don't know, sa tubangad o kakino, grabe nga dumugay nila. But anyway, okay na nakakipay ba, Reda?
2: Yes.
1: This would be a lesson sa iban kon sa social media, gidman, ginalinan sila sa nga away, at least magpatawaray na sila kaysa sa grupo.
2: Yes, patawaray na lang. Yes, correct. Amugin na lang kayo, Brods, kati, kapa, tingin kita yan sa uli, himag-ayuhay ni sila, isa ba lang sila kapuro kung may ara dira sa emerensya, sila manghihapon ang magbinilaganay dira sa isa kung isa kay Kitim Rods. So, ari pa mati araw ng bayo sa pahayag ni Alice Jade sa Malampot exclusive sa K5 News FM Bacolod. Yari, Kitim Rods.
3: Anong mensahe mo sa ila?
4: Na hindi na ako maglabot sila tapos kung sige pa sila pause pero hindi ko dyan po mag-ano sila pero kung may matabo sa akong sila na basulan kay way naman kami ginabot sila.
3: Bali naghusayay na kamuto, nag-settle na sa Police Station 10. Okay, ano ginambal nila to si Imo? Nakahambal man sila na tapos na ni? Okay. Pero ti, di ba, kalaw ay man nga pilalang kamudi kamitro ng antad sa balay nyo, no? Tapos magininaway pakabo? So para sa Imo, tapos na ni?
4: Tapos na ni.
3: Kagti, bermans pa subong? So dapat, ano gani, kung kwan, bermans?
4: Gapin na lang gaan, na ito
3: dapat magpinalaganay. Kag isa pa, di ba? Isa ka purok, isa ka barangay. Di ba? Ano dapat na ginahin mo sa isa ka purok, kag isa ka barangay?
1: Mabinuligaw.
4: Hindi mo na, hindi ko na napagsapak ang mga post nila. Sir.
3: Hindi ka na magsapak. Okay. Puro sa una, ano ka mo ni? Barkadahay ka mo?
4: Kay ang agi na nakontra ko, din na yung liga, gistara mo, maging ano na sana, maging possible naman kay Wise Daganan, kay dina o mo sa sapak sa pamilya niya.
1: Okay.
4: Kaya mo, yung ano naman, pero wag niya kabalas sila niya.
3: Okay. Pero ti, galaom ka pa nga mabalik liwat ang inyong bahay.
4: Way na.
3: Anong ginawain ni social media? Post-post? Ano parte siya? Ano? Nobyo? Ano? Di man? Okay. Kung sino pinakagwapa, hindi man? Hindi man. So may ara lang, hindi pag-insindihan na yan. Puro ano na sa?
4: Ang post-post na ganun.
3: Ah, post-post lang yan. Ano din na-post niya? Ano pabati-bati? Doon shared post ng pabati-bati? Nga wala ka
4: malas na.
5: Hindi. Notes o nagit notes.
3: Notes nga lawaay siya. Gwapa ko na muna.
5: Hindi. Nang darab lang may buhok sa ilok na mga bulablan.
3: Ah, doon mga amo na. Itong may buhok sa ilok ka muna?
5: Tapos nga nag-debat sila da yun.
3: Tapos nag-react ka man. Sino sila ito nag-una post kung may buhok sa ilok ka muna?
5: Hindi. Si Joshua nag-notes sa blami kung klasa sa... Ano ya ko no?
4: Partisan.
5: Oh.
4: Saan nigoan sila?
3: Sa ano sa Akabilido may naka-notice kami buhok ko sa ilo ko muna.
5: Hindi man sila ginapabatian.
4: Muna na kung ano mga tabo sa concept practisan sila na lang ano ko sila man ang
1: okay na nakakipay Brad ah. Ang yeah, atong is at least no nag-settle na sila and lesson learned nga hindi lang mag-sapak sa mga bagay-bagay eh. Kay ti ang tao sagi kada ka babati wido imoya abi moya wala ti may iban galing nga ni iguanda kay hindi man tanan niya wala buhok si ilok wala ang iban da mo man buhok si ilok
2: hindi man kay Brods kagati
1: normal man lang na may buhok kasi syempre pangsala higko na mo pero nami gikon ay buhok si ilok no.
2: Oh, no, hindi ako kay Brods eh. Pero galing ito siguro, hindi man guro tanang nga simana, guro tanang nga adlaw, matutukan. Bala, may arang kita yung matubo, biska 1 millimeter. Huwag kita ka manokon.
1: Ayo.
2: Matutukan. At least okay na sila kay Brods, peaceful na sila. Kahit hindi na ni maliwat, kabay pa nga ti, amo na kay Brods, ang ginapangabuyo ba natin, na maging matawahay balik sa normal, ang pagpalagaanay sa pabuluyo sa may purok mabinurigon para gihan dumanan kay Brods.
1: Sige, salamat gid kay Brod.
2: Taman kay Brods, sa ato siya na balita ka madulong sa programa nga El Castigador, gadulong sa ato sa Power Trio, gaton si... Kag this way bayo, ang atong man sinigit DTX Beauty Zone, kag DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kapon sa patron yung K5 Bat, hindi maisip, ako naman si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko, kag kalingawan sa radyo sa K5 News FM.
0: K5 News FM, live report.
1: Madamugin nga, salamat kay K5 Red Salgado. Sa atong sige mga suki, ay hindi magkalipat magtumar sa klinika DTX 500. Ang mga utod naton, mga kaki-five naton, nga sometimes gambal ka mga, uy, daw galain, nagit pa matyag ko, nagaburo na pa ng awan ko, daw matyag ko, daw may nagapintok-pintok, no, daw matyag ko, daw kalain na gidaw, mag-taas na bla, mag-shoot up ng blood sugar mo. Ari, mga kaki-five, samtang waay pa maglabot sa punto nga mag-uba na gidig-kidney mo, mag-uba kag-ara ka na gidya sa punto nga wala na, end stage na gimusin nga kidney, tumar ka na nga daan, inom ka na sa DTX sa 500. Kaya ang klinika DTX 500, magkakipay mayara inisa sa tatlo ka anti-diabetic properties. Ano ini ang charantin, bisin, kag polypeptide. Samtang timprano pa, inom na. Prevention is better than cure. Kagtandaan na gini magkakipay, health is wealth. Bisano mo kadamo kwarta, kung mabalati anon ka, hindi mo na ma-enjoy ang billions of pesos mo. Kung galigid ka na lang yan sa kilid. Hindi ka na pagsapakon sang tao. Kaya hindi ka na nilay mapuslan. So, that's the reality of life. So, that's why, tipigan na natin kayong lawas para mangin pangabuhi, mangin masulhay. Check ko si Kaki-5 Carla, Defensor Longga. Ang balita ni Kaki-5 Carla, ang gedulong maskalwan sang D3 bio with virgin coconut oil. Okay, gid ang vitamin D3. Pero mas okay kung may vitamin D3 ka na, may virgin coconut oil ka pa. Antibacterial, antiviral, kag antifungal properties ara sa klinika D3 Bio. Ara siya pang, why pa siya? Sige, oy, may hapon kay Angie Aloy, Bings Delphine, si Rods Palantaw, kadali lang. Hindi naman pwede mapakita kay karon manakop naman na si Meta. Pero ang gauba-uba, way man ni Meta, ginadakop. Leonardo Sevilla, may hapon, sakay Kenneth Tatyongko. Sir, may hapon si Mr. Kenneth, may ara gani study, ma 150 pesos na, kag hindi na uli sa affordable price. Ayo, Mercy Martisano, aran sa pang? Okay, check tabi si next nga reporter naton. Ibalunta si Kaki-5 Wilson, or si Kaki-5 Michelle, Kaki-5 Aubrey, arada, mga Kaki-5. Si Kaki-5 gusto na lang grotaw ganta. Sa ito, sige mga sugi, mga Kaki-5, uy, nag-akwa na, uy, Japon huring-huring ang barangay ng Sky Election. If napirmahan na ni President Bongbong Marcos kay kahapon, the latest update nga nabato naton, uy, pa kung kalabot siya sininga opisina. So, we don't know, basi mangibot lang si President Bongbong Marcos nga napirmahan. May iba nga nagambal niya, napirmahan na mo. Galing wala lang yung pagwa. And we don't know kung saan off. Iban may nag-plaster na yun. Yeah, file lang ka muna daan sa yung COC. Kaya basi kung hindi mahingagaw pirmahan, kundi at least naka-file na ka muna sa inyo sa COC. That would be on September 28 na. That would be on next Monday. Kaki-5 Wilson sa line number 1.
0: K5 News FM Live Report.
1: Kaki-5 Wilson, ibalita mo!
2: Kaki-5 Rods, tigayo, ano, na napahampang diri sa pilak na mga major ng mga dalanon sa siyudad sa Bacolod, ang AI operated ng mga traffic lights ng Kaki-5 Rods. Kung matandaan natin, nga ini mga traffic lights, malaging pahayag ni Engineer Lobe na si Malyo sa nagligad na nagabalor ini sa kabugusan Kaki-5 Rods sa 55 million pesos.
1: So, wow.
2: Pila ka mga units sa Kaki-5 Rods. Apat na siya Kaki-5 Rods. Isang mga
1: crew. Dali lang, Gid. Pila ka units ang AI traffic lights?
2: Kaki-5 Rods, makaano ko anay nga, hindi ko makaba, kahit price lang ang ari dito sa akol, kaya kagina, iawan kami lang ang itiner na Lubin.
1: So, 65 million pesos?
2: 55.
1: 55. 55 milyones ka pesos.
2: 55, yes.
1: Pamangkot, pila kabilog na nga mga, ano, muna i-update na ton. But anyway.
2: Yes, muna sa Kaki-5 Rods, kaya kagina, gatry ko tanik libot, sige lang, suryahan talang kadakaroon. But anyway, amon ni siya kay Febros ang purpose ni siyang AI-generated. So, on the usual natin kay Febros to, ng traffic lights pala, may specific or may standard na numero ka kay Febros sa kunggo or stop pala kay Febros. Ining AI-generated niya kay Febros, kaya niya niya
6: pagi sa sensor niya nga kontrolon ang numero niya kag Kay 5 Wilson.
1: Hindi na tada bag-o kag Kay 5 Wilson kay miara ang tada sa may Kwan Blas Police Station 6. Iay na mo. Tiga ka baldaman?
6: To amo na sa Kay 5 Wilson. Gakano gakaparap
1: gakaparap. Gakabalda. Oo. Gakabalda man. Mas ako gani mas namian pa ko mga daan ablang may mga number kag Kay 5 Wilson. Sa totoo lang nga ako driver ga drive man ko. Pero mas komportable ko inang may number kay mabalaan mo inang number lang nga pagka 10 may 9876543321 hindi lang nga 10 dugay 1 kaysa Lupus East sang una number mo gahulat ka 10 pa lang 10 dugay na nag 1 pero mas nami ang may number kaya at least maka-prepare ang tao kag wala sang beating the red lights. Why? Kay kung may number siya pagka 3 seconds na lang nabilin mapundo ka kay hindi ka na nakaingagaw mo. Usually amo ginakuya mag-drive kag ipabuson why kuya ga galaot nga pagka yellow pa lang galakat pa ko hindi na pagkakita ko ya 3 ya bahala na mamitos likod wa pundo ko na ya in preparation and ginalantaw ko basi gulpiada lang may matabok man tong huros-huros manaw nga ginahulat ya lang ya pagka kwan matabok man sa yung riktada so amo ko na ya kay Kay 5 Wilson but anyway pila amo na ni galing sa dinigin plaster pa haw.
6: Amo na kay Fibro sa major streets pa lang niya mo pag ina amo na kadamog iko sa istorya sa imo
1: karon kay Fibro. Hambal gani sa gilala ko niya si Rods. Sigurado ang duwag na lantaw niya duwag na lantaw ko kung very traffic. Una. Guba traffic light. Kag may enforcer. Ikaduha may aksidente. Amo na. Kay amo na may traffic mo. Niya, kung wala aksidente, either guba ang traffic lights, nga may enforcer. Oo.
6: Ba't nila kay Fibros, ang ari naman niya ang AI operated ni nga kuhan kay Fibros. So, ay na niya siya sa kuryente, underground, ini sa tanan. So, wala ka niya sa spaghetti wires nga makita sa iya. May sensor ini sa Kay 5 Wilson kaga doon kami ara man sa kamera man nga ibutang po tiho puli ining kamera hindi man mapakawat actually planning makugani tani Kay 5 Wilson nga question noon man nga ti nagasto ikaw sa 55 million tutang naton paano naman naton kay Kay 5 Wilson no ma-secure nga ining mga traffic lights naton hindi man bala mabiktima naman sa pagpakawat kay pila naman ka makita naton di sa makulog even ang system sa mga traffic lights Kay 5 Wilson ginapangawat eh so mo na siyang i-check ko paganit tani kung paano nila na maprotektahan nga hindi naman mabutang sa uyang ang budget wala Kay 5 Wilson para sa ida no nga
1: proyekto. In addition pa mangkuton muna sa ila if that intelligent traffic lights o natawag na artificial or AI na may aras la controller nga riktada sa base nila. Daw just like CCTV bla.
6: I-check na lang kay Febron sa akong ano pagit ang kwan hopefully malapot na to si Engineer Loben.
1: Kay ang nanotice ko kay Kay 5 Wilson, nanotice ko bala sa iban nga mga proyekto sa gobyerno. Gabakal sila sa mga equipment, grabe ang mga features. Grabe ang mga features. But the question is, pag abot sa sina nga mga proyekto, pagbutang na, pagpagamit sa tao, ang basic features man ang ginagamit, why gina-utilize ang mga ginabida nila for bidding? Anay nga baklon, mahal-mahal, kay may amuni. Pero sa totoo lang, ginagamit naton basic malang, which is hindi nato mapuslan. Do ginagamit talang ang features para magdako ang bakal, mahal ang mapagwa naton, mabakal ta, mahal nami. Pero ang usage kay Kay 5 Wilson, balda, kay basic lang Japon ng mga features ang ginagamit. So hopefully, magamit ni, what's the use of the camera? Diba? Ang radar or to check sang ano da, dapat may mga functions ina kag dapat naka-function gidya kag Kay 5 Wilson.
6: Yes, Kay 5 Wilson, man abalang mood like kati kung na iba, siyempre pila naman ka incident sa ta aton ding CCTV supposedly Kay 5 Wilson manakop sa kawatan.
1: Tiyan mo na, ang pinakasakit niya kag Kay 5 Wilson, sa tutud lang, ang pinakasakit, ang CCTV mismo kawaton. CCTV ka, nakawaton ka pa? Gatulok ng CCTV, si mo kawaton mo pa, kay nga man lamang gandar.
6: Amo na problema, Kay 5 Wilson. laban-laban din sa intonsin sa mga kawatan. Wala nga kinanglan din sa sanga. Ayat-ayat yung security.
1: Hindi, so, dapat. Ma, siguro, I don't know kung may Araman City Ordinance ng Bacolod regarding sa mga government properties nga kung kawatan nagbadakpan kadako penalidad si mo. And for sure sa mga na-identify naman sa aton sing mga kapulisan, mga tanods, mga barangay, na dapat tagaan bi responsibilidad ng barangay nga nasakpan sina nga mga CCTV or nanumanda or mga traffic lights nga in your area and you are the responsible nga magbantay sina. This is for example, there is may backup 6, station 6, iya ka barangay Takuling. Gaan responsibilidad na barangay Takuling, barangay Tanod, o nga magbutangan, dabla mag-ruving-ruving da, bantay. Kaya ako guro malain, naging buot ko kung makawatan, bagitan sa may police station 6, sa may backup 6 da. Ara na police station 6 po. Ako guro mambalik, yung nagro kalawlaw sa mga pulista, nakawatan, naging, patubangan police station, makawatan, doon hindi man naguro pwede. Mambal na si Kuya Montaño, why niya, why niya. Ako na di sumong hipi sa police station 6. Waay na di sa mga kawatan gi madakpan ni namon, prisuhon gid ni namon.
6: Pati tayo sa Ross, but anyway, kita Ross, sabo na, risky pa pa to, na ara na nun na-install na ining mga traffic lights at kita Ross.
1: And additional lang kay Kipa Buson, buwas follow-up mo. Kay sa tutod lang, nagligad, nagkandak kita sa ngaton inventory, kita sa K5. Ginpa-check na ton sa inyo ni Kagipeb Carla sa patrol if diin nga mga traffic lights ang may mga balda kag ang nagagana kag ang wala nagagana kag ang history bla kung saan naging patukod kay dadumduman ko da daw I think na mga 2 to 3 years pa lang da mga traffic lights naton kay kun magsigisigi nga ang shelf life o kun ang kabuhi sang aton traffic lights is only 2 to 3 years daw kalaway hindi ta mabawi gastuta. Oh, di ba? Dapat ya balik sa ROI. Oh, di ba?
6: Sige, i-check na. I-check naman na kay Fibrods ang ina nga detalye no sa aton si Ringakwan ng mga traffic lights naman sa kay Fibrods. So malalaman kay Fibrods siguro na matulong na aton yung balita gikan sa Bacolod City Government Center nga ginadulong sa inyong pwersa kaalwan sa Mighty City Revival of Vitex 500. Upod nato sa patulong si K5 Martin Dinaise, pinin naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon ng balita sa serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: K5 News FM Live Report.
1: Maraming salamat kay K5 Wilson, but kudos ha, at least may mga bago kita nga mga traffic lights. And kabay pa kong tani, may mga maintenance ina, nakabalubla sa syudad. Sa maintenance department sa syudad, nga may hibalo sa pag-repair sang mga traffic lights naton kay kadamo-damo na traffic lights may mga lights nang way gasiliga and pwede pa man magamit sa iban nga mga inang i-repair mo lang isang adwa ka traffic lights nga guba kahoy-kahoy bla.
7: Allah no.
1: Ibalo ka dugay naman kung dugay man kung nag-technician. Ang style namon sa una magpangayo kami sang television, radio. Ah, may isa na ka unit, di kahoy-kahoyan na namon. Importante ba pandar mo sa ka unit? Isang sagduan nag isang guba, di ba? Pero ay manguro kahoy-kahoy ah. Bakal bago bakal. Best time check na ton. Si Kagipan Kalara siya. Hindi kasi matawagan. Si Kagipan Aubrey na lang. Check na ton si Kagipan Aubrey Suspenye. Ang sospitsado sa paglutang patay si isa kalalaki sa Mamaylan. Sos, my goodness, way madakpan sa hot pursuit operation. Pero nadakpan sa drug buy bust operation. Aring balita ni K5, Aubrey Suspenye, please stand by.
0: K5 News FM Live Report.
1: K5 Aubrey, ibalita mo.
8: Sa K5 Broad, mayong hapon, kagsasana naton nga dakop ng Kabankalan Component City Police Station ang suspect na K5 Broad sa paglutang patay sa isa kalalaki sa sitio Tanaki, Barangay Agisan, Sirad ng Himamaylan, sinaliktan na Agosto 9 sa K5 Broad. So ang biktima sa doka K5 Broad, amo si Eman Mumbay, 31 anos na residente sa Sirad ng Kabankalan. Samtang ang kapan na nadakpan man sa bypass operation kahapon sa K5 Road, amo si alias sa Rigan, 35 anos, siya residente sa barangay Hilamunan, Kabantalan. So, ini, ging kumpirmar ni Police Lieutenant Colonel Mary Rose Kiko Kepe sa nga himamailan ko po ni civilization kasi five road na ang suspect sa pagmutang patay sa kay Eman kag ang nadakpan sa bypass sa operation kapon po na kasi five road. So ang background si isang aton na suspect sunok kay Lieutenant Colonel John Ganson Kepe sa Kabanslan niyara ni sa sang kapitin pa mga kas
1: Nagautod-utod ang signal mo kag Ipep Ubre, do matyagoy na blang do nagaway-away ka mga duha. Oh, ni ha? Di nagaway nagsunggod-sunggod ka blang gusto mo nga hindi ka mabatian. Nga hindi ka naman wag sa kon kay di ko simo. Pero ti believe ko ah, nadakpan siya, hindi iya tungod sa kaso, ito yung pagpatay, nadakpan sa tungod sa droga.
8: Nakakaso, manin sa kasi fibroid na carnapping sa Bayawan na 2022. And then may rabiri na siya sa Kabansa na 2022.
1: Bunggit urot ba?
8: And then, may kaso man siya nga 165 gag 10591
1: na May mga warrant of arrest na ni siya?
8: Ang warrant niya abroad, wala pa na pagwa. Akong amuning pag...
1: Sa mga previous cases niya, like carnapping, 10591, illegal possession of firearms, may yes. Mga warrants sa mga pending?
8: Yes, okay, sa abroad. Nadakpan
1: si Sadyagi na sa police eh. Kaya dakpan sa bypass. Tapos may makagtutong isa ka police station sa iban nga lugar nga ginhimuan ni krimen, iserve man ng warrant of arrest niya. Damo ginada.
8: Then ang warrant niya sa homicide niya case niya sa Himamayla. Iserve niya na lang man dira sa Kabankalan.
1: Oh, very good. At kudos sa Kabankalan, nasolbar niyo ang problema sa Himamaylan. Diba? Di sinong hepe ganda sa Himamaylan na City Police Station?
8: Si Lieutenant Colonel Mary Rose Pico.
1: Ay, oo. Ti ayon ina ni bro kag amigo naton di nga si Lieutenant Colonel Ariel Pico. Di doon nag-colonel dabla si I don't know lang gida o na-promote si Police Lieutenant Colonel Ariel Pico. Ba si Mary Rose Pico ti friend naton. Ti at least nakapasalamat sa kay Lieutenant Colonel Ganson?
8: Yes, kay Fibros. And then mayara man sila sa close coordination na kung magwa ka kay Fibros ng warrant yan din sa Himamaylan, i-serve na lang kay Fibros din sa Kabansalan.
1: Aha, sige. Tiyawan gyud sa panghampol sa mga kaso niya, di sa kagwa na.
8: Yes, kay Fibros.
1: Salamat gyud kay Five Ubre, ha? Bi mag-uli-ay na kamo. Di na kamo sagi kasunggod-sunggod kay pati signal nyo at pating programa ko ga kalamitas ang sunggod-sunggodanay nyo nga duha.
8: Kaburat-burat ang sulod mo kaki-fibroid.
1: Salamat gay kaki-fibroid.
8: Thank you so much kaki-fibroid. Sa pag-update na nakuha na three sa surat na ilang
1: at cover to the
8: ako galingawan sa Nagos, K5 News FM.
0: K5 News FM, live report.
1: Madam, salamat kay K5 suspend niya sa balita. si Bing Silfin kay yumyuhom mo niya. Grabe, go tutod kaya ba ba? Sa atong sige mga suki, i-check tabi si K5 Michelle Patinio. Si Kagifay Mish, oy sa kwa na, sa congratulations sa Maya Banwas ang La Castellana. Maying hapon da kay Kuya Anyeho Nicor, ang mayor sa La Castellana, kay Ate Vice Mayor Rumayla Maymay Nicor Mangilimutan. Salamat gida. Mga sponsors naton sa K5 League of Champions. So, di on October 11 at Bacolod City Government Center. And ang... nagkuan man na nagpasalamat man kita mga K5 sa City of Bacolod and sa Gugma Foundation and of course the Mascara Festival Director Sir Direk Rodney Ascalon. Aran si K5 Michelle hibalaunta. Aran siya. K5 Michelle please stand by.
0: K5 News FM live report.
1: K5 Michelle ibalita mo.
7: K5 K5 Rod sa duha ka mga proyekto ang gen turnover subong adlaw dito ya sa may banwa sang La Castellana ka K5 Rod sa pag turnover sang duha ka proyekto ang gin pangunahan ang Department of Social Welfare and Development kukunining DSWD kaupod no si Secretary Rex Gatchalian ka K5 Rod sa now ining duha ka mga proyekto una diri ka K5 Roads ang diri sa may barangay Sagang sa La Castellana ining 1 unit 2 classrooms nga building ka K5 Roads kun nadumduman naton ining barangay Sagang isa ni sa mga ginkadtuan naton ato balang pagbagyong Tino nga na nagtag tato ka K5 Roads sa mga pulig sa mga dito. Yes, ang eskwalahan nila, amuman ang grabe nga nahalitan sang bagyo ka K5 Roads. That's why, isa ni sa mga gin project gin ni Mayor Anyeho Nicor, agudto nga ti may aras ang maayo nga tulunan no, ang mga estudyante naton kag hindi na mabudlayan pa ang mga maestra na dumduman kung ka K5 Roads pagsulod namon to kaina, pagsulod taman to, that time nga doon nagaginutok takag-ayawan kita paigo sa ngaton coaster, bangod nga tinagkalaguba ang taytay dito sa nasambit nga barangay ka K5 Roads. Now kaina nakita ko may ara na sang improvement ang barangay okay nang taytay ka K5 Roads sa may ara na sang pila ka pagpanghawan o galing kayang suba ab Japon, but then ang eskwelahan ka K5 Roads malipayo na ang mga estudyante kay ti kunbaga okay naliwat ang ilang classrooms kag ti di modo makatuon na sila sang maayo ka K5 Roads. Now after sang pag-turnover sang 1 unit 2 classrooms diretso na ka K5 Roads sa may barangay Robles ang grupo sang DSWD gusto nga i-turnover naman ining hanging bridge ka K5 Roads sa may barangay Robles. Now isa actually sa dako man nga nahalitan ining major nga taytay nga ginaagyan gid bala ka K5 Roads dira sa nasambit nga barangay daw steel bridge ni siya ka K5 Roads eh. O galing ka ining steel bridge, hindi pa ya madali-dali gid ya pa kayo kay ti daw wasak gid ni K5 Roads bangod sa bagyong Tino. Gina-process naman ni Mayor Nicor o galing kay base by next year pa gid ya pa kayo ang mayor nga taytay. Ang ila diri nga alternatibo ining pagpatindog sang hanging bridge adra sa may barangay Robles kay K5 Roads kag kaina amo ni ang gin turnover man sang DSWD nga ati kaupod man no sa duha ka proyekto sa banwa sang La Castellana ka K5 Roads. Gapasalamat no si Mayor Nicor sa amo ni nga mga programa kay ti ang budget ang nagikan ang porsyon sang budget nga gingasto diri from DSWD may porsyon man nga may ara budget from the barangay kag di from the LGU ka K5 Roads so total of 6 million pesos ining nagasto sa nasambit nga taytay ka K5 Roads kundiin may ara na duwa actually may ara sang steel bridge nga magamay sa pihak then other ang ining hanging bridge kagat isuno ka Mayor Nicor depende na sa mga pumuluyo kundiin mas kumpinyente balaagyan ka K5 Roads kag mas lapit no sa ilang mga puluyan. Ang makalabay diri is ang mga tricycle motor nga single ang mga nagapanglakaton ng mga
1: residente. Pila liwat ng taytay ya ka K5 Michelle?
7: Nag-adangat sa 6 million ka K5 Roads eh.
1: Ining 6 million? Bridge. Oh. Pila kang kalabaon ganit liwat?
7: Malaba ni siya ka K5 Roads. Wala ko lang nakuha ang exact nga kalabaon sang taytay but laba ni siya nag-connect siya from kumbaga doon sitio ni siya dako sa Purok pakadto sa pihak naman nga Purok ka K5 Roads nga pwede ka na makagwa gidya sa dalan.
1: Wow.
7: Yes, may ara kita doon video. I don't know kung
1: pero doon may taytay man ni kinakayos dalom ano ni taytayan pag ini anuan aside sa hanging bridge nga ni may
7: kuha na siya ka K5 Roads daw ginakuha na lang na siya daw ginakayo bala nga mga nagkalaguba pa ini siya Tino pa ni siya.
1: Ah, okay.
7: And others is mga pamalay na dira.
1: Wow.
7: Now isa pa sa problema actually sang banwa ka K5 Roads dira mismo sa may barangay Robles ang inaabi nga ginpatindugan sang hanging bridge daw gin declare na siya nga no build zone ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos. Si may pila pa ka residente dira sa karon kag ti nagakakugmat man ang ang mayor sang banwa kay ti daw kabudlay in case bala may ara naman sa mag-abot nga bagyo nga dako or pagbaha abi ka K5 Roads. Isa pa ni sa ginapangitaan ng ideya ni Mayor Nicor kundiin pwede nga masaylo kag mahatagan sila sa ila permanente nga mga balay sa K5 road. Makaagi diliwat is tricycle, gol nga motor, even four wheels. So gali kayo dumulumagaan lang tani sa K5 road. Sini mga tawag na ganyan, multi-cab, mga mo na sa K5 road.
1: Basi delikado na, basi hindi kaya, bla. Pwede guro mga motor, guro, tricycle, pwede pa?
7: Yes, basta wala lang yung bugat, bala nga bit-bit sa K5 road, para nga ti mahalungan man no, ang structure, kumbaga, nga ti magkaserve, manda po nga bulig sa mga pumuluyo dira sa lugar. Sa piyak na bahin, ining steel bridge nga main gidya ka K5 road sa, that will be on next year, I believe daw ara sa 90 million ang gina-preparar nga pondo para diri kasi amo gining main bridge sabi ka K5 road sumduman mo tong hindi ta to kaagi
1: ta kalabay
7: na nagliso ta nagliso ta sa pihak bangod nga grabe gidang halit sang bagyong Tino by next year ginanunsyo ni Mayor ni Cor nga maamat-amatan na ini kay karon ginadihon gid nila no ang tanan nga mga agencies ginatap nila agudto nga mabalik na ini kag di hindi na makahatag sang guot sa trapiko dira sa ila kag di mangita ka pa iban nga alagyan abi kag K5 road kag di hindi na mabudlayan ang mga residente sang banwa sang lakas sila
1: ang pinakanamian ko di para sa mga estudyante naton no nga hindi yes, nila yes. Madelikado lang magtabok-tabok.
7: Yes, ka K5 road.
1: Sige.
7: Kagati kay na ginsugata kita nila dito. Nagawagayway na sila sa mga flaglet.
1: Oo, oh, kanami. Kagati
7: sa good morning.
1: Sag-ang integrated school. Ay, oo. Ang kita mong kalipay sa mga estudyante, no? Kanami, ba't siya gone blama ka K5 ah? At least, hindi na sila mabudlayan. Kita mo damo na mga tao nagapuyo sa tabok mo. Pilakasityo nga danda.
7: Yes, yes, ka K5 road.
1: Sige, salamat. Kid ka K5, Michelle.
7: Yes, sa K5 sila naman ang aton nga balita, no, update gikan sa Kapitolyo Provincial nga ginadulong man sa aton sa Kalwan sang DTX 500 MyTC kag D3 Bio. Ako naman si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: K5 News FM live report.
1: Malamong isalamat kag K5 Michelle Patino at mga 6 million nga taytay ano mo nang itsura oh. Nakdako ang mahatag nga kahapusan sa kagasulhayan sa mga estudyante nga nagabutho dira sa may barangay Sag-ang sa may banwa naman sang La Castellana. So wait na panahon, batayan ang masunod na palatuntunan ng Klinika D3 Bio Evening Newscast. Buwas naman, kita ay kita, same time, same station. Sa ngala naman sang bugos nga puwarsa, sang K5 News FM, bakulod sa amasing Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, upot natin si K5 Rimwell, K5 Adrian, kasi K5 Kenneth Uy. Ako naman si K5 Rods Palma, nagpapabilin si Kisang Kambalan, nung gika naman sa kasulatan sang Roma, Kapitulo 8, versikulo 31 na gasiling, "What shall we then say to the things? If God be for us, who can be against us?" Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: K5 News FM.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi added picture. Dapat beautiful gid ko da ha.
2: Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
4: Ba, daw maayo kondisyon ta pre.
5: Ah, oh, good pre.
4: Abi pre, sugiri man ko sang sikreto mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
5: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara in Squalene, Omega 3,
4: uy,
5: kag Vitamin D3. Nga nagabulig pa bakod sang aton tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga luta-lutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
4: Sige pre, ah. Mahingagaw ko, anay, baka sang Dr. Pinoy sa butika, pre.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mabakal sa mga butika.
0: Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinica for Biotics.
7: Gah, ma-joyride man tabi, gah.
8: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah.
9: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
10: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
7: Tiga, ma-joyride na ta.
8: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
7: Sakay ka kidiya!
8: Siyempre! Naka-extend ko ya!
7: Basta sagad nga driver, extend, lover.
10: Extend Supplement for Men!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
14: Nagaburo na nga ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang akon ng mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
13: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
15: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
16: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Loja Cebu City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 88.7 K5 News FM, Iloilo City, 95.7 K5 News FM, San Carlos City, 89.7 K5 News FM, Sagay City, 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Oras sa K5 News FM, lasay 2 ang gabi.
16: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
18: Number one.
16: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
17: Mayong gabi, siyudad sa Bacolod, kagprobinsya sa Negros Occidental. Nagkapalaig ng D3 Bio Evening Newscast, subong ang Miyerkules, Setyembre 23, 2026.
20: Makita kita live sa mga official Facebook pages ka sa mga radyo sa K5 News FM sa bugos ng Negros Occidental.
17: Sa mga headlines nga ginadulong sa Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, AI-operated traffic lights ginpahamtang sa mga dalanon sa syudad sang Bacolod.
20: Sa balitang national, voting threshold sa Vice President Sara trial ginpanubuan.
17: Sa balita international, 11 pilason sa nagluntad nga pagpangluthang sa gwa sang bulutuan sa Turkey.
20: Kag sa balitang sports, sa Team Philippines may 5 na kamedalya sa Asian Games.
17: Sa ato naman, balita entertainment, Bimby Aquino mas una nga gimpili ang maging ambassador sa isa ka healthcare. Lasay 4.
16: Ulat panahon.
17: Sa atong ulat panahon, may update si ka K5 Dominic Banyaga.
21: Nagmaskog ang ginabantayan nga bagyo sa gwa sang Philippine Area of Responsibility subong nga Miyerkules. Sunod sa pag-asa ang bagyo nga nagapabilin bilang isa ka tropical depression ang ulihin nakita 1,810 kilometers sidlangan sang southeastern Luzon. Maximum sustained winds ang yara sa 55 kilometers per hour kagang pagmadlo sa kungas ang yara sa 70 kilometers per hour. Nagahulag ang bagyo north-northwestward sa katasigon nga 15 kilometers per hour. Gina-forecast nga magasulod sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo buwas nga adlaw pag nakasulod na ini sa PAR pagatagaan in isang lokal nga pangalan nga Queenie. Mangod naman sa troughs ang bagyo, mangin magalumon kag maulano ng panahon sa Eastern Visayas, Caraga, Davao Region kag Sarangani. Ang nabili naman nga bahin sang pungsod, lakip na ang Metro Manila ang maka-experience sa mga laptang-laptang ang mga pagulan kag pagpangilat bangod sa mga localized thunderstorms. Diri sa probinsya sa Negros Occidental, partly cloudy to cloudy ang aton nga panahon buwas nga adlaw. Apang sa hapon tuptup sa gabi, posible na ang mga pagulan kag pagpangilat bangod sa mga localized thunderstorms. Temperatura ang yara sa 25 degrees Celsius sa kagaon kag 32 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ni si ka K5 Dominic Cabrel Banyaga. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kag Kalinga.

0: pahayag ni Mayor Anyeho Nicor, Mayor sang La Castellana, nga mayara siya sang ginpangkadtuan ng mga ahensya agud nga mabuligan sila nga mapakayo ang naguba nga steel bridge sa Bonifacio Extension, Barangay Robles. Ginalauman nga mapakayo na ang bridge sa dasun nga tuig, kag sunod sa kay Mayor Nicor, may nakatala na nga ginabulubanta 90 milyones pesos nga budget diri kun madayon ang pagpakayo. Kung madumduman, natiphag kag naguba ang taytay sa tung bagyong Tino kung sa diintuman man ang epekto sang bagyo kag pagbaha sa Banwa. Sa karon, ang pwede lang diri nga makaagi among tricycle kag mga nagalakat nga residente apang ginpahayag man ni Mayor Nicor nga may mga alternatibo naman sila nga mga ruta para sa mga dalagko nga salakyan kaangay sang bago turnover sang DSWD nga hanging bridge sa Barangay Robles. Ina ang balita para sa D3 Bayo Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa kalwan sang DTX 500 MyTC kag D3 Bayo. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Kakatapo sa nga BJMBNIR nagnegatibo sa pag-usar sa giligal nga droga. May kampiyon nga balita si K5 Carla Defensor Longa.
2: Negatibo sa pag-usas ang illegal na droga, ang siyento sa East ka magkatapos ng Bureau of Jail Management and Penology Negros Island Region o kuna BJNP personnel matapos naging patigay ng drug testing Lunes sa TMP 21. Nagsugod ang drug testing sa mga empleyado las 8 sang aga sa pagpangunas ng regional nurses at katapos ng Health Service Division. Nangin matawa ay kagulas ang problema ang natabong ang drug testing sa mga empleyado. Ining kapalitang nadulong sa Usang EDX 500 Mighty Seagull D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, din si K5 Garla Defensor para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros. K5 News FM.
3: Samtang kaso ng murder, napasaka na sa suspetsado sa pagpatay sa isa kalalaki sa Imamaylan. May kampiyon ng balita si K5 Aubrey Suspenye.
4: Ginpahayag ni Police Lieutenant Colonel Mary Rose Pico, hepe sa Himamaylan Component City Police Station nga napasakaan na sa kaso nga murder ang suspect sa paglutang patay sa isa kalalaki sa Sitio Daan, Banwa, Barangay Suay, Himamaylan City, Tenilikdan nga Setyembre 4. Ginkilala ang biktima ang amo si Herman David, 36 anyos, kag residente sa nasambit nga lugar. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Pico, Setyembre 8, ginpasaka ang kaso batok sa suspect. Samtang, hindi pa mapahayag ang kompleto nga detalye ilibina sa pagkataos ng suspect para sa seguridad sang mga pamilya sang biktima. Madumduman nga ginlutang patay si Herman samtang nagakatulog sa sulod sang ilang mismo nga balay. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si K5, Aubrey Suspenye para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko pagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Samtang third-party lineman sang Negros Power na kuryente sa ibabaw sang poste sa may barangay 3. May kampiyon nga balita si K5 Red Salgado.
5: Na kuryente ang third-party lineman sa Negros Power nga si Alex Danilo sa nagsaka ini sa poste sa panagpatigayon sa rehabilitation sa mga kontador kag kable sa kuryente sa Proc City sa South, Barangay 3, siyudad sang Bacolod. Ginsiling ni Danilo nga pasado alas 11 kagayina sang aga, Setyembre 23, nagsugod ang ilapag trabaho sa mga kable kag kontador. Apang sa matapos, nalabot sang iabot ko ng isa ka-open wire kamangdanan nga ini anagtapik pero tigayon nga masalbar sang iya ka-updanan. Nakaangkon sang pila sa butko ng biktima nga iya ginakabig, pinakadelikado nga iya na-experensyahan sa duwa niya katuig pagtrabaho bilang lineman.
6: Ay ko nakita isang likod, magod, doon ko built out, doon ko mag-naog.
7: Dumay ara isang open wire, doon ka muna.
6: Okay. Ito na, sabo daw kamot na. Na. Yan, natatsa, poste, motero.
7: Uy, tapos ano na ba siya gano'n siya? No, may natandugan kang open wire?
6: Oo, natouch akong, kung ba yan, natouch ko sa poste po nag-ground siya.
5: Sa nagluntad ng insidente, gilayon nga nag-responder ang medical team sa Barangay 3 kag nadapatan sa first aid si Danilo, nga yara sumung sa luwas niya kahintangan. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, nalit si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Sa katapusan ng balita lokal, AI-operated traffic lights ginpahamtang sa mga dalanon sa syudad sang Bacolod. May kampiyon nga balita si K5 Wilson Villena.
8: Sa video nga ini sa Bacolod City Communications Office, makit-an ang pagpahamtang sa pila ka mga panibag-o nga mga traffic lights sa mga mayor nga dalanon sa syudad sang Bacolod. Ginsaysay man diri kun paano mangin mabinuligon ini sa pagsulbar sa malaba nga traffic. Sa kinaangdan nga traffic lights, nakaset na ang segundo sa tag

0: kag-go kag stop apang subong nga bag-o ng traffic lights kag bangod AI operated na ini kaya na sinibantaon ang segundo nakadepende sa kadamuon sa mga salakyan sa dalan. Dugang pa ang linya sini ang underground cable na gani wala na ikaw sa may makitaan ng mga kuryente sa ibabaw sa traffic lights. Suno naman sa kay Councilor Dindo Ramos, chairperson sa Committee on Transportation sa Bacolod City, tion nga maayo ang resulta sini, suportado gid sini ang syudad kun tion nga magdugang pa ini sila sang unit sa masunod nga tuig. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ni Malita ang nadulong sa inyo sa kalwang sa Mighty C, D3 Bio kag DTX 500. Balita gikan sa Bacolod City Government Center ni si K5 Wilson Villana para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawa sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang National.
2: Balitang National.
1: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
3: Lasays 12 kag para na sa mga detalye sa aton mga balita national. Sa pinakauna nga balita, wala pa sang nakita nga indikasyon ang Department of Energy o kon DOE nga magabalik sa pre-war levels ang presyo sang fuel o kon gatong sa Pilipinas.
4: Antes man ang ginagamo sa Middle East nagalabot lamang sa masobra 50 pesos kada litro ang presyo sang fuel sa pungsod Pilipinas.
3: Suno sa ahensya palayon nga nagalala ang tensyon sa Middle East tubtob sini nga bulan nga ginatunaan sang pag-ibwal sang presyo sang gatong.
4: Ginpalayag man sang DOE nga posible magpadayon na ang pagsaka sang presyo sang fuel tubtob sa Paskwa o kung sa bulan naman sa Disyembre, kasunod sa giyara kagpatayon nga pagdumo sang value sang piso.
3: Martes nga adlaw na dugangan na naman sang malapit sa 9 pesos kada litro ang presyo sang krudo sa Pilipinas.
4: Kasunod sini ginanunsyo man sang grupo sang transportasyon nga magapatigayon sila sang nationwide transport strike.
3: Samtang hindi pa makadesisyon si Presidente Ferdinand Marcos Jr. angot sa excise tax sa fuel kasunod sa pagsaka na naman sang presyo sang gatong sa Pilipinas sang tinilikdan nga Martes.
4: Sunod naman kay Bataan 2nd District Representative Albert Garcia para makadihon lamang sa desisyon ng Pangulo kung mabato na sang iya sininga opisina ang rekomendasyon sa fuel excise tax gikan naman sa Department of Finance o kung DOF bangod naman sa ini ang proseso.
3: Ginpalagman ni Garcia ang posible mabato na sang presidente ang rekomendasyon sininga semana.
4: Bangod sini posible pa nga magasunod pa nga semana magapagwa na sang announcement si President Marcos angot sa excise tax sa fuel.
3: Kung madesisyonan sa Pangulo nga kakasor ang excise tax sa fuel o kung gatong, posible nga maglabot sa 12 bilyones ka pesos ang madulang ang income sa gobyerno sa kada bulan.
4: Sa dugang pang mabalitang nasyonal, gindesisyon na naman sa Senate Impeachment Board nga panubuan na ang ginanglan nga boto o kontrashold agod nga mapamatbatan si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial.
3: Siling ang Miyerkules, Setyembre 23, ginpatigayon sa Senado ang pagbinotohay.
4: Pasin naman sa nakasahad nga sa konstitusyon, dapat 16 ka mga senador ang magbuto pabor sa impeachment sang vice presidente.
3: Mayara sang 24 ka mga senador ang Pilipinas ka ang 16 ka boto nagarepresentar sang 2/3 sang tanan ka mga miyembro sang Senado.
4: Apang bangod 20 lamang ka mga senador ang aktibo nga nagapakigbahin sa trial, gindesisyonan sang Senado nga bangin 14 na lamang ang ginanglan nga boto agud nga mapahalin sa puesto si Vice President Sara Duterte.
3: Ang 14 amo ang nagarepresentar sang 2/3 sang 20 ka mga senador nga aktibo nga nagapakigbahin sa impeachment trial sang vice presidente sang Pilipinas.
4: Sa katapusan ng balitang nasyonal, ginpahayag naman ni Commission on Elections Comelec Chairman George Erwin Garcia subong nga Miyerkules nga kinahanglan madesisyon na kag mapirmahan ni President Marcos ang hagna nga nagatuyo nga i-postpone ang barangay kag sangguniang kabataang eleksyon o kon BSKA antes ang filing sang certificates of candidacy o kon COC sa maabot nga Setyembre 28.
3: Suno kay Garcia, wala pa nakabaton sang update ang Comelec gikan sa Malacañang may kaangtanan sa hagna.
4: Padayon naman ang preparasyon sang Comelec para naman sa barangay kag SK election nga nakaschedule na sa Nobyembre 2, tuig 2026 kag magapadayon ini tubtob nga wala pa mapirmahan ang layi para naman sa postponement.
3: Magalawi kang COC filing period humalin Setyembre 28 tubtob Oktubre 5.
4: Una na nga nagpahayag si Marcos subong nga Miyerkules nga wala pa niya na baton ang hagna may kaangtanan naman sa barangay kag SK election postponement.
3: Lasays, Jesse Saiz.
1: Balita International. International D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
3: Sa balita international, 11 pilason sa nagluntad nga pagpanglutang sa guwasang bulutuan sa Turkey. May kampiyon nga balita si ka K5 May Hikilan.
2: Pilason ang 11 ka estudyante sa pagpanglutang sa guwasang isa ka high school sa Turkey nga nagluntad sang Martes, Setyembre 22. Duha man sa mga biktima ang yara sa critical nga kondisyon kasunod sang insidente. Sa isa ka CCTV footage, makita ang 15-anyos nga suspect nga nagalakat sa dalan nga may dalang shotgun. Kag makaligad sang pila ka minuto, makita ini nga nagdalagan balik sa iya ginagyan nga dalagi hapon ang armas. Wala pa man nahibaluan ang motibo sa krimen. Apang ginkustodiya na sang kapulisan ang 15-anyos nga lalaki. Takip na ang iya ginikanan kag lolo nga ginapatihan nagapanag-iya sang nasambit nga armas. Ini man ang ikatatlo nga insidente sang pagpanglutang sa bulutuan nga na-record sa pungsod sini nga tuig. Para sa balitang international, ako si ka K5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
4: Team Philippines, may 5 na kamedalya sa Asian Games. May kampiyon nga balita si K5 Marv Aranuez.
5: May 5 na ka mga medalya ang Pilipinas sa ginapatigayon nga Asian Games 2026. Iniang matapos madaog ni Marie June Adriano ang bronze medal sa karate women's below 50 kilograms category. Nalutos ang Pinay batok kay Yi Ting Chang sang Hong Kong sa score nga 4-5. Sa karon yara ang Pilipinas ay ika-21 nga pwesto matapos makatipon sang isa ka silver kag apat ka mga bronze medal. Ginalauman nga madugangan pa ang mga medalya sang national team sa nagapadayon nga pahampang sa Japan. Para sa balitang sports nga gidulong sang Klinika D3 Bio DTX 500, my PC kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Marv Aranuez. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Negros, sa K5 News FM.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
3: Kag para naman sa aton balita, entertainment, Bimby Aquino mas una nga ginpili ang maging ambassador sang isa ka healthcare. May kampiyon nga chika si ka K5 Lori Gamboa.
6: Mas ginpili sang anak sang Queen of All Media nga si Bimby Aquino ang healthcare nga maging una sini nga endorsement kumpara sa iban. Ginpahayag ni Bimby nga ini ang maipluwensya sa ilang family background. Madumduman nga ang iloy ni Bimby nga si Christ Aquino among mayara sa multiple autoimmune conditions kung sa diin, diri natunan ni Bimby nga importante nga may access ang tanan sa medical care. Dugang pa ni Bimby bilang parte sang partnership, ginsiguro niya na ang health coverage hindi lang sang iya utod, kundi mangin ang tanan nga upod nila sa balay nga nagbulig kag nag-atipan sa ilas sang madugay nga panahon. Para sa balitang entertainment, ini si ka K5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
4: Nanamian magkabalag kay K5 Jean sa the way magpadako si Chris kay Bimby.
3: Si Bimby, no? Very responsible, no?
4: Kay ilang tawa bala si mama niya, bala ti anon si magulang niya si Josh. Ti hindi bala fit nga, hindi bala singa do ka ano gid. So ginabantayan kay may problema man gamay si Josh. O the way siya nga mag ang ipaminsaron niya sa healthcare, which is namian ko.
3: Very ano na siya, no, very open na siya sa mga
4: actually kag gipabjin makasiling niya makagagalaw-galaw kuya kiti
3: kay damo kwarta ang ila family aside from dati ang iya mama may si Chris Aquino although dugay naman gid nga nag ano sa
4: strong influence ang influence
3: ang savings sina ni Chris hindi mabasa-basta ang kwarta nila. Pero...
4: O gagwapo siya, no?
3: Correct.
4: Taas nga bata. 6+. Kaya si James Yap, 6'3".
3: Oo.
4: Kaya actually mahilig si Chris sa lagba. Lagba? No. Sa taas. Kaya si Philip Salvador. Taas man, mga 6-footer mo. So, nakuha din.
3: Bala ka na, Yap.
4: Hindi, ang inamin ko ang height.
3: Oo. Ika ba'y pa kita tanan, may... ara kita sang thinking balang pareho sang kay ano mindset pareho kay Bimby actually kinanglan nung ginabala sa sa Pilipinas
4: tuod na
3: ang
4: na
3: preparasyon ng healthcare because hindi tanan may access sa healthcare.
4: Yes.
3: Hindi tanan afford ang magpa-ospital. Hmm. Hindi tanan afford ang magpabulong kung may balatian.
4: Oh, ang iba na kulbaan na magpa-ospital. Kaiti, bala magasto ko naman Japon mo. So, ang muna ganing importante, nga gintuga ang klinika di alternative medicine. Why? Kami mga suplemento ta. May kompleto na ta. May immunobooster na ta. With the mighty C. May pang anti-diabetic na ta. Muning DTX 500. May antiviral, antifungal, anti- bacterial properties ara mismo sa klinika D3 Bio. Isipa bala ka give up dyan sa edad mo, subong pila ka lang 25. What if nagtrillionaryo ka?
3: Wow.
4: Pero galigid ka.
3: Hindi mo
4: maglagaw
3: ma-enjoy.
4: Maglagaw kami sa Dubai.
3: Sa iba na pungsod.
4: Kawiga mo ka lang na.
3: Oo, oh, hindi mo ma-enjoy, no?
4: Hindi mo ma-enjoy. Bisa ano ka katamo sa kwarta.
3: That's why.
4: Dapat health is wealth.
3: Yes. Ang mugi na daw ang hambal.
4: Pero condolence pagid sa isa ka pulis yung nadala sa Kwan. Arina, basa kong iyong istorya. Si pulis senior master sergeant Kabug na bungguan sa checkpoint.
3: Luoy, no?
4: Oh, nakita sa video nga pagbunggo, patay ang pulis.
3: Sino man mga dahom nga nag-checkpoint ka lang sa woman na. Pero labay lang ako, bala diri bala sa voting threshold, di bala sa VP Sara trial. Mm-hmm. Nagpa-press con right after sang plenary session si Senator Erwin Tulfo. Kay siya gini ang nagduso nga panubuan.
4: Yes, that was last September 8.
3: Pero gambag niya, hindi man kunugin panubuan. Kay ang two-thirds man gyapon ang mag-boto. Galing lang, may mga limitasyon lang dito. Tingham ba, yung gani ka kay Five Rods, pwede man kung nagyapon makaboto ang mga senador nga wala. Basta, sa tiyon sang pagbotohay, present sila.
4: Oh, and for sure, that would be a trap kay Senator Bato de la Rosa.
3: Sa pa na.
4: Boto, katikag ko kanin.
3: Dundumal mo nagboto sa sakay kay Senator Alan nga maging Senate President.
4: Pero galing kay gagawa lang lang kay Virgin si former Chief Justice Hilario Davide sa kay ERAP, sa kay Corona, sa kay ano, kay 16 gitubing pangita. Pero sumong kiti ilain-lain mga kaso mo. Ti mga absent kaya wala ka na, hindi, you're not able nga mag-attend sa Senado, wala ka na gindala.
3: Yes, hindi ka mo capable nga mag-decide.
4: Rambal ni Congressman Barbers, niya coincidence na ko lang.
3: Nga aman.
4: Kaya coincidence na nga muna sa mga katabo. Hindi ka mang kot would be politically motivated, but the answer is, it's coincidence lang.
3: Ano na lang niya? Hatag na kay Sir Jules. Bala si Sir Jules. Shout out gali kay Sir Kenneth. Uy. Gapa shout out sa kagina
4: sa belated happy birthday. No. Happy birthday kay Attorney
3: Jerry Liena. Attorney, happy birthday.
4: Dapat makanta ka sa yung ukulele. Ay,
3: sa ganig matukal.
4: Tukar ka.
3: Hindi na mapirdi si Attorney Liena. Yan sa ukulele.
4: Sagad na sa'yo mga kuting-kuting.
3: Love ko
4: ginang... Tanan nga bagay, gina kuting-kuting na Attorney Jerry Liena.
3: Love ko ginang video niya sa dinto siya man. Basta US, I think, ka K5 Jules.
4: May isa kabi ka bagay nga nag-obdanay kami ng aluha.
3: Ano naman? May sunset. Secret. Gapong ko siya. Tapos gayukilele siya.
4: Wow!
3: I love it! Diba? Nami-nami, no? Grabe. Kung mga amo lang nakatawahin sa buhay, ta. Kanami man.
4: Amo na ng talent mo. Abogado ka. Gwapo ka pa.
3: Oo. LTFRB, ano ka pa? Director.
4: LTFRB, ng Region 6. Region 6? Ano ka?
3: Tama ka na.
4: Director ng Region 6. Nalipat ko yung IR. Sorry, Attorney.
3: K5 mo yan ang dalag kong mabalita sa mga Miyerkules, Setyembre 23, Tigdes Mil 26.
4: Bantayan naman buwas ng adlaw, panibagong edisyon sa D3 Bio Evening Newscast.
3: Magkasunod na ang Larga Visa Program, kaupod si K5 Julius Mariveles. Sa pangalan sa bugos ng puwersa sa numero unang estasyon sa Bacolod, kaming inyo nang intag balita. Ako si K5 Jean Shatita.
4: Ako naman si K5 Rod sa Palma.
3: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. K5 News FM. News FM.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
2: Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics. Makabulig sa pagtatapos.

0: Tugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Ba, daw may condition ta priyaw?
2: Ah, oo, good pre.
1: Abi pre, sugiri man ko sang sikreto mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
3: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara in Squalene, Omega 3,
1: uy,
3: kag Vitamin D3. Nga nagabulig pa bakod sang aton tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga luta-lutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
1: Sige pre, mahingagaw ko anay, baka sang Dr. Pinoy sa butika pre.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule, mabakal sa mga butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinicas for Biotics.
5: 101.5 K5 News. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
6: Number one.
5: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Lorgo Vista. Beaming live from Bacolod City, Philippines, you are listening to Larga Vista. And this is Julius Mariveles.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sinigapalatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa paglawig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyo. Magasipan-sipan sa mga balita at mga athag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon atong sug-alawon si K5 Julius Mariveles. Larga Vista! Larga
0: Vista! At exactly 33 minutes past 6 in the evening.
1: Larga!
0: On a Tuesday night sa katapusan, a Wednesday night sa katapusan ng semana sa bulan sang Setyembre. Ini ang inyong bagong nga tinimanan sa balita e bago komentaryo kalingawan. Kag matuod nga serbisyo publiko diri sa akong bagong nga puluy-an sa kahanginan.

damo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful git ko da ha. Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano ya imo sikreto nga gwapa kaya how?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
4: Bad! Oh, maayong condition na priyaw?
5: Ah, oo, good pre.
4: Abi pre, sugiri man ko sang sikrito mo kung nga abisal may edad na ta pag-un pa yung tuhod mo.
5: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalin Capsule. May ara in Squalin, Omega 3,
4: uy,
5: kag Vitamin D3. Nga nagabulig pa bakod sang aton tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga luta-lutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
4: Sige pre, ah. Mahingagaw ko, anay, baka sang Dr. Pinoy sa butika, pre.
6: Dr. Pinoy Squalin Capsule. Mabakal sa mga butika.
0: Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Max4 Biotics.
7: Gah, mag-joyride man tabi, gah.
8: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah.
9: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
10: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
7: Tiga, ma-joyride na ta.
8: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno, ha?
7: Sakay ka, Gidia!
8: Siyempre! Naka-extend ko ya!
7: Basta sagad nga driver, extend, lover.
10: Extend Supplement for Men!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
14: Nagaburo na nga ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon ng mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
15: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
16: Cheers sa barkada nating
17: Night Shift,
16: OT,
17: Breadwinner.
16: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
18: Drink responsibly.
16: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
19: Let's go. Go with the flow.
20: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
19: go with the flow.
20: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
19: Charmy.
13: Charmy, let's go with the flow.
21: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kumpleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
2: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
22: Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi.
23: Mag-usar sang salon pass.
22: May direkta ininga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
23: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
22: May long-lasting relief.
23: Tugtog 8 ka oras.
22: Para sa nagkapanalakit nga baka.
23: Liyaw kalikot
22: sa salon pass.
24: This is a mental topical acid camphor. It's a generic name salon pass. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Salon pass, may direkta nga pagpanalupsog sang mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sang abaga.
22: Liyaw kalikot.
25: K5 League of Champions Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here, the K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s. And early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions?
26: Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix.
27: 1.5 K5 News.
25: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa paglawig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marimbiles. Larga Vista! Larga Vista!
28: Nagaupod na siningabahin sa atong nga pagpangalagad ang Fabulous Toboso Radio Click FM. Mayong gabi sa atong mga tagpaminaw diha sa lungsod sang Toboso kag mayong gabi iman sa atong mga igsuon tagpaminaw diha sa barang o sa public market sang Banwa sang Mabinay, Negros Oriental kag iban nga bahin sang aton nga mga igsuon sa Pikas sang aton nga isla nga nagapamati pinaagi sa facilities sang CPSU Radio Mascovado may gabi sa kay SM Florlingamen dira sa Kabankalan kag mayong gabi man sa kay SM Randy Kanki dira sa Toboso, mayong gabi man sa kay retired tactical operator kununi sang Marines Leslie Harjulin upod sila subong ninong Ben pamati sa Larga Vista.
25: Larga
28: dason bala istoryahon kuni sinong Ben kag sugilanunon diri sa Larga Vista, nami ni sa magubra bonsai eh. Mayong gabi nung Ben ha, kag salamat gid sa imo pagsunod diri sa Larga Vista. Mayong gabi man sa kainong Edmond Diaz and family dira sa Barangay Tangub kag mayong gabi man sa iya mga kapartidusan sa Kabug. Pamilya Matik kag pamilya na siya. Dalasa na sa iya sang katutak nga mga kapartidusan dira sa Barangay Malingin, Dakbanwa, sang Bago.
25: Larga Vista.
28: Ang inyo nabatian nga pambukas ng mga balita at komentaryo, wala gid lamang madugay gindala sa inyo sa kaaluhan sang D3 Bio, ang John Wick sang lawas, DTX 500. Amo ini ang nagauli sang ginakawat nga baterya sa imo selula agod indi magtuktok ang imo lawas. And of course, DTX Premium Coffee. Amo niya ang akon tatak kape. Amo niya ang kape official coffee sang Larga Vista. ang kape nga indi digulpi. Pakilala ko na karon sa inyo ang aton tatlo ka kabarkada nga amo ang nagadala sa inyo sang libre nga balita ihibalo kag kinaalam every night diri sa Larga Vista. And what's more, ini sila masaligan man nga tagdala sang libre nga balita kag ihibalo every night sa aton sininga pag pangalagad. Now suliton ko lang ha, we'll be having a discussion about Philippine weather labi na gid ang ginapaabot ng El Nino phenomenon. Magsingki liwat ang epekto come October suno sa earlier forecast sang pag-asa and sa bilog na kalibutan amo man ini ang ginabantayan ang El Nino phenomenon. Madugay ta na ini nga ginatalakay almost every night diri sa Larga Vista kang nagasiling kita nga ini kalakip sang duwa ka nagahabyog-habyog nga weather systems sa kalibutan. May ara El Nino, may ara La Nina. Ini may kaangtanan sa pagtilwa-tilwa sang kadagatan, pagsaka sang tugnaw nga tubig sa ibabaw and sa piyak naman nga bahin sini labi na gid sa ocean o sa kadagatan sang Pasifiko, Pacific Ocean, ang pag-init kaayo sang tubig sa ibabaw sang dagat. Amo ina ang aton ginabantayan sa karon nga El Nino phenomenon. Pero sa piyak sini mabangkot kamuti nga may ara gyapon pag inulan-ulan. Sa ginexplikar nagligad, may ara pakita paabuton nga weak northeast monsoon. Meaning, may ara kita paabuton nga mahuyang nga hangin. Amihan, kiti nagkambyo na mo. Halin sa hangin habagat, pakadto hangin amihan. That's one. Number two, subong niya, at least diri sa probinsya, may ara sang cloud seeding operations. Kaya ginapatigayon. Ikatatlo, may ara kita sang ginatawag local weather systems na ano ina, buot silingon sa kada lugar, lain-lain ang panahon. Halimbawa, sa Talisay, kapyar ka muna kaysa, kadto ka mo sa Talisay, gabunok ang ulan. Pagtabok sa Bacolod, tuman kainit ang panahon. Te amo na ang ginatawag local weather systems. That's number one. Number three, nga factor. And, hindi tagid pagkalimtan nga ang El Nino may ara ini sang ginadala nga counterpart. May mga lugar nga tuman kainit, may mga lugar nga baskog ang bagyo kag puwerteng ulan. Grabe pagluntad sang baha. Halimbawa, dito sa Europa, subong ang mga Europeans, inibalang mga puti, tiindi sila kaagwanta sa init katulad sa aton nga mga Pinoy o kon mga Asyano sa temperate zones. Hindi sila ya, or tropical climates I mean, hindi sila ya pareho sa aton. Ti, gapinalagyo, gahalaplaag to sila ya sa ginatawag heat wave. Ti, ang ginahimo nila galangoy sa mga suba, gakalalunod sila, damo nagkalamatay. Hindi lang sa pagkalumos, kundi sa tumanman nga init.
0: Larga Vista.
28: But then again, hindi available tonight si Dr. Ana Maria Laarni Purnan sang City Disaster Risk Reduction and Management Office. Pakaroonan ta na si Dr. Purnan. Nabalik ko kay damo gapinamangkot kung bala may bagyo. Again, ang sabat, wala. Pero may ara sang bagyo sa gwa sang Philippine Area of Responsibility. But silingon, hindi ya sa teritoryo o nasakupan sang Pilipinas ining par nga ginatawag. Wala bagyo diya. Pero may ara epekto amo ni ginatawag trough of tropical depression na no ining trough sa simple kaglaktod nga sugilanon paha ini sang hangin nga may ara tugnaw kag of course may moisture o kon may dala nga tubig sa ibabaw sa mga panganod. Trough of tropical depression. Apektado ang nasidlangan nga bahin sang Visayas kag Mindanao. Pero diriya sa aton, sa Negros Island Region, ang forecast kapag asa may ara magulugal-umon, tub-tub magal-umon nga panahon nga may lapta-lapta nga pag-ulan. Bangod ini sa nambal ko na kaina, may trough of tropical depression atong paha sang hangin nga dala sang bagyo kag ang localized thunderstorm. So hindi kita maningala nga ang iba niya tisinga amo nang gina-report nyo nga may El Nino kabutigon sa inyo. No, hindi. Ang El Nino hindi na yabot sa ningon nga daw ara kita gina-training sa impyerno. Hindi. May ara ya sang panahon

0: tungod sa ginatawag carbon emissions o kon ang greenhouse gases inang ginapagwa nilang bugas ang asobla, titanan kita kabahin sina. Pero kon exactly amugid ining rason, ti hindi kita ya sigurado kon amugid man ini ang kabangdanan. Pero amo na, ginlabayan ta lang ang lakat sang panahon. Buwas ko ini sugpunan, pero magabalik ako, unload kita na adjutay nga commercials sa akon nga pagpanabalik. Balikan ta ang balita dito sa Iran kag ang kinagubot sa kalibutan. May ara kita bag-ong segment sa Larga Vista. Ang title, Modern World, Moderno nga Kalibutan. Titanan ari na di. Istorya ekonomiya, istorya teknolohiya, labi na AI, istorya kinagamo kag iban pa nga ah. Ang AI kag ang gera, isa na lang subong. Ang tawo hindi na kinanglan maminsar mo. Agod patyon ang kasubong niya nga tawo, tigasamo na sila. Karon dugay-dugay may ipakita ko sa inyo. Kag karon na at around 7:30, hindi magkalipat magpa-load na sa inyo mga cellphones kung gusto ka mo maglantaw sa mga video nga ipakita ko. Ang mga bag-o nga armas panggera, labi na gid ang gamiton sa mga barko sang Amerika kag iban nga nasyon. Ang ginatawag close-in weapon system, that's number one. Number two, sa aton dinalan sang kinaadman, words of wisdom. May ara ko karon ipaambit sa inyo ano kuno ang mga kamatuuran sa kabuhi nga kung kaisa ulihita na lang mabalaan kag ulihita na lang ma-engineer. Nalimbawa, ang kabuhi kuno, ano man ang matabo sa imo, mamasakit ka man, malupog ka man, nabalatian ka man, ang kabuhi ay magapadayon na with or without you. Amo na kapintas ang kalibutan, pero ang pamangkot, ano ang himuon ta? Ano ang himuon mo? Istoryahan ta na karon dugay-dugay. And of course, sa aton gihapon makihibalo, unique iya nga paka ipakilala ko karon sa inyo. Kabalo ka muna nung ginagamit niya Rimwell? Hindi iya dalit. Hindi iya dalit. Wala siya pusil. Pero ang manog gasala-sala nga kula ang iya ginagamit, ipakilala ko karon bala sa inyo. Makatalanhaga ini nga balita. Kag ipakita ko karon sa inyo gapalang ligbos ang balahibo ko nga paano ang bitik magkagat sa imo nga pwerte gali yang dalit sang bitik. May ara animation karon dugay-dugay, ginkihad nila ang sungad sang bitik, ang iya baba ay pwerte, pwerte sobra pa sa bumba nga ginatasok sa duta. Pakita ko karon sa inyo ha, sa aton makihibalo at around 7:30. Balik kita. More in store para sa inyo diri sa Larga Vista. Pagkaligad lamang sini.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala.

o pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi added picture. Dapat beautiful git ko da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrindi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: Ligtas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Ba, daw may kondisyon na priyaw?
2: Ah, oo, good pre.
1: Abi pre, sugiri man ko sang sikrito mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
3: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara in Squalene, Omega 3,
1: uy,
3: kag Vitamin D3. Nga nagabulig pa bakod sang aton tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga lutalutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
1: Sige pre, ah, mahingagaw ko anay, baka sang Dr. Pinoy sa butika pre.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule, mabakal sa mga butika.
0: Kasakit ang tiyan, Bugs for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan, Bugs for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinicas for Biotics.
5: Gah, ma-joy ride man tabi ka.
6: Wala sa kondisyon ang makina ko gah.
7: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
8: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
5: Tiga, ma-joyride na ta.
6: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
5: Sakay ka kidya!
6: Siyempre! Naka-extend ko ya!
5: Basta sagad nga driver, extend, lover.
8: Extend Supplement for Men!
9: This is K5 News FM, your official news and music station. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyo, magasipag-sipag sa mga balita kang mag-aathag at kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marivines. Larga Vista!
10: Padayon ang tani karon dugadugay ang aton talakayan sa ginatawag End of Civilization. Kay amo ini ang muda nga ginaistoryahan karon sa mga manginalamon. Nag-abot na bala ang panahon nga ang Amerika manugtapos na ang iya paghari sa kalibutan. Ti ako iya ginambal ko ti dapat bala kita mga lipay. Of course, for those nga dugay na gapangamuyo nga marumpag ang Amerika, ti enjoy sila eh. Pero ako iyang pamangkot ko amo ni ano ang ibulos ta talakayon ta na karon dugay-dugay. And of course ang aton makihibalo up next ha sa aton nga pagpangalagad, and we'll be having K5 Wilson Villena karon dugay-dugay sa aton nga pagpangalagad. Pero unahon ta ni anay ang balita parte do have attorney Revo Sorbito this time tawagan ta na siya be. Ang balita ta nagligad nga may ara sang isa ka football player diri sa siyudad sang Bacolod bata sang isa ka abogado anay election registrar sang siyudad sang Bacolod nga si attorney Revo Sorbito. Sino ini si Sky Sorbito? Gwapo nga bata, pero ang believe ko dire kay 15 anyos pa lang ginkwa ini siya sang Ascals Development Academy sang una. Ginkwa siya nagligad nga duwa ka semana lang sang Ascals Development Club kag ginpa-training dito sa Metro Manila. Nanong buot siningon kon mag Ascals Development Club ka, pwede ka na i-recruit oras mag edad inisya 17 anyos, pwede na siya kwaon sang International Football Club. Ariya Banwaho, makakilibot. Wala pa siya nag-17, ginkwa na siya, ginaagawan na siya. Oo, may ara Thailand, una nga nagkwa sa iya, nga International Football Club. Pahampangon siya sa U17, dito sa Bali, Indonesia. Wala pa gani, nagmala ang tinta, ginagawan naman siya. May club pagid sa Espanya nga nagkuha sa iya ina 15 anyos pa lang. Ti ako sang unay sa edad nga 15 anyos. Ti of course ining tatay ya ginaagawan ni alin sang una. Ako ya 15 anyos, Remuel, ginaagawan kuya sa Central Market sang mga manog halo-halo bala. Pero ari ang tatay ti siyempre pwerte man ini, ha? Ari, upod ta siya tonight. We have Attorney Revo Sorbito. Attorney, may gabi.
2: Jules, good evening. Kag ngayong gabi sa imong tagparamati.
10: Salamat, gid attorney. First of all, congratulations and belated happy birthday sa kay kumare ko, kay Vanessa Sorbito. Kabay pagapamati. Siya, happy birthday, ha? Attorney.
2: Thank you, kid.
10: Pwerte ning natabo sa bata mo, no? Pwede mo kami maisturyan?
2: Yeah, actually, Jules, no, it's just because of his hard work, no? Sa abod na yaman. Damo sa opportunities na nag-abot sa iya.
10: Mm-hmm.
2: So, right now, at 15 years old, no, we're very happy for him. No, sa iya pangabudlay, ang mga oportunidad niya ini, it does not come easy or always, no, sa atong nga mga student athletes diri sa Bacolod City kagaya ni Grand Occidental.
10: Wow, ibalikan ko lang kadali, sir. Una nga nagkuha sa iya, ano to gani nga football club sa Thailand?
2: Indonesia.
10: Indonesia, I'm sorry. Indonesia, ano ganito?
2: All-Star International.
10: All-Star International. Diri siya mahampang sa Bali. Sa yes, next week na.
2: He's leaving sa 28, no?
10: Wow. Okay, mahampang to siya. Pero wala pa siya nakalakat pa Indonesia na interes pagid ang isa ka club sa Espanya sa iya.
2: Yes, we were informed, no? There is a few last week siguro, or a few days ago. We were informed na he will not be playing anymore sa All-Star International. But sa Levante ng Levante UD, Asia squad. So ang Levante, for the benefits ng listeners nato, ang Levante is a very big football club sa Spain.
10: Wow! Levante Football Club, no? Anyway, so ang hampang niya next week sa Bali, Indonesia is for Levante Football Club na.
2: Muna siya na club ma-play.
10: Grabe, no?
2: 17.
10: Wow. Ti okay man lang to yung taga-Indonesia nga club, wala man problema sa ila.
2: Wala man na doon arrangement no sang together with the organizers na arrangement nila. So oh, that's a very good na balita for us and especially of course for Sky.
10: Grabe, no? Ang akon nga pag-inchindi, sir, sa edad pa lang nga 15 anyos, ginaagawan ng bata mo?
2: Amo man sa una, Diyos ang 15 ko ah. Lain ang agaw, galing.
10: Ako ya, attorney, ginaprangkata ka, kaginapabalo kong tagpanamati ta, ang gaagaw ya sa akon kung magtikang ko sa Central Market, ang mga babayi ba lang nagabantay sang halo-halo? Na, amo na da. Pero ikaw ya lain gaagaw sa imo sang una. Now, seriously.
2: Lain. Lain yung gaagaw sa akon.
10: Oo. Dala na to si Paritope. Aray, pero ari, seriously, si Attorney Sorbito, lipod sa ibalo sang aton mga tagpanamati, sa lingod nga edad gasaka na ni siya bukid. As in bukid ya ha, pila ka lang sir, pila ka palang pagsaka mo sa Fuji, Japan?
2: That was in 1996, Jules, no? So, pinapan to edad ko man, 16, 17 siguro.
10: Wow!
2: So, it was because I was a member ng MCTP, no, a mountaineering club sa Lasal. So we were able to visit, no, I was able to first go to Mount Kinabalu sa Malaysia, sa Mount Fuji, no, sa Japan.
10: So bali duha sa pinakamataas nga bukid sa kalibutan na saka mo na ang Mount Kinabalu sa Malaysia kag ang Mount Fuji sa Japan.
2: Yes, kag wow. Laban din aton nga mga bukid sa Pilipinas no.
10: Mm-hmm.
2: Kanlaon, Apo.
10: Wow. Diyos ko. Apo sa Davao.
2: Aha. Ya, Apo sa Davao. Yes. Uh-huh. San simpo ba to yan? Simba ata para to yung Jules.
10: Oo. Pero ang gina-establish ko lang nga ang pagka-athletic yara sa inyo nga dugo. Labi na gid sa imo dugo.
2: Yeah, I used to play since grade ano Jules no grade 3.
10: Mm-hmm.
2: I started playing football until sa nagkalisublo na ko gampang ako gyapon.
10: Wow. Paano ikaw sir T, siyempre si Sky ang pag-injindi sa kalabanan ni comes from a well-to-do family. Of course, ikaw ang tatay sina. At usually ang kabataan kun amuna nga ano ni nga klase sang pangabuhi medyo komportable. Hindi ka injindi about responsibility and discipline. Ikaw ya kamo ni Mare Vanessa. Paano ninyo ginpadako ang inyong kabataan nga may sense of responsibility?
2: Hindi man tayo actually Jules no, hindi man tayo damo kwarta no.
10: Mm-hmm.
2: May mga problema man tala financial no, just uh-huh. like everybody else no. Pero mm-hmm. atong kabataan upod na kay Sky, we since ang gagmay ito doon na naton nag-ubra sa sulod ng balay. That's why when he was asked no to go to when he was brought to Manila, wala kami problema because kabalo kami nga kundi dito sa bisan wala kami kabalo sa mag-ubra sa sulod sa panay. Magluto, magaba, maninlo. No? So, wala gid siya nabudlayan pag abot dito niya. Actually, almost more than a year na dito na siya pinira sa Manila. Why kami problema sa iya dito na wala kami. No? Why sa amon nga poder?
10: Oh, so, bali, digamo, kagtanan nga kinanglanon sa balay, kabalo siya. Kabalugid ko nga kon luto, sigurado ikaw gid nagtudlo. Paano si Sky magluto? Mayo siya magluto, hindi?
2: Galuto. Sila itong galuto. Siya actually galuto para sa iya nga pagkaon, Jules. No?
10: Wow.
2: So, ang limitasyon lang yun actually dito sa Manila, especially sa area sa Makati, kay, kay wala ka dito, bakal gid ng mga utan nun, wala ka mga healthy na pagkaon.
10: Oh.
2: Ako, doon mo gid, no?
10: Correct. Ano ang paborito yung pagkaon nga na-miss niya sa Bacolod sang ato na sa Manila?
2: Hindi, yung nabanggit to me, Jules, ano eh, utan gid eh.
10: So, ikaw nga daan pala utan ka?
2: Ang meat niya available anytime niya dito sa ila, pero ang utan niya, muna mong bulubudlay. No? So, munang challenges lang dito sa itong slaga pinero.
10: Aha, aha. Pero pila pa lang siya officially kasimana dito sa Manila?
2: Until ano na lang, Jules, sa Martes, malakat na papapa.
10: Hindi, what I mean, pila na kasimana tiner niya dito sa Manila?
2: Almost a year na, Jules.
10: Oh, wow.
2: Sobra, more than a year. Ay. Na, actually.
10: Di wala yaman na miss ang Bacolod? Wala yaman ka mo na miss so far?
2: Nahidlaw man eh, pati ako may break sila sa training, ayaw siya na makapuli di. Actually, mag-ulang man siya nagpuli di rin for a few days, no?
10: Wow.
2: Para maka-attend siya sa birthday ni Mami.
10: Wow. Mm-hmm. Okay.
2: First time, kaya kung hindi siya ka-attend, naman yung first time na why siya sa birthday ni Mami.
10: Oo, no. Kiti ang mga birthday ya sa inyo ya celebration sang pamilya ginaya eh, no?
2: Celebration jo sa pamilya kag sang mga kabalo ka naman sa mga close nato ng mga amigo nga sang nagara kita sa mga problemado nga ano na tion ara man nag ano sa aton buylog sa aton.
10: Yes. Ara sa problemado nga tion kun kaysa gatag man problema sa imo, no? Anyway, attorney, manukot lang ko gamay nga pabora. Base yes, kun ato ka na sa ano ni sa Bali, makapangayo ko picture sa imo samtang gampang si Skaya.
11: ra. Maya, makaprovide ka na...
10: Nice, nice. Oh, ikaw ang photographer, gid ni Sky.
11: Hindi, Jules. May hara, gina sila yung photographer na da.
10: Pero excited? Ikaw mismo, ya, excited ka gid, attorney?
11: Parang sa iya, of course. Oo. Rin sa muna, since nagsugod siya at 5 years old, no? So, that's almost 10 years ago. Ara gid kita ya sa... upod siya, no? Kung diin man siya maghampang, kung diin man siya dalapot, no? Arat na kita kami ni mami niya, nagsuporta siya na maghampang, no? Actually, hindi mo lang niya sa una, ang gampang lang ang mga auto dyan, upod dyan man eh, pero nagamat-amat niya dahil ng interes. So, saan na lang kita nabili niya maghampang sa football.
10: That would be all for now, attorney, and again, congratulations. Kaghalong sa inyo nga biyahe. Salamat, gid Attorney Revo.
11: Thank you, gid. Jules, thank you, gid.
10: Good night. Good luck, sir. Lorga Vista. Attorney Revo Sorbito, ang Anay Election Registrar sa siyudad sang Bacolod, of course, ang Commission on Elections. Pero, magluwas sa iya pagkaabugado ang isa ka distinction ni Attorney Revo, tatay ini siya ni Sky Sorbito, sinuoy ni si Sky. Isa kalinghod pa nga football player nga subong ato sa Manila sa idalom sang Ascals Development Club na no ini. Isa ka training facility sang club sang Ascals nga sa diin ikaw pwede rekruton sang mga international football clubs pila ka adlaw. Ang outstanding lang niya amo ni sa edad pa lang nga 15, ginagawan na sang duwa ka nasyon, duwa ka football club sa lain-lain nga nasyon. Ang iya bata, una ginkuha sang Thailand, football club sa Thailand, dispues ginkuha sang Levante Football Club dito sa Espanya. And so ang bata niya, officially mahampang na para sa football club sang Espanya. Lorga, grabe no, 15 anyos amo na ni ang mga nadangtan sa kabuhi. And that I think is one of the things nga dapat tamantunan. Now ang ginistorya ni Attorney Revo, disiplina gid. Kag responsibilidad ang ginpatubo sa huna-huna sang iya sini kabataan dala na si Sky Sorbito. Lorga, sa aton nga pagpanumbalik ha, hindi pagkalimtan sa aton makihibalo. Makatalanaga nga mga ihibalo, istoryahan tanano ang mga bag-o nga armas panggera nga nagadepensa sa barko kag ato ni baroon ano ining paka nga ang iya gamit agud makapalagyo sa mga tuyo magkaon sa iya kula nga gikan sa iya lawas. Believe me, kula. Istoryahan tanan karon kag sidingon tabaw gapalandog balahibo ko bitik. Paano magkagat ang lintik na bitik? Langatol ang panit ko. Pagkaligad lamang sini.
12: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio.
13: Subong adlaw, tun-an ta. Ano pa bala mabulig sang dikatawag nga D3 Bio kontra sa dengue fever? Dr. Ramil?
14: Nabalaan natin nga ang D3 Bio. May vitamin D3. Di kung gasigi ulan, wala adlaw. So wala sang may mahimo sang D3 sa imong lawas.
13: Wala ma-process, correct.
14: Wala sang ma-process. So panahon sa ting ulan, you need vitamin D3 nga ara sa D3 Bio. Kag nakanami nga ang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, gabulig na siya mag-absorb sa imong nga gitawag calcium. Take note ha. Especially ang gitawag calcium active form, sir boy, ang hormone nga calcitriol. Now, ang D3 Bio, ato na balo answer boy, nga may ara siya, gituwag, ang antimicrobial kag metabolic influence ang medium chain triglycerides, nga halin sa gituwag, extra virgin coconut oil sang D3 Bio, ga-provide na siya sa mga gituwag, limitless health benefits sa imo nga lawas. Limitless now, amuning nakanami, para nga malayo ka sa dinggi, para nga hindi ka magkadinggi, kung kaso magkadinggi gidman ka, ang the best there is, ang combination ni D3 kag ni virgin coconut oil, champion nga combination. Amo na gani permi na mo na balik-balik, nga hindi ko ya mag-inom nga D3 lang, nga wala BCO. Di man ko mag-inom BCO, nga wala D3. Amo na nga, sa D3 bio lang makita. So kung adlaw-adlaw ang kabataan ga-inom, o ikaw nga tigulang ga-inom sa gitawag D3 bio, adlaw-adlaw nga ginlikawan mo ang dengue fever. Mostly gakatabo, kulang pa ka D3, gahilay mo immune system, mapiktuhan ka sa amo na nga kagaw. Pero kung gainom ka D3 bio, bakod imo immune system, hindi ka basta-basta tapikan sang virus nga dengue.
15: D3 Bio, senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na, sarang makuha ang keto sa D3 Bio, nga isa ka sahi ga brain food, kag gantin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw.
13: Ang contagid sa ginatawag dengue fever, ang ginatawag nila nga hemorrhagic fever, no? That's why, kung kasalalakit ng lawas ang dengue, why ni ginagaan aspirin? Because aspirin promotes bleeding. Prone ka na daan sa bleeding, kung may dengue ka, that's why kanan, ang ginahatag na painkiller ni usually is acetaminophen, no? Pero ang point here is, ang D3 bio, mapunggan niya ni tanan ang mga maglala ang symptoms mo kay tungod sang kombinasyon ginambalin ni Dr. Mil sang vitamin D3 and extra virgin coconut oil, Dr. Mil.
14: Amo ni ang bintaha mo wadlaw-dlaw ka ginom D3 bio, sir boy. Nabalaan na to nga ang D3 bio is damo monoglyceride from lauric acid i-turn to monolaurin.
13: Which
14: is ining monolaurin, may abilidad nga kaya niya patyon ang mga lipid bilayer sang membrane sang gitawag dengue virus. Te, saan o mainom?
13: Saan o ka pa mainom sa mga dengue
14: ka na? Kapag niya subong pa, inom ka na. Kag hindi lang nga patyon niya ang kuan virus sa sir boy. Katong mga nag-atake man sa mga platelets, ginapatay man
13: ginapatay niya. Man.
14: That's how powerful ang gitawag monolaurin nga makita mo sa D3 bio. Ang monolaurin na hindi na makita sa D3. Na plain. Pero kung D3 bio,
13: may anak kasi na.
14: May monolaurin ka.
13: May monolaurin ka.
14: Oh, di ba? So kaya niya patyon ining gitawag mga dengue virus nga nag-atake sa imo platelet. Amo na nga ang iban nga platelet is ganao.
13: Ang naog lang.
14: Once nga magnaog, ga-bleeding ang pasyente. So, namigid niya nga, ga-inom ka D3 bio. Kaya nga man, aside nga, ga-patay sang kagaw sang dengue virus, ginaabsorb niya ang mga minerals nga kinanglan ni platelets. Formation sang gituag platelets. Di, balaan na to, iron, importante na, phosphorus, calcium, mga rumats na para mag-create sang bago nga mga platelets. So, ang MCT nga makita mo sa D3 bio, gina-improve man niya ang pag-absorb sang vitamin K. Especially pala kaon ka, no? Utan. So, inang vitamin K is a fat soluble nga gina-activate niya ang protein to stimulate sang gituag blood clot formation. Amo nang bintaha kung pala inom ka D3 bio. Ang isa gid sa pinakabintaha, ma-prevent mo ang itoag infection from a dengue virus kag layo ka sa bleeding.
15: D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: 1.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at madapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag at kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon, si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
2: Ari, standby ka mo kay may update ta sa Iran. Karon duga-duga may bag-o man sila kuno nga mga armas kontra sa Amerika, but wala na pahuway ini nga kay tigabato ang Iran. Ti I'm sure ang China kagrasya ginaitik man siya si Iran gabato wa si baldaon tatul si kano. O te ang kano si Donald Trump ti kalon man imo si nga I will you know Donald Trump katikalon man lakon kaisa pero by antana sina anaya. Diri kita ya anayo. Sa aton makatananaga nga ihibalo o kung makihibalo tonight diri sa Larga Vista. Dala sa inyo sang DTX Premium Coffee. Ang kape nga indi digulpi. Amuning kape nga indi kamasal ang tarsier o kung zombie. Sang asawa mo kay bisan mainom ka kung gabi indi ka mag zombie-zombie. Sa inyo balay wala gamurarat ang imo mata tungudusto lang ang sangkap sang kape. Ang iya patam is stevia, plant-based sweetener. Makabulig stabilize ang imo blood sugar levels. Okay ka dire, bisan type 1 ka pa o kung type 2 nga diabetiko. And above all, aring pinakanami sa DTX Premium Coffee. May ara siya sang sangkap nga milagrosong uhong. Ang Ganoderma, amuning makabato sa mikrobyo sa lawas mo. Gani diin ka pa, diri ka na. Sa kape nga indi digulpe, DTX Premium Coffee.
1: Larga Vista.
2: Una sa karon nga linya sang makihibalo. Are, kadtuanta ang bag-o nga siwis nga abanwa, nga makatalanhaga ini. Sang una, ang barko ang iya sining armas mga machine gun lang para tiruhon abe. Ang eroplano nga ginatagan ko ini pagtamod tungod sa bag-o nga inaway subong ang away nagkambyo na sa kadagatan. Abita wala ng panahon sang pagbalik sang warships. Abita nagsailo na sa kahawaan nga eroplano na lang subong hindi. Tungod sang natabo sa Iran balik sa barko ang mga nasyon. Ti subong gapalumba-lumba sila. May ara gina-develop ang kada isa nga ginatawag siwis o kon close-in weapon system. Meaning, nga bisan lapit na ang missile o kon ang eroplano pwede patiruhon sang siwis nga ginatawag. Ari unahon ta ang iya kakano ang panawag phalanx system antes naton kadtuan ang iya kaiban nga mga nasyon kag may bitik pata kag paka dugay-dugay unahon ta ang phalanx iya ni kakano ha.
3: Look closely at the phalanx. That dome isn't just armor.
2: Uy.
3: It houses a radar system that continuously scans the surrounding airspace for incoming objects.
2: Do-ro-bo-to?
4: Finding an object isn't enough. The fire control system processes the radar data, continuously tracking the object's position and movement.
2: Oy.
4: Relative to the ship.
3: The remarkable part is the integration. The sensor, computer, and gun are mounted together,
2: no?
3: Allowing the system to detect, track, and mechanically point as one platform.
2: Budu duro buto, grabe no? amuning ginasiling ko nga ang artificial intelligence kag ang gira nag-isa na. Wala tuya tao sang una kita kamuna sang anti-aircraft ak-ak panawag nila bala di battery panay di kuryente. May tawo nga gapungko sa bangko dason ang iyang ano panawag ni ang iya abaga may ginabutang na nga muntura abi sang duha ka dalagko nga pusil amo nang anti-aircraft battery nga ginatawag. Ang tawo samtang gatiro ang eroplano siya man matiro subong wala na do robot ang korte. May radar, may fire control system. Pagkakita sang phalanx kumo may radar siya, may computer, siya na lang maminsar siling niya diin ko tiruhon. Paano ko ni tiruhon? Para maigo ko eroplano man na o kon missile. Okay, so amo na ang iya kakano phalanx system. Ari, hindi man magpaulihi ang iban nga mga nasyon. Okay, nano man yung ila, Adrian? Abe, lantawunta? May ara man sila? Okay.
5: You know the...
2: Oh, sige, sige. Ay, tumahok ka niya.
5: GPS oh. Because GPS can be jammed, faked, turned off. So before launch, the Tomahawk is loaded with something no one can jam, memories.
2: Grabe.
5: A map of every hill along its route, photos of the buildings near its target. It flies at just 50 feet.
2: Oh, atong ginpakita bag-o lang amo tong ginatawag Tomahawk missile. Ang makakulul ba amo sinibanwa? Oras nga lumupad ang Tomahawk, hindi mo na siya mauntat. Butang tabi ang ginbutang sa Tomahawk. Itsura ko, paluparon abihalin sa Manila. Pangitaon, gid ko na isang Tomahawk because may internal memory. May ara siya huna-huna nga yung target ko si Julius Mariveles. Singara SK5 guro, katuon ko to. Amuna, ang ginatawag Tomahawk missile. Budlay untaton, kay may ara kaugalingon nga utok, nga kabalo kung sino ang kontra nga iya tiwason. Amo na ang Tomahawk missile, makatalanhaga ini nga mga hinganiban. Pero ariya ho, may paka, balo ka mo, wala siya Tomahawk, wala siya pusil, kabalo ka mo na nung ginagamit niya, kula. Abi mo galaw-glaw ko, wala, kula ang ginagamit sang paka. Ari, ang paka nga may kula. Froggy?
6: Oh, oy! The leaf litter and tries to swallow.
2: Uy.
6: The next second, it drops the victim, its own jaws fused shut by a thick white mass.
2: Bino?
6: The tomato frog lacks the agility to
2: tomato
6: flee,
2: frog.
6: Built on legs too short for long leaps. It is a globe of bright reddish-orange skin, the size of a closed human fist. The vivid color warns the predator. If the attacker ignores it and bites, the body responds to the physical pressure. The frog contracts its subcutaneous muscles. It pumps air into its lungs in a steady stream.
2: Grabe.
6: The torso inflates. The diameter expands until the back is stretched to the limit.
2: Mm-hmm.
6: The compression squeezes glands distributed beneath the skin. They discharge a milky secretion through dozens of pores directly into the enemy's mouth.
2: Ala.
6: The fluid meets oxygen. It polymerizes in seconds. The liquid turns into a solid adhesive.
2: Ooh.
6: The glue runs down the snake's lips.
2: Oy.
6: It reaches the eyes.
2: Oy.
6: Locks. The predator loses the ability to open its mouth. It loses forward vision. It abandons the hunt. Yet the white liquid is not venom. It does not intoxicate. It is a purely mechanical seizure. The intruder is forced to thrash and rub its head against the rocks to scrape off the hardened crust, unable to scratch the amphibian. The forest's most efficient armor uses no spines, only the exact reaction that turns the enemy's mouth into its own muzzle.
2: Uy, busalan niya lang ka. Ang panawag sa to, tomato frog. Nga, tomato frog, do kamatis ang iya itsura. Ang ginihimplo, isa ka manog. Pagkagat sa iya sang manog, ang imuon sang paka, grabe no, kalma siya. Maginawa lang siya sa iya. Ginawa. Ginawa siya, mainat ang iya panit sa likod. Dispues, may magwa nga alagatas. Inang alagatas, oras nga mag mahanginan, mapolymerize, but silingon matiga. Ina nga gatas, maserbe bilang kula. Kita nyo do Elmer's glue ang itsura. Matiga, sa ba sang manog o kun anuman nga sapat nga mag-aaway sa paka. Te kun ningi muon buyan sang manog ang paka. Grabe no, makatalanhaga. Okay. Ari ang katapusan. Iniya dinalan sang kinaadman. Words of wisdom. Ano kuno ang dapat mabalaan mo parte sa kabuhi? Alimbawa, ang kabuhi gaunta tao. Kun mapatay ang imo nanay, ang tao gaunta sinya hindi taanay magsige sang aton trabaho, hindi taanay magkaon kay updan ta ni siya para mga subo upod sa ano. Life is not like that. Ako sang nakaagi ko stroke, ang napyaran ko amo sini. Ang kabuhi wala nagauntat. Maliman niya sang kalibutan sa imo kag sang kabuhi. Life is like that. Ang matuod sini Banwa, ang kabuhi mabudlay. Amo nang kabuhi. Are, pamatian ta ang iban pagid nga mga dapat naton mabalaan sa aton dinalan sang kinaadman. Words of wisdom tonight. Diri sa Larga Vista.
7: After 50, some mistakes become harder to undo.
2: Ooh.
7: You have less time to recover.
2: Ala,
7: and the consequences can follow you for years.
2: Uy.
7: Here are 5 mistakes that can ruin your life after 50.
2: Alright.
7: Stay until
2: sala
7: the end.
2: Naman ko, host. Pasensya, gituto yan yan ha. Ang inigali yung video, amuni. Ano ang mga sala sa kabuhi nga hindi mo na pagimuon kung nagaedad ka sobra 50. Sa nagapamati na nga sobra 50, ako hindi 50 na ko eh. 52 na gani. Ano kuno ang mga bagay nga hindi mo na dapat pagimuon? Hindi mo na pag-i-commit nga mga sala. Yari, padayunon.
7: Final mistake is the one people often recognize only after they've lost their sense of purpose.
2: Ooh.
7: 1. Neglecting your health. After 50, neglecting your health can quietly take away things money cannot easily replace. Energy, mobility, independence, and quality of life.
2: Oy, hala,
7: you may feel fine while unhealthy habits are...
2: Ang unagid nga importante, ang pagpabaya, pagpatumbaya sa imo ikaayong lawas. Nga, ulihita lang mabalaan kon kaisa, nga ang aton ikaayong lawas, tuman ka-importante nga am. Kung hindi na mayo ang aton health, madula ang kusog, madula ang mobility, hindi ka na blakalakat pag gusto din lang. Para sa akon, sang nakaagi ko stroke, saka ko sa bukid sang una eh. Subong hindi na pwede ina. Ang energy ko lain naman. Sa una do, trumpo kuya, galing kiti. Galain eh, ginpabayaan kong health ko sa una. And for me to realize, nga hindi mo na gali mabawi ina. Pero okay lang, bawi tagyapon, tingwa gyapon. Sige, padayunon.
7: Accumulating their cost.
2: Oy.
7: You don't need perfect health. You need to protect the health you still have and strengthen what you can.
2: 2.
7: Spending money as if your income will never change.
2: Oy.
7: After 50, financial security depends not only on what you earn, but how well you prepare for change. Income can fall, expenses can rise, and unexpected costs can arrive without warning. Build a lifestyle your future income can actually support.
2: 3.
7: Depending completely
2: alright
7: on other
2: ang
7: people.
2: Ang ikaduwa amo ni, ang pagpatuyang gastos ang kwarta as if nga daw hindi mahubsan ikaw sang income nga. Samtang nagaedad kita, suno sa sininga video, samtang nagaedad kita, ang income ganubo. Ang expenses kasaka nga, kaya mo nang kakatabos kalibutan eh. Inflation bala nga ginatawag. Kag may maabot nga unexpected cost nga ah. Kay samtang nagaedad ka, maospital ka. Ang nanay mo maospital. Asawa mo uban na maospital. O maaksidente. Unexpected costs. Tikon maminsar ka lang nga wala untat ang imo income, disgrasya gid ina. Dapat kuno magplano sang palaabuton nga suportado sang imo income. Halimbawa, pila ang kitaon mo magsisinta ka na, magsitinta ka na, dapat nakaprepare ka na sina. Yari ang ikatatlo, ikaapat, kag ikalima.
7: 50. Depending completely on others can quietly weaken your sense of control. People you trust may be willing to help, but circumstances can change, relationships can shift, and availability is never guaranteed.
2: Oy.
7: Keep your finances, health, skills, and daily life strong enough to carry your own weight. Independence gives you options when life changes. 4.
2: Okay. Ang ikatatlo amo ni. Pause ana kay dere. Ang ikatatlo amo sini. Independence. Dapat ligun kaya nga makatindog ka sa imo kaugalingon nga. Samtang gaedad ka, ang tawo hindi na niya available all the time nga ara sila para kinang nga maluto. Abi hindi ka nakabalo magluto, tawgan mo ti. May kabuhi man to siya nga iya. So ina importante, dapat ang imo nga abilidad, ang imo sini nga health kag ang imo sini dependence sa iban nga tawo hindi 100% may ibilin gid sa imo kaugalingon. Simple nga istorya, hindi pag-isalig ang tanan sa iban. Very important. Ika-apat padayunon.
7: After 50, postponement becomes more expensive.
2: Oy.
7: Years can disappear while you wait for the right moment to start or pursue something meaningful. You don't need to fear the clock.
2: Ahay.
7: You need to stop assuming it will wait for you. 5.
2: Ala, ika-apat. Reason, dalangit, ang ika-apat, ang pagpangabuhi nga wala kagapati nga ang panahon hindi na lawig o wala kauntatan ang panahon. Nga ah, samtang nagaedad kita, of course, tanan kita, nagakadto, pakadto sa kamatayon. Tikon ka isa, samtang gaedad kita, abita parehas ang unang linghod, pata abwas ko lang na ubrahon na, sa dason ko lang na ubrahon, hindi ko no. Dapat, kung anong gusto mo ubrahon nga makahulugan para sa imo, ubrahon mo na nga daan. Hindi kay hulaton pa siya buwas lang na ina ba ng manyana habit or whatever. Ari ang ikalima kagkatapusan nga dapat tandaan ko no.
7: Get up. After 50, losing a sense of purpose can make even comfortable days feel strangely empty.
2: Ahay.
7: Work may slow down. Children may need you less. And old responsibilities can disappear.
2: Mm-hmm.
7: Find something that still deserves your time. Learning, creating, contributing, or caring for others. Purpose gives ordinary days a reason to matter. After 50, the goal isn't to live as though time is running out. It's to stop living as though you have unlimited time. If you're already avoiding all five, you're ahead of most people twice your age. If one of these hit a nerve, that's the one to fix first. Before 50 quietly becomes 80. If you found this valuable, type yes in the comments and subscribe for more.
2: All right. Amo to ang lima ka mga sala nga mahimo makaguba sang imo kabuhi kun nagaedad ka na lampas 50 anyos. Ang katapusan is very important. Nano ang katapusan? Sense of purpose. Ang imo tinutuyo sa kabuhi. Ako ga enjoy ako. Because even if 52 na ako, every night, ining programa, ining larga vista, ining akon pag-istorya sa imo, gives me a sense of purpose. Nga hatagan sang kaatagan ang tao. Because halin sang una, tub-tub karon sa edad nga 19 hasta subong 52, ang pagka-journalist o kung pagka-reporter has been my sense of purpose. Ang pagpahibalo sa tawo amo na ang tinutuyo ko sa kabuhi kag ginapabilin ko tub-tub karon. I hope the time would come nga indi gid ako madulaan sang tinutuyo.
1: Larga,
2: tungod ang purpose ko no is worse ang lack of sense of purpose, ang pagkadula sang tinutuyo sa kabuhi. Sobra pa kuno sa kamatayon.
1: Larga, visa.
2: Grabe to no, pero ti amo to ah. Ang aton dinalan sang kinaadman. Words of wisdom tonight nga ginpakigbahin ta diri sa Larga Vista. Dala sa imo sang DTX 500. Amo ini ang nagauli sang ginkawat nga baterya kag nagapapundo sang pagtuktok sang imo lawas bangod nagapasigurado ang DTX 500 bangod sang tuman nga antioxidants nga indi pag bahaon ang imulawas sang free radicals. Tungod may ari ini siya sang disugad sugarcane extract kagdahon amargoso. Anuman nga balatian, sigurado tabangan ka sa nagauli baterya sa imo cellular ang DTX 500. Kag of course hindi pagkalimtan D3 Bio. Ang John Wick sang lawas amo ining nagapaalam sang aton immune system agud kilalahon sang soldado sang aton kalawasan kun diin ang maayo kag ang kontra nga bacteria. So don't forget D3 Bio ang John Wick sang lawas, duro ang virgin coconut oil gikan sa gata nga ginkuha pinaagi sa cold pressed method. Wala kalayo, wala init, dimudo kargado sang medium chain triglyceride nga amo ini ang ginagawa gamit sang lawas agud pabakuron ang aton immune system.
1: Lorga Vista.
2: Magabalik ang inyo para tuntunan talakayan gihapon parte sa End of Civilization. Marumpag na balang Amerika nanong epekto sini sa aton pagkaligad lamang sini.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha?
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Or Biotics, makabulig sa pagtapos.

0: hugas ang mga kagaw. Clinica Sportbiotics.
1: Ba, daw may kondisyon ta priyaw?
2: Ah, oo, good pre.
1: Abi pre, sugiri man ko sang sikreto mo kung nga abisan may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
3: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara ini Squalene, Omega 3,
1: uy,
3: kag Vitamin D3. Nga nagabulig pabakot sang aton tulan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga luta-lutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
1: Sige pre, ah, may ngagaw ko anay, baka sang Dr. Pinoy sa butika pre.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule, mabakal sa mga butika.
0: Kasakit ang tiyan? Max4Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4Biotics. Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Sportbiotics.
5: Gah, mag-joyride man tabi ka.
6: Wala sa kondisyon ang makina ko gah.
7: Hindi makaarima? Mag-extend ka!
8: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
5: Tika, ma-joyride na ta.
6: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
5: Sakay ka kidiya!
6: Siyempre! Naka-extend ko ya!
5: Basta sagad nga driver, extend lover.
8: Extend Supplement for Men!
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: iCare Gold. Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
12: Nagaburo na nga ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang ako ng mga mata sa iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo.
8: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
13: Cheers sa barkada nating
14: Night Shift!
13: OT!
14: Breadwinner!
13: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
15: Drink responsibly.
13: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
16: Let's go. Go with the flow.
17: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
16: go with the flow.
17: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
16: Charmy.
8: Charmy, let's go with the flow.
18: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
19: Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
19: Ang panalakit sa karawasan ang makauntad sang imo maayong mga gawi.
3: Mag-usar sang salon pass.
19: May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
3: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
19: May long-lasting relief.
3: Tugtog 8 ka oras.
19: Para sa nagkapanalakit nga baka.
3: Liyaw kalikot sa salon pass.
19: This is a mental health elastic camphor. It's a generic name of salon pass. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Salon pass, may direkta nga pagpanalupso sang mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sang abaga.
19: Liyaw kalikot.
8: K5,

0: Colon City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K-5 League of Champions? Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix. 1.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa pag-awig at madapat ng pang-ino-ino sa mga isyu, magasipan-sipan sa mga balita at mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kagkaroon. Atong sug-alawon si K5 Julius Marimbines. Larga Vista! Larga Vista!
1: Antes kita magkadto sa ini makatulog vlog nga developed development ini sa aton Middle East updates, kaya ang Iran daw wala patimaan nga masurrender na. Siling may bag-o kaming armas mo na naman nga klase kadungol ini sa mga lideres, no? Pero antes ta magkadto sa kadungol sang leader sang Iran kag ni President Trump, balik kita anay sa Bacolod. Let's have K5 Wilson Villena sa iya mga report karon nga gabi.
0: Larga Vista.
1: Wilson, good evening. Please come in.
2: Kaya Diyos, may ugat, may isin natin pala matino sa programa nato ng Larga Vista.
1: Do ka maskara na gid sang imo dating, no?
2: Happy man.
1: Na, do ka fiesta na gid sang dating mo. Wow, werte. Dali na lang.
2: Dali na lang, Kaya Diyos. Ito na lang katuhin. Kuan ato. Ito katuhin. Ito na lang katuhin.
1: Wow. Ti ari ang report mo ni artificial tuod AI na nga mga nugay.
2: Rapid night. Yes, it's oh. So in ano kami na nung confirm sa aton sa Kina, no, sa aton sa business office, kada may video makita na kayo sa Diyos. No? Kung sabihin, di kayo na katatakot ang pila sa mga units. No? Actually, pauna, palang hindi nalabian aton sa Kina kasi may Diyos na hara sa isatay sa Rizal, basta along lakson kayo sa Diyos. No? May mga nakita kita ng mga traffic lights na bago at traffic lights na bago people juice.
1: Okay.
2: At yung mga traffic lights na people juice, pinasahe ino siya kumpara sa usual na ito yung traffic lights na ginagamit.
1: Okay.
2: Kuning traffic lights na ipakot ni sa people juice ang gagana sige is AI operated ino siya people juice.
1: May utok?
2: Oo, may utok. Siya
1: wow.
2: Kaya wala na siya sa counter niya na iaya ka people juice.
1: Oo.
2: Tapo sige kung sa crossing kasi sa Diyos makita nila may karoon na sa pilot side di hawa na automatic ang tiyak na side mag-go.
1: Correct. So bali, Wells, ang ining na traffic light makaisip kung pila kasalakyan ang ara. Limbawa, sa butang ta ang gapakadto norte pakadto sur maisip ya. Ang sa piyak maisip ya man. Kay subong niya, Wells, hulat giday. Iniya. Ah, kabalo sa simpleng istorya, kabalo siya mag-adjust.
2: Yes, kabalo.
1: Oh.
2: Ang unaya matandaan mo kung may 100 butang naton, 125 seconds, iubusod.
1: Correct.
2: Iniya, pagkita niya sa 100 meters, kung ang next na salakyan, 100 meters away pa, automatic, stop yan na kagman bailo na siya sa next niya lane na si Sojus.
1: Oh.
2: So, hindi ko na kinakna niya magulat. Kaya nga, pila pa yung kapigunto.
1: Wow. Grabe.
2: So, ang budget ni si Sojus, no, ara sa 55 million, kaya hindi nga budget sa...
1: Pila?
2: 55.
1: 55 pila kabilog?
2: 55 ang si Sojus.
1: Ah, so isa ka milyon kada isa?
2: Tamo, ini siya kayo. Let's see, Kito Diyos. Sige, nakuha ko pa ang...
1: Sinong supplier sini?
2: Amo pa nang i-check ko man, Kito
1: Diyos.
2: Bina-try ko na buton. Bina-try na mo na buton. Bina-try na mo na buton.

0: tienen los velos, dale, y aguántale la gas y ahora esa piel que tiene, bueno, quita ese problema, porque te amo nada más, cuachón, tú no sabes, que soy yo, la, ah, pues, me mata más, diga, tampoco que soy yo, si estamos lejos, pues, este me van a hacer bien, man, aman la tecla, es la que la pata guata, la pata, so, ando, la, aman la precaucionaria de eso, son por tu frajón, están a 12 niñas, el chillo, algo no más seguro, na ang gamit sa ini nga traffic light nga pag-uha kasi doon ang hindi naman mabiktima sa pagpagawat. Pero in terms of wiring niya kasi sa yun, sigurado mawala ni sila sa wiring niya kawaton kaya hindi niya sa babaw gaagi ang wire.
1: Nalubong!
0: Cloud ka siya kasi sa yun.
1: Nice!
0: Kaya, so,
1: very good.
0: Na, hindi kung gusto kawaton ini.
1: Oh!
0: Basta, amon ni sa Diyos, no, ang pagpahanda, matindi sa palaputon niya maskarang festival.
1: Wow!
0: Kasi paano makakulig-bulig man ini sa Tifa Diyos sa
1: pagkatagatagatagat.
0: Sa lakad sa nga traffic ko kasi sa Diyos o sa nga traffic yung siyudad sa Bacolod. Hopefully, makakuha kita sa nga additional na statement no, sa City Engineers ni sa Diyos sa paglaro no, sa iling nga proyekto para at least mapatablak ni sa Diyos kung ano pagin ang mga special niya pagin yung mga specifications sa City Diyos sa iling mga traffic light.
1: Pero Wells, ara pa si Attorney Sabeg?
0: Oo, ara pa.
1: Binulan na wala siya gasabat bala. Oo, seryoso. Basi exclusive na lang siya nga PIO na lang maka-interview sa ila. Ang balaan ko lang niya nga open pa interview si Attorney Mark Mayo, si Attorney Carol Chu, Attorney Go Permina ya. Si Dr. Purnan. Pero si Attorney Sabig, bala kabudlay labuton subong.
0: Iya, yeah, ka na kinabot.
1: Oo.
0: Basi sako siguro. Kasi
1: for si Attorney Dignadisi, wala man gasabat.
0: Aloy, kung ka so far katalupang, magpaki Attorney Dignadisi.
1: Benro, bala?
0: Kung sa Benro.
1: Oo.
0: Kasi for Diyos, ang so far, ang dagko, pumabalita sa may part, sa may pakulot.
1: Yeah, dear.
0: Pero wapo. Pero na lang yung mga malumpat, wala ay agal. Ay, gusto ko kaya, panikita sa kito ka-breaking, hindi kita ko, kung lang manakita ang Diyos,
1: oh,
0: na may incident naman kasi for Diyos, ang threat ka ga-shooting sa eskulahan sa Tang Hotel Norte.
1: Oh.
0: Sa may New Corella National High School. So, as of now, ga-ongoing, pag-ilatin niya sa iso, psychosocial interventions sa mga kabataan si Kipa Diyos na ano kaya bago naman yung incident si Kipa Diyos po i-check na ako na naman ako traon sa Celsius kapulot agad malikawan man si Kipa Diyos no, ang
1: ay ang bot
0: sa aton diri sa siyudad sa Bacolod.
1: Ang problema galing I don't know italaka yun kuni separately pero ang gwa tabla doon nagnerbyuso kita tanan ang school administration hindi pa gani ma-confirm. May huring-huring pa lang, dayon ka suspend. Da, amun da.
0: Yan ang kwan nyo nila, ginatake it seriously na nila. Kaya natapo, sabi ka Kipa Diyos sa Cotabato, nagpahog na ito sa the other day kay Kipa Diyos. So, ginigilip man ang pahog, yan, pagkadasod, adla mo na ito na hero na sa'yo dahil kay Kipa Diyos. So, that's why, kasi amo man na nag-a-cause ang panic na sa mga kapataan.
1: Tigaling kay Tiiniya, dapat may responsibility ang ginikanan sini. Diba? Galing kay ti si Rimulya, ya, si Secretary Rimulya, ipasa yaya sa mga gapanag-iya pusil. Ay, ambot, ah. Kabudlay nga sitwasyon ini.
0: Ang gapanag-iya pusil yung kita Diyos na may lisinsya, kaya mo na ganito.
1: Correct. Plus nga ang involved to ng mga pusil, iya man to ka mga pulis. Diba? Technically, government property. Ay, ambot, ah. Kisabala Wells daw galip ga duda ko nga serimulya hungod ga pa kontrobersyal.
0: Wala pa gani isang mayo ba kaso yung kipadyos sa mga private gun owners kipadyos.
1: Correct. Hindi pero bati ko madlagan sa senador ko no?
0: Buta wala kami katawagan na ipalidadi. Wala pa kami katawagan na i-check ko pa.
1: Oh, mga pay kami guro basi dugay-dugayo. Galing kay do DTX Premium Coffee pa kape kuya sa iya para ang pagka nerbiyoso ya blamdula. Oo. Oh. Pero danay pabalik ko bala sa traffic light meaning nga ang pamangkot amo ni may ara kita kaugalingon nga manug maintain sini.
0: Yes, sa Diyos ang puso, ina-maintain ka nga ako, ang pamangkot ang situation sa Diyos, amo na ang pagka-secure niya kay tawag sa mga ate, okay, gapon ang unit na doon.
1: Oo. How about, Toto Wilson, how about ang technology? Kay ti kinanglan mo ni management mo kay smart system ni nga daan?
0: Yes, kasi sa Diyos, may arama sa specific ng mga persons, kasi sa Diyos, kasi engineers, kaya mo na yung nag-apit. Pero actually, sila man ni ang nag-ano, nagpang-takot, kasi sa Diyos.
1: So may technology transfer, it doesn't have to be nga kada guba, nga taugon tong supplier, kagbayran ta uli. Hindi. Ate, very good. Good.
0: Kaya namin, masasabi ang na-traffic na, kasi sa Diyos, kaya may ngala na sa operasyon sa babaw. So kung result straight, traffic light sa tutang mo, may ngala na nga result straight. Puro sa street na siya lang, panagat sa babaw nga.
1: Yeah,
0: puro sa street, isa nga lane. So, wala so far ang kwad.
1: Bali, ang taga Bacolod, hindi na magmanol sa ilang syudad.
0: Magpinangita kasi pag yung kapalay ni Amulio sa tapos
1: kapalay
0: na ito, dahil pinakadigala na kasi sa Diyos.
1: Oo.
0: So, makita ko na na. Dapat amat ako kipa Diyos so far.
1: Tipro, next ka question, Wilson. Pila ka traffic enforcers practically ma-reduce sa sini nga smart system?
0: Si attorney sabi, hindi na makasabot.
1: Eh nga, ikaw man yung pamangkot ko? Ay, kumanguusa ako na hindi niya si attorney sabi. Si Wilson Villena niya. Ayaw.
0: Ano ka niya makasabot? Hindi man siya, hindi sa man siya mapamangkot. Eh, wala ka pinagkilin sa
1: ayaw. O, attorney, biyo na. Basi makita ay ka mo, Wells, natunga pa kitlooy to si Julius, oh. Oo.
0: Malagsahon mo lang si Kisa Diyos kasi ayaw mapa-interview para isahay ka lang pala.
1: Ubuot Kuya Bla Wilson mag-interview, hindi Bla?
0: Hindi ako, away na iaway na ito, please.
1: Uy, ginyagabu ah. Preparal ka lang sa bat. Diba?
0: Diba na. Ano, ako na nabuha sa police Kisa Diyos lang pinitaay kami ni isang media
1: office. Oo, nice.
0: Nakakuaan na doon sa nga nagkakaigo.
1: Correct, very good.
0: Na ang best kitina. Kung hindi siya makaya na
1: po, nandito na ang personal ID sa Wells, nagdako na lawas mo ah. Nagmaskulado ka na.
0: Ah, nagmaskulado. Sabi ko, ano, naghabok.
1: Di, oo, oh, rin mo nyo. Kabalo ka na gid nga, Kuya Bla, supportive akong amigo.
0: Oo, so, pakanoon mo ko siya ito, mga bread.
1: Hindi, hindi, to pigaw to. Na, may na, yeah. May napiran ko, buwas ko, istorya sa imo. Hindi, tood. Oh, sige lang, Black, kay kabalo ka supportive ko yung daan. Sige na. Oh, yes.
0: Sang may PCB trivayo kada DDS sa 500 kita Diyos. So ini lamang, si K5 Wilson Villena para sa kampiyon na balita. Servisyo publiko kang kalingawal sa Negros, K5 Wilson. Sa ta.
2: Lorga Vista.
1: Alright, balita ni K5 Wilson Gamboa. Smart na ha. May artificial intelligence na ha. Ang aton mga traffic lights sa simple kaglaktod nga pulong hindi na ya automated ang aton traffic lights makakita kag makadesisyon. Halimbawa, kung nakita niya nga sa isa kadalan mas damo ang nagapasur nga salakyan, i-calculate niya na siling niya mas lawigon ko ang diris ang gapakadto sur, ang go mas lawig kumparar sa nagapakadto sa norte or whatever it is, no? Amo na sa simple nga istorya. Pero sa dason ko ini, padalman pagid. At the end of the day, ang pamangkot amo ni. Will this lead to more efficient traffic flow? Ari anay kadtuan ta makadali ang Iran kay Jutay na lang ang tiyempo ko tonight. Or hindi gani, buhas na lang na Rimuel. Kulang na ta tiyempo eh. Sa ngalan sa amon Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy, with Rimuel Alcantara and Yan-Yan Gantalao sa technical side. Julius Maraveres, salamat, salamat. Good night, good night. Para sa kampiyon nga balita, kalingawan, kagmatuod nga serbisyo publiko, ang kampiyon nga istasyon. Sa Negros, K5 News FM.
2: Lorga Vista. Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo nipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kagatinlo man san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Kina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyong antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, uti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, so, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: So una,
6: pwede, magid ako sa akong body odor.
7: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. Moderna Max. Max Effect.
8: Ako galing si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Luterna Pla, kung pamatyagaan ka mag-ana.
9: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
2: Makakal sa malapit na butika.
10: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
11: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
12: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-one round sa akon. Inikal!
11: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag-lavawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend!
2: Number 1.5 K5 News. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
13: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pag-out. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
14: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours madula na si reliever, aragya po ng pain.
15: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
16: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
14: Hindi lang gid carots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
14: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang akong ulo.
13: Isa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
13: Saling nga, mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
14: Basta.
13: Ano na yung interval?
2: Maedukar ka pa.
13: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka B-complex, dayo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
14: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Istoryahan ta karon, ano bala ang gakatabo sa imo nga ugat? Nga may arakaplak formation, may ara anay sa ginatawag nga endothelial dysfunction, no? Bago pa man kaina magka problema sa imong nga ugat. Ano bala ining endothelial dysfunction? Kaupod na karon nga discussion si Dr. Ramil Uy, Dok Sammy Pedrosa, and Sir Boy Zulweta. Dok Ramil.
17: Sa tanan aton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas.
14: Before kita maghibalo kung ano bala ining endothelial dysfunction, kabalo bala kamo nga ang alta presyon o high blood pressure ang may mataas nga prevalence sa Pilipinas? Sa kada napulo ka Pinoy, duwa na di Dok Ramil ang may high blood? Bangod suno sa statistics ang Philippine General Hospital, 20% sa populasyon sa mga Pilipino ang may high blood pressure. Mm. Paano bala nagasugod ang high blood pressure, Dr. Mil?
17: Kung wala ka gainom DTX 500 ah, may TC, no? Hindi na lahog, Sir JP, ha? Ang kakulang sa antioxidant, ang isa sa mga rason kung nga nagaka-high blood ang tao. Tinga lamang ko, ang first in generation, wala to high blood. Kay puno-puno gito ya antioxidant. Subong man, ang kakulang sa gito, ag vitamin C, ang nagapalala sa pagaguba sa alagyan sa dugo sa imo nga kaugatan. Sa imo question, Sir GP, kung paano nagasugod ang high blood pressure, yara sa sulod sa mga ugat ang problema. Pagkataw sa lapsag, grabe katinlo sa alagyan sa dugo. Una nga 10 years, sa bata usually wala pa inisang problema. Apang samtang nagalabay ang mga tinuig, 20 katuig, 30 katuig, no? Di na magasugod ang gamay nga alagyan bangod sa aton nga ginapangkaon ng mga trans fat, cholesterol, triglycerides, siyempre, mga oxidative stress nga mo ang halinan nga nag-oxidize ang mga bad cholesterol kag nagapurma ini sang plaque sa sulod sang aton nga mga kaugatan.
14: So kung nagagamay ang alagyan sang dugo, siyempre, magataas ang pressure. Paano makabulig, Dok Ramil, si DTX 500 kag Mighty C?
17: Dari kita anay kung paano nagamay ang alagyan sang dugo. May ginatawag kita, Sir GP, nga endothelial dysfunction. Meaning pa, ang endothelium amo ang manipis nga membrane sa sulod sang ugat. Ang endothelial cells ang mga nag-release ang substances nga nagakontrol sang vascular relaxation kag contraction. Kung healthy si endothelium, wala sang rason nga magamay ang alagyan sang ugat. Bangod trabaho sini nga siguruhon nga normal ang alagyan sa imo nga dugo. Gani, wala sang high blood pressure nga matabo. Kung palainom ka DTX 500 kag Mighty C, sigurado healthy ang imo nga endothelial cells mo.
14: So paano, Dok, makaguba ang endothelial dysfunction?
17: Siyempre, taas cholesterol. Bangod sang sagay nyo kaon sang mga matambok nga pagkaon, mga trans fat, pagpanigarilyo, kulang sa exercise, overweight or obese, kag mataas nga blood sugar levels. Bangod sobra nga carbohydrates. Ang Pinoya mo ni mo. Ang kanon, carbohydrates. Ang sudan, carbohydrates. No? Meaning, dako chance mag-diabetes ka, amo na nga dapat inom gid DTX 500, inom gid Mighty C or Pure C, agud makontrol ang imo nga blood sugar nga hindi ini magtaas.
14: What if, Bidok, hindi ka diabetic? Normal ang imo nga sugar kag cholesterol. Hindi ka man tambok, may chance ayhan nga mag-high blood ka?
17: Yes, good, Sir GP. Ang high blood ang isa man ka hereditary nga klase sa gituag balatian. Meaning, pwede mo makuha alin sa imong ginikanan. Importante ang family history sa pasyente sa diagnosis kag proper treatment sa high blood pressure. That's why mas maayo gid kun nagainom ka adlaw-adlaw sa mga puno sang antioxidant nga suplemento. Tiwala na sang iban, wala na sang nadiskubrihan nga mas mataas pa sa DTX 500 kag Mighty C. Hindi na maghulat pa nga kuha na magtaas mo blood pressure.
14: May ara ba na, Dok, sang sintomas nga mabatsagan kung may ara ka sang hypertension?
17: Amo nang problema sa kadaman, Sir GP. Nagahulat pa magtuhaw ang sintomas bago magkadto sa klinik kag magpa-check up. Wala pa ka sang may ginabatsag, pa-check up ka na niya. Mas maayo gid nga magpa-check up ka mo sang inyo blood pressure kag blood sugar regularly. Kag, biskan wala ka high blood, wala ka diabetes, mas maigid inom ka DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Tandaan, ang mataas ka pressure sang dugo kag mataas nga blood sugar ang nagapaguba sang imo nga mga kidneys. Basic ibot ka na lang, may chronic kidney disease ka na, pero kung gusto mo manigurado, wala pa na matabo, wala pa ka high blood, wala pa ka diabetes, wala pa maguba imo kidney, inom ka na DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Sigurado hindi gig ka magka diabetes, hindi ka magka high blood kung nagainom ka adlaw-adlaw sining DTX 500 Mighty C kag Pure C.
18: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo, dapat adlaw-adlaw protektado mag DTX 500 aga unto kagabi. DTX 500, ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500 DTX 500
19: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtawhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
20: DTX 500! Informasyon sa ikayong lawas.
14: Mga dugang nga health benefits no, sa aton nga makuha. Sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang hyperuricemia, amo ning pagtaas ang uric acid concentration, masobra sa 6.8 milligrams per deciliter. Ang uric acid, amo ning end product sang purine metabolism. Kung ang purines ang ma-oxidize, ini ang nagresulta sa mataas nga level sang uric acid. Kag ang mataas nga level sang uric acid ang nagresulta sa gouty arthritis, ang pagsakit sang mga joints sang tuhod, tikod, tiil, kamot, siko, kag mga tudlo. Normally, 90% sang uric acid ang gina-reabsorb sang lawas, kag ang sobra ang ginapagwa upod sa ihi. Apang, kung masobra ang kadamuon sang purines nga ginakaon mo, kung ikumpara sa ginapagwa o gina-absorb sang lawas, ini ang nagaporma sang uric acid crystal sa mga joints, causing gouty arthritis. Nagkasakit ini bangod ang white blood cells sang aton nga immune system ang nag-aatake sang sining crystals, causing inflammation and pain. Ini man ang nagakosang deformities and malformation sa mga joints, kag tudlo nagahalabok na, as in disfigured ang imo mga joints, hindi
17: mo kalain alat taon sir GP.
14: Oo, kalain. Wala la labot sa sakit, eventually magka loss of function ka pa because hindi na matiko o matadlong.
17: Kalain, gani no?
14: Straight lang imo ka. Gani, dapat mag DTX 500 kag Mighty C sa may mga gouty arthritis na ha. DTX 500 kag Mighty C or Pure C, dako ang matabang sa inyo. Agud hindi ini ma-oxidize ang purines kag hindi magtaas ang uric acid levels. Kung naga DTX 500 kag Mighty C or Pure C kadadlaw, wala sang gouty arthritis ka matabo, gani hindi magpalanakit ang imo mga joints.
17: Ang lain pa sir GP, ining hyperuricemia ang nagaporma sa kidney stones or nephrolithiasis. Ini isa sa mga rason sa pagkaguba sang imo kan, imo nga kidneys. Tingala ka, ang sakit ko taas man ko uric acid, dugay-dugay nagguba nang imo kan, imo kidney. Simple lang na ang ginhalinan, simple plakaong katinai, atay, baga mga heart, kidneys, mga kuan bla kasudlan no. Ini ang may mataas nga mga purine contents, palakaon kasi na grabe ang tokar sa imo gouty arthritis, magka over na karon sang gituag purine sang imo dugo, plus pa kulang ka sa gituag antioxidants. Ani kung palakaon kasi ni damo ta ni kaon mo gulay, damo ta ni kaon nga prutas or palainom ka bi DTX 500 kag Mighty C, wala ka na dagraan ka kaon prutas, way kag kaon utan, wala pagid kaya gainom DTX 500 kag ano kag Mighty C. Ang resulta di halabok tudlo mo eh, gatiko kag indi mo na mauntay, disable ka na. Amo nang lain ina kon indi ka magkabato. Ang lain ako mapurma pigna bato
14: sa kidney,
17: no, mga urate stones. Grabe na, pili ka DTX 500 ka kag mag Mighty C o magasto ka tag 9,000 ang semanas dialysis kay guba ng imo kidney, or maoperahan ka, ma-prepare ka 200,000, maoperahan batos kidney. DTX 500 kag Mighty C ka na lang, barato na, dugay ka pa magtigulan.
21: So, kampiyon gid man ang antioxidants, no? Nga halin sa DTX 500 kag Mighty C, no? Ini bangod nga sang iya pinulik compounds, no? Sang DTX 500 kag Mighty C nga makitaan man sa mga utanon kag prutas, no? So, ang pinulik compounds ang naghatag proteksyon sa mga dahon kag panit sang tanom kag kahoy, no, bang agod hindi madamid sang oxidative stress halin sa UV rays o konsilak sang adlaw, no, exogenous antioxidants nga naghalin sa tanom kag sa aton pagkaon sining mga tanom kag prutas, ini ang mangin transferred antioxidant, no. Pila sa mga biological activities sang phenolic compounds, amo ang anti-carcinogenic, anti-mutagenic kag anti-inflammatory, no, ini tanan ang related sa antioxidant activity sang phenols kag flavonoids, no, nga yara man sa kada kapsula sang DTX sa 500 kag Mighty C.
22: Correct kada Doc Sam, no? Plant extract tangwang balila transfer depends, no. Ano ginadala sina phenolic compounds, daw pagit polyphenols, flavanols, then flavonoids and tannins that are considered as phenolic compounds. Ini ang effect nila sa oxidative stress, grabe. Amo ning kontra inflammation, amo ning kontra sang pagtubo sang cancer sa imo selula. Kung ga DTX 500 ka, buot silingon, layo ka sa cancer, layo ka sa deformities, layo ka sa ginatawag sang mga pagguba sang imosilyula. Mm-hmm. So kung ikaw bisyuhan, kung ikaw kumbaga gaabusa sa lawas mo, mas dapat mag DTX 500 ka kag mag Mighty C.
17: May pangatanom, no? May dipinsa. So kung may dipinsa ang tanom, pwede na to na ma-transfer. Muna nga kung plakaong kaya gulay, prutas, transfer ina ng mga dipinsa. Dapat sigurista ka sa health mo. Worried ka gani nga magubay mo cellphone, lawas mo pa. Grabe, putos mo cellphone. Ako gani may ano, kissing para kung mahulog, wala problema. So, ipila mo lang, 14 pesos, mag-DTX 500 ka, mag-MITC ka, dadlaw, kag magkabuhi sang malawig nga tinuig, kag wala sang may ginabatyag. Healthy ka na, gahubin ka pa.
0: Mm-hmm. Para sa matino nga dugo,
1: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tay,
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
1: ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta tilo ang atay,
1: happy kanunay,
0: DTX 500.
1: Masaligan,
0: epektibo,
1: DTX 500.
0: DTX 500.
3: Di na kano, ang ginibatsyag ko, ang ako na UTI.
23: Kapila ka mag-inom
24: sa DTX 500?
3: Sa primero katatlo, sa subong kaduan na lang.
24: Subong kamusta?
3: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginibatsyag.
0: DTX 500. Impormasyon sa ikaayong lawas.
25: Namiyan ko to sang ambalidok transferred antioxidant. Meron ba blood transferred baho? Alin sa baho sa ilong mo ma-transfer sa ilong sa tupad mo? Pero may dipinsa, sir boy. May anti-baho man ta, di pala.
22: Seriously, dapat maligo adlaw-adlaw. Mm. Proper hygiene dapat para tinlo ang lawas. Gwapo ka pa tanawon.
17: Kag alamiton la, sir boy, wala na sang iban. DTX Beauty Soap.
22: Uy! Uh-huh.
17: DTX 500
22: na.
17: Beauty Soap.
25: Uy ko no!
17: No?
25: Beauty ha? Ginipasize kita. Beauty Soap. Wow!
17: Gwapo ka na. DTX Beauty Soap. Kabalo ka, in-upgrade na to ang kuhan. Ang isa na to kahabon para ang purpose na to na sir boy, hindi lang nga madula ang baho sa ilok. Magwapo ka, gwapo ka sa DTX 500 Beauty Soap. Bantayan.
22: Bantayan yun na, ha?
17: Yeah. Ah, siyempre, ang pare siya, ang partner, sir boy.
22: Klinika.
21: Klinika, dear friend.
17: Amugin na yan.
22: Amugin na ang kampiyon. Mag-DTX Beauty Soap ka, mag-Klinika Diafresh ka, layo kasi ginatawag nga body odor or underarm body odor man. Kini tanan-tanan, may VCO, lalo ng Klinika Diafresh, nga gatap na sa mikrobyo nga gapabaho si musang ilok. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka-Klinika Diafresh deodorant.
17: Magsabay na ta! Pinaka the best nga kape, aga pa, Sir GP, Sir Boy, wala na sang iban. DTX Coffee Mix. Your healthy coffee. Nga healthy, di may antioxidant, may di sugar cane, may ara pag ampalaya. Din ka pa mangita. Kung kape mo lang hambalan, namit nga kape, tapos healthy pa, dina-detox ka pa, wala na sang iban. DTX Coffee Mix. Pero, gusto kang upgraded namin ang kape, especially kung may budget ka. Try mo ang DTX Premium. Because DTX Premium nga klase nga kape, nami ang iya mga ingredients, sir boy.
22: May ergotayunin.
17: Yes. May ganoderma mushroom. At the same time, kung butangan mo na siya D3Bio nga soft gel, mahimo siya nga gituag bulletproof coffee.
22: Correct. Protektado ka na sa duwa ka kunta sang imosilula. Anong una-una? Oxidative stress, sino matap na sina? Of course, si ergotayunin kag si DSE nga ala na mismo sa DTX Premium Coffee. Ginpugaan mo sa duwa ka D3Bio, protektado ka man sa kaduwa nga kunta sang imosilula. Mga virus, mga bacteria, parasites and fungi kayang-kaya kayang-kaya na kwaon kung ang imo kape DTX Premium Bulletproof
17: may,
22: Coffee.
17: May mga kwan, may mga tao nga budlayan magtulon, mantika, hindi sila kaya. Ibutang nyo sa ano, DTX Coffee Mix or D3 Creamer. Pero bantayan ha, basi may magawa, D3Bio Coffee.
22: Uy!
17: Para rikta na, sir boy.
21: Uy, bago naman.
17: Pero ang pinaka the best, sir boy, ang pinaka nami nga ang sirkulasyon sa imong dugo, nami. Amo na nga, hindi lang ya pang lalaki ang extend food supplement. No? Pwede na nimo inumon para magnami ang imo nga mga blood circulation. Gusto ka nami ang blood circulation mo. Kay pigaw, ginaangkuhan ang pag-circular sa dugo. Try mo ang pag-inom sang extend food supplement. Pero, manami gid nga makapamasahe ka at least once a week or twice a week. Pero ang gamiton, may gina-upgrade naman ato, sir boy. From isa ka herbal oil, we will produce a DTX 500 liniment. bantayan.
4: DTX liniment.
17: Kabalo ka, isla na mo, kay damo ka pampiki sa amon kan. Sa amon nga bradyos. May mga gel-gel da.
21: Pinky yan ang gel, ha?
17: May kuan, dugay-dugay, ilan naman na sundon mo?
25: Kung ano produkto nito, Kamil?
17: Amo na nga, islan ko, anay, kay nga, hindi magwantang piki anay, no? No. So, lantaw na to, basin dugay-dugay, piki on Japan nila ang tao. Ano na lang
21: damo naman? Damo na galiban
17: ano man, kopya-kopya na lang.
25: Gani, no?
4: DTX Liniment, ha? Tandaan ang alan!
17: DTX 500 Liniment.
5: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
6: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos, ipainom ko DTX 500. Buntag na o gabi.
25: Parang pila na may mo sugar?
6: 136 na lang. Naaminid yung kaya kong tulog sa DTX 500.
5: DTX 500 Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
7: Ugali si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sakit-sakit diyan katama, diyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C Alkaline Vitamin C 2 capsule 3 times a day, 3 kadlaw, wala ang sakit sa akong tugunan. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C, mapalit sa mga butika.
23: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
23: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
23: Roa City, Atubang sa PL LDT McKinley Street,
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
23: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
23: San Jose Antique, Juan Kyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC,
5: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
23: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
23: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
5: Game. Information sa ikayong law.
25: Labi niyong ditribayo para lang sa uboy lang na trangkaso sipon, para lang sa viruses and bacteria. Uy, may kinabtanam na iba sa aton nga growth and development. Paano makabulig si D3Bio sa inyo growth and development? Igasaysay ni Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc.
24: Talk ni Doc!
26: Thank you, Sir JP. Ano bala ang goal ta bilang mga dinikanan? Kanalan magsaktugid o ma-maximize ta ang growth sang aton bata. What I mean is physical and cognitive growth. Subong nga adlaw tun-an ta, paano bala si D3Bio makabulig sa imo bata nga ma-achieve niya ang maximum growth niya, ang maximum potential niya sa iya lawas, Doc Ramil?
17: Di nabalaan na to, Sir Boy. Dumduman ko bala, ginabalbal ko sa umpapa. Tulog.
26: Tulog ka.
21: Mga bata.
17: Tulog. Okay, para mag para po magtubo. Now, nabala na to nga ining growth hormone, the releasing hormone. Ginastimulate niya imo pituitary, Sir Boyd, para ma-release ang gitawag growth hormone and somatostatin. Both of these growth supporting hormones mabinipisyon ini kung palainom ka sa gitawag Clinica D3Bio medium chain fatty acids. Take note ha, Clinica D3Bio.
26: Kuya.
17: Nga man, di ka balumantang medium chain triglycerides nga apik ni sa mga damo nga mga processes sa pag-influence sa aton pagtubo. Masiling ta growth hormone, Sir Boy, ti isanda i-trigger ang imo mga amino acids sa patubuon ang muscle yun lang.
26: Amuna,
17: mga tissue, mga organs. Ti kung kulang kasi na, tingala ka, wala ka gatubo.
26: Wala ka gatubo. Lamputin yung maximum growth, no?
17: Tungod sa mga manami o good fats nga makita mo sa Clinica D3Bio, ang aton lawas, ginabuligan sini para nga makakuha siya sang source of energy for satisfactory growth and physical activity during early growth years. Kung nabalaan pa lang ni sa akon papa, Sir Boy, tani samtang ga tulog mi, ginapainuman mo kami di Clinica D3Bio. Tingala ko kay Tuto kini, pala inom D3Bio. Daw matu masubra pa siya sa katasa ko now.
26: Wai pa na. Wai pa na nagtangong soltero.
21: Ano D3Bio?
17: Ha? 15 years old pa na. Ti subong niya ginakaon lang kuan. Ga-program siya. Ginadulungan siya, ginakaon lang ang D3Bio, Sir Boy.
26: Champion.
21: Ginausap lang.
26: So di ka na no, inambal ni Doc Ramil, if you want to maximize the growth of your child, it also that your child also needs energy too para magpower sang growth niya. Di mahatag na sa medium chain triglycerides, gabi no. Ang D3Bio ginapanami ang imo tulog because it is in your sleep that the child basically grows and repairs its body. Just like adults, no? Ga-repair ta sa atong lawas kung katulog ta. Pero ya, kung bata ka pa, duwa ka katabo. There's repair and there's also physical growth. That's why, anditri ba, you ga-promote tulog. And, of course, abang ga-tulog, ga-hatag man gapon enerhiya para may baskog ang lawas para magpadako sang iyaman lawas, no? Da mo makita ang abilidad sang klinika D3
17: Siling
26: Bio.
17: Siling niyo ni Mano Sir Boy, akong bata, dok, na ayo na ang gahabok sa sulod sang ilong. Kaya isipon subong, okay na dok, pero tigid ang D3 Bio.
8: D3 Bio.
26: Tigid ang klinika D3 Bio. Yeah.
17: Te, Mano, kada, kag ang bantayan ginila Sir Boy, kung ang klinika D3 Bio, maparis mo sa gitwag, complete probiotics.
26: Ay, ang muna.
17: Ang muna bantayan, isa sa mga bag-o nga produkto sa
26: bantayan nyo.
17: Ang complete probiotics kag maghalo ang klinika ni Tribayo.
26: Daog
17: pista sa good bacteria ang imo tiyan.
26: Daog pista, mga soldado
17: once mo. Once gagapista ang mga soldado sa imo nga tiyan, sa imo tinay, gapista ang imo nami nga mudo.
26: Amuni ang kampiyon nga pinasok. Bantayan. Ang probiotics nga hindi iya epektado sa init. Pwede yan, pwede minin. Hindi yan maapektuhan sang asido sang dyan. That's why ang probiotics nga ginkompleto mo, nga complete probiotics sang klinika, mapuslan ginya sang lawas. Amuna ang advantage. Uy, abangan na ha. Pero ano pagid bala mabulig ni klinika D3 Bio sa aton growth? Gina-maximize niya ang absorption sang fat-soluble vitamins. Those fat-soluble vitamins from A to K affects bone growth. No, kung nami ang imo bones, there is a big chance kung bata ka pa nga ma-maximize mo ang imo growth, no, kung hindi pa mag-close ang mga epiphyseal plates mo da, malabot magid ang imo maximum growth and muscle development. So D3 Bio plays a critical role in maximizing the growth of your child kung kabalo ka mag-usal sini, no? So hindi lang sa trangkaso ubo sipon kagilanat ikaw ginaamligan ni D3 Bio, pati bata mo buligan padakoon ni D3 Bio sang sakto, not only physically but emotionally and cognitively, pati alam, pati ang emosyon sang bata stable kung ikaw ga klinika D3 Bio every day.
9: D3 Bio, problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio kana. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kay epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio with Physio.
10: Ako si Ana, before problema ko gidang ako na regular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Malakas, mga butika. May DC. Ang alkaline, nga vitamin C.
11: Ako si Mimi.
12: Dali kasi napit akong tuhod.
11: Arthritis na gali.
12: Pero sang pagsugod ko, inom sang may TC. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo, gid kaayo ang may TC.
9: May TC. Mapalit sa mga butika.
15: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang.
24: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
27: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel.
28: Iloilo City.
24: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
27: Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street.
24: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
27: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
24: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
27: San Jose Antique,
24: Juan Tiong Building,
27: Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sun Mall.
24: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
27: Kulasi,
24: National Highway,
27: kilid sang LBC.
24: Klinika de Alternativo Medicina,
27: Kabangkalan Branch,
24: located at ACM Building,
27: Texas Street,
24: Corner Bread Box,
27: Kabangkalan Public Market.
24: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
27: Sagay City,
24: Radyo Bandera Compound,
27: likod sang Pag-ibig Office.
24: And Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
27: Bacolod City,
24: Ernai Street,
27: fronting Paglaum Sports Complex.
17: Kanto ta sa mga dugang health benefits, Sir GP, Sir Boy. Kung adlaw-adlaw kagainom sang D3 Bio, ti dako gini mabulig sa digestive system sa mga katigulangan. Siyempre, pagtigulangan na, ginapakaon ka ng lugaw, kaya halos di ka matunawan. Pero kung nakainom ka D3 Bio, mabuligan ang mga absorption sa mga importante nga mga nutrients, Sir Boy, no? Para malikawan man ang problema sa ito, ang irritable bowel syndrome. Ti balaan man nato ang MCT nga ara sa D3 Bio, gina-enhance ang mga good bacteria sa mga tinae sang mga katigulangan. So meaning pa kung damo probiotics sa mga katigulangan naton, ma-maintain ang healthy gut, nami ang ilang mga immune system while fighting off sining mga harmful bacteria such as Clostridia and Bacteroides. Amo nang pinaka-common once nga tigulang ka. Mm-hmm. Mayo man siya isa tan palma, sina doc ang ditribayo, ginatry ko na butang sa akon kuan, akon ulo nga may kaspa.
21: Uh-huh.
17: Tingala ko dula siya sa sige ko butang.
25: Gab.
17: Pero guapo nami gid kay JJ Dugumio.
21: Mm-hmm.
17: Sa sige niya inom ditribayo, gamot daw ang flower.
25: Ay,
17: sipre ginapatayin kagaw sir boy.
25: No? May testigo ka, Gigi.
17: Sino nagsimot, Gigi Dugumio? Ha? Kamu lang?
25: Ang gusto ko lang to i-reiterate ang ginambal ni Dr. Ramil about Clinica D3Bio, no? Sakto na ang D3Bio, ang Clinica D3Bio, ganap gabulig sa digestion sang tigulang. May, ang akong mother, no? May mom, si Virgie Zalueta, 88 years old, palakaon pakbit.
21: Mm-hmm.
25: Ha? Palakaon sa mga kinilaw nga okra, nga gimputangan sibuyas kag langgaw. Inatanan-tanan kung pigaw ang tiyan, hindi na may digest ang tigulang. Pero kinaka-klinika D3Bio adlaw-adlaw 2 to 3 times a day, makaon niya gapon ang mga paborito nga utan nga kilanlan niya. So amuni sa mga tigulang, no, sa mga caretaker sa mga tigulang, kanang kabalo ka mo mag-alaga sa inyo mga lolo kag lola, gai D3Bio.
21: So ang extra virgin coconut oil sa D3Bio Sir Boy, no, makaprevent siya sa ginatawag seizure, no, sa mga elders da.
25: Uh-huh.
21: Labanan sa mga tigulang yang reklamo nila lingin sang ulo. Uh-huh. No. So makabulig ining D3Bio tungod sa niya extra virgin coconut oil, kaya ang extra virgin coconut oil miyara sa ginatawag epileptic effect o kung kangay sa ginatawag epileptic seizure drug, no, kangay ang epekto sina Sir Boy, no, sa sinangarason ang D3Bio makabulig sa mga tigulang, confirm nagalingin ang ilang mga ang ila ulo Sir Boy, no. Besides sina Sir Boy ang antioxidants nga ra sa D3Bio, pwede man makabulig sa may mga kuyap bala Sir Boy, kapatahan yung may kuyap, tigulang yung may kuyap, makabuligid nga mag-reduce ang epileptic problem Sir Boy.
25: Pinaka-common nga mga blatian sang elderly, no, mga geriatric diseases, amuning diabetes kag hypertension. Kung may diabetes ka, may edad ka mga 60-70, you have diabetes, try nyo bala ang D3Bio. Ang yung medium chain triglycerides makabulig na to give you boost of energy bisan pa naga-gita ka sang imong intake sang carbohydrates. Subong man, ang nami sinisa iya kay gina-prevent sang D3Bio ang pag-oxidize sang bad cholesterol. And also as a good fat, ginapanubo niya man ang imong bad cholesterol. So nami gini sa mga edad nga may hypertension and of course diabetes. Adlaw-adlaw mag-inom sang D3Bio.
2: D3Bio. Gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. D3Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3Bio kapag damo sang imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel good hormones nga nagatuga sa madami nga mood. D3Bio. D3Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumad ko sa D3Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
2: D3Bio. Ang D3. Yumay Physio. Ang Physio. Yumay D3Bio.
17: Babakal sa mga... Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
27: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. Three, bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 bio ka. Ang D3 bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 bio. D3 bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-iulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantok sila ito sa nagligad, sakit-sakit kaya katama, tiyang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Kit sa
0: ako, tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Hugay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mamasaga sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akong nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
7: Moderna Max. Moderna Max. Max Epektibo.
8: Ako galing si John Reda sa Sumile. Sakit ang akon nga. Lawas kag ang akon niko. Tubong nga nagainom ko sang Moderna Plus. Kung pamatyagan ka mag-ana.
9: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
10: Mabakal sa malapit na butika.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

Mayong gabi, mga kapamilya, sa tanan ng mga tagparmati sa atong napratnoton ang tinig ng reformasyon. Sa siniing kagagabihon, sa gihapon, dalayon ang Diyos. Pasalamatan taman siya, bangod siya nga dakong magugma. Siya nga proteksyon, pagatipan sa aton. Kag tanan-tanan nga mga pagkamayo nga physical, mental, spiritual, financial protection aton nabaton sa iya. Amo na nga sa siniing kagabihon, aton siya pasalamatan sa gihapon. Hindi tagid pagkalipatan, kaya amo lang gidne ang pinaka-importante nga malipay ang Diyos sa aton nga mga kilala siya nga kita amo ang mga matutuod ni Kristo anon. Kag nangkay nagadayaw kita, kag nagpasalamat, permi siya tanan nga mga pagkamayo nga iya ginabuo sa aton. Kay kabaro na kita nga sa permi naton dere ginalimat nga ang Ginoo nagabubo sa iya mga pagkamayo biskan pa sa mga malaot o na ang mga matarong. Muna nga sa sining kagabihon, aton nga pasalamatan siya. Kag sa kamutanan, kamusta? Tanan nga tagpalamati sa sining uragwagan sa gihapon. Aton nga pasalamatan gid ang Ginoo kay ari kita nakapadayon paghihapon sa pagtuon sa mga pulong sang Dios. Now, sang hindi pa kita gid magapagkadto sa aton nga pagtuon, mga utor na magkabiyanan, padayon nun tatong aton nga ginatunan ligad ng modern revivals. Gayon, may dako gali nga ang tanan ang suwan sang Dios, mga muyo anay kita. Mapagpala at mabagi naming Panginoong Dios. Sa mga sandali pong ito, kami po'y narito, lumulog sa banal na ruklukan. Pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patawbay at labahin sa buong maghapon na kami po'y lubos niyong iningatan mula sa lahat ng mga panganib at kapahamakan. Sinapit sa gabing ito upang magkapagpatuloy sa pagbulay-bulay sa banal na mga salita. Pagpalaan mo ang ginagamit na himpilan, K5 News FM, at higit sa lahat ang CEO Rukrami Looy at pamilya na nawa patuloy ang mga pagpapala na ginakailangan na physical, mental, spiritual, financial, and protection. Gayon din sa lahat ng mga nakinig, palain mo man sila at patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkasalalaman sa inyo. Ito'y aming hiniling sa magitan ng matamis ng pangalan at Jesus. Amen. Padayon ta ang aton nga pagtuon mag-uturan nga suno sa aton nga ginatunan nga ang pagpakabalaan galik gin kinahalan gid sa Ginoo tapos nga kita mapasiguli kay kita nadula nagabulaganay ang tao kag ang Dios bangod sa sala. Amo na nga ginkinahanglan nga kita makabalik man sa aton una nga kahimtangan. Kahimtangan ta sa pag-alagad, kangay kayadan kag iba sang hindi pa sila nakasala, nga ang ila balaha, balaan nga kabuhi, kag ang ila nga walay kasawayan, himpit. Amo na ang ginkinahanglan sa Ginoo nga mapasaguli kag amugid na ang pinakaimportante nga ginahulat ni Kristo. Amo na nga padayon ta ang mga pulong sang balaan ng kasulatan diri kay si Pablo nagatudlo sa mga tumuluo dapat pakabalaan nun gid sila paagi sa balaan ng Espiritu suno sa Roma 15 versikulo 16. Ano ang buluhaton sang balaan ng Espiritu? Jesus nagsiling siya magitutunan kung mag-abot siya ang Espiritu sang kamatuoran magatoy-toy siya sa inyo sa bugos na kamatuoran. Kag ang salmista nagasiling, ang imo kasugbuan, amo ang kamatuoran. Paagi sa pulong kag sa Espiritu sang Dios, ginabuksan sa mga tao ang dalagko ng mga prinsipyo sang pagkamatarong nga nagalakip sa iya kasugbuan. Kag sanglit ang kasugbuan sang Dios, balaan kag matarong kag maayo, isa ka transcript sang Dios nun nga kaimpitan. Nagasunod nga ang isa ka kinaiya nga napurma paagi sa pagtuman sa sina nga kasuguan mangin balaan. Si Kristo isa kahimpit nga halimbawa sang amo nga kinaiya. Siling niya, gintuman ko ang mga sugo sang akon amay. Juan 15 versikulo 10, kag ginhimo ko pirmi ang mga butang nga makapamuot sa iya. Juan 8 versikulo 29. Ang mga sumulunod ni Kristo dapat mangin kaangay niya paagi sa grasya sang Dios sa pagporma sang mga kinaiya nga nagahisanto sa mga prinsipyo sang iya balaan nga kasuguan. Amo ini ang pagkabalaan sa Biblia. Ini nga buluhaton mahimo lamang paagi sa pagtuo kay Kristo. Paagi sa gahom sang nagapuyo nga Espiritu sang Dios. Si Pablo nagalaygay sa mga tumuloo, tinguhain ninyo ang inyo kagulingon nga kaluwasan nga may kahadlok kag pagkurong. Kay ang Dios amo ang nagapanghikot sa inyo sa pagbuot kag sa paghimo suno sa iya maayo nga kaubuton. Filipos 2 bersikulo 13 kag
kapitulo, bersikulo 12. Mabatyagan sang Kristiyano ang mga pagpahulag sang sala, apang hoptan niya ang dalayon nga pagpakigaway matok sa sini. Yari diri ang bulig ni Kristo nga aton kinanglanon. Ang tawhanon nga kaluyahon nangin isak sa Diyos noon nga kusog, kag ang pagtuo nagasiling salamat sa Diyos nga naghatag sa aton sang kadalagaan paagi sa aton Ginoong Jesucristo. 1 Corinto 15 versikulo 57. Mathag nga ginpakita sang kasulatan nga ang hilikuton sang pagpakabalaan progresibo. Kung sa pagkonverter ang makasasala, makakita sang paghidait sa Diyos paagi sa dugo sang pagpasaguli. Ang Kristohanong kabuhi bag-o lang nagsugod. Karon siya dapat magpadayon padulong sa kempitan sa pagtubo, tubtob sa talaksan sang kataason kag kabugusan ni Kristo. Suno sa Pilipos o Episo 4 versikulo 13. Sa Apostol Pablo nagsiling, ining isa ka butang nga ginahimo ko nga ginakalimtan ang mga butang nga yara sa likod kag ginahingabot ang mga butang nga yara sa unahan. Nagatinguha ako padulong sa pagpadya sang mataas nga pagtawag sang Dios kay Kristo Jesus. Pilipos 3 versikulo 13 kag 14. Kag ginabutang ni Pablo kag ni Pedro sa atin.

0: radio ko.
1: Kampyo na radio.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News K5 News FM. News FM. Super Kukulitan at Tawanan. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we get 41 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga K5, and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, up na na kita till 12 midnight tonight. Sa aming mga problema nga gusto kini balabot kay Jay Lolo, problema sa panimalay, problema sa love life o kunda sa inyong pag-obdenay sa kong sa relasyon. Kung ano man ang problema nga nag-tumblag o kung nag-bahatagid bugat sa inyong balatyagon, kag-digapagumun sa inyong mga paminsaron, sumong agabi, text nyo na o itawag sa ating smart number 0928-611-2263 o sa ating globe number 0927-7448-940. Kag sa gusto naman maghatag sa ilang opinion o kung komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, sa liwat i-text lang o itawag sa ating smart number 0928-611-2263. Kag liwat sa ating globe number 0927-7448-940. September 23, 2026. It's a Wednesday evening, mga ka-K5. Kag-ari na siya. Ang ginahulan natin every night, Jay Lolo. Good evening, lo.
1: Mayo. Mayong gabi si mo, K5 Jirilin.
0: Kamusta yung mga lolo?
1: Well, same as usual. Nothing gonna change my love for you. So far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa tundanan, ako naman si J. Lolo. Nainom mo na? Nainom mo na ang DTX 500? Ati Goda. Mayo. Maayo ka gina. Mga kakifay kinanglan aton sa liwan, irimad sa aton pirmigid ka na gabi. Nga, aton giibutang sa mas mataas ka prioridad ang aton igayong lawas. Ang cellphone nga malahalon, ang salakyan, ang travel around the world, ang kanotaan kung propiedad, house and lot, mga simple kag wala bayad natong mga handom mga K5. Inatanan, pwede natong makuha kung tagagita sa panahon sang kagiyunan. Sa paghandom nga magtin-an ang aton pangamuhi, importante gid ang kapital, hindi lang nga kwarta, hindi lang panahon, kundi importante gid ang imunga igayong lawas. Kay man as long mayong lawas mo, makaprovide ikaw gyapon sa pamilya mo. May chance sa gyapon nga makakakwa ikaw sa mga bagay nga ginahandom ni mo sa imong kabuhi. Pero kung nagaloko ka na, kung nagamasakit ka na, kung nagamalatian, wala ka na sa ibang handom mag, sa kalibutan, kundi mag-ayo. That's why subong ayo, kasubong mayo, matyag mo. Tunan pagid naton nga magmayo pagid ang imo yang pamatyagan nga wala yasang diskaril. Kay man sa gusto taga sa hindi, naku ang posibilidad nga magkangkong kita sa palaboton sa masakit kag balatian. Tungod isa sa mga mayor nga ginatudlo gid nga nagamasakit ang tao kag nagabalatian tungod sa pagkaunta. Ang paton pagkaon may mga matamis. Ilim nun, subungan, matamis. Masin, mamantikaon, may mga preservative, may mga chemicals. Nga hindi mo lang mabatsagan sa matamat nga nagdamot galik sila sa imo sulod sang lawas mo. Kang mag-abot ang panahon, mga kakibab, suktun ka lang, kakiang-kiang ka lang. Nagasakit ng tiyan mo, kung may diferensya na sulod. Galain ang ulo. Kalain ang pamatsyag mo, gasagbukat ang ulo mo, gasakit ang ulo mo tungod sa mga toxin deposit sa lawas naton. Subang mo makuha mo nato ang mga toxin sa mga pagkaon, sa hangin, kag sa tubig, kag iban pang ginapasunod nato sa lawas naton. Nag-aupod sila, kinag-akumular sila sa atong sistema, kag nagahatag sa kalitan, kag nagaresulta sa masakit kag malatian. Mga ka-K5, parehas kang nagligad, yung gin-mention ko si Steve Jobs. Si Steve Jobs ang tag-iya ng milyonaryong Amerikano. Sining tawag nato nga iPhone la. Ining iPhone products, telepono, tablet, kag iban pa nga mga iPhone mika products, no? Isa ka milyonaryo parehas kay Bill Gates. Grupo man sa una ni Bill Gates, nga super billionaire. Si Steve Jobs, siguro mga 50 taon pa lang siya. Bakal sa mansyon, milyon mo, dollar ya. Bakal sa salakyan, milyon dollars man. Lapan-lapan nga duta, yan milyon dollars man. Nagbakal sa isang private jet plane niya. Duta na nabi ng mga material ng bagay, kag mga kilanglanon ng material ng bagay, sa kabuhi si isang tao nga mataas ang level, nakuha yun na. Pero nag-abot sa iyang wala niyang ginaexpektar. Isa ka masakit nga layo nga mapaayos ang sinumang eksperto sa bilong ng kalibutan. Sang araw siya sa hospital, tagimitayon mga kakipay. Nagambal si Steve Jobs. Niya ako, tag-iyas ang Apple, tag-iyas ang iPhone. Super millionaire ko. Niya kung gusto ko magpatindog sa mga balay kag mga building, masugo lang ko, mabahayad ko mo. May problema, kwarta sa akon. Niya kung gusto ko mahal ng auto, masugo lang ko, daw mabakal ang kululipap mo. Niya wala na kong ga-drive yan, kaya may kabayad ko yung driver yan. Sa balay, damo ko yung timbang, yung ginapangbayaran ko na siya para mag-ubra tanan sa mga lubrahon sa mansyon ko. Kaya mayara ko yung special ng mga cook ng managluto, abi. Ng mga nagaluto sa intercontinental ng mga hotel. Sa mga 5-star, 7-star hotel, gimo ko lang ako siniro sa balay namon. Hindi, bayaran ko na sila para magluto sa akon sa manamin kapag gaon. Do halos tanan na pwede ko mabakal, pwede ko mabayaran para sa akon. Pero ganibog ang ulo ko kay walang gintawon. Kung pwede man lang kung may ara, abi, mabayad ko. Nga salon yung masakit ko. Salon, isa ilog ako no ang malatian niya, si isa katao, mabayad sa... Masaylo mo lang mulatian mo. Niya kung pwede lang masaylo ko ang akon masakit siya sa katawo. Nga instead ako mapatay, siya na lang mapatay. Mabayad ko, siya pala pa naka-milyon na. Damo ko yung kwarta. Niya subong ang mga probidad ko. Ang akon nga iPhone, ang akon nga kwarta nga milyon-bilyon sa bangko sa bilong nga kalibutan. Wala ko labot. Maabot ang punto, miska ano kalapad sang duta mo, 6x6 lang yapon ang imong yang ha? Sa punta. 6 feet ang kadalumon, kag 6 feet. Ang iyang tako sa palaba. 6 feet below the ground ka lang. Nyamis ka rinig tariya pa duta mo. 300 ka mga luxury car, ka mga sports car mo na, yung mga Lamborghini na, mga Ferrari na. Polo ka below ng helicopter mo, 20 ka below ng aeroplano mo, 6 feet below the ground ka man sa katapusan mong istorya. Yes, aliwat. Gabayad ko piloto mo para mag-drive siya nga ako ng aeroplano kag helicopter. Masakay ko kayo makadong sa piyak ng islaw. Nasokto niya ko itong asimilyon. Wala na yung problema. Damo ko yung kwarta. Pero may harap mo lang tao na yan nga pwede lang isailo kung siyang masakit ko kag siya na lang mapatay. Mabahayad ko Pero mga gagay-vibe, unfortunately, wala sang amuna. Kung sa Tagalog, walang ganun. Sa English, nobody home. Kung sa Kachila, hasta la vista, baby. Mapatay niya po siya. Napatay niya siya. Mga gagay-vibe, no, ang iyahandom sa ulihi, wala siya labo sa tanang-tanang mga trial na bagay, kundi mag-ayo lang siya. Mag-ayo lang siya. Tungod milyonaryo, super bilyoner na ganing tao. Hindi iya ka sarang ang yamangga kay ninasukot na sa sangiyang nga kamatayon. Tungod masakit siya kagbalatian ang iyan nagatake siya. Damo-damo na siya kwarta. That's why sa ato niya sintimos balanta. Sintilyo balanta niya. Di, salamat kita kay may-ari kita siyang DTX 500 nga wala gi siya kabalo, napatay lang siya. Nga kung nag-inom na siya sa temprano siyang DTX 500, subong guro buhi pa siya. Kay man, simple lang galing ang sumada sang aton lawas. Kinanglan lang gid ang toxins nga mo ining ginatudlo, isa ka mayor nga rason nga nagagubas ang maayot ang sistema, kaya nagatugas ang masakit kag balatian, nga pwede kamatay sa tao, kinanglan nga galing ning toxins ni pagwaon sa lawas naton. Pagi siya aton nga sistema nga mabakod. Pagi siya aton inisiyatibo nga magkapabalhas kita. Kay para sa mga toxins magwa sa lawas naton, every time nga tulo ang balhas naton, gagwa ang toxins. Nagatulo, gwa toxins upod sa balhas naton. Tungod sa mga masustansya nga pagkaon, makusog ang aton nga sistema nga para magproseso nga mag-eliminar sa aton nga mga toxin deposits. But unfortunately, kulang ang aton nga mga pagkaon nga elemento. Kinanglan kita sang super antioxidant, isa ka maayo kang mabakong nga suplemento katulad sang DTX 500 nga magabulig sa atong sistema sa pag-usoy kang magpangita sa mga toxin deposits nga para mapagwa sa lawas naton kag na buligan i-repair ang mga damage ng mga selula, ang mga tissues, tagaan sang maayong nutrisyon kagabakod, kagdepensa, kag hindi iya magkangkon sa sakit kagbalatian tugas ang toxins. Imo sa Ampalaya Extract ang DTX 500. Madamo sang mga mabuligan niya sa aton niya nga sistema ang kutob nga nagahana nga maghatag sa aton sakit kagbalatian. Kung nagainom ka sang DTX 500, matap na iya mapunggan niya ang mag-develop sang isa kasakit o kung balatian. Tungod sang Ampalaya Extract mga kakifay, may arang special ng elemento nga nagapugong magtaas ang level sang aton nga blood sugar. Kag ingkaso ginman taas ang aton nga level sang aton nga blood sugar, ginabuligan ang aton sistema sang DTX 500 nga magnubo. Kag may epekto siya nga pareha sa insulin nga nagamulig proseso sang aton sistema sang ining aton blood sugar nga ma-convert into energy. Tungod sang DTX 500, ang palaya extract, may insulin siya nga epekto sa aton nga sistema. Nagabulig sa pagproseso sang aton blood sugar nga ma-proseso sang ma-convert into energy. Dami nga produkto. Kag siyempre, wala sang labot sang may ampalaya extract na siya. May super antioxidant pa siya nga halin sa tubo. Ang pinakamataas nga antioxidant base sa ORAC value scale. Gaamoy ini ang antioxidant ang panaming sang aton lawas, sang aton nga sistema. Batok sa mga free radicals, katulad sang toxins, ang free radicals nagahalit man sang aton sinula. Kay nagahimong man sang paguba sini, kag magaresulta sa masakit kag balatian tungod sang free radicals, kag tungod sang antioxidant. Hindi makatigayon ang tuyo sang free radicals katulad sang toxins kag paguba sang aton selula, sang aton nga sistema, kag makatuga sa masakit kag balatian. So ari grabe nga kombinasyon ni ang palaya extract kag super antioxidant halin sa tubo. Tanan ini panakot ingrediente sekreto nga para maglawig ang kabuhi ta. Alas 9:57 nainom ng Mighty C Ate Good, ha? Ay, bawal magtulo ang sipon. Hindi pwede magtulo sipon. Magtulo sipon, foul. Ubo, trangkaso, hilanat, mga kakipa. Doon nag-duging subong, doon nag-uso subong, no? Nag-iga-iga. Nag-pangatsi, nag-ubo-ubo. Bawo, grabing bakterya, no? Nag-lupad, upod sangin, no? Depend sangin ang kilang lanaton kag-resistensya. Ang the best gig ang madasig ang mag-uptake niya maghatag sa defensa kag-resistensya sa aton. Amo pang inom sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Hindi pwede niya si nanay, si tatay, naman is karila. Ang aton nga ginasaligan sa pag- provide abi sa mga kinanglanon sa mga membro sang panimalay. Hindi pwede maliskaril ang ilayang adlaw nga gayong lawas. Kay Mante, siyempre, especially kung ikaw may mga estudyante. Ang balon, ang pagkaon, ang mga kilanlan sa eskwelahan nga balaklon, ang mga esensya sa mga kabataan sa ilang pagtuon, ina-provide sang ginikanan. Sickness simply malanta. Ikilanlan niya kapangita magkita siyang oportunidad. Kapadayon ang aton niyang ngagihong na mahatagtal ang aton nga obligasyon sa kabataan aton nga nag-eskwilan. Ugaling lang, hindi nato maibitar ang aberiya mo. Mabiriyam lang mo yung lawas, ha? Pagkangkon ka siyang trangkaso, hilanat, mayuok na o nano na. Hindi ka ka-duty, hindi ka ka-trabaho, hindi ka pangita transaksyon. Di ha, paano na lang abi, especially kung transaksyon based ang imo yung pangitanan. Base lang niya sa imo yung transaksyon ang imo yung pangitanan abi. Kag may nagasalig si imo yung mga kabataan, mamilya mo, paano? Itungod nga nag-hubag ang imo yung arthritis. Hindi ka kalakat. Lain mo matyag mo, dumabuka ang ulo mo, grabe ang trangkaso mo. Paano na sila? Hindi sila mag-skwila man. Sa dalayon, mga kakipay, mapiktuhan gini sila. Kati simple kinanglan na may support mo. Di karoon kung ikaw mo lang ginasaligan, kag mabriya ka pa, paano na? So kinanglan unahon naman ang aton kaugalingon. Tagaan naman sang insakto nga investment plan. Ang investment na health mo, ang aton nga health, ang aton nga pag-atipan sa aton ni kayong lawas, isa ka mabakod nga pundasyon aton sa aton obligasyon para sa aton kabataan. medyo ang panahon wala nagauyon sa aton lawas. Kinanglan talang proteksyon kag resistensya, depensya. Depensya. Mighty C ang alkaline nga vitamin C ang kinanglan ta. Nga para hindi kita makaangkon sa sipon, hilana, tagaso, allergy, asthma, kag iban pagid. Kag sa dalayon mga inom sa Mighty C, nagabaskog ang imoy ang mga ugat. Do elastiko lang siya wala, nag-promote o kung nagadugang sa iyang elasticity. Kag subong man mga kag-K-5, naganami ang imoy ang vision. Ang imong pananawan kung nag-inom ka sa Mighty C. Kagawin kombinar mo ang Mighty C ang DTX1, dumanon mo inom, the best pagit. Kay man samtang ang ginatagaan sa Mighty C ay elasticity o ang imogan. Ang DTX500 naman niya, ginalimpyuhan niyang dugo na nag-aagi sa ugat. So, mayo ang imo sirkulasyon kung ikombinar mo ang Mighty C kang DTBio. Sirkulasyon sa dugo mo, kampiyon. That's why kung ikaw lalaki, makabatya ka na sang pagbag-o sa imong lawas. Especially kung may edad-edad ka na. Ara ka na sa level sang senior, abi. Sa dalayon mo nga inom-dungan, may tisik ang DTX 500. Tingala kang nga nagahugot ang largo mo. Tingala kang daw naguto ka sa shirt mo bla. Kay tungod nagabanog galing imo. Nagabalik girili mo. Nagabalik. Mayong epekto sini. Sa dalayong inom sa Mighty C, kag DTX 500, tanan ina mayo sa atin kayong lawas, kang ipikto kung ikaw lalaki, do pwede mo ihano sa haligi o kung puno sa star apple na yun. Para magtamis blang star apple na ho. Do tubo ba? The Mighty C ang alkaline ng vitamin C, mga kakipayb, no? Subong oras na ito na alas 10-3 na, mga kakipayb, no? Ti ano ning bagyo ni, no? Bagyo na ito. Grabe ning bagyo ni, ho? Samtang nagpalapit siya sa ito ng Philippine Area of Responsibility, yung nagkakusog siya, ho? Pero nagkasunod nga isa paging kabagyo sa naunang bagyo, nga hanap naging magsulod sa ato nga teritoryo, doon nalusaw siya. Instead nga nagbagyo, to siya na naging nubo ng ranggo yan, na doon na dimote sa bala. Naging low pressure na lang ang ikaduwa nga bagyo nga sumong until now, ara pagyapon sa Pacific Ocean. Pero isa ini ka tropical depression, naghahanap naging niya magtungtong yan sa kuret sa aton teritoryo, mga K-5, no? Kung magsulod yung man sa atong teritoryo, pagkatawagon sa nga si Queenie, ah. Queenie! Si Queenie, ti simple magamay nga reyna, Queenie. Pero ginabuluban ta sa mga eksperto, medyo makusog-kusog ini, no? Kitungon ara man na habagat. Kag simple may posible madamo ni dalaya nga ulan. Kag gamay man lang persaya, no? Gamay mo lang pero saya. Amit na ako nato, tabi. Linglingon, tabi, ang tupad balay. Ang pag-asa, tabi. Dali lang. Okay, sumong nag-apikto, sumong sa Visayas, kag Mindanao, ang tro. Ano ning tro? Tro sang tropical depression. Ang extension bala sang galom, kag panganod bala. Sang isa ka tropical depression o kung bagyo. Nga muna na-mention nato na while ago nga hanap nag-sulod sa ato nga teritoryo. Extension sang iyang mga galom lang, lapta-lapta nga mga galom yung bala, no? Tiyan mo ini ang nagatuga sang ma-experience na ito yung mga pag-ulan, pagpanaliti. Subong mga kakipayb, no? Especially sa areas ng Visayas kag Mindanao. So far, so good ang aton nga klima. I think siguro makita naton ni mga kakaivibe. Basis sa picture nga ginpadala sa pag-asa. Ang posisyon sa isa ka bagyo, no? Nga hanap mag-sulod sa atong teritoryo, sa atong pag-estimate ng mga tatlo panikanlaw, kag magalan, fall sabi. So, it's either Sunday o kung Sabado, ang inyong mag-sulod sa kung makatandog siya, kung magalan, fall siya, makatupa sa atong mga kalataan. Kaga ini siya kung hindi mag-change ang iyang kakusugon, di kusog siya. Pero sa nalayon sa panahon, kaga siyempre mag-change pang direksyon niya. Galigti siyempre ara ang huyup sa Easterlies, ang huyup sa hangin halin sa Pacific Ocean. Kag ini man na sugata man ng huyup sa habagat. Kag plus ang bagyo na nag-asamuay sila daw halo-halo guwaya. Tanan ini mga moisture mala. Mga moisture kag ini tanan isa ka mamugad nga ulan dalas ang ining bagyo kwini. Kung kaso nga hindi mag-change ang iyang kakusugon, kag iyang status bilang tropical depression, isa ini ka makusog ka maulanon nga bagyo kag madamong tubig ulan ang pagadalon sa aton mga ka-K5, no? Kag maghalong kita tungon siyempre, baha naman ang masakit kag ang posibleng pagkagumba sa mga pananom kag atong mga propiedad kag kabuhi sa tao ang atong ginandaman. Kag siyempre, ang landslide, isa man kag ginabatayan aton every time may mga makusong nga bagyo. Ang flash flood, nga wala ka lang kamalugali yan, nagasaka yung tubig. Tungon nagasugata sa taong kag may bulyada, nga ang tubig halin sa babaw sang mataas nga level nga hangduta o sa mga kabukiran. So far, so good ang atong klima. So good, so far. Tatlong pagkadlaw, kung apat pagkadlaw, hulaton na ton kung madayon gimana siya.

iban pang mga mulong para mag-ayong tao. Especially ang mga bakterya, mga fungus, may mga bulong na yan. Pero ining virus, mga ka-K5, kung ano nga klase sang virus, damo klase virus, no? Kada isa may karakter, may kanya-kanya sa nga matasa, no? Kung kinaiya. No, ang tao sa koto malabutan sa kaalam, abi, do wala pagyapon malabot ay ning kaalam sa tao nga makainbinto sang bulong nga makatab na sang kalitan sang virus. Pero ang tao nakainbinto na yan kag nakalabot na sa bulan, nakahimo na sang salakyan kag mga pamaagi kung paano malabot ang bulan, paano malabot ang bulan. Pero wala gyapon malambot ang bulong sa virus. Gina malayang injeksyonan ka lang kung ginakurog ka na kag-tagimatayon ka kontra sa virus. Inabla inuman mo lang isang tablita o kung kapsula o kung injeksyonan ka lang yan, mampuan ka, may way na yan. Ang mga bakterya yan daw may ara maguro, ha? Pero ang virus siya, way yan. Pero pwede kita gyapon mag-pikurar o mag-piparar. Kag mag-siyempre mag-limpyo sa aton palibot para hindi makatinir ang mga viruses kag mapalayo kita sa mga kontaminado nga mga area. Halong kita eh. Pero in kaso kung makasulod ang virus sa aton lawas, kabudlahi. Kaya makasugo na sa gani, panghalit gani, daw budlay na punggan, bla. Pero kung una to ang imoyang ditribayo na inomabi, makasulod gin man ang virus, guru, sa putihon, sa dayon. Kaya man ang monolaurin na makuha sa extra virgin coconut oil, nga mo ang mayor nga panakot sang ditribayo, budlay ang malutsan sang virus, mga ka-K5. Amo ini nagahapin sa aton selula kung ginainom mo lang una. Mga sulod ang virus, hindi siya makalagaw. Hindi siya makaatake sa mga selula naton. Tungod may nagabantay nga monolaurin from extra virgin coconut oil halin sa ditribayo, mga ka-K5. Madamo pagid sa benepisyo ang ditribayo, mga ka-K5, ha? Pamatian lang gid si Dr. Ramil Oy. Every time mamati ka mo sa iya, makaibalong kita sa mga importante nga mga benepisyo na itong makuha nga mapuslanon gid sa bilog nga pamilya. Ditribayo para sa inyang programa ni Dr. Ramil Oy nga informasyon sa gayong lawas kag mga iyang nga mga health alert, mga ka-K5. Every time mabatian tang tingog ni Dr. Ramil Oy, stop, look, and listen, anay, ha? Kay tungod, every time nag-aabring maya sa kanginan, mapuslanon ng mga impormasyon, kag mabulawanon ng mga ihibalo sa ato ni Gayong Lawas. Health ang iyang ginatalakay mo. Kung ano ang mga sakit, kag ano ang mga kayuhan nga pwede dulot sang ditribayo kontra sa aton nga mga ginabatsyag sa kalawasan, mga ka-K5. Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy, DTX Remanded Mighty C, and ditribayo. Sarang mabakal sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, The Generics Pharmacy. Sa mga suki ninyo nga mga butika sa inyong lugar, available man sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok, ha? Para sa mas baratong DTX 500, Mighty C and Ditribayo, kag ibang pagiging mga produkto ni Dr. Ramil Oy, magkato lang rikta sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Kag mapacheck up lang dayon sa aton medical, kag alternative doktor, sa libre, wala sing bayad. Alas 10:14 na ng aton nga oras. Good evening man sa aton migo si Norman.

0: Alinzoy.
1: Alias Migonaton na Norman Blagamagong Baltan. Kamusta ka na, pre? Good evening lang kuno sa ato na. Mati lang siya kuno ah. Mati lang kami din ni Lord. This sa Charito Heights. Bawas Lord. Des, may kami des. Binas kagin kay Palangga gininday Lord. This sa paring Norman Black. Anong abi kay magluwas nga mabuod ka? Wala ka man niya bisyo? Wala ka man niya ka masyado ka inom? Wala ka man ka pang babae? Ano pa binabing isaway ni Inday Lord? Di si mo man? Gwapuhon ka man. Kung makasuksok ka sang baring mo, kang makasakay ka sang motor mo, do, sismal stirs palon ka man. Sismal stirs pantalon ah. Mayong gabi na pre kag Madam Lordesa. Mayong gabi na sinyo ah. Subong man atong mga suki from KFM News FM Hinubaan. Hello sa inyo. Tanan nga mga suki na itong mga listeners sa KFM News FM kanaon. Good evening. Mga suki na itong from KFM News FM Rojas Capiz. Hello. Araman ang mga listeners natin sa KFM News FM, Caban, Calan City. Mga taga-hinigaran, mayong gabi. La Carlota, Cadiz City, Sagay, Victorias, good evening. Tanang nga kapamati sa K5, hello. Tanang kapamati sa KFM News FM, mayong gabi. Kagdiri sa aton sa makulod, tanan na magkutong malabutan sa signal na ton, mayong gabi na. Arina. Daman na yun, gid ang ilang nga pagdo-do sang Vice President sang Pilipinas. Do-doon, gid sang Senador Judge nga mga pro. Ano ni ganini? Mga pro sa gobyerno nato nga mga Senator Jazz. Doon ginila ang ato nga Vice President Sara Duterte. Nagligato hindi madodo kay siyempre ang layi naghahambal 2/3 kuno sang tanan nga mga miyembro sang senador. Di karon kay siyempre may numero kag hindi nila malabot ang numero kay tungkol base sa layi naton. Para ma-impeach si Sara Duterte, no? Humanay, doon lagi nila eh. So, bend the law, ah. Improvise the law. Nga wala sa konstitusyon, ginbuto-butuhan, ah. Ginpamangkot ang mga retired judge. Ginbasihan ang ilang mga opinion. Hindi opinion niya sa Supreme Court nga mga aktibo, kundi mga retired nga mga membro sang Supreme Court. Sang una, gin-interview kag ginpamatian. Di siyempre daw reliable manabi nga mga source ina kay ti retired judge na. Kundi siyempre galing may bahid sang politika, may sitwasyon nga natubang ang Pilipinas. Very controversial ang ilang pag-appear. Di karon daw natigayon ang balita mga ka-K5 nga ma-convict si Vice President Sara Duterte. Kaya mumala nito yun sa mga senator judge nga mga pro-government mo, pro-administration, nga doon ang Vice President, no baboy ba? Doon. Hindi na makaporma ang Vice President nga maging contender kag magadalaga sa next year o kung by 2028 election. bilang pagka presidente kung siya ma-convict na bi. Manutlan siya sa impeachment. Ma-convict siya sa senator judges nato. Tina-convict siya asis sa numero ng pagbuto-buto. Damo sa mga teknikalidad nga ginakonsidera sumong. No masik na intani ang Supreme Court naman. Kagkumbasi kung may ara naman sa Supreme Court ang nilada niyang pagkabasihan, no? Magkamu ang sitwasyon sa Pilipinas. Kaya man din siyempre ang Supreme Court hindi kilabot guro sa sa desisyon sa mga senador. Kinalata sa mga dito explain sa aton gin ang abogado nga nakichindigin ba lang. Kaya para sigurado nga wala liwas ang aton niya nga pagpamati kaga pangichinding. Pero ano amuli na mga kakifab sa simple lang abing sugilanon. Nga kutob sa nga aras sa administrasyon nga mga na-identify nga mga senator judges. Di siyempre ilagi niya nga tuyo niya nga doon-doon. Planong yan nila yung i-convict niya si Vice President Sara Duterte. Ano man nga pamaagi da, ha? Ano man nga pamaagi di sumong ho? No, isa naman ni kadako yung debate kag krisis sa aton yung layiabig kag dala na politika. Ining desisyon kag itabo sumong nga daw i-convict na ang aton Vice President. Kagun mag-convict siya sa impeachment, hindi na sa kadalagan sa 2028 election nga maging presidente. Kung hindi naman sa kadalagan sa tanan nga mga government position o opisina sa gobyerno, kung ano man na nga klase, mayor, vice mayor, barangay kapitan, governor, hindi na siya kadalagan once makonvict siya sa iyang impeachment case. Si Robin Padilla na may kaso naman. Si Cayetano daw, si Pesuho naman. Panggapuso na ni sila tanan sa 2028. Ha? Panggapuso na niya sa nga daan niya in preparation of 2028, mga kakipay. Para nga hindi kapiling tao. Sila magyapo ng piliyon. Niya siha, tanawang kamot ko, luha, wala daya, magikon ko ni, ari ay. Kagali ang mga kontra, puro tanang nga nakapriso. Naki niya, taong kami ha, wala daya ha. Ta, wala daya, taya sa wala daya. Kagali ang tanang nga mga kontra na kandaduhan na. Ang mga kontra yung administrasyon nga maging balakid o kung nahadlang maging balabag sa ilang mga plano para sa aton nga palabuton diri sa Pilipinas. But ano ning palabuton tani? Lukadulum? Puno sanggal om kag hindi machindihan ang situation. Kasi nilaka ang presyo sa tanan-tanan ng mga kinanglan sa tao. Kinabalang kinanglan nun, pabala sa mga tag-adlaw lang sa tao, bala. Bo, amugid ang ginapasaka, okay? Sano pa ni manaog man? Dali lang gigi may cooler kita, mas importante ning tawag niya. Hello, mayong gabi.
0: Hello, good evening, si Lolo.
1: Ay, ari na si Mr. Rex, no? Mayong gabi na, Dr. Rex, nainom mo na?
0: Yes, mighty sick ang victory bio.
1: Ati, very good, kampiyon, kampiyon, ho. Di na, nung nisubong ang sitwasyon, tani, do, gwa tani, pinamalhan, yun. Oo, ano imo panilag na, may, ha?
0: Hindi, ang panilag ko diyan mo, ne. nasulod naman kita sa ilang mga drama ka magic magic check to ba no magic magic kaya nagtingala ko mula Jilolo.
1: Yes
0: nga na, nagpatawag pa sa mga amichikuri para mag explain no ka mag interpret sa anong botsilingon sa two-third nga ilagi na problema.
1: Yes.
0: Sabi mo, sa nagtaw ko, kung wala ka pala sang tuyo, mamalain, hindi mo na napaghilabtan ang two-third kay, ano ni siya mo, ano ni siya, fix na ni siya, two-third is two-third. Kasi, as ko, napapahambalon ang associate justice niya, all is all. Karon, kung galing kinagambal ining si Panganiban na isa mang ka-chief justice na ang Senado amo ang may sole power sa ilang try and decide nga pag-judge sabi. Ang pag-intindi sinin sa mga
1: huwag
0: ko kabalo kung napamangu-mango umango din man sila kag-intindi na ang try and decide magambal kaya, pwede ka mo yung ilis ng inyo yung role sa tulong ng Senado.
1: Internal role sa Senado sa impeachment court?
0: Oo, sa inyo yung impeachment court, pwede hindi ka mo yung sa inyo role.
1: Hindi yung konstitusyon?
0: Na, hindi mo yung pwede i-amend ang konstitusyon. Konstitusyon niya, ano na yung absolute na siya. Amo na katon nga, ano na, fundamental law of the land.
1: Yes, oh.
0: Tika ron, sa amichikure nga apat, ang tatlo nag-attend. No, si Puno, si Atkuna, kag si Panganiban. Ang absent, amo si Davide. May nag-aambal nga si Davide, isa sa mga premier sa 1987 konstitusyon. Pero hindi ko, may nagambal nga abogado nga wakay siya kaupod. Pero hindi mapapabanaan ka na karoon kung matuod ang nagambal nga premier, isa ko sa premier, upod, wakay siya kaupod. Kaya amunin mo ang pag-intindi ko. Si Atkuna, nga associate justice, nagambal nga isa siya sa premier gidya sa 1987 konstitusyon.
1: Magamaga premier nagbalay sa 1987 konstitusyon no. Ini sila ang ginahambal mo nga mga associate justice ni mga retired na ni sila kag private person ni sila. Right? Kag ginakuha lang nila ang overview kon opinion sang tagsa ini ka mga retired associate justice pero hindi niya official ya no nga basihan kay ang basihan ginaton ang mga active nga judges nga ra sa Supreme Court kanong ang final interpretation sang aton laye na karon kay explore sila sining mga retired judges kay mga retired associate justice. Sige, padayon kay kapamati kami, go ahead.
0: Kay ko mo hindi sa kabalo mag-interpret amo na rin tawag bilang apat ang isa absent si Davide. Pero, iniya si Associate Justice Atkuna, although nga retired na siya, isa siya ginagali ang principal author sa Article 11, 3-6, no?
1: No.
0: Pero, ano na ang Article 11 na nagambal na ang 24 judges amo nang makabuto sa two-third. Maisdan na niyang 24 kung may mapatay, may expelled, o kung mag-retire. Ang wala sila, kung hindi bikan, 24 is 24, yun absolute na siya. Okay? Di karon, kapagit hindi sang ini ang mga abogado, ang mga senador, hindi man mga abogado, ang sole power kung ang ginahatag sa ila, pwede nila may change ang konstitusyon.
1: Maragod.
0: Hindi mo nila, kinan lang siya yung amendment. Ay, hindi okay, hindi pinag-idihan. Pero ang din pati nila, sa apat din nga ang security, mo si Davide. Although kasi Davide white captain, may panag-note ko nga pwede nga, kaya naman nila, ang hindi ko naman ka-attend, ang may mga kaso. Amo na habal, ang insunod din ginbasa, ginanis ko dito, mga kaso.
1: Oh.
0: Ang hindi maka-attend, ang isa pa hindi maka-attend, kung ikaw kuno, isa sa mga, anong kawag nila gani? Kung,
1: basta may mga kaso ka, kung nag-blagyo ka, kung nag-conceal ka.
0: Ah, okay, okay. Oh. Correct.
1: Pero kung gusto ho nila yan, no? Ining mga naka-priso, kung naka-panago na, pwede sila kapadala imisaryo as official nga pa naging kabahin sa ilang representasyon sa pagbuto. Kung naka-panago, giban sila? Hindi ba? Kaya di galing yung pag-interpret nila, kung priso ka, good as hindi ka na senador, kag wala ka na sang rice, kung ano man ang privilege sa mga dinosaur, sa mga senator.
0: Oo.
1: Daging kuhaan nila sa rights naman? O, nasipa na yun?
0: Ang ginakatingalaan ko lang, kung si Davide, ang ginambal nila, na isa man ko na sa primer sa 1987, pero gagawa sa baba ni Tulpo, nga Erwin, na ini niya pamangkot siya ko no, tungkol sa mga social media, na nagpamangkot man ko na sa iya, ano ang matapo sa mga abogado na hindi ka-attend, tungkol sa panago?
1: Oo. Oh.
0: Tungkol ng mga kaso.
1: Oh.
0: Ang ginambal ni Davide na may kapanago, hindi pwede, ang may mga kaso, hindi pwede. Tingkol siya ang primer sa 1987 Constitution.
1: Mm.
0: Kasi why na yung ginambal ni Tulfo nga, this never happened before. Kaya, buti niyon, natabong lang niya subong. Tungkol na maging akusar, maging akusar sa ICC, may nanago. Kung primer si Davide, taniging butang yaman sa konstitusyon nga hindi pwede ang mga kapanago, hindi pwede ang mga kaso, na subong nilang nayaging padala ang sulat niya sa gipangayuan sila interpretasyon bilang isa ka amici curie. Tungkol siya nyo, tuod ang ambal si isang abogado na wala ka wala upod si Davide sa pag-frame sa aton nga 1987 Constitution. Kaya tibag-o niyan po sa tabo mo nga may kapanago o sa una, why man sa tabo to sa kay atong Chief Justice, ano na ganing dinano nila sa
1: si
0: una.
1: Si Corona.
0: Impeachment si Corona. O, 23 man lang to sila gani, pero why sila nag-o? Kaya rason ni Lalakson, kasi 23 16.3333 ano tong ambal niya to. So, gin-drown off nila, 16. Kasi may nag-ambal, maganay nga si Kaliban na depende sa inyo, kung nubo, pwede nyo ma-run off flat, kung taas, pwede nyo ma-run off takas. Ganyan kay gusto din nila kanila idiyahan na isla nila, kaya may tuyo sila nga malain.
1: Doon ginyan nila yung gani, doon ginila si Sara.
0: Oo.
1: Patyon ginya
0: niya. Ano na binutig?
1: Patyon ginya posisyon ng Vice President niya.
0: Tanan niya binutig. Tanan niya ideya, tanan niya binutig. Tanan na pagtiko. Ara na tanan. Sabuting ko ng ato ng konstitusyon din bagoy, ginsang, hindi mga abogado, nang hindi man kabalo mang interpret kung ano ang ila gina-interpret.
1: Ang ano na yung problema, karoon na totoo, Rexo, kay Vice President Duterte, representasyon sa 32 milyones ka mga tao nga nagbuto, nga nagpati siya nga sa iyang bilang mga vice president. Ang ginlapas sa mga senador ni ang 32 milyones ka mga tao nga nagbuto kay Sara. Kay why mabuo si Sara Duterte, wala sa naging vice president kung wala ang 32 milyones ka tao mo. So in other words, indirectly, ginaigo nila ang 32 milyones ka mga tao na nagbutar sa kay Sara Duterte nga maging vice president. Doon mo inang igo, sinada?
0: Abo, wala nila.
1: Pero nagamba si Sal Panelo, former speaker man ni siguro, no? Ni isang tatay ni Sarah.
0: Abogado
1: man sa, no? Si Sal Panelo, Attorney Sal Panelo. Nga daw masaka ni kuno ang ining kaso kung ining sitwasyon sa Supreme Court, mga kakaipaib, no? Magasaka ini. So, this is a legal kag-battle crisis ini sa aton konstitusyon. Kati siyempre ang mga judges, kang mga senador, kang mga Supreme Court, mag-alalisay sini kag-mamalaan ini kung ano ang resulta sini, mas hindi mag hindi na mag-isaktuhan ay kag halo-halo guaya.
0: Ang 1987 Constitution, ginatagan ang aton nga Supreme Court, tinatawag nga expanded judicial power, na pwede sila ka-intra kung nakita nila na may grave abuse of authority. So, dali nila karoon makita kay tungkol may grave abuse of authority na ginimo na sa mga senador nga mga hindi man mga abogado, puga palam-alam. So, pwede gid dyan sa Supreme Court kaintra, tinataga na sila sa ginatawag na expanded judicial power.
1: Oh, lang na. Ang huring-huring daw si Romulia Magasaka as Chief Justice ng Supreme Court, Abirex.
0: Kunin na daw nila, patay na naman.
1: Oh, di ano ba gawin lagana ni... Kung sako na lang ginabi, no? Kung tuyo na lang ginila nga si Sarah Impeach, no? Pamaguto na lang ginang tao, ah. Ha? Pamaguto na lang ginang tao, ah. Ha? Pamaguto na lang ginang tao, ah. Ang Pilipino, ah. Ipabutuhan na lang si Sarah Impeach, kung hindi. Para tagsa-tagsa ka mga Pilipino, makapartisipar kang maka-voice out man sa iyayang pangunahuna kung ano ang iyayang ipabutuhan na lang. Hindi kayo sila lang kabuto pro-administrasyon. Pilipino ah, Luzon, Visayas, Mindanao, butuhan si Sarah Duterte kung palayon ka maging vice president kung hindi, kung impeach natin siya kung hindi. Tanay ka Pilipino, ibuto kay di nagbuto siya vice president Pilipino, man mga 32 milyones, di ba?
0: Oo. Oh. Abi mo, Ginulo, ang nakita ko, ang lain sa ato pang gobyerno mo ni.
1: Oo. Oh.
0: Mabuto kita sa panahot na maging opisyal para magdumala sa aton nga kusod. Kapag natapunto sila ya, wala nang bali ang mga tao ya. Ang ila na yan kung anong gusto nila, sila na nag-elektor niya, nasit silang tag-iaya sa Pilipinas. Ang mga tao na nagbuluto sila, yung nabali, wala nila. Wala na yung tingo, buhay na tanan, di ka move. Sila na lang yan, pinanggit siya kanibot.
1: In other words, then, siyempre, ang ilah yung agenda, personal mo, hindi yan para sa tao, kasi siyempre...
0: Correct.
1: Oo, kaya ang gobyerno, para sa kung ano nga, may taga-ilang ano ah, taga-ilang 20%, pero 80%, laban kita ato niya, para may aralan silang pangampangan, kaya makita nila kami obra kita, abi public service, taga-anta lang 20%, ti laban kita yung 80%, kabi kita. Hindi mo lang mo na, Rex?
0: Correct.
1: Kaya anong matabos ni Rex, no? Ano ni, tuloy ang conviction kay Sarah Duterte or i-interpret pa ni Anay sang Supreme Court?
0: Pati, sigon kay abogado kandina ni Sarah, si Attorney Pua, nagkusaka na siya sa, makasaka na siya ng buwas-buwas, no? Na tinanan mo ang mga natagsin sa interpretasyon din ang Supreme Court.
1: Kay kung hindi...
0: Ang ambag na rin
1: sige, go ahead.
0: Ang ambag na rin ginan ni Atty. Season, atong antes matapos ang tanan, yun basa niya, na ini nga mga tao kung nagapulong ko subong siya nga. Mm. Na ako, sa ako kaya pag-intindi ha,
1: yes.
0: Na naghatag abi sa mga desisyon, no, nga ginbali abi ang konstitusyon, may aray accountable sila sa inagini mo sa ulihi. Kaya amo gina dapat matabo.
1: Hindi, kung, hindi kung sila niya, hindi sila gusto magpungko si Sara kay nga aman, basis sa kung ano mga survey nila, dowi get sila sa porsintuhan na isa nga mabur kay Sara nga maging presidente. In kaso ginman magdalaga sa 2028 election, kakon pananglitan nga maglaog si Sara as a president, panglaoton gin pating kalag nila.
0: Ano
1: kono, ano kono, ano kono, abi mamatya kami, baby?
0: Si Rapi Tulpo ay hindi na nag-intra. Si Irwin lang ilagin himo nga ano pang pampatay punggay.
1: Mm.
0: Kaya nga, ah, si Rapi galong-halong sa subog na dagagan ni Secretary of Presidente.
1: Aragoy.
0: Amo lang yan, ano.
1: Ambisyon magiging siya.
0: Kasi na, sigur sa malita, wala nga about ko to, o diba't hindi man. Isa sa ginatago nila, nga nangawat man, upod kay Escudero, kay ano ni kay Saldico upod kay ano ni sa kay Rubaldes nga nag-ano sa budget. Oh, budget apat na sila gano'y. Sabi mo kung sino?
1: Sino?
0: Ang bata dito nandupo. Bla?
1: Ah, di si ano, si Crispo.
0: Si Crispo. Sabi ko, kamano kang pinang nakuha ni Crispo.
1: Pila.
0: Kung sana akong pamati, bilyon, do 18 o 32 na lipat lang ko ha.
1: Ano
0: ni? Kinagugay na si Togin.
1: 32 pesos?
0: Bilyon.
1: B as in bilyon, capital B-I-L-O-D-O-G, dog.
0: Pero hindi mo siguro, hindi ko kasiguro, kaya bakit ko rin iakusan ka na, pero yun na yan sa news. Yun news na yan, aarang yun na yan sa news batian ko. Na ginatago nila subong si Grispo, kaway nila gina-intra. Kaya daw amunin nila tinduan, nila ginahugas-hugasan, nila pulpaliguan ng pangalan.
1: Dominica? Diba
0: sa dalaga nila, kontra sa pinason. Pinason kag maluya na nga si Sara Duterte.
1: Ginahimo sa sumong nila galiya, Monica ni. Pero balik niya po niya, ang tao nga kalipad na niya po, nga natuga, initanay nga mga corruption, especially flood control. Tungod may insertions kag may nag-approve sa budget nga para ma... manipular ang kwarta sang Pilipinas, nagpermagid ang aton nga presidente, di ba? Ang nagpikura sina si Saldico, si kanay Ralph Recto, kanay Romaldez, kag Grace po, sila nang naghikotar kay ilang mga andil sa payong nila, naghikotar sang budget nga para pirmahan ni Bongbong Marcos, no? Nga mo tong budget nga controversial, nga kung nakita yun lang nga daw medyo may questionable tanik na nga sa budget, wala yung ginpirma, ginvito ya ang iya nga pirma, liwatan yun lang budget yun na, hindi na klaro, ma-question na sa tao. Pero tungod nga sila ara sa administration, ginligon-ligon nila to. Amo itong mga kwarta, mga insertions, nga hindi na nila ma, hindi na natin ma-diparahan, ginagamit na galing sa mga budget, kung ano pang mga anomalia, nga pwede nila ibulsa. Hindi pala, Rex. Mabalik niya po sa pagpirma sa budget ni Bongbong Marcos. Bongbong Marcos niya po nang ginatudlo sa according sa mga nag-komento abis sa social media. Si Bongbong Marcos niya po ang nag-orchestra abis, nag-kumpuso sini sa mga nagagatabo subong sa Pilipinas.
0: Gusto po mag-tulog din ang pangalan sa BBM. Kahit tungkol, ano kanina bangko ang ginahulaman sa gobyerno ko ni Porta? Nalipat doon, BBP, ano na?
1: Ang ginahulaman bangko, ano no?
0: Ano sa bangko ang magulam ba ng gobyerno kwarta o ginakuhaan kwarta, daras ka gatuwa kwarta ka mga budget sa BBP na?
1: Basi BBP, hindi na sigurado. Basta bangko ah.
0: Oo, hindi na ko kanina sigurado. Kay... hindi ka nagali kahulam sa bangko kung wala pirma sa presidente. So, tanang na budget, naging kuha nila sa bangko sa gobyerno, nakuha din nila kahit kung may perma sa presidente. So muna ko nga hindi yun madula ang pangalan ni BBM sa mga tanan ng anomalya. Kahit kung pirmado yung tanan, ang partagan yung window sa bangko.
1: Ah, mo na. Da nagsugod ang tanan. Da nagsugod ang tanan, no? Nakita na ng mga anomalya na nila, kag siyempre, si Sara yati siyempre hindi niya pabor sa ilang mga budgeting, no? Ginipit nila yung si Sara yung ang budget ni Sara sa DepEd kag sa iyang opisina. Karon sumong siya ng kawatan, mga kakaibay. No, grabe nga, ano ni, grabe ni nga pautok nila ni.
0: Ay, terrible. Terrible ang plano. Bilib ko. Bisa na ko nga, na-contradict ko, pero bilib ko. Grabe ang pautok ko.
1: Mabacha, galing mga Rex, no, mabatsagan sa tao, guru, blessing init sa Ginoo, mabatsagan sa tao kung ang tao nagabinutig, kung nakasugid sa matuod, bla, mabatsagan sa tao kung himo-himo mo lang o kung maimo ganyan matutuod nga balatsagon. Pero di mo ina, mabatsagan sa tao ang ginahimo nila isa kalako yung pagbutig sa mga Pilipino.
0: Ginulong.
1: Yes.
0: Kaling unang natatime, why natatime na sa Dason, bala?
1: Yes,
0: yes. Kamalo ko na sa kaso na ni Ricto.
1: Ati, goro, di ka pang piki sa mga diploma, Ricto mo.
0: Wala, isang ka-official. Ang mga report sa Dason ka na sa kalaba. Ano ko lang
1: hindi. Sa Dason, ah. I-research.
0: Isang ka-official.
1: I-research mo na, Nay Rex, no? I-reserve mo na lang na, no? Kag i-reserve mo na lang na, bas kung na mayong panahon, kag wala mayo sang ano ni caller, tawag ka ni bas. Kay ibu-bu, tanan-tanan.
0: Sige.
1: Okay, thank you.
0: Thank you, Gigi Lolo. Good evening sa tanan.
1: Di grabe. Hindi pa tapos ang laban. Hindi pa tapos ang labada, sweetheart. Wala pagaligid madu-dua. Dulo-duon pa lang kaka-practice sila yung ginabutangan nila ang office sang vice president sang Latid. Ngayon, napasira pala nila. Wala pagaling makuha ang master key o kung ilabi sang opisina sang vice president. Kaya tungkol ma-appeal pagaling sa, ano ni, sa Supreme Court kag i-inquire anay kung mala ini constitutional ang desisyon sang senator judges nga ginbuhat nga ining panubuon ang threshold so, kung sa pagbuto nga para ma-convict sa impeachment ang aton nga Vice President Sara Duterte. Abangan ang susunod na kabanata. Especially boss sa aton yung Foro de los Pueblos with K5 Eljan Castanyo kag K5 Eric Tinerepe. Sila ni Malasa, boss. Sila ni Malasa sa ining balita, mga ka-K5. Aga baka mabugta kag pumati, no? Kaya duwa ka mga veterans ang course ang K5 News FM. Ipagahatang nila ang ilang pang-ino-ino, ang ilang mga komento sa sininga mga hitabo, mga ka-K5, regarding sa impeachment trial sa aton nga pungsod Pilipinas kay Sara Duterte ang aton nga Vice President. Kinigabahin na dulon sa aton sa DTX Coffee Mix ang kampiyon nga kape, mga ka-K5. Diin ka man ka anuman nga oras, importante may dala kang DTX Coffee Mix, no? Namigig kayo mga acid kang mga gatiga sa sulok-sulok mo na ginabahumok yan. Kag delikado, galing ako na kulang ka sa tulog, mga ka-K5. Ang DTX Coffee Mix siya, kontuyo ka matulog agad yan. Especially kung ang mudo mo tulog agad yan. Kaya man na iba na yan, galaan gino matyag. Kulang sa tulog, kapihan, parang badayon nga gising, abi. Nagali ang igo niya sa dalayon ng kayong lawas yan, ga-over pati. Was nga over fatigue, siyempre yung tendency mo na may posibilidad nga ma-stock ikaw kung delikado sa imo yung health. Ang DTX Coffee Mix yan. Kung ang imo yung mudo, abi matulog, kaya hindi ka katulog, buliga niya ka nga makatulog, kaya yan. Kag kung ang mudo mo yung sufficient ka malang tulog, kag natiyo ka pa, kag mag-duty ka, tagaan niya ka sa dugang energy nga para maging lively, kaya para maging energetic, kaya sa imo trabaho, especially kung na night duty ka. Mga kag-K5 ha, nagpakupos pa sang buyoni, nami yang imo arias banyo kag pagpangihi mo abi ginailibinarya mga toxins nga mo giginatulo nga mayor nga rason kung anag masakit kay nagabalatian ay isa ka tawo mga toxins o kon mga hilo sa lawas nga nagamat-amat hatag sa aton sang balatian o kon masakit. May ampalay extract ang DTX 500 chia seeds kag super antioxidant halin sa tubo ha. So ano pa pangitaon mo? The next time kung magkape kita, DTX Coffee Mix, ha? May kape ka na, naga-detox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.

kakaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Gigi, could be added picture. Dapat beautiful, good ka da, ha?
1: Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya, how?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Ang gulpi nga pagsakit sang dughan. Ang una mo ginapaminsar, heart attack. Bisan pa hindi tanan nga chest pain, kabangdanan sang problema sa korason. Pero siguruhon mo nga ikaw may kakulangan sa oxygen. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapadugang sang oxygen nga amo ang nag-regulate sang tanan nga kakulangan sa lawas. May omega-3 fatty acids nga nagabulig pabakod sang korason. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagaproteksyon sang imo korason.
5: Moderna Max, Max Effect.
6: Ako galit si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon liko. Tubong nga, nagainom ko sang Luterna Pla, kung pamatyagan ka mag-ana.
7: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
2: For Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinikas For Biotics. Kasakit ang tiyan, Max For Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinicas for Biotics.
8: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangida mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasang, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasang, grilled scallops, and many more. Yummy gijan! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
9: Pre Tonyo, tayo, musta ang bulang kape, pre?
10: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
11: Performance mo bala? Maluya na?
12: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag stamina. Para sa mas madugay nga performance.
9: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
10: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: Tikasin.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: This is K5 News FM, your official news and music station.
17: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
18: Ano ang himuon ko?
17: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo

0: lusutan.
1: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
2: Super Coolitan at Tawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
3: Day 5 News FM. We got 5 minutes after 11 o'clock in the evening. Patayin ka muna kapamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi ka ba hinadulula sa aton sang DTX Beauty Soap?
4: Tagamur siya, Jerry Lee, siya pong namin ay nasyo pa to. Ilang ang mga alap-ap kang mga kalabanan punggon nagkaladulagin. Ang taga-himamailan siya mong namo na nagamuno nga naghulubi ng mga senior citizen, ho? Hindi nakitaon kaghilmonon ang mga rinko sa mga senior citizen sa himamailan, Jirili. Mga ka-K5, pila na lang kaginutlo siyang inadlaw na ito sa bulan sa Setyembre. Magatakop na ang bulan Setyembre. Magasulod na ang Oktubre. October, November, at December na yun. Reminder lang. Di simple naman, excited kita mag-December kasi tanayang mga okasyon do aragi, no? May bunyag, may kasal, may anniversary, may Christmas party, may reunion, may alumni, may mga pagtipon-tipon, ha? Etc., etc. Di siyempre, alang-alang matipon ka ikaw lang isa. May mga upo kagid na siyempre, ang iba na iya, siyempre, magkinalaga mo sa alumni, sa chimpos ang inyong pagkinitanay, mahimutaray na iya. Ay, pre, no, wala ka lang katigulang, no? No, among mangyapon ang imo'y tsura, no, wag kaya gyapon wrinkles? Kahubin gyapon lokon sa imo'y guya? Anong sikrito mo, pre, man? Ba't sa 84 kita mo? Nga, wala ka pa'y gyapon niya wrinkles, ha? Di ba't 84, manong senior na naiyam? Gamboy na si Sinta, bro. Pagod ang sikreto, DTX Beauty Shop. Tingala si Mr. nga sikreto lang, Day. Ang asawa, yabing, amalan niya. Sanguna, ito man imo ilok. Kay tungod hambal mo nga rason ini sa pagdala sa edad kag pamata mo. Nang ito mangimo ilog kag nagaguray-guray ang tiyan mo. Tinga subong daw ka nami na ni kapon. Nga nakatibsola ni siyang sang imo nga tiyan kag wala nagaguray-guray kag tinaw ng kilikili mo. Ano, nag-gasto ka naman sa nilibo para nga madula ng itom sa ilok mo kagure-gure sa tiyan mo? Nya wala, ah. Sige lang, Kuya Adlo, panghabon. Anong habon mo rin yung diabe?

Diari na mapatanaw ako magpatinaw. Magpatinaw sa nagaitom nga bahin sa lawas ta. Tanan nga nagagarhom kay nagaitom da ha. Sarang mapaputi na itong liwat ina pagi sa paggamit adlaw-adlaw sa nga DTX Beauty Soap. Alam mo, sumong mga estudyante, sumong, bully mo lang. Kasi siyempre, kinikanan na ginadipinsahan ginang bata yan nga hindi makakaangkon sa kontra kung pag daog-daog sa bata nila. Galing lang kung nara sa teenager sila, mga high school. Kasi siyempre, teenager na yung level. Bago na yung chemicals ang lawa sa mga kabataan, no? Babae man akong lalaki. Ang lalaki kong teenager niya, siyempre, nagbago, nagatubo na bigote, nagahurman ng Adam sa apple. Ting babae, nagahurmang balikawan, nagahurmang dughan. May mga balahibo, gatulubo sa parte sa lawas nila. Sanguna, tisang gagmay sila sa mga 7 years old, 8 years old, may mana, no? Galing pag-abot sa edad nga teenager na sila, nga nagtubo man na sa mga pagbago sa lawas nila. Kagalos kita tanan ng mga tao, maka-experience sa sinakitungon ina sa natural nga proseso sa atong pagtubo mo. Halin sa hubin, pagkanto nga pagtigulang. Data pagkanto, pagkanto sa pagkalaya. Pero focus kita sa mga teenager because this is crucial stage sa isang punto sa kabuhi sa isang tao. Nag-develop ang iya physical, upod ang iya emotional kag psychological aspect. Tatlo na yung nagtubo na mo. Tungan ina ang pagtubo, ang iyang lawas, ang iyang emosyon, ang iyang paminsaron. So, unagid, kung nagatubo ang teenager sa iyang physical ng aspeto, may mga number na chemical changes, no? Ang responsable ng hormones ng paghihimo sa ang mga pagbago sa ilang lawas, nagresulta ng isa sa mabaho sa ilang panit. Kapin pag ikaw magmixkla na sa balhas nila, nagagawa ang hindi pleasing mga smell kon odors. B.O. ginadar, bad odors. Dito nagkasipit ang bata mo sa tanang nga bayabas. Dumay ang sod sa blaho. Pero ina sa natural, ina sa proseso sa kabataan, sa nahambagin na ito, na-explicar naman na tungkol sa hormones, tungkol sa mga chemical changes sa sulod sa lawas nila na nag-manifest sa ilang sistema, na nagagawa sila lawas. Karoon, kinala lang natin sundon ina kag-sagudon bilang ginikanan, buligan ang mga kabataan. Kay kalabanan sila, di wala sila kabalo kang kunong imuon nila, kaya wala sila experience sabla. Kinanla na hindi sila mabuli, hindi sila malibakan sa ilang mga kaupon ng mga kabataan. Mga parihas nila ng mga, especially mga estudyante. Kung wala sila baho, mga kakay-50, siyempre namigid. Pero kung may baho sila gani, ha? Na hindi ka na magmiga siya kay maroon malatnan ka sa baho, sa ilok niya. Ting mata mo, nugay ka na ha. Dumugay sa... Karoon dumugay tao. Dumugay sa kulahan. Sige ng bala niya kung amun, pakahuyaan niya kung blau. May kwela ng mga bata, iba ang amo sila reaksyon, iba naman. Hindi na magsulot sa eskwelahan tungkol nara naman mo. Yan naman kung nikaroon mo nga mapangabalo nila yung lawas ko, pungron ko, damo punggol ko, mantikaon ko yan ko, baho ilo ko, hindi na ako magsula. Hindi kung isang bata na to na may mga potensyal, kaya may mga talento, tungkol sila ng mga hitabo, hindi na nila mapagwa ang ilang full potential. Nga essential pa na isang development sa ilang personalidad nga mapuslanon sa pilakadlaw nga magtubo nila. Nga mapagwa nila ka ma-explore.

ni lang ilang kaugalingon. Wala nung ang mga hidden nga mga talento nilang matungod. Nahuya sila, kag-intimidar sila. Tungod may mga BO sila, may mga body odor sila. Ang ibang kanila, in bagay niya kay hindi na mag-skwela kag tapos niya, ibang ka-suicide. Tungod ang ilablay nga pagbaton, wala kag-coping mechanism nila. Hindi nila mabaton niya nga ginbuli ko, kag-inbakoyaan ko. Taman mula kasubo si Ilabla ma-depress ang kamataan kag especially emotional sila kag psychologically battered sila. Hindi sila kahangop sa nagkatabo si ilang kaugalingon. Kag wala man sila gistorya abi kalabanan. Kag wala naman sila ginistorya sa bilang ginikanan. Ang tendency na ang iba na dahil hindi makasarang nag-suicide. Bilang ginikanan kag nanay kag tatay para sa kabataan naton tanan naton himuon nga pagpaninguha para sa ilang nga kalipayan kag makita naton sila sa pila ka adlaw nga plastado sila nga tagsa-tagsa ka mga buhi. Susubong pa lang buligan sila hindi lang yan sa pagkaon sa pag-eskwela. Kinanglano nila nga mga bagay sa eskwelahan, kung ano pala. Ang ilang physical, emotional, psychological needs bilang kabataan ng mga teenager, buligan na sila nga maging confident sila. Confident sila, masaka ang ilang self-confident awareness, self-confidence level. Kung wala sila sa punggod, wala sila sa baho sa lawas, wala sila alapam, nagamantika ng guya, confidence sila nga baton sila sa ilang kaparihang mga kabataan kag mga classmates o kung mga schoolmates, no? So bilang ginikanan, ano ginabi, baklan mo si Toto kung si Inday sa isa ka habon nga DTX Beauty Soap. Lipay ng bata mo nga nagabulig kasi iya tungod nga mayo ang iya physical presentation sa iya mga kaupod sa eskwelahan. Kag siyempre naman, kakaispar siya magtuon tungod nga damo gadayo sa bata mo. O nami, guya ba? Nami, wala punggod ba? Ano sikrito mo? Nga ginbaklan ko ni nanay. Ginbaklan ko yan ni tatay, hambon. Ay, tuod ka, ginbaklan ko ni nanay kay ni tatay mo, hambon. Ano nga hambon? DTX Beauty Shop. At di mamamakal, makukunan na kay tatay na yun. Pinami ka ni Simo, guya, oh, lula punggod mo. Wag ka na gani ba, oh, lawas, oh, ang son, why na? No, why na, you smell ba la? Simo, team la, hilo ko ba la? Kag nami, pagidya, kay sa mga senior citizen, no? Ang mga wrinkles, kag mga... Siyempre, kung senior citizen, generally, may mga edad abe. May mga chemicals mo nagagawa sila ng lawas mo. Sa Tagalog, sorry for my word, ngay hambal ko. Hindi balang amoy lupa, bla. Daw isa ka gagawa sa lawas sa mga may edad na. Nga doon nagabaho sa balang amoy lupa. No, panos mo lang bitukoy lang ba ako yan? No, panos mo lang ibus mo lang? Di amo ina ang natural naman nga kinapagwa sa lawas ng tao kung may edad ka na mo. Ang lawas mo mula do, baho, banig mo lang ginihian mo lang. Na banig ang ginihian mo lang naman niya. Daw mo nang iban nga baho sa mga may edad na. Tiyang nga para madula ina siyempre, manguligo ka. DTX Beauty Soap. Kaga sa dalayon mo nga paggamit sa DTX Beauty Soap, dula ng baho mo yung daw ibos yung panos. Dula man ang imong mga wrinkles, hindi nahil mo nun. Younger looking ang imong panit. Hubin ka tulukon, mga kakipay.
Especially nga manong abot ng Disyembre sa nambal na itong Tiprano. Damo sa pagtipon-tipon nga matabo. Disyembre, magkinit anay ka mo na mahimutaray. Alang nga tuloko niyang napadapa mo. Siyempre tuloko niya ginang itsura mo. Pagkita na niyo sa classmate mo sa una, bao, ikaw gin sa una, ang ako nga crush mo lang. Daw ay kaya gapon nga pugis, no? Gwapa ka magyapon, no? Anong sikrito mo man? Ah, ginalawag per mini Girulo, ah. DTX Beauty Shop. Ya, ikaw gani man, manog senior ka na. Pero nga, nga daw, huwag ka man wrinkles kag nami manang panaw ang pamanit mo. Ano niya imo sikrito, yaw? Di parihas ba siya sikrito mo eh, ginalawag ba ni Gino Lobla? DTX Beauty Shop ang ako ginagamit. Ay, pariha pala ta. Pariha pala ta. Parihas kali ang aton sikrito, karon hindi ni sikrito. Nakabati ng tanan. Ano pag ginahulat nyo, abi? Dasing maputi sa lawas, dulat tanang abaho, alap-up, wrinkles. At siyempre ang mga nagamantika nga guya. Mga pikas-pikas mo na. Mga kinalutan kung sa busong sa tiyan, mga stretch marks. Para sa bilong panimalay, membro sa pamilya. Magamit sa pinakalaming habon nga naghatag hubin kag kagwapo kagagwapa sa ato nga para magtaas ang level sa atong kumpiyansa sa kaugalingon, gamit na sang DTX Beauty Soap. Mabakal ang DTX Beauty Soap sa halos tanan nga mga butika sa inyong lugar. Pwede makamungka bakal sa Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, The Generics Pharmacy. Kagsatanan nga, kung sa online, Lazada, Lazada, Shopee, kaga TikTok ha. Kag kung gusto nyo mas barato nga DTX Beauty Soap kay iban pagin nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, katulang ka murigta sa tanan nga Clinical de Alternativo Medicine and Wellness Center. Kag mapacheck up na lang dayon. Saton Medical and Alternative Doctor sa libre, wala sing bayad. Grabe, wala pa gani Pasko niya, nga pamaskwa na yung ang clinic ni Dr. Ramil. Kay man iba na dilog magpa-check up mo kay kung magpa-check up ang kalabanan kung lagalain na pamatsyag mo lang. Paguhon ta na yung mga pamitsaron mo lang. Kaya pa-check up lang tayong kung galain pamatsyag ta. Niya mapa-check up ko kung galain pamatsyag ko. Ang atong tuyo niya para mabaluan kung nga nagalain pamatsyag ta, pa-check up ka. Ang check up niya is regular ina iyang pag-monitor sa imo yung gayong lawas. May ginabatsyag ka man sa wala, no? Mapa-check up ka gidya. Sa katuig, duwa ka meses or tatlo, no? Di kung wala kami ginabatsyag nga lain masakit, no? Kung ano man nga mga ginabatsyag abi o balatian. Kiko mo, mayo matsyag mo, kanto ka sa klinik ni Dr. Ramil. Habalan mo dayon nga, Dok, ano pagkita ang himuon ka man nga, di simple nga, huwag man niya galahin matyag ko. Parang magnami pag iblang tulog ko, blaw. Parang magnami pangihi ko. Ano pagkita ang mayo, Dok, nga, parang magtaas ang akon nga immune system, man. Ano pagkita ang mayo, Dok, nga, parang magtubo ang kalbo ko nga buhok. Kabuhok, kalbo nga ulo. Dok, huwag magkumalatian, wala magkumasakit, pero hindi ko katigab. Bunayan ko magtigab, so tapos si Dok, huwag magtigab ko, dungan panguyab. Tina nga mga bagay, mga indikasyon kag nagakomunikar, kapabalo.
Ang atong alawas nga there is something wrong. May di pa rin siya sa sulod nga wala ta kay chindi sina ya kundi ato lang gid niya pamaguton ang mga doktor, that's why check up, no? Check up sang lawas ta tanaw na to ni kun ano na niya. Kamusta ang aton nga atay? Kamusta ang aton nga kidney? Kamusta ang aton korason? Kamusta ang aton baga? Check up lang. Ti iban nadlog magpa-check up kay may bayad. Ti Arena, ikaw na lang kulang kay way bayad ganing check up. Sa kay Dr. Mila na iya clinic, Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center.

0: alas 11:27 na. Hindi nga bahin man dolumas ato sang isa pagig naming suplemento. Natural, aprobado sang BFAD. Bureau of Food and Drug Administration. Ambo silingon inisa safe gamiton. Nakapasar ang ilang mga laboratories kag mga development nila sa produkto, nakapasar nga libre kag safe ini gamiton sa mga Pilipino. Nakapasar sa BFAD. Ang Dr. Pinoy's Quelling Capsule himo ini sa Shark Liver Oil. Shark Liver Oil. Ang matika sa taysang bagis. Nga nibaluan ang ning klase nga bagis nga Deep Blue Shark. May pinakamataas nga bitamina kag minerales nga essential kinanglanon sa lawas ng tawo. Nga makapagal sa kunano man nga mga sakit o bulatian, ang mga inflammation, no, ningin na pakupos siya. Nagabanog nga tay, nagabanog nga uric acid mo na ako ni mga gout arthritis, no. Tanay nga mga banog-banog kung mga bukol-bukol nagahamok-hamok sa mga lawas, ginapakupo siya tungkol may anti-inflammatory sa. Dr. Pinoy's Quelling Capsule, no overdose, wala sang side effects. O susubong ang dengue, no? Kadelikado man sa dengue man. Katungod nga di kung infected ka sa dengue, magkadto sa ospital, maigda ka mula sa kama, hospital bed, injeksyonan ka na o kung dextrose ka na, no, di siyempre para magtaas ng imong immunity. Pusiling abi nga mampawan ka, delikado, no, sahi man isang isa ka virus, ang dengue. Nga sa ato ni Baloan, wala pa sang bulong subong mga kakipay. Nag-propose una to ang mga membro sa maalaman nga bahin sa ato nga gobyerno. Kiti siyempre na doon nag-pandemic to ang dengue mo. Nga ti ang gagapang, ang usually nagapang o kagat nga mga lamok, mga bayi. Mga bayi nga lamok. Di may mga virus na sila kumakagat ka na iya, i-inject na nilang virus nila si mo yung bloodstream. Si mga bloodstream. Bahin sa dugo mo, maupunto yung virus. Pag-injection sa iyang sungo sa bayi nga lamok abe, kay nag-abusong siya. Kinanglan niya sang dugo blaya para sa nutrisyon sang lawas sang lamok kag iyang ginabusom. Di kali may dengue siya. Makadtan kasi na iya may infection ka. Di karon na ginimo sang mga maalamon jirili. Niya na budlayan sila sa namuton ang time kay ang fogging bla. Ang paso kag kung ano pang mga bu sa mga chemical sa mga lugar kag ginatira sa lamok daw wala epekto bla. Nag-ansang kamot na nag-ansang kamot niya niya solusyonan taning ano ah ang dengue niya mabreeding ta laki nga lamok. Kundi ang nagapangagat ang babayi nga lamok. Mabreeding ta siyang laki nga lamok. Pero, ha? Ining lamok ya, amo ni ang mga gwapo nga lamok. Nga ma-attract ang babayi nga lamok, blay ha? Kay once nga mag-mating sila, mapatay na yun ang bayi. Tungod ang laki nga lamok, butangan sang hilo lawas ya. Grabe na. Nga kilala ng lamok nga i-breeding na itong lalaki. Nang domaskulado bla kagagwapuhon nga lamok. Kay para lagso sa mga babayi nga lamok nga may dinggi. Donkey Narton man nga Donald Duck kag Mickey Mouse man. Di mo inang suggestion sa mga malamo naton nga ara sa gobyerno sa una. Nga masagod sila sa mga lamok kalaki. Ibridingo nila yung nga maging matso. Daw maskulado, bala nga may mga paksa tiyan, bala nga makita sa bayi nga lamok, mahambal din ang lamok. Nga nga po ma. Grabe daw ang utok sa lamok daw tao, man eh. Ako nang utok sa tao, daw lamok. Anak ka maminsa, tuguro ka gito sa lamok, ang jindihan niya ang gusto sa lamok. Di ato yan nag-national news to. Nabalita ito yan sa TV, kaysa mga radyo, kaysa mga newspaper, nga mabreeding lamok. Kaya mabreeding lamok yung ang gobyerno. Yan, wala pa na mahimo sa mga advance ng mga nasyon. Katulad sa mga India, Japan, Amerika, ya, way pa na yung kapaninsar mo. Ang kapaminsa lang yan, Pinoy lang. Nga ma-breeding, manakop, baby, lamok, nga laki. Triningon, nga magwapo siya, bigag nga magbukod siya bala. Pero parang nga mag-attract ang babae nga lamok. Was nga mag-mating sila sa babae nga lamok, no? Mapatay niya. Hindi, siyempre, madutay ang populasyon sa babae nga lamok na may dengue. E, takto man, takto ah. Takto ah. Takto ay bunggo. Grabe no, grabe no. Gagataotok yan o. Di ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, balik kita mga ka-K5, no? Mayara ang abilidad ang Dr. Pinoy Squalene Capsule nga ginabuligan niyang lawas mo nga magbagwa sa more blood platelets. Kay kung ang isa ka pasyente nga may dengue, nag-hemorrhage, nag-bleeding, hasta magnubo ang iya blood platelets, maluya sa inyakasaraan kag siyempre mapatay. Mapatay ang pasyente. Tikilan lang, hindi siya mag-mabusan dugo. Padayon ang lawas siyang nagabato lang. Sige, produce ang lawas siyang blood platelets. Di isa na dira is Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Wala siya overdose. Wala man siya side effects. Kundi painumon mo sa 2 capsules or 3 capsules every 3 hours. Sige. Nga para ang imo yung lawas mag-produce ang madamo nga blood platelets. Kay Dr. Pinoy, ginabuligan yung lawas mo nga makahimo sang blood platelets, no? Kag proteksyonan ang infeksyon sa dengue. Damo na nabuligan sang Dr. Pinoy nga may dengue nga problema. Di hapos malang baklo na ang Dr. Pinoy. Kanto lang kamo sa tanan nga Grace Pharmacy Sincere Drug Store. The generics pharmacia. Sa mga butika na sa Kabakalan, Himamaylan, Binalbagan, La Carlota, Hinigaran, diri sa Cadiz, Sagay, Escalante, Murcia, Ibimagalona, tanan nga mga syudad kagamanuanan na. Di sa Bacolod, kaga Bilog ng Panay area, ang sumuman dito sa may Dumaguete, kag Mabinay, Negros Oriental sa Unabla, arap man na, damo man Dr. Pinoy. Dr. Pinoy's Squalene Capsule, mga kakipay, available man sa liwan sa Bilog ng Panay area. Isa ka problema nga ginpadala sa aton, bang grabe man nga problema. Aton inita nga pagkabasahon, kagatagaan naton sang duga nga problema. Tagaan naton sang advice, I mean. Pero para tayo yun ang advice naton kag pagbasa naton kag may tindihan naton ang kaundan sang iya problema. Para tuloy-tuloy ang ligaya ta. Mag-commercial break ta na iliwata. Sa aton pagbalik mga ka-K5 ha, basahon naton ini. Don't go away, we'll be right back.
1: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
2: Problema sa pangkaso, hilana, sipon,
1: kagubo,
2: tugasong virus, kagmikrobyo.
1: Ang D3 Bio ka na.
2: Ang D3 Bio,
1: puno sang lauric acid,
2: na ginahimo monolaurin sang atong lawas,
1: nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
2: Mag D3 Bio.
1: Adlaw-adlaw.
2: D3 Bio.
1: D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose ka may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
1: Yung may VCO.
2: Ang VCO.
1: Yung may D3.
2: Mabakat sa mga buti ka.
1: DTX 500.
2: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
1: Mag DTX 500 na.
2: Masamihin ka balatian?
1: I-DTX 500 muna.
2: Kung kulang ka sa antioxidant,
1: nagatigulang ka.
2: Mag DTX 500.
1: Agot maging mas hubid. Sakitan ang itsura.
2: DTX 500.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabakas mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
7: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
1: Mighty C, ang alkaline nga Vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C,
2: mababaka sa mga butika.
9: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
11: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
12: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
10: Spore Biotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Spore Biotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Spore Biotics!
13: Preto nyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
14: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
15: Performance mo bala? Maluya na?
16: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men.
15: May bakal kag vabuhas ka.
16: Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
13: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
14: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
16: Extend Food Supplement for Men.
17: Tikasi.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
2: Paano kung di ba lang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
1: Mangkotsutan eh kung bala paano mag-work ang
0: amon. Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabala nila. Tiro pa ko lo.
3: Ay, posya! Gaho, Chibo. Mga kakifab, gaho, Gio. So, tiro siya ko, no? Mayong gabi na kay Ma'am Orlina. Orlina Vergara Hinsoli. Mayong gabi si mo, Ma'am. Okay, before kita magbasa sa problema, gina-remind ka muna to sa Gina's Seafood Restaurant. Mga kakifab, bugal na to nga mga bakulod noon, ka Ilonggo, Negrosanon. Nga may-ari kita subong sang isa ka restaurant nga mayogid ang amuma sa aton serbisyo. Kalidad ang mga luto nila. Kag sigurado gid nga barato. Kag kung may mga bisita kita abi o kung may mga okasyon kita. Do na migid amuning kantuan naton nga lugar, Gina Seafood Restaurant. Dasig yung luto ay mo. Magluto sila ya, damo sila kusuniro. That's why nga kadaya minuya may na-assign na nga kusuniro ya. Nya ikaw sa sabaw, ikaw sa prito, ikaw sa sugba, ha? Ikaw sa tinula. Ikaw man sa ining kinilaw, ha? Ikaw ya sa kasag ka lang niya, ha? Niya ikaw ya sa pasayan ka lang. So kada minyo mga kakifab, no? May na-assign nga mga managluto ya si Ma'am Gina. That's why nga dasig ang luto ay. Compare mo sa iba nga restaurant nga tingala ka 45 minutes siya. Dumay pa ya, how do masupayan ka? Sa Gina, siya hindi na pwede ang magutun o maguto mo masupayan ang mga customer. That's why nga ginadamo, ginahungo ni Ma'am Gina ang mga kusiniro ya. Kay para satisfied to the max yung mga customer. Limpyong lugar, Jirile, no? Limpyong lugar, no? Kag damo sila waiter nga mag servisyo sa inyo. Biskan sino lang taugon mo yan? Nanutaran ko lang experience sa naton nga si ibang nga restaurant. Hindi siya mag-intindihan sa imo yung kung hindi siya ang imo bala waiter nga nagkuha sa order mo. Niya dahil lang isa taugon kong waiter niyo, ha? Sa Gina siya hindi niya pwede, ha? Bisan sino nga waiter niya pwede mo lang orderan. Kag iservisyuhan kanila ya pati ang imo pinggan buta kanila kanon kung pwede pala nga hungitan ka sa mga waiter na hungitan kanila mo amo sila niya ka nami magservisyo sa Gina Seafood Restaurant kag tapos niya kampanti kag inya kung may dalaga nga salakyan kay man makaparking ka sa sulod sang ilang sa ilang restaurant bala yun marami parkingan sa ilang avenue. Nasun tapos siya may sana gaya kung may nagabantay. May nagabantay kung may silakyan ka kung nagpikura sa imong hindi ka makasagaid o kung makabunggo. Kung importante kaya nga imo yung focus ya, kaon lang kaya. Kaya man kung gakaon kasi sa ka-restaurant, kung hindi mo makita ang imo silakyan, nakaparking ka sa layo, basi pagbalik mo yan lang, kapaminsa ka lang, sige ka timo, kapinsa ka, basi pagbalik ko, buka ng kristal, wala ng guma, o kung wala ng salakyan ko. So hindi ka matunawan isang ginakaon mo yan. Na wala ka blas ng happiness, kaga peace of mind. Samtang ginakaon ka, wala ka sang kalinungan. That's why si Ma'am Gina, ang iya parking area na iya mga siya sa 60 to 70 ang mga salakyan sarang niya makumudar. para sa dugang impormasyon ka mga detalye ninyo, bisitahin bing ilang ang Facebook page. Ha? I-type lang Gina Seafood Restaurant. Bukas sila from Monday to Sunday, 10 o'clock in the morning up to 10 o'clock in the evening. May function room sila nga pwede maging makupar. Kung may mga event, ikaw kung may mga okasyon ka, alumni ka na, or may reunion ka kung birthday man abi. Tawag nila si Ma'am Gina, kaya rasa iya Facebook page, ang cellphone number niya, ang address, kag, ang iyang mga menu, kag mga videos and pictures sa mga pagkaon na pwede mo rin ma-order. Ha? Liwat ang ilang Facebook page, i-type lang Gina Seafood Restaurant.

Good evening, Jerry and Jay Lolo. Ako lo may problema kag kinanglan ko gid sa advice mo. Tawgol ako sa ngalang Janice. Hi, Janice. Ang anak ni Janice. Chanak. Tawgol ako sa ngalang Janice taga Bacolod. Ang problema ko, Jay Lolo, pati ini sa upod ko sa obra, sa trabaho, upod ko sa trabaho. Isa siya ka promo dizer sa isa ka dako nga department store, kag grocery, diri sa Bacolod. Ako naman, Jay Lolo, ang matahom nga cashier. Ang cashier kagali. Laban sa mga cashier, guwapa, no? O may araman iba nga cashier nga tubuan yung TI. Kay man, budlay, blakon, nagakahak, hindi mo basta-basta bayaan. Kay mo niya risgo, kaga responsibilidad ang kahak. That's why yung iba nagkaka-UTI. Hindi man tanan, ah. Isa gali ka-cashier ang atong letter sender. Isa naman ka-promotizer ang iyang ginaproblemahan. Kaupo niya sa isang ka-department store, kung grocery store, diri sa syudad sa Bacolod. Dugay na kami of the night, Jay Lolo, sa trabaho, kag nagaluyag siya sa akon, Jay Lolo. Wala ko gasapak sa iya, Jay Lolo, kay may asawa na siya. Oy! Sakto ka dahi, Janice. Hindi mo pagsapako ng tonto na ano kanya may sawa, na. Eh, ano plano si Moy mo niya, Grida? Ah, plano niya si Moy, ano? Ang pangpanga niya kaya? Ang buhi mo niya, mahalaga. Importante yung buhi mo niya, ang panga niya lang imo, yung aputuro niya, galiya. Nano man na iya man, may sawa na siya, taniya. Focus na siya sa iya, yung pamitsaron, kag obligasyon sa iya pamilya, kung paano mag-improve ang ilang mga buhi. Siya galiya, hindi seryoso niya sa ano ni sa iyang obligasyon kag responsibilidad, kundi halita niya pa kaya. Himuo niya pa kaya number two? Himuo niya pa kaya kerida? Hindi pwede, sakto naging humubra mo, hindi mo gisa pagsabakon. Kag nagaluyag sa sako, Jay Lolo, nga wala ko sakit sa pagka, kay may asawa na siya, kay may tatlo kakabataan pa. Tatlo pa, animal. Ano yung himuon niya si Muya? Ipabusungon niya kayong kaso? Ginahambalan ko sa Jay Lolo. Ginambalan niya pa ako, Jay Lolo, nga obrahon niyang tanaan para makuha niya ako, niya ang akon, amo. Obrahon niya kuno para makuha kunong iya. Nga, attention. Attention! Gatek siya sa ako, Jay Lolo, I love you. Why man ko ga-reply, G-Lobs, kano yung text akon? Gasabad-sabad sa G-Lolo sa akon? Gasabad-sabad sa akon, G-Lolo, huna-huna? Nahadlo ko mabalans ang akon nga nubyo. Ha-ha-ha! May nubyo kaya kalitay? Abaw, lako ni nga problema ni. Tood man, no? Mabalaan mo sa nobyo mo ni. Basi kung bigkang ka sa nobyo mo, mayroon ako na inisa mo nakatiko-utok. Basi kung niya sumbago niya, kagkastiguho niya. Ang nagpangaluyag si mo.
Nya, balaan mo naging anubya ko na, may sawa ka na, ilabtan mo pa. Kinangkat mo pagkalalaki ko ah. Dibla, nyari mo ay isa ka double blade. De, bunoon niya mi karun. O kung ano yung mabuno, manang imo yung muno ang imong anubyo. Delikado ba? Ano ang himuon ko, Jilolo? Love kuya ang nubyo ko, Jilolo. 5 years na kami nagalugayay. Alugayay, luyagay. Wait ko gid imong advice, Jilolo. Kag salamat gid. God bless. Thank you gid. Good luck sa imo program. Always, Janice. Ang anak ni Janice. Tanak. Janice. Siguro, yung imuon mo, you have to call the attention of your supervisor o kung ang inyong manager, ma-one-on-one talk kasi iya. Kag-hamalun mo siyang gakabanner ka na kag hindi ka nakakonsentrate sa imong pag-trabaho. Tungod sa wala pag-respeto kag ginahimo iya si imo. Nga nabala niya naman nga may asawa siya kag mga kabataan kag sumuman ako may nubyo. Nga sige siya text akon kag pangluyag sa kag gambal pa siya sa akon niya nga himuon niyang tanan. Gara makuha lang ang akon. Attention! Di, amuna, no? Nga isi-report mo siya sa bisor mo, sa manager mo, kay tungkol nga apiktado ka. Para mapatawag siya kag ma-reprimand, mamimuhan siya. Gani siya mag-amos na kay bastos na kag wala pagrespeto sa iyang kaupo sa trabaho. May asawa na siya, may nubyo ka, tani respetuhanay lang. Sindihanay lang. Iniyang iyang ginabuhat, iyang ginitublag, yung pauna-una mo, kati siyempre, may habalo, himuon yung tanan para makuha lang imong attention. Basi niya karoon niya kung ikaw lang kisahano niya kag gulpi, lakat-lakat kaya ang wala tao kag may panyo siya nga may inabla pang palipong. Kag mawalang malay ka, pagka malay mo, wala ng lahat. Oh my goodness. Pagka marasmas mo yung hublas ng kalibutan. No, bagong bunag ang isa ka sanggol, bla. Isa ka bata nga ka, oha, agoy. Kasakit, gapde. Pagali na, ano ka na yun, ripan. Yung mga possibilities, malaki tungod nga desperasyon ang iyang ginagiho kag ginahambal si mo. Tanan mo hato niya mo. Di limitasyon sa nga to niya pangununa sa posibilidad. Wala na yung limit. Posible malabo sa diraya. Kag mayroon na kung kimpe kilala mo siya. Basibla ko ni Gorgor yan ba kaya? Ibili niya kaya sa kilikampo. Aragoy! Tapos masapuan ka na lang babaying nasapuan sa isang kakampo na lugo sa hindi makilala ng tinuga. Babaye, wala na sang madaan sang pangidalom ng panapton. Ginapatihan nga ginlugos. Di ano na bala, iya ginabuhat na delikado na. Pwede mo na siya ma-report siya sa pulisya? Pwede mo na siya ma-report sa pulisya kay tungkol niya natublag yung panguna-una mo, maguba yung imo yung pag-eskwela. Pagtrabaho mo, ang trabaho mo na muna nag-support sa ginikanan mo, guro, kag sa mga utod mo, kag mismo masimo kagalingon, ginaguba yung kabuhi mo, hindi na yan nami, dapat siya na yan, so report gina siya. Sige, i-report mo na sa bisor mo na kay explicar mo na kay mo na mga possibilities nga pwede matabo si mo inday. Kag siyempre magpangamuyo gid sa mahal nga Ginoo para ma-proteksyonan ka kag
tagaan ka sang isaktong panghuna-huna. In behalf of Jerry Lee, ako naman si K5 J. Lolo. Kita na kita buwan sa gabi, 9:30 in the evening to 12 midnight, diri gyapo na sa K5 News FM, ha? Don't forget to smile. And don't forget to pray always. Bye-bye.

Kai City 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

never needed anyone. And making love was just a

0: radio ko.
1: Kampyo na radio.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang gani carot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Sining nga mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
7: Basta.
3: Ano na yung engineer ba?
2: Maidukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Istoryahan ta karon. Ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hindonoso, kaupod din sa nakadiskasyon, si Dr. Ramil Oy, amon CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
8: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
4: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Ramil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dr. Ramil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
8: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500 kagwan, may TC. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sang gituag toxins. Sa more than 500 ka mga functions ang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di padugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or naghubag ang atay kung tuma na kadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay kag it causes cirrhosis of the liver amo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
4: Quick review lang ta ha sa pinakaimportante nga function sing atay. Number one, naga detoxify gahimo sang bile to break down fats kag naga extract sang nutrients from fats. Ini man ang nagahimo sang steroid hormones, kangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
8: Including na da, Sir GP, ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugo nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Ini man ang anti-stress hormone. Sa atay, ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangud kulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni. Palainom sang DTX 500 no, amo nang pinakanamis, Sir Boy.
4: Palainom
8: no?
4: Ako.
8: wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan ang DTX 500 kag Mighty C ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
4: Correct, Dr. Ramil. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards,
8: broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissues ang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o paghubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
4: Wow.
8: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imo nga atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
4: tinlo. No? Like avocado do Camille. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair, tatlo ka bilog avocado sa isa ka semana ang may dako na nga improvement sa imo liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
8: Take note, ang avocado may glutathione man na, no? Actually anything nga anti-inflammatory sir GP ang makabulig sang dako sa pag-heal sang nagahubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty Cell tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay sir GP ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Kanang lang mapapahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
4: Oho.
8: Kag kinahanglan noon mo ang sari-sari nga prutas kag utan kag adlaw. Pero para hapos kag indi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, dako nga bagay bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo kag tiil. Mayilo pa na mata mo kag panit. Mientras okay pa ang atay mo, kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imo nga lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
0: Imo pangalan na partner.
1: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
0: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
1: 470.
0: Sang sano ka nagsugod inom na DTX 500?
1: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
0: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
1: 160.
0: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
1: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
2: akin. DTX 500.
4: May mga madamo pa nga mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang naga-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag pagsagi or luyat-yat sang imo nga guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
8: So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure Cesar GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatuga sa gitawag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example sir GP ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gitawag free radicals or tuktok. Kag kun damo ang free radicals bangod kulang sa antioxidants, dire nagasugod nga matamat nga nagakadamage sa mga heart tissues. Gani, nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may heart failure ka na. Kag may heart enlargement ka na, may arrhythmia ka na. Susubong pa lang, dapat inom ka na DTX 500, inom ka na Mighty C, agon maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart, kag

0: for the repair, but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, gatingob ni siya sa imo kidney. Parisan pagit sa napatay na selula sa tungod sang inflammation, nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala gadite X500. Kaya ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka, cause inflammation produces oxidation.
1: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon, hindi magpanigarilyo.
2: Agoy.
1: Untat, inom alcohol.
2: Agoy.
1: Magkaon sang healthy nga diet, which is more on fruits.
2: Rustan, palahubog.
1: More on fruits and vegetables. Galing ka. I-avoid ang pagkaon sang too much nga mga karne. If hindi gid malikawan, pilion ang puti nga karne na kabalos. Ang...
2: Kabalos?
1: Kabalos. White meat na lang ah. Is the manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinakaimportante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kung hindi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life, and be cancer free.
2: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang imo panit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinloan pa imo dugo. So kung gusto ka sang gitawag holistic approach sang health management, ti permi na mo ni ginakumpanya DTX 500 kag Mighty C, adlaw-adlaw or pure C.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX
4: 500. Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
5: So wow.
4: Namit nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
5: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
4: Bakal na kamo sa DTX 500 kay namigid ini sa aton nga lawas.
3: DTX 500 Mighty C, alkaline nga vitamin C.
6: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa akong madulaan gana magtuon. Kasakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
7: Kag subong kanami sa akong paminsari.
3: Mighty C, mapalit sa mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Kadayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo lang yung TI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
3: Mighty C, mapalit sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
10: Mapalit sa mga butika.
3: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo. Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique. Wantyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi. National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: So pareho man yung lang permina mo ginakumpanya, na dapat maligo gikadadlaw.
2: Dapat lang.
1: Oo, hindi pwede nga.
2: Kung maligo ka adadlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo
10: para mabalot ang ilok,
2: di siyempre, Clinica Dio Fresh.
10: Clinica Dio Fresh.
2: Damo yung, ano, hindi ka sa iban niya deodorant, try nyo Clinica Dio Fresh.
0: Amo niyong pag-asa niyo, no? Kung dugay na huwag ipikto deodorant niyo, amo niya ang makapipikto sinyo nga aki.

0: ang mikrobyo nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gid sa VCO nga ara sa klinika Dio Fresh Deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka klinika Dio Fresh.
1: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
0: Ibo si malatnan ka, ha? Sabang taas ka.
1: Nakapangapi ka na.
2: Of course. Favorito nga kape ni Cyril Jan, wala na sang iban.
0: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imong metabolismo pero gatinlo man si mo cellula. That's why gaamat-amat ka hubin kung ang imo kape tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag DTX Premium ka nga adua ang antioxidants ni ergothionine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why gaamat-amat kasi ni hubin dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar because it's a natural sweetener.
3: Sir Boy, pwede sa mga diabetison.
0: Para sa diabetison.
3: Kapitoon na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pugaan ta na lang ato nga kapi sa nga duwa ka soft gel sa nga D3 Bio.
0: Mm-hmm.
3: May... Oo, gatamis. Kaya tamis ang diterbayo eh. No? May protection ka na sa kagaw.
0: May protection
3: may
0: ka pa.
3: May antioxidant ka pa.
0: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Magkipuno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergothionine, may hara ka pa monolaurin nga rin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni Engineer Labaga, tindog tanan.
2: Kaya pa Engineer. Kung aga, kapakapis siya, butangan niya extend. Kung gabi ya, gapamasad siya, kag inom siya extend.
0: Oy, kampiyon. Anyway, namin extend kinami imo blood circulation, namin delivery sa vitamins and minerals.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga selula sang lawas mo sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
0: Talk ni Doc. Thank you, Sir JP. Kabalo na gitan D3 Bio gaamlik sa atong kuntatang kaso ubos ipon kay gilanat. Ginaprotektahan sina kabalo kang kung hindi ka magilanat kay ang imo selula protektado sang D3 Bio. Subo nga adlaw tun-an ta ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton selula, Doc Ramil?
2: D3 Bio, ti permina mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. No? Ang nakanami lang ang BCO, oil, wala kaagiinit, Sir Boy.
0: Pinaka-kampiyon klase.
2: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, Sir Boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula. Made of lipids.
0: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Halong halo black sini, lipids.
2: Di kung pala inom kaya D3 Bio, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag D3 Bio. Siyempre, importante ni sa imong cellula tungod kay indirectly, gina-counteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol para hindi dalom sa mga
0: pamati sa aton.
2: Ang cytosol, Sir Boy, amo ni siyang part sa imo cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sang gitawag glutathione.
0: Uy, ara na. Ara na glutathione na.
2: Na nga may glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang-damage siya. Grabe ang ginoo, no? Di may ga-damage. Ang ato cellula,
0: may ga-repairman.
2: May ga-repairman. Ga-produce ang glutathione. Pero, hindi magana si glutathione kung wala D3 Bio, Sir Boy. Nga, because ang D3 Bio, ang MCT nga ara sa D3 Bio, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sang gitawag cytosol environment.
0: Uy, kampiyon.
2: So, sano kaya man D3 Bio ya? Nya, inom-inom ka lang D3, kulang na.
0: Kulang na.
2: Kulang na kung D3 lang. Dapat D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksa.
3: So importante na ang good fats sa aton yung mga cellula, Sir Boy, lumilingid sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok, yes, Sir Boy, 60% is made of fats.
0: Correct.
3: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 Bio.
2: Pero may natumbatian sa unano, kaon mani.
3: Kaon mani.
2: Pero lain nga mani ang ginakaon, Sir Boy, no? Nga anong ara sa mani? Di ba? Perdi ang mani sa ano, sa D3 Bio.
1: Layo lang.
2: Layo gid ya. 100 times.
1: Isa mas lalakit ang joints ng kaon maniguro. Hindi ko umakuha ang the same effects ng D3 Bio.
3: Diaryaton loan mo lang. No, so ditribayo kinalan sa aton nga brain sir boy para sa ginatawag good fast kag ang ditribayo ang MCT sina responsible sa pag-create sa ginatawag myelin sheets kon putos sa aton nga nerve cells sir boy,
5: nerve cells, no?
3: Ang electrical wire sir boy may putos na siya eh.
5: No? Damo nagnatang sa ditribayo.
3: Para hindi mag kuan hindi mag short circuit. Mm-hmm. Amo man ang aton nga
2: try nyo blang mga wire nga live i wala putos.
3: Oo.
2: Di ba gasiga-siga.
3: Makurinti ka, no? Kag amo man ina ang katungdanan kun nga adasig ang ginatawag pagdala sang signal o kun impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa sir boy, no? Especially sa aton nga mga organ, no? Kag ang ditribayo hindi lang ina ang mabulig sa aton sir boy kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita magmalipaton kaya ang ketones sa muna nagapanghimo sa ang ginatawag tau protein beta amyloid plaque nga amo nang kabagdanan sa aton nga pagka malipaton na sir boy. So damo pagidya sir boy ang mabulig sa aton sang ditribayo halin sa malikawan ng pagka malipaton kag nag-provide pa sa ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kung pagdala sa impulses, no, sa aton nga utok pagkato sa mga organ sa aton nga lawas, sir boy.
5: Grabe, no? Kung sa ditribayo gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa ditribayo gali, gamat-amat ka an energetic nga, kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sang imo selula, gadamo manggili ang mitochondria, ang makina sang selula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang ditribayo manghimo sang latak sang iya mga mitochondria kampiyon. Ano pagit mabulig sang ditribayo? Ditribayo is ambal ni Dr. Ramil is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabalo ni siya maprotect sa cell. Kabalo ni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins na pasulod na sa imo cellula. Ano ginapagwa sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo cellula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man na nga aton selula. Ano pang nami da? Kung ang ditribayo, may lipids niya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane. And it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Anong buot silingon sina? Kung ditribayo ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makina si imosilula, which increases in intracellular ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imosilula. Ina, tanan-tanan, ginahatag sa ditribayo. But there's more, Dr. Ramil.
2: Kung wala ka gainom ditribayo, sir boy, hindi gid matipanan ang imo selula. Nga, kung wala ditribayo, wala sang may moprotekta sa imo selula against virus and bacteria. Ti kung wala si ditribayo, atakihon ang imo selula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, sir boy. Mas gadamo pa ka selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bacteria. That's why si ditribayo, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga ito ang monoglycerides. Pero binang mo na balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya imo selula, di na na siya mga ayoy bulig sa imo ano? Immune system. Relax ka lang immune system. Kami bahala. So meaning pa, hindi stressful imo ano, hindi ma-stress ang imo immune system. Imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sang ditribayo nga ara sa kada selula. So amo na permino mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka ditribayo para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, sir boy. Cool. Isa lang.
5: Mm-hmm. Every 8 hours.
2: Kung damo ka kwarta, damo kay wala man na sang ano, wala side effect, wala
5: it's all natural.
2: Tana natural na, wala na yung chemical. So dire na kanami nga kung palainom ka ditribayo, hindi lang nga protektahan against virus bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan ni imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imo nga cell from mutation, sir boy, nga makakos ang ito ang
5: cancer.
2: cancer. Mm. So meaning pa, maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka-cancer. Mm. Te, may amo ka muna ang suplemento, D3Bio, no? Ang isa sa mga pinaka-the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
6: D3Bio with Physio.
7: Ako si Ana. Before problema ko gid nga kon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
6: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga buti ka. D3Bio.
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
6: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. Mga buti ka. May DC. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang May DC alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
6: May DC. Papalit sa mga buti ka. DTX Beauty Cell.
10: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
6: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
4: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
6: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
6: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Rojas City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
6: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
6: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: San Jose Antique. Wantiong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC,
6: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
4: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
6: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
4: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Mayra pa. Benepisyo nga makuha sa pag-inom sang D3Bio kadadlaw, Dr. Mil?
2: Yes. Ti kisa also ang chicken pox. Before pa, pagkabalonin mo nga may mga sulalob na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalob, inom ka na, tumar ka na D3Bio. Di ba grabe pag-uso sa typhoid fever? It's also virus, no? Kinahanglan inom D3Bio.
1: Bisan dinggi, ginigi inom ko
2: yan. Di ba dinggi subong? Grabe ang kwan.
1: Pataan ko.
2: Da mo. Painom mo na daan before pa magdinggi. Hindi nga dito pa mainom nga may dinggi na. Because ining gitawag D3Bio, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus. Nga kaya patyon sining gitawag D3Bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3Bio, ginator niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imulawas. So isa na da, ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sini nga gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
11: Patay sila.
2: Kag hindi lang hastadra. Hindi lang virus ang kaya patyon.
11: Bacteria.
2: Sang ano? Even bacteria, mga tibihon da inom gid mo D3Bio.
1: Ang ano ni ang aton nga immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin E kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikaduwa, ang immune system gud ang maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni D3Bio. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system, ginabuligan ni D3Bio nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpuslan, Doksam. So, kung may D3Bio ka sa imo nga system, may dalan, way labot nga ginabuligan niya absorption sa vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog din sa madamo ninyo.
6: D3 Bio. Gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong chat. Nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones. Nga nagatuga sa madami nga mood. D3 Bio.
4: DTX Covenix.
11: Ang kape sa ganas sa antioxidants. Mainam na pagpagisa sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: C. Mighty C. Ang Alkaline ng Vitamin C.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Las
3: 4:34. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
5: Number one.
3: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balita K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balita K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. At narito na ang inyong morning tandem, ka-K5 Babes Cantara at ka-K5 Robert Pacardo.
7: Balita K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!

0: Alas 4:30 noy binaman nga Kaki Vibes atong sini nga pangalagan. Opo na kada aga mga Kaki Vibes, Kaki Five Bang. Si Kaki Five Bang Bang sing telawan Kaki Five. Kaki Feng, Kaki Feng, Robert Pakardaw. Kaki Feng. Sige. Sa aton sini nga mga soke, mga Kaki Five, karon nga aga sa aton sini nga pagpangalagan. Tanway ko din monitor at naman. Hindi ko kabasa sa nga kon monitor tan. Ariglado, sige. Oy, salamat kanya mga Kaki Five sa aton mahal nga makaako ha. Gintagaan niya pa kita sa malawig nga kabuhi. Kaga maayo nga pagbugtaw. Pagkaaga mga kakibayb nga makahimos man kita para nga makakadto kita sa aton ulobrahan. Salamat gid Lord! Sa imosing nga pagiyaman sa amon sa paghatag sa mga kaalam. Agad nga mapalabot namon. Ma-share namon sa amon sini nga mga tagpalamati karon nga aga. Itanan o God, amon ginatugyan sa imo, labi na gining amon nga program. Kapay by God, dahil mo kami nga makahatag sa dako nga support kag importansya sa serbisyo sa aton sining mga kauturan nga nagapamati sa amon. Salamat Lord! Kabe pa nga ang Ginoo magapangamayo sa aton tanan. Ayos!
1: Balitang K5 sa umaga!
0: Balitang K5! Hello, Tamimi, ikaw? Why sa bataw?
2: Ha? Morning, morning.
0: Why kaga sabat ka? Ay, ah! Dapat mo siling ka, amen!
2: Oo, amen. Dapat ka buhay naman ako tuloy.
0: Ay, bugay ka, yaw. Dudud ako sa mga paratang mo na ba? Paratang.
2: Mot daw medyo na natigilan kita konti. Nakatigilan kita ng konti. Anyway, thank you so much sa KB Babes sa Sining Adlaw. Webes, pizza, sino nagbaliskad kalendar man?
0: 24.
2: Pizza 24 sa bulan ng September.
0: Daw ibalik mo pa yan sa 23. Ari na ito sa 24.
2: 24 na ito.
0: Akong nga nagagapo niya, 21 pa lang ito mo. Naga-confuse pa ako mismo obra.
2: Nadumduman ko lang. Ang isa ka angkor man nga medyo nadlawan siya. Ginpukaw sa isang teknisyan. Sir. Imo na sir. Imo na. Time na. Ma-program na ta. Nay, ano oras tao? Salam sa magpungko sa kwan. Sa mikropono. Oras! Last 4! Muni! Pizza! Pizza! Tiba gulok mong tao. Sino nagbaliskad kalendar man? Kaya mo na nga medyo dapat namigil man ang agatan.
0: Ayos.
2: ayos.
0: Chico, akon nga kon nga basikon. Atak-tak-tak pizza.
2: Atak-tak-tak.
0: Rambi, si Rambi Gillian, Erfelo, aran na siya. Si John, Agilas Ali ko Asusina, aran naman nga po ng mga pamati. Sige! Ariglado mga Kaki Five sa atong sini nga pagpangalagad, Luzon, Visayas, and Mindanao. Tap-tap sa malabutan sa atong sini nga pagpangalagad karon nga aga. Diri sa probinsya sang Negros Occidental nga may 601 tanan ka mga kabarangayan. Lakip na mga Kaki Five, additional ibay tanan ka mga kabanwahanan, 3C ka mga kasyudaran. Kag-anom ka Congressional District. Dalasaan sudad sa Bacolod mga Kaki Five nga may 601 tanan ka mga kabarangayan. Lubos-lubosan ko na kamo nga gina-welcome karon nga aga. Upod sa inyo mga lagad, Kaki Five Babes, ganda na o.
2: Ako naman si Kaki Five, Robert Pakardaw. Daw feeling ko daw ay pataka-live mo.
0: Ah?
2: Oo.
0: Feeling tagani.
2: Oo. Daw wala pa matumok gurong live mo.
0: Ang bot kung ginawa ko na gano'n din nga ano. Why pa?
2: Why pa? Screen lang na.
0: Screen lang. Tan? Anong tabo, tan? Ariglado mga Kaki Five ah. Sa aton sini nga pagpangalagad, karon nga aga. Dili sa aton sini nga pagpalatuntunan mga kakifab, dili na kita sa aton sini nga mga pangulong dinalan. Sa aton sini nga mga balita lokal.
1: Balita lokal.
0: Duha pilason nga na sa nagabaliskad nga tricycle na naman sa San Carlos City ni natabo.
2: Samtang barangay and SK election 2026 aspirant sa Cadiz, wala pa nagsugod kampanya bangod nga wala pa sang mando kung bala madayon o kung ma-postpone ang eleksyon. Natural.
0: Suspechado nga nagbuno sa nagtambag nga lalaki sa inaway sa barangay Takuling padayon nga ginapangita sang kapulisan.
2: Samtang masobra 200 ka mga ibakwis ang nagpabilin nga wala pagid sang balay sa Banwasang La Castellana.
0: Suspek sa pagpanglothang patay sa isa ka lalaki arestado sa drug bypass operation.
2: Samtang sa pihak nga bahin CICC nagapanawagan sa komunidad ka gobyerno nga kabataan kinahanglan halungan.
0: Driver nga naga no hand sa pag-drive sa dalan sang Aranita padayon nga ginkilala sang LTO NIR.
2: Pagluwas sa nakakipe babe sa aton balita nasyonal, subong nagdesisyon kahapon nagdesisyon na ang Senado kakipe babes. Grabe na gidaga pa lang ligbos niya ang balahibo ko kakipe babes. So,
0: grabe kita ko tong sining, comment mo.
2: Sining natabo, no? Ah, comment nga.
0: Ang kwan eh, ang imo post
2: Tan, way patajapon ka live, Tan. Tan, wala patajapon ka live, halin ka ina. Oh, wala mo matumok da. Oh. Oh. Ano man, kayuhon mo. Ano na may nareklamo mo? Kung ginareklamohan siya, dahil mo man gani reklamo. Ano klase tao ka man?
0: Ambal ko na eh.
2: So, kagay pa babes, grabe ang natabo, no? Kaya nga troubleshoot guba. Sige, i-troubleshoot lang kayo na kapada. I-troubleshoot ka rin, pero ikaw ka rin, i-shoot na ka karon.
0: Ara na si Cleo.
2: Liyog lang ko guard, isipte mo na. Isipte mo na. Kaya base kung gulpi lang ko tumindog, bla.
0: Magtindog niya, tapat ka gina.
2: Halongin nyo, guard, ang inyo da nga ginahopta na. Kay basi makuha ko na karon, ha?
0: Haksa, guard, haksa.
2: Igin mo ti si Rino, Aruiga, pinamangkot na. Sino nga, way, kajapon ka mo live. Sino hindi, ara na, ho. Ara na, grabe si Kipay Bitan mag-troubleshoot. Pwerte ka nasa. ang problema, balaan sa nga ito nga live subong, wala mapindot. Kaya mo nang trouble yan.
0: Pindot lang ko lang eh.
2: Eh, pag-ambalita niya may trouble, pag-pindot. Ayos. Ang muna yung kadasig si Kipay Bitan niya.
0: Kampiyon.
2: May trouble. May trouble. Way mapindot. Subong. Subong ano na, Kipay Babes.
0: Dasi ano, na-perdiyo niya pa na si Solomon Rita mo.
2: Di way, gani mapindot ang trouble. Tiyan, ginano yan na Subong?
0: Ha?
2: Ginano yan na Subong?
0: Napindot na. Ay, kanasing, no? Ayo.
2: Sige. Nga alam man niya, ling-ling-ling-ling ni Sandra Dizon ko telepon niya. No, hindi ba

0: kilometro per hora ang gas tinis siya mga kakibad. Gagiyo ini dira sa my westward sa 25 tub-tub 40 kilometro per hora. Masulod sa par sa karong adlaw gaga pagataw ko rin nga si Queenie. Posible nga mapabakod ini mga kakibad kay batakon sa tropical storm antes magsulod sa magsulod ka maghimo pa nga maglabot pa sa typhoon category sa weekend. Nasilin na natin kayo na pag-insulit na lang ini para nga maklaro sa atong sininga mga suki.
1: Mga kakipay, biyari ang mga nabat na monitor ng linog sang P-Volks sa sulod sang 24 oras. Ara kita sa 3.6 nga magnitude sa Davao Oriental, Gobernur Hineroso. Mga kakipay, kagyari po Jackie Pepe, 3.1 sa Caraga, Davao Oriental, 2.8 sa Sarangani, 2.8 sa Tabago, Tabango, at Tabanglo. Tabangulite, I mean, no? 3.1 sa Sarangani, 3.0 sa Kalayan, Cagayan. Kag 3.1 sa municipality sa Gyapon, sa ang Sarangani, 1.8 sa Masbate. Bot silingon, Sarangani sa Gyapon. Avoid kita na, kaya halos adlo-adlo ya, may nagkakurug-kurug. May nagkakurug-kurug mga kakipay.
0: Oh. May nagkakurug-kurug.
1: Oh.
0: May nagkakurug-kurug mga kakipay. Ay, reglado. Sige. Ano pa mga kakipay?
1: DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa mga kakipay. Sa Bilya Monteda sa Americano, naton sa Ferenir naton niya customer, kasawa Pinay, nag-request ang DTX Coffee Mix, ang DTX Premium Coffee,
0: bow?
1: Kag Power Trio, kuno nga tagtunga-tunga lang ah. Kay daw wala pa budget.
0: Oh,
1: sige.
0: Kagwa ang budget.
1: Puntahan tada. I will go there, man. We'll give you your order, DTX Coffee Mix.
0: I will dolong-dolong sa order mo, man.
1: So, man, you will detox after this.
0: And I will detox you, man.
1: Oh.
0: I will detox you, man, after this program, man.
1: Kayohon mo, man. Okay. May miradyo ulito siya. Masyado na langulangoy ako. Kain siya hindi ba ito sa sang, ano, sang hiligay nun?
0: Ay, galing ha?
1: Oo.
0: Dugay na ito ko rin
1: sa... Dugay na sa Pilipinas. Man, sorry man.
0: Sorry man.
1: So ang kape nga healthy mga kakipay, DTX Coffee Mix bangod sang amarguso kag chia seeds nga daw halos hindi kapag patambukon. Ginamintin niya lang ang body figure mo mga kakipay. Si Kipay Bitan kay Waiga kape kundi Waiga minyar iya figure, no? So dapat kung i-maintain mong figure mong healthy, mag DTX Coffee Mix mga kakipay. Kag-compound rin ang inyong sugar, ara man ang DTX Premium Coffee para may option ka mo. Ang DTX Premium Coffee mga kakipay may mushroom extract, kag-inpatam isang stevia plant nga safe sa diabetes.
0: Mirian
1: Olvido, mayong aga.
0: Oy, ang D3 Bio, ha? Importante gina sa aton mga kaibigan. Hindi yung nagpagalipatin, ha? D3 Bio, adlaw-adlaw. Ang DTX 500, adlaw-adlaw man. Ang Mighty C, amo man, ha? Sila gininggap na naya, pirmi mo, no? So, hindi niya pagkalipatan, mga kakifar. Kinahanglanong gina naton para sa aton sinilawas. Para ma-maintain naton ang aton sininga, ka-healthy mga kakifar.
1: Oo. Kung ikaw ka pamati subong, kapigado sa mga buhi, normal lang nabatian mo pirmi, base normal lang na sa imo. Pero sa totoo lang, gabatyag ka man, wala mo gina-take ang advice. Miski paano, sa isa kasimana, partihan mo man ang lawas mo sa suplemento, hindi lang kay amu-amu lang pirmi ginakaon. Tako na ka-edad ka, kipe babes, dali ka namang malipaton, luya na lawas mo, dumahina na resistensya mo. Sa piyaksang kapagiduhon sa aton pangabuhi, ang aton lawas, ang muna ginagamit sa pagpangabuhi, masuportaran ang aton pamilya. Paano karon kung magbigay ang lawas ta?
0: Na.
1: Oo. Sino pa maninguha?
0: Na.
1: Muna ganing akong kay isa, tatapon ta man ang kagalingon ta, kung daw mahina ng immune system, butangin man sang suplemento. Kasubong sang klinika di Tribayo, DTX 700 jag Mighty C.
0: Hello.
1: Sa pihaksang kapigaduhon, hindi pagkalipatan ang aton ikaayong lawas.
0: Ang importante.
1: Ang importante, ang mahalaga,
0: na.
1: Kagang mahalaga, amo nang importante mga kakipay.
0: Reglado, sige. Ano pa?

Mga kaki five, ha? Balita alin sa kwan? Balita mga kaki five sa national, sa international. Sa Gihapon, mga kaki five, padayon ang airstrike sa Gaza kag Southern Lebanon. Grabe, oh. May mga civilian nga mga kasualti na nga na-records, mga kaki five. Ang Iran nagapahayag sa UN nga handa sa dialogue, nga wala sang puwersa, natawhay lang nga pagdialog bala. O nya gusto kami maginistorya na ita. Napong kuanta ni bala. Ah, hala kita kilin na why dia. Kisiling sang Iran nya ako ya gusto ko ya nga maginistorya na kita dia. Dialogo kita dia. Ah, nga wala sang may mga magintrada, why sang may mga puwersa na ya. Tawhay lang nga pag dialogo. Pero ang militar naga warning sang crashing relationship.

0: kung magamo ma lang ni ma-resign ako kay wala na ako nagarespeto sa akon sa aton konstitusyon.
1: Mhm.
0: Di ba? Ikaw ma-resign ka man?
1: Ma-resign
0: ko. Oh, nga, pero galing nga ang hindi ka ka-resign. Ako hindi man ka ka-resign.
1: Ah. Oh.
0: Tungod kay Kipay Babes kung mag-resign ako, kag ko nakapaham-ham sila sa akon.
1: Aha.
0: Kipay Babes lagson man Japon ako. So versus konsensya versus ang imo nga ginkawat o kung ginbaton nga paham-ham. Oh, sa akon biya, sa akon niya, kung ginpahamhaman ako kay Kipay Babes, gusto ko magpakahiro tani nga ma-resign ako. Galing hindi man ko ka-resign, kay lagson man Japon ako kay Kipay Babes, sige paham-ham sa akon. So bahala na ang konsensya. Go with the flow na lang ako. Dito na lang kita sa majority. Bahala ng million-million nga Pilipino nga nagbuto sa akon. Kagbahala ng million-million nga nagbuto sa kay Marcoleta, kay Estrada, kay Bato de la Rosa, ibaliwala kuning ilang nga mga buto para lang sa amon nga interest.
1: Kapit sa patalim na lang ni.
0: Amo
1: na mga kakibab. Sige! Alas 5 sa isang mga kakibab. Makumama commercial kita, anay. Then pagbalik daton ang Tokib sa K5 karon dugay-dugay. Tambay.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, senior citizen ka na bala, kag medyo, lipato na.

0: Oh, ang bali nila, karma na.
1: Siguro ba si karma na ni?
0: Oh, sobra man ang iba niya mag-comment, yung iba, babes. Sobra sa kabimbang ko, no?
1: Aha. Oo. Di sobra na, Igoro.
0: Sobra man.
1: Sobra na sa kaakig, sang Iloy, masaya, nga nagbalik, gitsaya.
0: Oo, oh, nagbalik.
1: Nga, ti, sang premiero to, ginpasibangdan pa yan ang Iloy, ang kunabi, nang ilabot sa iyang sa korta.
0: Oo.
1: Tapos halusta nga magpakasala siya, hindi niya pag-imbitahon ang iyang ginikanan. Daw gina-chapuirab ng ginikanan.
0: Oo.
1: So, silang sang iba niya ti karma na ni.
0: Bala mo kakipa, babe, sa Biblia, na nabasahan nyo gini nga, nga hindi ka gin pagpakamayuhon kung ginakontra mo ang imo ginikanan.
1: Gusto. Tiyan mo na mga kakipa. Ti subong niya ho, na sadto ti double gold di si Carlos Yolo. O subong daw ay nagin sila sang may medalya nga na baton.
0: Gani.
1: Duhagid ka Yolo mga kakipa, ding magululutod ni. Si Earl Draw kag si Carlos Yolo.
0: Yeah.
1: Sige. Arreglado, sige. Kantoan ta na mga ka-K5. Mga to, sining K5 ang Bantay Mercado Updates.

0: Sa taga Quezon City ka, Kim Ebib, yung monitor pa sa ato na. Aha. Grabe, malayo.
1: Quezon City, ha?
0: Oo.
1: Daw rin ka pamayag pag nagyan ang imong programa. Tabi sa Quezon, kaya pamati sa ato.
0: Taga Quezon City.
1: Salamat kayo sa inyo, ha? Ang South Cotabato, kaya pamati mo sa ato.
2: Update. Balitang K5 sa umaga. Upod K.
3: Bebs.
2: Gantalaw. Kag Robert Bacardo.
3: K5 Barantay Merkado.
1: Alhamdulillah, papang.
0: Otod, oh, puro.
1: Otod. Dali lang. Why? Why internet? Ara na tan? Tan!
4: K5 tan.
1: Tan.
4: Tumok, K5 Vincent. Tumok, anay, tumok. Na! Itumok. Itumok si K5 Vincent. Hop! K5 Vincent!
1: Tau giliwat.
4: Duwe matawgan, guro. Ha? Ano naman nireklamo mo?
1: Ginapaugtas ba siya?
4: Kayuhon mo.
1: Ginapaugtas ba si Tanaw?
4: Ako maugtas? Iyawan, timo sa
1: Jun Lazaro Galan, abroad, mga kakaiba. Good morning, Sir Babe. San Sir Robert. Pakarlo ka pamatay kami di sa inyo. Arilya kami di sa Purok San Roque, Barangay Tangob. Arreglado. Sige.
4: Taga Binalbagan da, mayong aga ha, na dula ng imo message nagpop-up na.
1: Residi ko. Mga ara na si Kaki 5 Vincent Garande. Papa!
4: Alan di Asis!
5: Alhamdulillah, Kaki 5 Vincent.
1: Alhamdulillah.
5: Good morning, Darasi mo. Kaki 5 Vincent. Ang atong presyo sa buong ang potitot ni Kaki 5 Vincent. Hindi ka talagang isintos ng presyo ya. Kasi sa buong ang presyo na itong isintos mo lang. Isintos. Kasi ito nyo lang.
4: Pero kampiyon mo na Japon. Kampiyon mo na Japon nga presyo. Isi pa bala. Palay gani. Taga 18 lang ang kilo, 15. Ang kutitot niya, 200 ang kilo. Mananom na lang, kuya, kutitot nga katumban.
5: Sigid matanom sa mesitira, kakipipig.
4: Oo. Makatanom ko bisan 1/4 hektarya lang, mag 200 ang kilo. Mag-harvest ko isa mga 50 kilos. Mag 200, pila?
5: 200 kadyada ko kaayo kagipay.
4: Daway mo na kompyuta.
5: Daway kompyuta kay may nato sa mat.
4: 200 ang kilo magtag 50, that is 10,000. Kita mo ha? 200 ka kilo, 50 lang ka kilo ha? 10,000 ang imo. Isa kasako lang na kagipay, babes. Equivalent lang na sa 50 kilos nga bugas. Ang 50 kilos nga bugas 2,500, pero ang 50 kilos nga kutitot 10,000 pesos. Mananom na ta kutitot.
5: Di dun Salvador na lang kay Kipay ba Bex kita ba. Kapan ginapuksi lang ni ganin sa mga sitira mo. Mayari ni tanom

0: si Mama.
1: Mm-hmm.
0: Yung item mo, bakal ka pa. Pila, ang one fourth, pila siya, one fourth, pila ni. I,
2: one fourth,
0: mako mo lang ibigay. Kisa, hindi mo pa magamit, magkala guba lang sa rep mo da. Kisa, buhay ka gamitan. At
1: ibutang mo sinamakan.
0: Sinamakan, pwede. Pwede. Pwede. Kisa, magkaong ka doon sa may kansi naman sa ringan. Kisa, may tumbal. Pwede,
1: So, ang manami sa kutitot, nga katumbal kun may limpo ka kipay babes kipay ba Vincent limpo mainit-init pa butangan mo kutitot patis kag kalamansi kag pabusog di ba ano pa ng mga presyo
0: inasalan ang presyo na ton may batuan man kita di plus 40 pagtag 50 ang kilo kagang talong kagwapas ang talong ni Namdre pagsinta ang kada kilo puso saging bra puso kakipagbib 35 kada kilo kagang aton nga may suso bagungon dri butangan mo na sang gabi kakipagbib 50 ang kada kilo kagtanglad tanglad na ton pangunatik piso ang bukos subong 5 kapiso, 3 kabinog. Dates kay Kipay Baro.
1: Hindi ka na sa vlog sa manok bakal niya?
0: Hindi man, Kipi, may alagyan man rin. Marunong man siya.
1: Okay.
0: Di, ano lang ang sitwasyon, Dari, sa may Libertad Public Market, may ginadulong sa inyo, presyoanay, kay Kipay Baro, Kipay Robert, ginadulong sa inyo sang Mighty C. Pag-inom na ka, sir, sang Mighty C, para mag-kampiyon ang aton nga metabolism. Nami ang aton gana sa pagkaon. Mga kakipay na aton. Kag ang klinika di Tribayo. Kag ang klinika
3: ano di 500.
0: Naton mga kakipay. Ang mga tag-as na dira nga sugar. Ara na sa border mga kakipay babes. Oh, hindi nang pag-patamis. Panginaon dira sa tamis. Kaya delikado mga kakipay. Suplemento. Ara da, mabakali sa mga parmasi, ara man sa may Bago City, panahog sa may Barangay Sumag, may ara man kita sa Sheila Trading, sa may Jimber Marketing, mga kakipaib, ara man sa may Barangay Villamonte, sa may Juliano Store, mga kakipaib, Carinius Eatery, ara, available na, kag sa may Kunsing Eatery, mga kakipaib, Mr. Bruce, Miss Momo, ang fried chicken na ito, nga manamit na, nga fried chicken, nga may aram ang produkto mismo yung kakipagets. Bisan sa kansi, di man silingan, aram sa brit ko, may barangay man silingan, may kape kita dira. Kaya na kami ato sini, ang aton ng mga karenderya, kaya ng aton mga kalanaan, bangod nga may mga supplemento kita dira, mga kakipag. Arada, mabakan yung DTX, coffee mix, ang atong Power Trio, ang Klinika D3Bio, Klinika D3X 500, kagang Mighty C, mga kakipay, Mami KC3, aram na si Mami Catherine, mga kakipay games, mga giving, aram na mga kakipay. Base nito, hindi makalipat ha, aram sa may atubang, aram sa may proklisyon ng Barangay 36, aram sa may Araneta Street, mga kakipay. Manamit ka lichon ba boy? Sir, manamit ka may okasyon, base nito, pamasyar dito, aram sa Mami Rose Gomez, pwede kagig ka pa ngayon. Diskwento kay te, may mga package din makita dira, may mga menu dira siya nga hindi lang lechon mismo, may mga lutong lutong bahay nga pila ka menu dira, do walo bla kun ikaw magsala ulo mga kakipay dira sa balor nga maistoryahan nyo mismo maka bahay ka diskwento mga kakipay naton dira sa may base lechon ara dira tag sa kalibo lang niya ang kilo ya pon sang lechon baboy naton wala ya kon
3: sakay Fritz Torres aga Fritz Carbao sato sa kansi di man silingan to 499 to unlilit so na may perpilya may bindunggo pa to
0: arang
3: hindi kampiyon naumpisa na nagumpisa na
0: oh, tay arada yung mga kakipay ba kansi di man silingan brepo kansi may barangay man silingan mga kakipay manili manili pila mo Mama Christian.
3: Kuya Manny, may nga agalan na.
0: May nga agalan. Mga kagibari Cordero, sila ni Tatay Gijon, Cooking Star, mga kagibay Maria Fe, Maria Jane Ortex, Maria Jane Chavid, Boss Manuel Ramos, kagibay boy.
3: Manuel Ramos, Jumil Ramos, Nick Varka, si Toto Frias, si Erwin Kapada,
0: si Gaspar Coronel,
3: Gaspar Coronel,
0: pinalangga ng mabuot yung counselor, Counselor Homer Baez, kagibay, naga-kisi-kisi, naga-flow, jaging-jaging, kagibay.
3: Gawlat na nila sa sangkalan taon mo. mo?
0: Gani man ako kasi pwede. So para mo na ato ang sitwasyon diri, kunsing itere sa liwatin niya magkalipat.
3: Kunsing itere?
0: Mga kakipay ba?
3: May mag-arikes naman eh. Magkabuti sa ngalan, kunsing pro.
0: Mga kakipay na, hindi magkalipat sa liwat. Ang mga kakipay na ito, arada ang ato sa Plimpton. Mary, ma'am, yun ara na kapamutos ang uling. Dari ka meron na i-stretch kakipay ba? Nagasigabong din ang iyang adako nga Bluetooth kakipay ba? Kipag Robert, sa ato nga nagapamatig sa ato mga kakipay. So, para mo na yung sitwasyon niya ito rin sa Meribat Bad Public Market.
2: Richard Denoso.
3: Richard Denoso, ne?
2: Hindi ko kaya, Richard Denoso.
3: Magmula ng... Hindi ko kaya gano'n.
2: Hindi ko kaya by Richard Denoso, mga kakipay. Liwat pa si Katon ni kakipay Vincent Dominic Curralde sa Libertad Public Market. Nakaabang ang premyo nga katumbal nga kakutitot sa iya sa subong nga aga para sa iya naman nga kanta. May namang kot ko kahapon, siling ko kumusta ang kanta ni... Siling na damugid man gambal nga kwan, nga ukiman. Pero siling daling dugo alang-alang. Siling ko, balan mo ini nga segment. Kung hindi ka magdayaw,
3: mamuyayaw
2: ka. No. Dili na kita sa aton segment.
3: Are na.
2: Sa aton nga segment sa kanta, kung hindi magdayaw, mamuyayaw.
3: Are!

0: rumah tangga.
1: Ah, ayo saya
2: Mita.
1: Ah.
2: Iye.
3: Rumah tangga. Ah.
2: Dan do kampiun. Ah,
3: ikaw ay inaakit.
1: Ay.
3: Paano ang gagawin ko?
1: With feeling.
2: Kamot.
1: Paano ba? Kami kaway.
2: Tangla. Tangla.
1: Ay,
2: tangla.
3: Okay. Ang
1: pagambal niya nga
3: okay.
2: Ini nga kanta ginadulong sa inyo sang. Ini nga kanta ginadulong sang.
1: Inotod ni.
2: Might is ni. Kayo mo tanan.
3: Ano ba? Ah, ah. Mighty siya, base vitamin C, mga kaki-five, maulano ng simpo, may bagyo nga gisinulod.
2: Pang, si Manong, tagaan mo dito, ex-copimix ha, si Manong.
3: Tagaan si Ma'am. Mga tondo si Sir, relax na lang kay Sir. Okay, man. Okay, sir. Okay.
1: Pwede may mo.
2: Ang tuod pang, daw si Piho kagiyan.
1: Ayos ha.
2: Thank you.
3: Okay na to. Opo sa patrol, kaki-5 Wilson Villena. Hindi naman si kaki-5 Vincent Coral de Prensa Kampiyon. Nga balita, servisyo publiko kagkalingawon. Sa Negros, kaki-5 News FM.
2: Tambay, kaki-5 Wilson, na rin ha.
1: Maraming kasalamat, kaki-5 Vincent Omanik Villena Coral de. I-check na natin mga kaki-5 ang ato sa standby report. Si kaki-5 Red Salgado. Nagkasakit.
2: Kaki-5 Wilson una.
1: Kaki-5 Wilson. Si Kaki-5 Wilson Belina sa patrol.
4: News FM. Kampiyon report.
5: Kaki-5 Ace at Kaki-5 Robert, good morning. Ginoming aga mo sa ato. Sa ating programa sa balitang K-5 sa umaga. Kaki-5 Wilson, Kaki-5 Robert, tigayon ano nga natakot sa nga Bacolod City Local Government Unit ang panibago no, ng mga traffic lights direksyonal sa Bacolod. So hindi ini siya basta-basta nga traffic lights kay Sir Robert.
1: Ano to daw AI to bola mo?
5: Yes, AI operated ini siya sa Sir Kevin Robert, so wala na ini siya sa na timer. So basically ang system siya ni sang AI operated sa traffic lights kay Sir Robert. So once nga makita niya 100 meters away ang dalan nga ang next na salakyan kay Sir Robert 100 meters away pa, automatic stop yan eh. Para mag-give way sa mga salakyan nga nagahulat sa lain naman nga lane.
2: But silingon mapula siya.
5: Yes, automatic na sa mapula.
2: Kung 100 meters nga wala pasang salakyan sa amuning away, markahan niya pula.
5: Tapos mag-give way naman siya.
2: Ti mag-amuna ya kaki-5 Wilson. Basi ma'am problema ta sina. Kay wala unta tang 100 meters. But silingon di pag hindi ya pagpapulahon. Di katabok yung iban.
5: Hindi, may ara man siya K-5 Robert, may maximum time.
2: Okay. May time Japon.
5: Kung maghawa naman siya K-5 Robert, yung makita niya na 100 meters away pang next salakyan, automatic shut off. Yung kagabi, na-experience na ni Nato, no, pag-report kita. Kaya rin, hindi siya tayon sa may result state niya. Kaya basta along the lakson, may ara na sila ginpabutang ang mga amos ng mga traffic lights K-5 Robert. And again, na-expect pa ang pila ka mga units kay pahamtang man sa pila ka mga dalanon diri sa siyudad sa Bacolod kay Federico kay Robert. So matandaan naton nga ang budget si Nino yara sa 55 billion pesos kay Federico kay Robert no para sa ini nga mga traffic lights do kompleto na ini sa system sa suga sa link sa tanan-tanan sensor niya kay Federico kay Robert sulod na ina ta siya. So ang aton sining nga councilor naman sa aton sining committee of transportation kita paano nagahapabutgat man sa iya sining pagsuporta sa ini nga proyekto kaya tikon maayo ang igo sini posible tugangan pa ini kita ni Robert sa masunod nga tuig. So ini ang pagpanghanda man sa Quiapo no para sa palabuto nga Mascara Festival bangod dati expected naman nga medyo heavy traffic naman ang aton lauman sa festival. So paagi sini kinalauman nga mapaganagan ang madapol daw ang traffic diri sa siyudad sa Bacolod sa Mascara Festival kay Robert.
1: Sige.
5: So, kay Mr. Robert, ang mananay ang mga balita nung isang sa Bacolod City Government Center kaya ginagamang sa inyo sa Kalwan sa Mighty City 3 Wild DTX 700 ini si K5 Wilson Villana para sa kampiyon ng balita sa Diso Publiko sa Kalingawa sa Negros, K5
1: Maraming kaya salamat kay K5 Wilson Villana sa patrol mga K5. Katuan natin si K5 Red Salgado. Ingagaw na doon mga kakifive si kakifive Red Salgado. Ini may pag-sakitan na yung mga kakifive sa mga LGBT. Naglabot sa barangay. Nagpromisa nga hindi na kuno sila mag-away. Kakifive Red Salgado.
4: News FM. Kampyon, kampyon. Report.
0: Good morning, K5 Babes and K5 Robert. Kag sa aton sinigang mga suki nga tagpalamati sa programa nga balitang K5 sa umaga. Adlaw na naman sa mga Webes. Kag ang aton sinigang balita update sa madumduman naton K5 Babes, K5 Robert. Sang Setyembre 20, may duha dira ka ba LGBTQ nga nag-away. Actually, sa makita natin sa video, magluwas nga nag-gunitanay ini sila sa buhok, nag-guramusay pa. Ining duha K5 Babes, K5 Robert, kasanday Jade kag alias Bogart. Pareho ini sila nga ti mga minor de edad kag sa aligasyon nga nakuha naton kay Fabibs, kay Fab Robert. Ang ginarinan ni kuno ining shared post sa Facebook o kung social media nga nagapabati-bati nga ang kilay daw talamnan. Kag ang isa pagidiri kapabati-bati sa social media post ining kilikili nga damo sang buhok ka K5 Babes and ka K5 Robert. So tungod sini ginaligar nga wala mapunggan sang isa ka grupo ini siya ang ginkonfrontar kag dito na nag-inaway ka K5 Babes sa K5 Robert. Pwede sa lagi patawag ni Police Captain Lelani Laguting dito sa Police Station 10 kag nag-arigluhanay kag nagpromisa nga hindi na pagaliwaton pa ang ila sini ginhimo nga ti sakitanay dira sa may purok mabinuligon barangay man barangay handumanan K5 Babes and K5 Robert. O galing kati subong doon lang kapatibati na naman kunong piya ka kampo but suno sa kay Jade o kung Joshua hindi na siya kuno magasapak pa sa anon man nga social media media post. Kamati isa lang sila kuno kapurok kag isa man sila yaka barangay. Sa muna to sini nga balita subong nga aga dulong sa aton sang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Kaupod si Patrol kay K5 Vincent Curalde, ako naman si K5 Red Salgado para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Maraming kayo salamat ka K5 Red Salgado. Dire na kita sa atong sining nga K5 kamustahan mga ka K5 matabid na kita sa Antique.
6: Coffee na kita kin naka D3 Bio. Kampiyon ng signal balik sa imo Sir Milmar.
7: Thank you so much Kalibo. Kamustahan natin check rin ta ang connection ta sa Syudad ka Bacolod kag Negros Island Region. Daddy mo, daddy ko, daddy natin tanan daddy. Babes kag Sir Robert, good morning.
1: Mayong aga, may anak-anak. Yes! Kampiyon, signal mo niya pang may problema. Basta maka DTX, coffee mix ka, kampiyon, ganyan na aga, tawahay pa sa palabuton. Back to you.
6: Salamat, Ged. Okay, kampiyon, mga signal ta ka dyan, ha? Klarong-klaro, ha? Sige, diretsuhan ta mga balita, ta mga mainit, kag talalupang doon nga balita sa... probinsya kang Capiz, kag Syudad kang Rojas with Sir Jubert. Mga balita ta, sir.
8: Mga nagapanguna nga mga balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz, kag Syudad sang Rojas, mga kakaifa. Masubra 1.4 million ka pesos nga balon sang droga na recover sang aton sa limang katapos sang kapulisan kagabi. diri sa may barangay Kugon, sunod sang Rojas, mga K-5 sa duha ka mga high value individual nga gin operate sang aton sini mga katapos ang kapulisan mga K-5. Wow, grabe ning mga utod naton, may isa nga taga Rojas City, may isa man nga taga Banwasang kon sa barangay Dumulog, mga K-5. Samtang construction worker nakuhaan sang armas pagtapos nga na-confiscate ang armas kagpagrikisa mga ka-K5 sa Banwasang Pontevedra, may nakuha pagid nga shabu mga ka-K5 kahapon alas 11 sang aga nagapanglakaton sa dalan mga K5 sang ini gintiklo sang aton sini nga mga kapulisan. Ang kapisubong magunsang ginapatigayon nga kapistawhayan program sang PNP Provincial Command, nakatipon kami sang 915 ka mga loose firearms mga ka-K5 kahapon sang hapon ari diri sa Pilar si Provincial Director David Kachumbo Jr. ang amon nga Provincial Director. Payag sini mga K5 dako ini nga bulig para karon nga mahagan-hagan ang kriminalidad sa probinsya sang Capiz. Amo na madalag ko nga mga balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz. Back to you, Antike.
7: Thank you so much Sir Jobert sa kampiyon nga mga balita samtang sa Ilota sa Banua 8,000 sa probinsya Kangaklan. Sir Michael, anong latest?
9: Para sa ating mga balita sa Banwasang Kalibo, kabilog ng probinsya Aklan, dumdaman yung report kito kahapon ng 24 years old nga construction worker nga estudyante. Bali self-supporting siya mga ka-K5 na wala siya makuha sa scholarship program ni PBBM nga pagatagan tani sing 20,000 pesos. Wala siya napili sa ila barangay, gindagsa sa siyang bulig. Ah. Mga 100,000 plus na ang nabaton niya mga ka-K5. Ining na estudyante, si Jaymar Inosanto, taga barangay Paningayan sa Banwasang, madalag kag... fourth year sa kursong Hotel and Restaurant Management sa Libacau College of Science and Technology, mga ka-K5. Para maka-eskwela, Sabado-Domingo, part-time construction worker. Nangin emotional siya kay wala siya makuha sa lima ka-estudyante nga magabaton tani sang 20,000 pesos. Nakakuha siya sang reaction ng mga netizen kag ang mga pumuluyo, kagindagsa sa isang bulig. May mga halin pa sa ibang nga pungsod nga nagpaabot sa isang bulig nga lumampas na sa 100,000 pesos. Pati ang mayor naman din si Mayor Joris Bautista Socro sa Banwasang Kalibo naghatag man sa 20,000 pesos alin sa iya sariling bulsa mga ka-K5. Kag duha ka mga armas kag mga bala man na-recover sa isa ka-laborer. Ang suspect si Alia Saldi taga Barangay Dago sa Banwasang Kalibo nakuhaan sa sang duha ka kalibre 38 nga baril paagi sa bypass paagi sa entrapment operation sang Provincial Intelligence Unit alas 3 ang hapon, no? Kahapon, kag sa monitoring, mga duha na ang galik kasi mana, ginamonitor siya mga ka-K5. Dati man siya, according sa report sa police, dati man siya nga may kaso nga robbery hold up mga ka-K5 ang nasambitan karon niya suspect. No? Problema gihapon diya, minor di edad sa amon, ginaransak ang motor nga bisan nakaparking na ginaransak, may nakuha man nga 1,500 pesos. Ano mga balita di, balik sa imo, Antike.
1: Salamat kid Sir Michael. Diretso anta mga balita sa syudad kag probinsya kang Iloilo. Mga balita ta Sir Rick.
10: Mga dalag ko nga balita dari sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Speaking sa iligang nga droga, duha kasperado nga bypass operation sa Quinto Distrito, labot sa 5.1 million pesos nga balor sa iligang nga droga. Tang September 21, may 32 anyos si Alias Dib na kuha ang 2.8 million nga balor sa iligang nga droga. Tokang nagligad nga gabi sa may Banwa man sang Balasan, may manadakpan dito ang balor sa iligang nga droga 2.3 million pesos. Amo niya ka data di sa amo ng iligang nga droga. Kag ang ICPO gani isbong ginakabalakan kay aside sa saning shabu, ginakabalakan namon kay ang liquid marijuana. Padumduman nga may nadakpan sa nagligad nga naga online selling liquid marijuana nga ginakablakan subong kay base sa mga vape shop may ginabaligya na nga liquid marijuana. Amo ni ganing ang ICAS na mo din Iloilo City Anti-Smoking Task Force ginapangabay ang DTI kag ang FDA nga mag-check sa mga vape shop kay base kung may ginabaligya na nga liquid marijuana. Sa piyak nga bahin makaluoy ining lalaki o natumbahan sang ginasarahi gina-chainsaw nga kahoy sa may banwasang maasin. Siya ni Kuntani ang nag-assist bila sa managalabay kay ti may matumbang kahoy mo. Sus Mari Yusef, gin-warningan si Sang Chenso nga maghalin. Way sa katulpangod, natumbahan sang puno sa mogani ang ning lalaki patay. Kag sa piyak nga bahin, may traffic enforcer, ginsitaya nagasakay sa motorsiklo tungod may violation. Kahit isubra sa angkas, dapat isa lang. Tapos isa kapasero, why san niya helmet? O galing kay nabudlayan ang traffic enforcer kay saging pamangkot ang ining mga nagasakay sa motorsiklo lunsay langid magsinyas. Saging sinyasan niya kwaon, mayara ka sa niya driver's license. No? Kag kung ano pagid niya mga dokumento, why sa ipakita, lunsay lang sinyas. Naluoy ang traffic enforcer, ginpanugutan na lang nga maglakat. Amo na madalag kong balita dari sa amon sa may syudad ka probinsya sang Iloilo. Balik sa inyo ang tike.
7: Daw may empathy maglito ang ano ang traffic enforcer daw ti daw sign language sign languages day abi kahapon ano eh. Sir Rick, well anyway, sa iluta sa kampiyon ng mga balita sa syudad kang Bacolod kag sa Negros Island region, Daddy Babes and Sir Robert.
1: Mga balita lamon diri sa syudad sa Bacolod kag Negros Island region, dakpana sa gin patigayon nga drug bypass operation ang ginatudlo nga suspect sa pagpanglutang patay sa biktima nga si Iman Mumbai diri sa syudad sa Himamaylan. Mga kakifive, ginkilala ang ining suspect nga si alias Regan, 35 anyos, kag pumuluyo sa syudad sa Kabangkalan. Ginakonfirmar ini sang hipe sang Himamaylan City Police Component Police Station nga si Lieutenant Colonel Rosemary Pico nga isa ka lang sa persona ang naglothang patay sa kag-iman ang nadakpan sa operasyon sang Kabangkalan sa Component City Police Station. Dugang po ni Police Lieutenant Colonel John Garson o Ganson, mayara sang iban pang kaso o pinding nga kaso ining sirigan dito sa may bayawan kaso nga karnaping.
2: Samtang sa piyak nga bahin, duha ka mga LGBTQ nga nag-ala UFC kung sa diin nagsinuyaay sa kada isa, no? Ang hambal sang isa ka LGBTQ, sila ang imo kilay daw uyapad kung sa kapis pa daw talamnan. Samtang ang sabat sang isa ka LGBTQ sa social media, sila ang imo nga ilok madamo sang bulbul. So bangod kini, nagkitanay ang duha kag nag-UFC. Gindala sila sa barangay, kag ginusay, kag kun mahimo, kay uho na lang ang kilay, kag limpyuhan na lang ang ilok.
1: Amo na yung mga balita na mo din sa syudad sa Bacolod. Kilay kag ilok ka, dabong bulbul, nagdumugay sila na ganitanay. Puro mo na yung mga membro sang LGBT na taboy din sa may handumanan. Amo na yung mga balita na mo din sa syudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Antike.
6: Salamat gid sa mga balita, Daddy Babes and Sir Robert sa probinsya kag Antike. Mga talalupang doon namon dyan nga balita kay kadyang adlaw kay Five Western Visayas mag-arangkada kung mag-umpisar pag-obserbar kang mga eskwelahan sa pag-amit pala kang transparent nga bag. Pero suno sa DepEd Antike, hindi man dyan mandatory. Gid voluntaryo lang man sa mga ginikanan kung sino ang makabakal kang clear o kung transparent nga bag. Kaya klaro man kang DepEd Antike nga wala man ti pagpamahog dyan sa probinsya kang Antike matapos nga mag-viral tong pagpamahog to sa South Cotabato nga nadalahi kang ginsang a National High School. Ambal kang Hamtik Municipal Police Station, wala man tatan dyan ti ginsang a National High School. May ginsang a nga lugar pero ang eskwelahan dyan is Moscoso Rios. So sala ang nagarapta nga balita.
7: Samtang sa dugang pagid nga balita, kapin sa 30 ron ang kabilugan nga kaso kang human immunodeficiency virus o kon HIV. Regya ka naman sa Antike, sa diin isara ang napatay halin Enero tab Mayo 2026. Sa nasambit ka no, Miro Siam ang na-record nga nag-edad 15 tab 24 anyos. 15 sa nagaedad, 25 tab 34 anyos, 5 sa nagaedad, 35 tab 49 anyos, kag isara sa nagaedad, 50 pasaka.
6: Sige, amura mga balita. Taka dyan, hindi ka mo magura mo say, ha? Salamat, Gerd, sa Rumaan naman.
1: Balita. Salamat.
11: Balita.
1: Salamat, Iloilo, Ruwas, Antike, Kagalibo. Atong sining ang mga suki, mga kakibes, may barangay Vista Alegre. Kabuki sa Kabulakan, Katilingban, mga Kaki 5, sa atong mga cases nila. Sa Barangay Kabog, Busay, Barangay Mansilingan, sa May Gonzaga, sa May Leonville, Hermelinda, may nga agalan na sa inyo. Barangay Sumag, Mabinuligon, sa Tangob, Proxy Side, kag ang Barangay Pahanukoy, mga Kaki 5, ay ga-orienta pa sa Domingo Ngadla. Ayos ah! Kaya nakita panahon, mga Kaki 5, may panahon pa po nandiyo na aton. Daw mapatay ko no kadlaw si Jesseline Grimio sang opisyo ta ang kanta-kanta ni Kaki 5 Vincent Medina Coral.
2: Sige yun talaga.
1: Sige lang.
2: Pero kung may mo, hindi lang kung taning ang daw mapatay. Natun, ayaw, ada utoy-utoy lang kadlaw. Budlay man na daw mapatay, makalulu. Oy, manapila kadlaw yung ibanda.
1: Ina?
2: Sige, oh, ito mapatay na ya. Kayo habla Vincent.
1: John Emery, tita, si Rambi Gillian, Erfeloa, mga Kaki 5, sa mga guys. Ano? Why na tapan ako na? Mamere Rose Lingaya, George Lauso, sa may totong store sa Handumanan, mahing agalan na sa inyo. DTX 500 Morning News, kas masunod na, with Kaki 5, kulin ko biyain sa Arvan Albay. Sa halan sa mga CEO, Dr. Mel Oya, ako sa Kaki 5 Babes, ganda lang.
2: Ako naman si Kaki 5 Robert Pacardo. Para sa kampiyon ng balita,
1: Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Negros, Kaki 5 News FM.
11: Kaki 5 News FM. D3, Payo, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka ang D3 Payo. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan, ang Loric kag Monolaurine sa D3 Payo. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system, mag D3 Payo ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian, mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
12: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisaki, pidya katama, diyan ba sa tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sa
11: akong tutunan.
12: Salamat sa Mighty
11: C. Mighty C. Mabaka sa mga butika.
13: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
14: Let's go!
15: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
14: go with the flow.
15: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
14: Charmy!
11: Let's go with the flow.
16: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa aton ang Centrum Advance.
17: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
18: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers o makakuha o higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
11: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo. Play!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Ang panalakit sa karawasan ang makauntad sang imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edi nga sangka para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyaw kalikot sa salon pass. This is what mental couple acid can for. It's generic salon pass. Symptoms persist. Consult your doctor. Salon pass. May direct nga pagpanalupso sang mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sang abaga. Liyaw kalikot.
3: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kabon.
5: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
6: K5 League of Champions Season 5. The most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions.
7: Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix.
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:01 sa ngaga.
8: Kahit saan, kahit kailan ang pinapakinggan, K5 News FM.
10: Number one.
8: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM.
11: K5 News
10: Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
9: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagapalag na ang DTX 500 Morning Newscast sa mga adlaw sa Webes, Setyembre 24, 2026.
11: Makita kagbabati ang kita live and anywhere in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News sa Pembacolod 1.5, Kagbacolod K5 Station.
9: Para sa ito ng mga pangulong, dinalan.
10: Balitang Regional.
9: Barangay Kapitan, ginlutang patay sa La Libertad, Negros Oriental.
11: Isa ka individual patal sa HIV sa Antique.
10: Balita National.
9: Pagbalik sa ICC, hindi prioridad sa Pilipinas.
11: Korte Suprema, luyang kontare sentensyahan sa death penalty ang amay nga naghimulo sa iyanak.
10: Balita International.
11: 46,000 ka mga balay apektado sa Bagyo Duon sa Japan.
10: Balita Sports.
9: Philippine men's football team nataktak na sa Asian Games.
10: Balita Entertainment.
11: The Hot Babe Zara Lopez gain kasal na kay Simon Javier.
10: Balitang Negosyo.
9: Dag sa ating balitang negosyo, mga hybrid kag electric vehicles gain tugutan nga makasakay sa Fast Cat. Sa detalye sa mga balita.
10: Balitang Regional.
9: Truck sang 62nd IB nakabunggo patay sa 22 anyos nga lalaki sa Isabela. Ginkumpirmar ni Police Major Hansel Lumandaz, hepe sa Isabela Police Station nga ginapadagian sa 62nd Infantry Battalion ang army truck nga nakabunggo patay sa rider nga lalaki sa Banwa sa Isabela Miyerkules sang aga Setyembre 23. Ginkilalang napatay nga rider nga si Aljun Salibio, 22 anyos, kag ang kasi nga si JV Tupas, 21 anyos, lunsay nagapadulong sa bulutuan kag residente sa Hacienda Baksay, Barangay Robles, Banwa sa La Castellana. Sa initial nga interview sa K5 News FM kay Lumandaz, ginpahayag sini nga sakay sang army truck ang isa ka tropa sang militar nga nagalin sa La Castellana kag magapauli na kuntani sa ila kampo sa Moises Padilla.
11: Metal detectors ginpahamtang sa Negros Occidental Provincial Capital. Ginpahamtang ang duwa ka mga metal detectors sa mga entrance and building sa Provincial Capital kahapon nga adlaw. Tuyo sini nga madugangan ang seguridad sa mga nagagwa sulod sa nasambit nga lugar. Matandaan nga sa tinirikdan nga semana, isa naman kapag pamahog ang nagluntad sa talatapan ni Provincial Administrator Ray Frando Diaz II kung sariin tigayo naman nga nadakpan ang isa ka persona naging kilala sa kay John C.
9: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:06 ng aga.
10: DTX 500 Morning Newscast.
9: Sa dugang pa nga balitang regional, Barangay Kapitan ginlutang patay sa La Libertad, Negros Oriental. May balita si K5 Rufa De Vero.
10: DTX 500 Morning Newscast.
12: Umuuna ang pulisyon ng isang special task group upang imbestigahan ang pamamaril at pagkamatay ng isang kapitan ng Barangay Kansumandig, La Libertad, Negros Oriental noong Miyerkules ng umaga, September 23, 2026. Ayon na sa Police Regional Office sa Negros Island Region, pauwi na sana ang kapitan sakay ng kanyang motorsiklo ba ng alas 5:20 ng umaga nang maganap ang insidente sa Sitio Mabilog, Barangay Kansumandig. Nabatid na nakarinig ang mga residente ng ilang putok ng baril at kalauna na nakita na laman na nakahandusi ang kapitan sa kalsada habang nakatakas na ang suspect. Nakarecover ang mga abisigador ng tatlong abasyo ng caliber .45, apat na bala at isang cellular phone sa unang pagsuri sa pinangyarihan ng krimen. Nakapag-unayan na ang pulisya, Scene of the Crime Operations Team, upang masusing imbestigahan ang lugar at nakipag-usap na rin sa mga posibleng saksi. Sa ngayon, hindi pa natukoy ang pagkilala ng suspect at ang motibo sa nasabi nga pag-atake. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo brikog kalingawan sa Negros, K5 News FM.
10: DTX 500 Morning Newscast.
11: Isa ka individual patay sa HIV sa Antique. May balita si K5 Aileen Magbanua.
10: DTX 500 Morning Newscast.
13: Nagdangat sa 30 ang kabugusan nga kaso kang human immunodeficiency virus o kon HIV sa Antique sa diin isara ang napatay humalin Enero tubtub Mayo 2026. Sa nasambit nga numero, siyam ang record sa nagaedad 15 tubtub 24, 15 sa nagaedad 25 tubtub 34, 5 sa nagaedad 35 tubtub 49, kag isara sa nagaedad 50 pasaka. Nagapanguna ang Banwa kang San Jose, Sibalem, Pandan kag Tibyao nga may tig-apat ka kaso hamtik kag Patnongon nga may tagtatlo ka kaso, Bugasong San Remeo kag Tobias Fournier nga may tagdarwa ka kaso, kag tag-isa ra ka kaso sa Bilison kag Sebaste. Humalin kag 2002-2026, nagdangat ren sa 638 ang kabilugan nga kaso kang HIV sa Antique, sa diin 73 ang napatay. Balita regional, halinridya sa may probinsya kang Antique, K5 Island Rose Montero Magbanwa. Para sa kampyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan ang kampyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
14: DTX 500 Morning Newscast.
9: Samtang lalaki patay matapos matumbahan sang puno sa Maasin, Iloilo. May balita si K5 Kim Kaluyo.
14: DTX 500 Morning Newscast.
15: Literal nga hindi mapakta ang kabuhi. Ini matapos nga natumbahan sang puno ang isa ka helper samtang nag-aassister o nag-assist sang traffic sa Banwa sang Maasin.
16: Gindeklarar nga dead on arrival si alias Ray, 42 anyos ang barangay Santa Rita, Maasin, Iloilo, matapos nga natumbahan sang puno sang mahogani sa barangay Daha, Maasin, Iloilo, pasado los 8 sang aga, Setyembre 23. Sa interview sang K5 News FM Iloilo, kay Police Lieutenant Siron M. Pedrad, ang hepe sang Maasin Municipal Police Station, iya ginpahayag nga nagaalalay sa nagapang chainsaw ang biktima sa among ati sa higad sang dalan. Nagabulig ini sa pag-assist ang traffic. Agod magpondo ang mga salakyan, apang hinali lang sa iya nagtupa ang puno. Naigo ini sa tuong porsyon sang ulo kag tiil, nga gintunaan sang iya kamatayon.
17: Ang aton ning victim, dali nagabulig ini siya ginasasit sa ginasinso pa lang ang kahoy. Dahil sa kalsada ini siya. Kagahana na ni Ma'am Kay, dali na lang matapos ang sinso. Nag-facilitate ni siya sang traffic, sang nautod na ang kahoy, sa iyagi ni siya natupa.
15: Sa karon, nagapabilin sa kustodiya sang Maasin Municipal Police Station ang chainsaw operator, kaginaulat pa ang desisyon sang pamilya sang napatay nga helper. Report nagikan sa probinsya sang Iloilo, inisika K5, Kim Montaño Kaluyo para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
14: DTX 500 Morning Newscast.
18: Three most wanted persons sa Aklan arestado. May balita si K5 Leonardo Viral.
14: DTX 500 Morning Newscast.
19: Ang top 3 provincial most wanted persons sa Aklan nga nagapangatubang sa kasong murder. Matapos ang madinilagon yung manhunt operation sang Buruanga PNP, Aklan PPO Trackers Team, Second Aklan Provincial Mobile Force Company, kagasang a Fort Maneuver Platoon. Ginkilala ang akusado nga si alias Toto, 50 anyos, isa ka mangunguma kag residente sa nasabit nga lugar. Sa gahom sang warrant of arrest, ginarestong akusado sa kasong murder nga ginpagwa sa itong Setyembre 18, 2026 sa nga Regional Trial Court 6 Judicial Region Branch 4, Kalibo, Aklan. Wala man sang may ginrekomenda nga piyansa ang korte para sa iyang temporaryong kahilwayan. Sa karon, yara na sa kustodiya sa nga Buruanga PNP ang akusado kag nakatala na ang iga-turnover sa nagakaigo nga korte. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
14: DTX 500 Morning Newscast.
9: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:11 sa ngada. Sa dugang pa nga balitang regional, masobra 1.4 million pesos gabalor sang droga na recover sa Rojas, Capiz. May balita si K5 Darren Enson.
14: DTX 500 Morning Newscast.
20: Ang duha ka ginakabig high value individual matapos ang intelligence driven operation sang Regional Police Drug Enforcement Unit 6 sa sitio Kabulakan, Barangay Cogon, Rojas City, la 5:51 sang hapon Setyembre 23. Ginkilala ang mga nadakpan nga sanday alias Madam L, 28 anyo, nga mo ang main target sang operasyon. Residente sang San Roque Street, Rojas City, kag alias Lizel, 50 anyos, nga residente naman sang Barangay Dumulog, Rojas City. Nagresulta sa pagkadakop sa duha ang by-bust operation, kunsa diin ginbaligyaan sa mga suspect ang police pusher buyer sang isa ka heat sealed transparent plastic sachet sang ginapatihan Shabu kabaylo sang 14,000 pesos nga buybust money. Nakumpiskar man gikan sa mga suspek ang 13 ka sachet kag 3 ka nut tied plastic bags nga lunsay may sulod sang ginapatihan Shabu. May kabugaton nga mas okon menos 220 gramos kag may standard drug price nga 1,496,000 pesos. Laki pa sa mga nakumpiskar ang cellphone 550 pesos nga proceeds money, handbag, mga disposable lighter, kutsilyo, improvised tutor, chew pipes, plastic scooper, aluminum foil, kagiban pa nga mga gamit nga may kaangtanan sa ilegal nga droga. Sa subong ang duha kanadakpan ang yara na sa kustodiya sa mga otoridad. Kag magapangatubang sang kaso may kaangtanan sa paglapas ang Republic Act 9165 o kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Inisi ka K5, Darren Salomeo Henson para sa Kampyon nga Balita. Serbisyo Publiko Kagkalingawan sa Kapis.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
21: Subic Bay, ako na Subic Bay Freeport, naghahanda sa pagbalik sa mga international competition. May balik

0: pagtaas ng demand sa mga hotel, restaurant, transportasyon at iba pang negosyo sa loob at paligid ng Freeport. Ang posibleng pag-host ng WTA tournament ay isa ring mga hakbang upang maibalik ang Subic sa international sporting calendar, kasunod ng kasaysayan nito bilang venue ng mga malalaking kompetisyong pampalakasan. Patuloy naman ang paghahanda at koordinasyon para matiyak na magiging handa ang mga pasilidad at iba pang kinakailangang infrastruktura sakaling matuloy ang mga nasabing international event. Balita mula sa Subic Bay Freeport Zone Central Luzon. Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampyon na Himpilan. Kampyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. Day 5 News 7.
1: DTX 500 Morning Newscast.
2: Samtang mga militar, US Navy, kagibyan pang rescue units nagpakigbayan sa disaster preparedness training sa Tacloban. May balita si KK5 Jean Pelinio.
1: DTX 500 Morning Newscast.
3: Nagsagawa ng isang komprehensibong disaster preparedness training ang mga tauhan ng militar, iba't ibang rescue units ng pamahalaan at ang US Navy sa pangunguna ng Task Force Tacloban sa Leyte Park kahapon, Setyembre 23. Ang nasabing aktibidad ay bahagi ng Pacific Partnership 2026 kung saan nakatuon ang mga pagsasanay sa Urban Search and Rescue Training, Structure Collapse Training at Humanitarian Assistance and Disaster Response Training. Kabilang sa mga nakiisa sa programa, ang mga otoridad mula sa Special Rescue Unit ng Bureau of Fire Protection, Disaster Response Unit ng Philippine Army, Rescue Unit ng Philippine National Police, Philippine Air Force, Philippine Navy, Philippine Coast Guard, CDRRMO Tacloban, PDRRMO Leyte at Ormoc City, kasama ang mga kinatawan mula sa US Navy. Ayon kay Lieutenant Colonel Joseph Sabas, Chief ng Public Affairs Office ng 8th Infantry Division ng Philippine Army, layunin ng aktibidad, naturuan at sanayin ang mga rescue personnel sa epektibo at wastong paraan ng disaster response at rescue operations. Binigyan din pa ni Colonel Sabas na malaking tulong ang pagsasanay upang mas mapalakas ang kahandaan ng rehiyon sa pagharap sa mga kalamidad at mapabilis ang pagtugon ng mga lokal na responders sa panahon ng sakuna. Ang nasabing joint training exercise ay opisyal na nagsimula noong Setyembre 14 at nakatakdang magtapos ngayong Setyembre 29, 2026. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ito si KK5 Jean Pelinio para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Lungsod ng Tacloban at ng buong Eastern Visayas. K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
4: Pagkatapusan nga balitang regional line man sa Negros Power na kuryente, biktima yara na sa maayo nga kahintangan. May balita si KK5 Brad Salgado.
1: DTX 500 Morning Newscast.
5: Third party line man sa Negros Power na kuryente sa ininagsaka sa poste. Apagsubong, luwas na sa katalagman. Kuryente ang third party lineman sa Negros Power nga si Alias Danilo sa nagsaka ini sa poste sa Talagapatigayon sa rehabilitation sa mga kontador kag kable sa kuryente sa Proxery sa South, Barangay 3, Siyudad sang Bacolod. Ginsiling ni Danilo nga pasado alas 11 kagayina sang aga, Setyembre 23, nagsugod ang ilapag trabaho sa mga kable kag kontador apang sa matapos nalabot sang iabot ko ng isa ka open wire kabangdanan nga ini anagtapik pero tigayon nga masalbar sang iya kaupdanan. Nakaangkon sang pila sa butko ng biktima nga iya ginakabig, pinakadelikado nga iyang eksperensyahan sa duwa niya katuig pagtrabaho bilang lineman.
6: Ay, kung nakita isa likod magud ba do ko bitawd ba padong ko magkuha na og
7: naog may ara sa open wire do kamo na
6: ato na sa bodong kamot na ya natasa poste mo tiro.
7: Uy, tapos ano na ba siya gano'n sir? No, may natandugan kang open wire?
6: Oo, natatsa kung kuhan ba yan. Natatsa ko sa poste ito, nag-ground siya.
5: Tag insidente, gilayon nga nag-responder ang medical team sa Barangay 3 kag nadapatan sa first aid si Danilo nga yara subong sa luwas nga kahimtangan.
8: Malas DTX 500 Morning Newscast and it's K5 Red Salgado para sa Kampyon ng Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast. Newscast National.
2: Pagbalik sa ICC, hindi prioridad sa Pilipinas. Ginklaro sa Malacanang nga hindi paplano sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pagbalik sa Pilipinas sa International Criminal Court. Kasunod din isang pahayag ni US President Donald Trump nga kinahanglan nga mag-resign ang tanan nga miyembro sa ICC bangod suno siya. Wala sang kontrol ang nasambit nga institusyon kag malain nga grupo ini sa mga tawo.

0: Madumduman nga nagwa ang Pilipinas sa Rome Statutes sa tong tuig 2018 sa idalom sang mando ni Anay Presidente Rodrigo Duterte nga yaraman karon sa kustodiya sang ICC sa The Hague, Netherlands bangod sa ginaaligar nga crime against humanity.
1: Kung Suprema Luya Gutani sentensyahan sa death penalty ang amay nga naghimulos sa iya anaka. Ipayang sa Supreme Court nga luyag nila Gutani nga sentensyahan na sang sinot kamatayon ang isa ka amay nga naghimulos sa iya 14 anyos nga bata nga babae sa Cavite sa tuig 2012 kung wala nang ilagi ang Republic Act No. 9346 nga nag-abolish sa capital punishment. Sa desisyon naman nga isulat ni Associate Justice Maria Philomena Singh, gina-affirm ang sang Supreme Court ang modifications gika naman sa trial court ng Court of Appeals sa ila naman nga rulings nga nagasentensya sa amay sang reclusion perpetua without eligibility for parole para sa kasong nga pagpanghimulos. Ginbasura man sang korte ang petisyon sang amay ang nauna naman nga prison term nga nagadangat sa 6 katuig kag isa ka adlaw nga minimum tubtob sa 17 katuig kag 4 ka bulan nga maximum para naman sa kasong nga sexual assault. Ginmanduan naman sa Supreme Court nga magbayad ang amay sang danyos nga nagdangat naman sa 600,000 pesos sa iya naman yung convictions para sa civil indemnity kag moral and exemplary damages.
2: Balita International.
1: 46,000 ka mga balay apektado sa Bagyo Juan sa Japan. Yara naman hindi magnubo sa duwa ka mga individual ang record nga patay. Samtang 5 naman ang pilason sa paglaslas ang Typhoon Juan sa Japan sunod sa otoridad. Samtang 1,000 naman ka mga panimalay sa Tokyo ang apektado kag wala sa kuryente kasunod sa bagyo. Madumduman nga temprano man nga nagsarado ang pila ka mga establishmento sa capital sa Japan antes pa nga naglaslas ang Typhoon Juan. Sunod naman si Saka Report, apat ang padayon pagi na pangita sa otoridad matapos nga matipag ang duta bangod sa mabaskog nga pag-ulan.
2: Balitang Sports.
0: Philippine men's football team natatak na sa Asian Games. May balita si KK5 Troy Lawrence Basa.
3: Natatak na ang Philippine men's football team sa 2026 Asian Games sa Nagoya, Japan. Apisar nga natatak na ang team, ila naman ginlutos ang Kuwait sa ulihing match subo nga season sang pahampang. Nakakuha lamang sang 3 puntos ang team sa Group C. Samtang sa piyak nga bahin, natatak man ang Pinay boxer nga si Ira Villegas sa Asian Games. Inim matapos nga malutos si Villegas sa opening round batok kay Sakshi Chaudhary sang India sa women's 51kg division. Para sa balitang sports, yung inadulong sa DDX 500, D3 Bayo kag MyTC, ako si Troy Lawrence Basa. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang Entertainment.
1: Sa balitang entertainment, Viva Hot Babe Zara Lopez ginkasal na kay Simon Javier. May report si ka K5 Ivy Cordova.
4: Ginkasal na ang social media personality nga sanday Zara Lopez kag Simon Javier. Isa ka adlaw matapos sinigin anunsyo ang ilang engagement. Sa social media page sang anay Viva Hot Babe member nga si Zara, iyagin pagkagbahin ang surprise wedding proposal ni Simon para sa iya. Kunsa diin malipayon ini nga nagpasalamat sa Ginoo nga fiancé na siya sang iya kahagugma. Apang pagkasunod na adlaw, nag-update sang profile picture si Zara kung sa diin makita ang malipayo nila nga wedding picture. Kag may nakasulat nga no more co-parenting, just got married. Madumduman nga nagbulagay ang duha sa tong tuig 2024. Kag nagdesisyon na lamang ang mga ini nga mag-co-parent sa ila baby girl nga si Sapphire. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, MyTC kag D3 Bayo. Para sa balitang entertainment, ako si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Balitang negosyo.
0: Sa ato naman nga balitang negosyo, mga hybrid kag electric vehicle gintugutan nga makasakay sa Fast Cat. Ginanunsyo sang Fast Cat sa ila opisyal nga social media page kahapon nga adlaw sang Miyerkules Setyembre 23 nga nagabato ng ilang mga barko sa mga electric vehicles kag hybrid electric vehicles. Sunod sa payag sang Fast Cat, ang ilang mga barko ang mayara sang advanced safety systems kag trained nga ilang mga o contrained ilang mga crew para sa tanan nga sa isang mga salakyan. Madumduman nga nag-operate ang Fast Cat sa Bacolod, Banago, Dumanga, San Carlos City, Toledo kag Dumaguete, dapitan nga may o kon nga mga ruta diri sa isla sang Negros.
2: Music.
0: Mga ka-K5 amuyado ang dalago ang mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. Mga ka-K5, 92 days na lang, Pasko na. Ako si ka-K5 Zyro Van Hulya sa Albay.
1: Agako naman si ka-K5 Kulina Manzanares Cubia.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha. We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo pangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
9: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
10: Extend!
9: Extend! Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
9: Extend! Supplement for men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: iCare Gold. Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
14: Nagaburo na nga ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akong panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang ako ng mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo.
13: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
15: Cheers sa barkada nating
16: Night Shift,
15: OT,
16: Breadwinner.
15: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
17: Drink responsibly.
15: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
18: Let's go. Go with the flow.
19: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
18: go with the flow.
19: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
18: Charmy.
13: Charmy, let's go with the flow.
20: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
21: Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance.
17: Alagang di magkukulang.
21: Ang panalakit sa karawasan ang makauntad sang imo maayo nga magagawi.
22: Mag-usar sang salon pass.
21: May direct edi nga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
22: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
21: May long-lasting relief.
22: Tugtog 8 ka oras.
21: Para sa nagapanalakit nga baka.
22: Liyong kalikot.
21: Salon pass.
23: This is a mental cough lasting camphor. It's a generic name salon pass. Symptoms persist. Consult your doctor.
21: Salon pass.
22: May direct nga pagpanalupso sang mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sang abaga.
21: Liyong kaglikot.
24: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
25: EQ Tinyo ang saya
26: with EQ Diapers
25: e-raffle promo.

0: Magka K5 na 92 dias na ginlamang na biling kag Pasko na.
1: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton patpaton?
2: Kag himay-himayon, standby!
3: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
1: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
2: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
1: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno.
2: Subra!
3: Objective and analytical.
1: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
2: Di pagprangka lang bala.
3: Informative.
1: Diretso naton kay may baluwan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
2: Inaiya!
3: No holds barred discussion on hottest issues.
1: Grabe! Ang isyo sa pinatiyanay kag droga, nagaduging na!
2: De, ano nang resulta sa kaso?
4: Hulat-hulat lang!
2: Ay, kanami! Karoon, lumpatan!
1: Oh, come on! People of the Philippines!
3: With K5, Aljan Castaño. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
0: Isa ka Monday morning sa ato naman mga suki ka mga palangga ka mga tagpalamati. Kamusta naman ang ato mga palangga ka mga K5 sa igad sa may bayon. Kung nga sa kawari babaw sa kabukiran lakip na sa bilog na probinsya sa Negros Occidental kag bilog ng Negros Island Region. Good morning Negros Island Region, good morning Philippines and good morning world. Kami gabar inyo power do every morning. Ako si K5, L. John Castaño.
2: Ako naman si K5, Eric Tenerefi. Good morning, everyone.
0: Well, coming in your riding in tandem until 9 in the morning. There is inyo paborito ng programa every morning.
5: De los Pueblos.
0: Ara kita K5, Eric, sa Petsa 24 sa bulan sa September edisyon sa ato naman nga pagpangalagan. K5, Eric, ini mga utod na ton sa abroad, ha? Di magkabong bayan sa kalibutan. Hindi ka mo paghidlawon kung ano mga happenings na sa Bacolod yung Negros Occidental. Pagi naman sa ato official Facebook page ang K5 News FM Bacolod. 101.5 ang K5 News FM Negros Island. Kagiban pa, no? Sa ere, pwede nyo kami mabatian sa Northern Negros sa 102.9. Sa Northern Negros, 89.7. Muning mga...
2: Password
0: nga pwede. Sa Bacolod, natural 101.5. Hindi na dapat mag-start. And ang app na ton, bla. Kanto ka mo, bla, sa Play Store. Pagitaan nyo na ang K5 News FM Philippines. I-download nyo na nga app sa Play Store. Kaya gwa sila, dumayara ka lang radio sa imo cellphone. Kay pag-download mo, pag-click mo silang tanang istasyon sa K5, makita mo da. Pwede ka na makaklik kung anong gusto mo pamatian, Iloilo, Bacolod, Tacloban, Cagayan.
2: Pwede mo ba, no?
0: Pwede mo pamatian, click mo lang, tanong mo.
2: Pwede makita mo.
0: Oo. Si Click FM, araman. Ato ng music. Araman si Click FM.
2: Araman si Click.
0: Hindi dapat, ara ka gida. Tignan may bago sa mga istasyon si K5 Jack, si
2: Prime.
0: May PDN.
2: Apply si Eddie Matulon.
0: Ngayon, kasabad si Musi. Ngayon, ang talent mo, kamal.
2: Nag-apply ko siya.
0: By the way, sa ato nga mga utod, ginugupod, ginungadlaw, di ba ka mga bind sa kalibutan? Kami ni K5 Eric, nagatamiyaw sa inyo sang more night. Good morning, kagana.
5: Mga mainit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
0: Well, sa mga estudyante, kag may mga opisina, basing iban sa inyo, nag-barikutot pa. Marami, may turog na. Yaman nag-barikutot, patala dyan. Pagbarangon, do ka mo dyan. Himos do ka mo kag magpararigos! Adlaundo Diyan! Kami nga po rin yung Power Do every morning, K5 Eric and K5 Elgin. Yaning adlaw is a wonderful day and a blessing to all of us.
2: And let us remember that we are in the holy presence of God. Ginoo, salamat sa sining adlaw nga puno sang grasya nga ginhatag mo sa amon. Lord, we pray for unity among our government leaders. Hatagi sila sang wisdom, humility, and genuine concern for our people. May they set aside personal interests and work together for the good of our nation. Ginoo, hatagi man sila sang kasanag para mauntat ang korupsyon kag dishonesty in our government. Buliging aton mga public officials nga mangin matuod, matinlo, kag responsable sa ila pagserbisyo. May they remember that leadership is a responsibility and a service to the people, not an opportunity for personal gain. Bless our country with honest leaders, justice, peace, and good governance. Kabay pang ang tagsa-tagsa magahimo usang husto kapag serbisyo nga may integridad kagugma para sa aton pungsod. May your truth, justice, peace prevail in our nation. In Jesus' name we pray. Amen.
0: Amen.

Ang tingog na nagalanog.

0: Headlines.
1: Phrase, all members of the Senate, open, close quotation, shall refer only to those members who at the time of the vote remain legally and factually capable of participating in the impeachment proceedings, thereby excluding members who are, number one, detained and or suspended or otherwise legally restrained from exercising the functions of a senator. Number two, persons sought by authorities whose whereabouts are unknown. Number three, suffering from
2: Magka-K5 na resolve na iniingasahi isang argumento kung pilagid bala ang voting threshold para ma-impeach ang presidente. Sa boto nga 13-1, kaki-5 Eric, yes, officially 13 na ang kinanglano. The magic number to impeach the vice president is 13, kaki-5 Eric. Mm. Yan itabot na rin, may anom nga way nagbuto.
3: Mm.
2: Wala nag-participate.
3: No.
2: While si Senator Chis Escudero is the only the lone ranger
3: yes,
2: nga nagbuto nga nagpakigbato nga dapat ang threshold gidya santo sa numero sa mga senador nga ginilihira sang tao.
3: Mm.
2: The prosecution only needs 13 votes to impeach the 14 votes kaki pabirik
3: 14 aring masadya
2: and then kinanglan lang 7 on the part of President, Vice President Sara, nga magbuto before acquittal. Di ko may pito, kung talawon mo si Escudero, isa. O nag-no na saya mo, hindi siya gusto nga nubuan ang threshold from 16. Di karon pierdi siya, kaisa lang siya, 13 ang nagbuto. Sa 13 ni pamangkot, sinong isa ang pwede nila ganuyon para mahimo sila 14. While, pangkot naman sa piyak,
3: sino,
2: sa anom nga wala nagbuto,
3: sinong pwede ganuyon?
2: Sino man ang pwede ganuyon para mahimo man sila kapito?
3: Ini ang equation kay Pavel Jan. Sa 13, kundi ay 14 nga itong threshold, ang ginatanaw nga si Chis Escudero basi mag-upod sa 13.
2: Uh-huh.
3: However,
2: pasi si Lori Ligarda nga naka-medical leave,
3: basi magpuli.
2: Pauli. So magpuli siya pabangkot, diin siya maupod sa 14.
3: Sa 14 ni. Sa 14 ni.
2: So amo ng mga balantayan. Or magbalik siya dito sa anom, mapito.
3: Oh, pero ang anom nga nagapabor sa kay Sara kag will vote for acquittal, they need 7, may anom nga standing army subong, pwede pabalikon si utod nga lalaki nga bilyar.
2: Pwede pabalikon.
3: To acquit Sara, pwede pabalikon.
2: Ti inaya hampang ini subong sang ginatawag naton nga decisive decision.
3: Political operation.
2: Kaya, ang political operation kag survival.
3: Yes.
2: Nagagwa subong ang Senado ta.
3: Yes.
2: They're no longer Senate, independent members of the Senate.
3: Ah.
2: Hindi na sila senators sang Republic of the Philippines.
3: Ah.
2: But it seems that the senators right now, it's more on survival ang ilang sininga pagbuto.
3: Correct. Because that's
2: siling politics. Nila, kung amuni nga kunupdan, basi masulto ko sa kaso ko sa Plakanlaw. Ikanwa, gadwa-dwa man ang iba, sige basi kung hindi ko di magupod, kaginali, hindi ko magupod, basi hingabuton ako. For example,
3: Amuna.
2: Ano mo lang ka kalinabo, subong? Marcoleta. Ginalagas, actually, yung privilege speech na ni Camille Villar kahapon. Kasi kung pwede, hindi lang kita magsalinga. Hindi nila gusto mag-attend. Sige, that is not their choice. Kaya ginpailan sila mga kaso. Kung di na paristo ka, kung detain ka, imobulan na choice karong hindi ka mag-attend.
3: Correct.
2: So, muna may explication. Kaya sige, titagaan taman dito yung respetasyon. Ang mga pariyos na nga mga senador. Sa piyak kabahin. Kaya K5 Eric. Ang mga bilyar nagagawa, ay nagampang sila eh. Ang isa din nag-upon dito kay...
3: Kay nag-upon sa majority.
2: Majority.
3: Ang isa
2: nagpamili sa minority. Timayo nga, pagkay nga, at least bisan papano, kung magdaugid man,
3: may piyak ka?
2: Ara ka sa piyak, mabalan.

0: pwede ka makapian-pian?
1: Makapian-pian.
0: May team song na sila?
1: Ano team song nila?
0: I have two hands.
1: The left and the right.
0: Amo na team song na
1: sabuk. Amo na gali?
0: Oo. Pero may
1: I have two hands na impeach the right. Resulta sa piyat naman niya. Kapan,
0: may arang nga may nagmuno kagapon.
1: Yano kuno?
0: Yung vertigid yung tulo siyang luha ni Camille Villar ba? Nga may pang luha ka tulo. Promoter dula.
1: Pero you know, whether, why naman siya mo ng promoter eh?
0: Why
1: no?
0: Na?
1: The reason why siguro gigive up na nila, hindi mas laksarang. No?
0: Pero saan dyan eh?
1: Ikaw mo nga hindi sila kasarang sa ilang brand, ginatag na lang nila sa Hiraya Water. Di ba mang kontan din sa buong Hiraya, makasarang man? Amo ni sa buong ang ginabatayan ta? Di, now, wadag, grabe itong hibi ni Camille Villar.
0: Grabe. But you know, ang kaya Camille ginambala ng mga...
1: Eh, siguro si Camille, ya, gipapilian sila.
0: Kung mong tao nga po standpoint, kung mong tao, tahong
1: pero, tiri, ang ato na lang ginatanaw, doon subong pamatunan tani sa mga senador.
0: Mm-hmm.
1: Ngang ila pagboto, hindi niya para sa ila survival, kundi what is good for the Filipino people. Now, sa unang pinakataas ratings are the Senate. Subong ang mga senador, tanong gamatabat dobo ang ila sining nga trust rating because of what is happening right now.
0: Correct.
1: So, gapangamuyo na lang kita, nagkabay pa nga ato ang mga senadores. Magabuto santo iya sa kamaturan sa ebidensya kag hindi santo sa survival kay hindi sila mapasakaan kaso dito sa tiyan you know pero nagkakalinabo sa
0: tigali kasi dyan that's the reality amo nang realidad eh
1: ay kamay mo
0: ang ginambal ni Nikwan ni Justice Panganiban siyang pag atoblang amici cure tong friends of the court tong ipadawag lagligad nga si Mana sili niya first and foremost you must remember that you're all politicians. Hindi ka mo dapat nga mangin korte, politicians ka mo. So, amo inisubong.
1: Wala tabi mo. Kahit ang impeachment process, actually, is not a judicial process.
0: Yes.
1: It is a political,
0: exercise. Process.
1: Kahit political exercise. Though, siling gani sang justice ni Justice Panganiban, hindi gani ka mo dapat nga maggamit sang proseso, sang korte sa inyong hearing.
0: Pinambalan sila. Pinambalan sila.
1: Nga, hindi ba ka mo mga abogado? Hindi ba ka mo mga huwes?
0: Hindi ka mo pagtawagon nga... justice because kundi you're not justices.
1: Korte ka mo yan.
0: Korte ka mo. Politiko ka mo. Di amo na ni subong but that's the sad
1: of
0: reality.
1: Of course, ang kamaturan sa impeachment, it's all about political affiliation.
0: Correct.
1: And personal interest saling sang iban pero kundi man magpati. Ako yung agapati yapon yung masinador naton kabay pa nga magapag-ibabaw yapon na ginitawag sa Dina ang tinaga nga statementship. Namla subong ang palamang utanon sa publiko. Ginaboy na po na sa inyo. Pero kami ni K-5 Eric, may arang yapon kami pagpati nga magapangibabaw ang pagka-statementship over sa ginatawag nga political survival.
0: Ano na ang ginasa pangamuyo, tagin dala, tagin pangamuyoan, tagin sila mo kabay pa.
1: Gabon ang pinagkabagay sa piyat na bahin, nami ang imotimsong I have two hands, the left and the right, pero si Carla Barita, no hands. Imo ya kantaya I have two hands, the left and the right. Si Carla yang iya balita karon no hands.
0: Ate mi team sumo na.
1: Ano?
0: I have no hands the drive and the right.
1: Tinatamo diri ang driver nga nag-no hands sa pag-drive sa dalan sa Araneta. Ginausisa subong sa LTO pinagi kay LTO director Jack Codlo. Na doon hamot kasi yung malita, no? Tamakon mo sa impeachment, gambal kaya.
0: I have two hands.
1: The left and the right. Si Carla yan, no hands.
0: I have no hands. Hindi mo na kayo sabi, ginakandawa naman ko na.
1: No, no.
0: May ginpatawag naman ng LTO kasi niya mo na yung tao. Nagkanto si Saton.
1: Kag?
0: Yes, sir, hindi ko to ya.
1: Nagreklamo.
0: Nga, hindi ko ya, hindi ko ya.
1: Hindi ko to ya.
0: Hindi ko to ya. Nagkanto siya sa K5.
1: Nagreklamo. Nga, hindi ko to ya na salahan niya, viral ka driver, gan no hands.
0: Sa K-5 sa nagkanto. Yan, sir, ipatawag ko sa LTO. Hindi ko to yan. Hindi ko ma-report sinyo. Hindi ko to yan.
1: Tapiyak ka ba kayo? Mayo manino? Kung may no hands, may two hands, left and the right sa impeachment, sa driving ni Saraneta, no hands. Sumugya sa traffic, no minds. Ha? No hands na gid. EI na.
0: No minds na gid.
1: No minds. Why na ginutok ni? But si ganun sini, hindi ta na kinanglan batsoy kayong mga traffic enforcer ta. Hindi na kinanglan. Wala na sila kinanglan pakamudlayan, paminsaran. No hands, no minds. No? Because EI nang bala.
0: How many weeks?
1: Ha? Artificial intelligence traffic lights. Abo na karoon ng tutukan ta. How? Paano ba na nag-ooperate? Kidugay ta na naging discuss ka naman mo. Grabe na naging sinokta na ito. And finally, ari naging mani. Karoon kay ari na siya. Experimentuhan tali live subong. Galing pa mangkot kundi underground cabling na subong mo. No?
0: Na-notice
1: mo kundi nag-underground cabling sila.

0: Di mga dress sa may dalan, lakso galing mga 6 kilometer lang ng Kalabaon.
1: Di pa kasugod na?
0: Ay, nasugdan na. Nagini nga ton nga AI, underground cabling ni.
1: Antol ka?
0: Ang underground. Ang cabling eh.
1: Dasun, mapatay ganit. Dasun, ang suga, mambalamas lang. Nga kayo nag-ground si dalong kaging baha.
0: Why pa manay? At of course, may mga insulator na. No?
1: O, sige.
0: Sa mata, sang K5 karon do ang gindalata to ang problema, nga dalan, na-settle na.
1: Square hit.
0: Because of K5 Lucifer? Ay, no. Because nga nabatian sa mata sa K5.
1: Sakit mata sa K5?
0: Gin-action na na.
1: Gin-broadcast sa puro news
0: okay.
1: Segment. Pag-broadcast, after less than 2 hours.
0: Atong nagatahos ka tamburong?
1: Tamburong.
0: Sabi
1: after 2 hours. Nga sa sulod sa puro katuig, wala gin-mariglo. Nagyan sa mata sa K5 na dala sa 2 oras.
0: Delikado yan sa Barangay 35.
1: Nga ano naman.
0: May ara mga pamalay nga hukson to kagkakason.
1: Uy.
0: Antisugudan ng rehabilitasyon sa Dog Pound area. And bangkay sang ipatay nga scrapper sa barangay Panukoy na kuha na sa inyong pamilya. And inatana natin tutukan sa nung pagbalik. Mga pitaray DTX Coffee Mix ang oras, 6:54 sa aga.
1: Stand by.
2: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang. This time check is brought to you by EQ. EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. 101.5 K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
1: Katsota sa mga dugang mga extra health benefits kung kainom ka D3 Bio. Kung kainom ka klinika D3 Bio food supplement, ng mga natural ng ingredients ni, may ara siya anti-asthmatic properties. No? Sa mga tao da, good news ni sa may mga hapo, mga hapoon, kung adlaw-adlaw ka inom D3 Bio, dako giniya mabulig sa inyo. Ang D3 Bio may lauric acid, kagapric acid, nga dabo gina sa D3 Bio. So, they are known to have anti-inflammatory properties. So, sa sining nga mga combinations ang fatty acids nga makita mo sa D3 Bio, klaro katama, kag-epektibo. Nga kung adlaw-adlaw mo ni siya inumon, gina-reduce niya ang mga asthma-related symptoms. Mm-hmm. And furthermore, kung gainom ka klinika D3 Bio, it contains 5 antioxidants. Isa sina, ang gitawag nila nga, gallic acid, nga gina-reduce niya ang mga pro-inflammatory cell infiltration kag mag-improve sang alagyan sa imo hangin. So, meaning pa, kung adlaw-adlaw ka gainom sang D3 Bio, layo ang pag-atake sang imo sa imo nga asthma. Or hapo.
4: Ano ng parmasya, no? Ginambal nila, pati asthma, makabulig hapon si D3 Bio. Dok Sam?
5: Yes, budlay-bol ngon, sir boy, ang Parkinson's mo. No, kabudlay kung mayari kasi ni. Pero kung naka-klinika D3 Bio ka, malikawan mo nga sakit tungkol sa iyang gallic acid, isa ka antioxidant, nga makabato-batok sa free radical sa aton nga brain, no? So, ang ginatawag substansya nigra, sir boy, kung nami ang function siya na, malikawan mo nga ginatawag Parkinson's disease, ang substansya nigra.
1: No?
5: Aguroga.
4: Why ka na control sang imo motor neuron wala na control. It's your motor neuron nga gapugong si imo kamot nga magiyo. Para hindi lang magpagiyo, gli gapapugong, no. So kung may Parkinson's ka na, may damage nang imo substansya negra, why ka na.
1: Amo na nga kami ni Sir Boy gayon gimi D3 Bio kay galikaw mi sina nga balatian. Kabudlay kung amaya mo ka ng abalatian, Sir Boy, no?
4: Gakurog-kurog ka, Permi. No?
5: Gakurog ka, hindi makontrol lang yung
1: gusto naman nga mag-abot may 80, gaisil pa kami din.
4: Amen!
5: Ito sa yung substansya ni Gra, mabuligan, hindi ko nakatumar ka sa natuag, kadadlaw, klinika D3 Bio, tungo sa yung gallic acid, Sir Boy.
2: D3 Bio!
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabuti
7: ka. Sa mga naka-experience, Sir Boy, ang brain fog ba? Ano ano ning brain fog? Iniblang daw hindi ka kabalokon anong pincharon mo. Nga doga ka black kakuan ka mental black
4: cloudy decisions doga
7: cloudy doga hindi mayong functions ang utok mo sa mga estudyante da oy mag D3 bio ka mo because science ina ang mental fog sang tawag naton nga our brain fog science ina sang poor metabolism ang D3 bio food supplement contains extra virgin coconut oil nga nagabulig increase ang imong metabolic rate. Makabulig ini para nga ang mga nutrina makatos imong utok and then well nourished ang imong brain makafunction mayo kung kinanglan ka sa mga critical decision hapos sa imo maminsar especially sa mga estudyante. Mag D3 bio kadadlaw.
4: Lain na gid ang mga masakit subong no. May mga diseases na nga gina ginapa weak ang imo immune system or ginapa overreact ang imo immune system. By doing so, ang imo baba ang imo lawas helpless gid. But by taking D3 bio that does not depends on your immune system in defending your body, sigurado kaya may maamlig gid si imo nga lawas no, even though you have a weakened immune system, kay diabetic ka, hypertensive ka, may cancer ka, even though nga hindi ka lanlan mag-boost ang imo immune system kay basi lain man basi makalabot mag what do you call this, mag cytokine storm, mag D3 bio ka. Kaya D3 bio is the most potent natural antimicrobial no, coming from cold pressed extra virgin coconut oil nga maamligid maprotekta sa imo pamilya kontra sa mga harmful microorganism.
8: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.

0: Ligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, gid ko da, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagod sa imo nga resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
4: Bad! Oh my, condition ta priyaw?
5: Ah, oh, good pre.
4: Abi pre, sugiri man ko sang sikrito mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
5: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara in Squalene, Omega 3,
4: uy,
5: kag Vitamin D3. Nga nagabulig pabakot sang aton tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga lutalotahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
4: Sige pre, mahingagaw ko anay, baka sang Dr. Pinoy sa butika pre.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mabakal sa mga butika.
2: Gasakit ang tiyan? Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Max4 Biotics.
7: Gah, ma-joy ride man tabi, gah.
8: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah.
9: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
10: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
7: Tika, ma-joyride na ta.
8: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno, ha?
7: Sakay ka, kidya.
8: Siyempre. Naka-extend ko ya.
7: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
10: Extend Supplement for Men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
14: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang ako ng mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo.
13: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
15: Cheers sa barkada nating
16: Night Shift,
15: OT,
16: Breadwinner.
15: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
17: Drink responsibly.
15: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
18: Let's go. Go with the flow.
19: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
18: go with the flow.
19: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
18: Charmy.
13: Charmy, let's go with the flow.
20: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kumpleto ini from A to Z. paupod ang pagkaon sa insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
17: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
22: Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi.
23: Mag-usar sang salon pass.
22: May direkta ininga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
23: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
22: May long-lasting relief.
23: Tugtog 8 oras.
22: Para sa nagkapanalakit nga baga.
23: Liyaw kang likod.
22: Salon pass.
24: This is a method of coffee-lasset decamphor. It's a generic name of salon pass. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Salon pass. May direkta nga pagpanalupso sang mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sang abaga.

0: Shakira 2026 K5 Mascara Music Version.
1: Tara na!
0: Amo na ni.
1: Chris Paul ba nang pabati sa aton sa mga gamang Gina Burhagwa dayo ko magsusaot.
0: Ara-ara gid siya.
1: Mam Gina, where are you?
0: Ara na siya. Engineer siya, sun gid pamati man sa
1: ato. Hi, good morning.
0: Mayong aga gid.
1: Oh! Up! The 2025!
0: 2025!
1: Arena!
0: Arena, arena. Yeba, come on! Hi! Welcome to Bacolod! Ganami ton, ganami

0: Pang garit-garit lang kami kadaga.
1: Dugay-dugay mo pa barak na siya.
0: Standby Wilson.

0: Come on!
1: Kesa o tadi pati plan na kay Carl John Overa sang kape.
0: In a relationship?
1: Kape!
0: Lumayo.
1: Nag-epekto ko na nga pag inalukan ka sa homong lakad sa pusina.
0: Sana all.
1: Ato na na eh, mga garit-garit na kami ah.
0: Garit-garit na

0: Des kay Pai Belgiano, si Elmer Ilong, kapatid sa ato. Damo nito kasag sila lugar, tigawigan ka din.
1: Mayo man tanin kasag, puro istorya, tuwag kita day.
0: Batian mo na na,
1: ha? Am Joji!
0: Ngayon, mayong dance yan.
1: Oh!
0: Kita mo.
1: Grabe.
0: Very good.
1: Ano ka namin, isang mga exercise na aga pa, no?
0: Si Angialo at least, yung,
1: garitin. Na-feel na naton ang espiritu sa maskara sa mong aga pa.
2: Ang garit-garit.
1: Kaya yung sunod naman yung garit-gariton, tapos sila pagkatapos, hindi nagsa naman magarit-garit sa ilaw mo,
0: no? Garit-gariton talaga nila.
1: Hindi ka malokag ang mga ginasuporta rin ang mga supportive man naton ng mga,
0: natural.
1: Dugay-dugay, magarit-garit naman ang dinagsa sa Cadiz ni Mayor Badingis Kalantito.
0: Tapos makatutato ka magpalakit, ha? Mapaubra ko t-shirt na son.
1: Anong nabutang?
0: Lamhite ko gang. Lamhite ko gang.
1: Ayaw, si Gina Burakit, ayaw ko mapasama. Ha? Kahit ayaw ko, mapasama gin ako sa saot ko. No? Kasi di garit-garita nyo gin sila. Manggarit-garit lang kami kadagat. Now,
0: ay, kasad dyan.
1: Mga ka-K5, ang aton nga syudad nagadako.
0: Yes.
1: Kung mga nagadako, nagauswag, hindi tamalikawan ang ginatawag na traffic congestion.
0: Correct.
1: You know, Kakipaib, Eric, last week, I went to Cagayan de Oro.
0: Okay.
1: O pala nga ito niya, boss.
0: Kamusta ito? Ang yung ang dalan ng
1: Hawdalay? Dagko, mga karsada ito. No? Kagrabe man ang traffic.
0: Cagayan de Oro is in Mindanao?
1: Mas lapad yung Cagayan de Oro sa Bacolod.
0: Mindanao na?
1: Oo, sa Mindanao.
0: Way ko gala, way po ko
1: kata. Lapad siya kayo. Guru, okay. Mga apat ka Bacolod sa Kalaparon ng Cagayan de Oro City.
0: Ang Yaland area?
1: Oo, ang Cagayan de Oro.
0: Dako ka rin ang CDO
1: sa pagkadamu-damu, iya sa mga lapad sila kayo.
0: How is it? Is it progressive like
1: progressive Bacolod? Like Bacolod. Grabe man ka traffic. Damo sila mga overpass, mga flyover, no? Mm-hmm. Kag may aras lang isa ka dalan nga way ginagyan.
0: Nga.
1: Daw boulevard nila, daw flood control project sa kilid sang flood control project, may dalan siyang alaba na himo na siya nga park nga amo na siyang ginadyagingan kag ginadlaganan sa mga tao da. 7 kilometers ang kalabaon kag ipay.
0: May airport ang Cagayan de Oro?
1: Ma wala. Ang airport ara sa may ara kali Lagindingan Airport.
0: Tikon mag from Manila ka bi maglalagaw ka Cagayan de Oro.
1: Pwede ah.
0: Pwede.
1: May ara gani ang flight na from Iloilo to Cagayan de Oro.
0: Nga direct.
1: Pero you know, on top of that, ang gusto ko lang dalo naman eh. Nakasakay kong isa ka lalaki who happens to be members of the Eagles Club ni kuya na to.
0: Mga kuya na dito.
1: Pang-ubra siya sa mga pickleball court.
0: Ha?
1: Tingambal niya, oh, gipakita ko siyang sa imo, singang ina siya, pang-outdoor lang ang ginubra nila.
0: Outdoor na, outdoor na.
1: Pang-international standard yung ginubra niya, you know?
0: Okay.
1: So, ang iagin mo, no, munisinga ako, I went to Iloilo in Bacolod. Pero nga daw nabili na gidang in Bacolod sa Iloilo.
0: Amo
1: nang hambal niya. Silingko sir nga nang hambal mo man. Singa not only in terms of buildings, but even enforcement of the traffic rules and regulation. Nga titukulbaan niya mga jeep magdulog, bisan din lang.
0: Ay, correct na.
1: Singa dito sa Iloilo, sir, I was there in Iloilo. Istorya kami kay Iga standby sa airport. That's why, ginadala tayo ni just to call the attention sa aton nga mga opisyales. Nga mo ni galing impresyon sa ibandri sa aton sa Bacolod.
0: Kagsang publiko mismo eh.
1: Siling sa ako, siling ko sir nga ano,

0: Sugod sugudan na ni Mayor Greg ang pag-clamp sa mga salakyan nga naga-parking na you know, katabok-tabok lang ko iliwilo and then bakulod. I can see the big difference in terms of enforcement.
1: I agree with that.
0: Sila nga dito ya sa Iliwilo, sir, nadlock na notice ko, nadlock ang mga jeep, magdulog, bisan diin lang. Di ka not do that. Kasi nga ginadakop, dila sa bakulod, sige sir, grabe, ginya bisan diin lang, pagustol nga jeep, kundi lang sila yung maliko, di sila yung madulog.
1: Kag may tricycle, kag e-bike, anywhere.
0: Amo nang iya nga ginambal, lakibot, gig ko, ara kami kay gaulat, kami sa flight namon sa Lagindingan Airport.
1: Lagindingan.
0: So, si boss ka walking-walking, kuya gatindog ka-charge. Dito siya kayo naka-uniforme siya. Kasi, kuya. No, istorya kami, I don't want to mention that. But you know, it is an eye-opening. Maybe a challenge for us to improve sang law enforcement sa trapiko diri sa Bacolod.
1: No, nami, ngayon,
0: kay Atuya, he is not from Bacolod. He is from Cagayan.
1: From outside looking
0: in. Oo, ang iyayang hambal is gabalik gatabok-tabok sa di una yagigin muno nga nga ang sir nga kadayok dako sa diferensya kuya sang Bacolod. Kay kwestiyon ko nga man naton in terms sa mga buildings kay tinabo magidya building Iliwilo man sa buong mom, no? But sir nga in terms sang implementation sang traffic, maybe it's an eye opener kag mayo ni gisugdan na notice mo subong ginapakala baka kay kabalo kang iyagid muno gid nga grabe mo ni nga sir ang mga bike da sa mga motor
1: bisan din lang.
0: Damo, motor yaga parking. Da, bisan din lang. Sige, si Iliwilo, why ka sa makita? Sina, bisan gani display galing kaki pa Eric dito sa mga motorcycle company. O, gabalik ka motor. Dealers.
1: Natago lang.
0: Itago lang. Kinakpo niya si Iliwilo.
1: Tidrisato na sa tungadalan. Sa sidewalk.
0: Amo nang iagin sight. Kay galibot siya ni Kuno. Amo na observe. Nakibot ko.
1: I think he's correct.
0: Ang kadamo. Maybe this is already a challenge. Kaya nakita, tagi na sugdan na subong ni Mayor Greg, ha? Mayor Greg is doing now the right steps. Mayor Sigiyon tara kay Kauluya nga kisa maupod kita sa mga tag-iban nga lugar. Ang ilay muno sa aton traffic din sa Bacolod.
1: Tanawalan lang dalan sing Iloilo.
0: Hindi nga traffic nga grabing traffic kundi ang disiplina sang mga motorista. Gabisan diin lang mauntat, diin lang maparking, do mo nang ilagi na muno.
1: Disiplina is the keyword.
0: Oh.
1: Amo nang wala sa
0: ko singa linking ko nga ang diferensya. Sige, tinga dito si Iloilo. Sir, makita, magiging may hadlock ang mga tao.
1: Lakat ka sa Calyerial sa Iloilo, ang makita mo kay Pebel dyan, sa lakyan, jeep lang gid. Dari sa ato, lakat ka sa downtown, may e-bike, may tricycle, may nanon lang, may parking lipan, right?
0: Kag subong nakita mo naman ha, grupo nanday ginapakabalaot pa niya. Like dumduman mo tignan tabo di sa may lagon. Atong tigulang, blah. Gagaan na siya pabor. Gusto yung ganyan malaksam sa karsada. And it seems ka doon sala pa sa gobyerno. Tako disiplinahon. Kag ginakomed na to si Sir Libby Pangge.
1: Nga may kwan ha?
0: May political will ha? Atubangon. That's why Sir Libby Pangge, buligan mo ang administrasyon ni Mayor Greg. At dapat implement ina. Kag gini man, dugay-dugay ka reklamo man yung mga vendor sa Libertad. Nga kung kantuhan mo kakipay mo, Eric. Ang ila reklamo is because why sila kasunod sa policy. Ti kung mag-amok kita sinireklamo ta pero ang pamangkot ta mo ni pamangkot doon ta pero may I just palangga kung ining mga tinaga ni President John F. Kennedy do not ask what your country can do unto you, rather ask what you can do for your country. Husto halalan ta kareklamo pero pamangkot anong contribution ta para mag-ayong aton syudad,
1: because good governance is not just about the one who govern but for us who are being governed.
0: But amo na punto na ton. But si ganun sina.
1: Hindi lang
0: sa hala kita kareklamo lang ang reklamo pero pabangkot anong ginhimo mo man as a citizen? Di kun ikaw may salakyan, anong kontribusyon? Hindi ka magparking, hindi dapat parkingan.
1: Correct.
0: Kun ikaw may motor, hindi ka magpasaway. Ang mga call center gid ka K5 media. K5 Eric, no?
1: Yan ang tubang siya ngayala, dabla?
0: Actually, amo na siyang ginamuno. Nga imagine mo, daara, das liga parking.
1: Isa ka linya si Ril Jan mo. Isa ka linya mo.
0: Ang karsada, ginubrata para lang sa parkingan sang isa lang niya kakumbuyahan.
1: And not only that, kadto ka halin sa Halandon, pakadto ka Banago, paglabay mo sa Taytay, boundary Banago kag Barangay 1, ang Taytay mismo ginahimo parkingan.
0: Iginasugudan, inaas mo. Mayor Greg, amo ni mga bagay nga sige-sigihon mo na, Mayor. Nasugdan mo na ni kag nakibot ko sa nasugata ko sir po. Amo gito kisa kabagay hindi ko malipatan. Nga grabe sin ko you know ginasugudan na ni subong singa sir. Permi ko tuga kadto-kadto, no? Amo lang na ang iya gita na why hadlock ko na yung mga motorista. Mga POG why hadlock bisan din lang madulog, din lang maparking kisa lang alang pas nga karsada, no? Ala ina gibang mo yada. Si Carl John.
1: Ang iyangan di para daw
0: na. Carl John Overas.
1: Naka-branded subong ang ator
0: ngan. Ang ayan sa ngayan sa.
1: Ang ayan si mo naka-ok ang iyangan di para. No mayo. No mayo. Thank you Noy, thank you Noy.
0: Ok ok no.
1: Yado, okay. Kampiyon. DTX Coffee Mix na birada na mo ni Sir Eliano.
0: Do subong do line for my video naging straight na sa. Naglegaso ka tiko-tiko. Thank you gid Bumang.
1: Kagang iya nga.
0: Ingi manya kon plan gani Bumang Foro de los Pueblos. Kay gina timplan kape mo.
1: May branded na subong shades yan.
0: Tinim Jan Inda matapos lang term ni Papa ko Mayo kung matapna na no. Ni Papa G Mayo no matapna ha. Actually ginasugudan no. Kabalo ka kabudlay magsugod sa isang bagay nga na practice na for the past how many decades bla.
1: Correct.
0: Just like if you wanted kuno nga patadlungon ang tiko nga kaho, you start it sang gamay pa.
1: Correct.
0: Tikon magpanugas na naya, no amount na sang kabilya kag kunano. So that's why amo ni gidabunggo subong.
1: Because
0: and
1: it has become a
0: amo na nga kitaga ayo nga dapat himuon ta nga aton share kag 5 ere. Pwede nga reklamo lang kita nga reklamo. Okay. We should do our own share.
1: Agree.
0: Amra kung kaisa nga Dok,
1: akig ka.
0: Toto, mga planga, kung naman tagpulamati ito. Likes toto, nindam, indam na. Pero pamati na sa ito, nimdyan, indam. Taxi driver ni mo.
1: Ina siya.
0: Planga ta na sila. Ang ato niya punto is, planga tang bakulod, kita ka bakulod. Ta, hindi man pwede nga kabalo lang ta mamulay. Pero why man ta gani ginaubra?
1: Diyan mo na mo ginang punto.
0: Inablang mo layon mo gabaha. Pero why patay, aboy mo sang sagbut mong kanal.
1: Di siya pa na.
0: Ha?
1: Dapat kay panod gyud man tus baha. Kay hindi ka magaboy kam lang.
0: Amo na nga gina-identify ta problema like sa Foro de los Pueblos. Hindi ta pwede ta buhunan nga mo na feedback ya sa ibang nga mga lugar sa aton. That's why we bring it up because bangin ay opener ini sa aton nga malinis nga dapat stick to tagali sa enforcement sa trapiko sa Makulo.
1: Correct, correct, correct.
0: Na-notice ko subong ang lakson kipay berik dabla sa mga auto supply duway na sa mga parking, no?
1: Tungod kay gina, amo na dapat kita mo kay gina pagdako puli wise
0: na. Why na sila ka parking da? Nga pwede mo lang gali. Pwede. Tapos sa gila parking rin lang sila sa sulod bla.
1: Look at
0: sa Cebu. Hilyara sa mga Supreme bla.
1: Oh, mga da.
0: Hindi nga along the lakson nga which is a main kaya highway.
1: Kaya gina sila mo.
0: Talika? Pero nga kung gusto mabalaan, kun balang aton AI nga traffic lights ginabantayan pa sa traffic enforcer kag kun bala kabalo sa magbasa kun diin ang gutok didto yanay pasigahon green tapos kun naga green siya nga wala man sang salakyan automatic red siya para to gibuy sa piyak nga laba ang salakyan
1: lang gabang ya
0: pa bang AI mo it's galikiti ko mo nga artificial hindi kag inkasyon di nga 100%
1: paano lang ang enforcer diba mo na skillet may enforcer ba da. Do kita lang ang duwa sa atong intro.
0: Another day.
1: Do kita lang ang duwa.
0: Hindi, ang punto ta na kagipay berik, mas madi, kung effective ini, mas magamit ang mga enforcer sa iban ng mga lugar nga wala sang AI traffic
1: agree,
0: lights.
1: Agree, agree.
0: Ha? Hindi bla?
1: Correct, correct.
0: Sang sa, abi mo bla kung hapon-hapon, do mga takna, abi mga noras ko kaniman, mga mules ko, madulong gabi sa, inililising ko, alauna, mga alas 12, alauna, tanan nga traffic enforcer sa Lasal, siguro isipon sila ka kung sa mga subay pagka-puron-puron sila to sa
1: balo ka din sila ara sa ground sa simbahan
0: di sa may likod
1: sa likod
0: sa likod to bala po sa baskon bla di sila niyon andri niyo
1: sa Lasal binyo
0: oh di danan dito sila kay nga handong kag wala naman traffic mo no
1: kisara na sila sa kwan sa simbahan
0: e po yoy which is good man mapawayon taman sila mo itaw mo na sila mo abi check ko ni si Kipa Wilson diin na ang mga AI traffic in lights di ba dahil pa din nagligad ng mga administrasyon natin nga gina-discuss i-check tabi kay K5 Wilson Villena diin ang mga AI traffic lights kag paano ini nag-operate. Saksihan natin subong aga, eyes on the board kamo.
1: Ladies and gentlemen, for the first time,
0: we will be witnessing the official function of the AI traffic lights in the city of Bacolod.
1: Kabay pa ka namin lang ang guwaya.
0: Ha?
1: Kabay pa.
0: Nagapangamuyo kayo ngayon ni Mayo. I-check ko sa line number one, K5 Wilson. Good morning.
2: K5 Elzan, K5 Eric, mayong aga. No, ginsubdan na ang panitakbo, no? Ako ng AI generated, AI operated na traffic lights diri sa siyudad sa Bacolod, K5 Elzan and K5 Eric. So sa ako, diri ginatindugan, ari kita diri sa Taylakson na Rizal Corner, K5 Elzan and K5 Eric. And makita ninyo, sa ako ng likod, no, amuna diri ang AI operated na traffic lights, K5 Elzan. So walo ni ka mga unit ni Kitan Aljan, pati apat sa kada cruising Kitan Aljan ang gitakdan worth 55 million pesos.
0: Pila ka bilog na zone tatlo?
2: Apat ka na ka...
0: Tiin na siya. Subong din ang IE traffic lights tudlo, be.
1: Paano mabalaan?
2: Actually, ang bilog ini, ang lakso...
0: Abi, paano nagapansyon? Wala na da traffic enforcer, no?
2: Wala na.
0: Papa-tudlo, ibig kami, pensi diya kami, anong kinalain sina sa ordinaryo nga traffic lights?
2: Okay. So, ang aton sininga original ng mga traffic lights, kaysa sa Janik, kaysa Ferry, kung makita ninyo, may manotis, yung binakon sa likod ko kitaon, ang aton ng traffic lights, wala na siya sa numero. So, ang aton nga, the usual na traffic lights, siya kaysa
0: sa
2: Janik.
0: Tuwag galing, no? Ay, nasa counting niya, kakipa, Ferry. Isang pulibi pakita na, paano siya ga-work, for example, kay Wai sa numero, paano na siya magpadlagan kag paano siya magano paano siya mabalaan nga padlagan no niya ng mga muning aside kag paano siya balong ang ining aside padulugon niya
2: kepa jan kepa Eric may sarili sa system so may system sa iya may computerize sa system kepa jan kag ang tupad mismo sa nga traffic light sa baba makita yo nang puti o amo na ang sensor niya nga may camera kepa jan kepa Eric. So, ina nga kamera, nag-site ina siya sa 100 meters na kalayoon sa salakyan kaysa na dyan kaysa na Rick. So, once makita niya na within the one, ang next na salakyan kaysa na dyan kaysa na Rick, 100 meters away pa, automatic stop niya na para mag-giveaway siya sa next na lane kaysa na dyan kaysa na Rick niya matabok na. So, amo na siya.
0: Abi, sample, aray i-focus bi ninyo bing kamera. Kita rin mo, paano, abi, sa dalan na bi, no? Abi, i-focus kina bing, inablang, hindi ang kang ano, kundi sa dalan, yung makita, tablang, ang salakyan.
1: Ang
0: traffic, blau. Abi, ang guluhi, bi, mayo, bison.
1: Wala,
0: jutay.
1: Wala pa.
0: Nan. Okay, tanawon tabi.
1: Omega build up na subong ang Lacson Street, no? Rizal ang Gabante. Mga K5, ice to the board.
0: At ID niya.
2: Taway na Rizal automatic na siya ma-shut off.
0: Latod tabi.
1: Steady camera.
2: Susunod, ato na nag-shut off na nag-green na tayo.
0: Ay, tuntun ka K5, Rick. Pag naghawan siya, diway sa timer mo. Guwapo, no? Ang gwa niya mo ni... Mga K5, para mag-sindihan yung ginistorya na mo ni K5, Rick. Kundi natural niya sa traffic lights, may timer. Mabalaan mo na niya ka kung manong tapos na kami isip. Pari wala. Ang obraho niya, i-sensor niya kung diin ang heavy nga part. Kung heavy na gani, i-green niya na. Kung ikaw yung light ka, inablang daw gamay ang salakyan da, i-red niya ka, kay i-giveaway yagin ang damo salakyan.
1: Nang pamangkot. Ano, abi kung kada kita sa computer, ang isa lang kaway, pero may damo salakyan, hindi kaya kalusot gila eh.
0: Eh, hindi, pambulos man siya. Kaya tanawa ba? Tanawa. Kay kung, subong nagdulog naman sila, ato naman sa piyako, bulos do traffic light siya galing ginagaan nilang priority nga managay kaginya red kon mga ama red ka kun laba na disang sa piyakto ga green ka nga wala to slakyan
1: pwede liwat to talaga magamba kaginya nagay kaginya red kaya pamatay tagi Stephen niya to nga nga ang managay kaginya red
0: nagay kaginya red kay di mo pwede kapitan red red kapitan red
1: tahom no tahom sakto
2: na sa kesa
0: palakpakan to blaki pa very kaya nagligal gibira tani nga dua kay ambalta do puro lang ni iay wala gyapon kay wala gid man gali
1: Ay.
0: Supunya, T-E-I na gidne. Na, may Blacky Pabilson, very good. Galika, kampiyon so, no? Palakpakan ka namin.
1: Hindi, sinumis, si Ralja, no? Volumetric traffic light. Vehicle volume traffic sensing device. Correct. Amo nang iyang computer.
0: It's a vehicle volume. Kung baga mo na research na mo ni. Man sinumis-numis kay malam niya. Tinamikin
1: chindi siya, abroad di siya mo. Pakainchindi siya.
0: Yes, thank you.
1: Thank you. Thank you. Very good di siya. So, ara may ang sensor niya, mabalaan niya giliwis.
0: Speakaran tas laki pa, Eric. Lawa mo na karong nga. Speakaran tas lang isa-isa niyo.
1: Katakom, no? Hindi ka nayawan hulat, no? Nami, so, daway sila nayawan hulat, so, no?
0: Ang panuwag nila is, traffic detection device is R4 na ni precise and flexible.
1: May precise pa? May precise pa?
0: Vehicle detection sensor. Na, no?
1: Kita yung mislakyan.
0: So, ari-aya function. Ang gwa niya sini, a vehicle volume traffic sensing device is hardware tool used to count cars and measure road traffic levels.
1: So, mabalaan niya kung damo.
0: Pilak-pilog slakyan.
1: May build-up.
0: May build-up o wala. Ang matabod eh, siyang gatag signal control. Ga-adjust sa green and red light times dynamically based on how many cars wait in a lane. But si ganun, pwede siya nga mag-red dugay to sa piya kay jutay malang niya versus sa naka-green nga madamo sa lakyan gapila kay
1: pa. Ariel Odey ang Wilson, balik ang camera. Balik ang camera.
0: Sa traffic lights.
1: Ano wato blang motor to sa may kuano sa may pedestrian lane no.
0: Sala naman to yan.
1: Ara odey na vlog sakay siya sa pedestrian lane no. Makita mo gid lang na. Amo nang mga sala nga mentalidad sa mga driver.
0: Dapat tani may traffic enforcer nga madakop no.
1: Oh, dapat hindi ka magsulod sa box.
0: Or hindi ka hindi ka bantay gid nga paisulon kagid para manuto ka.
1: Kadakop na dayon ah, wala duro.
0: Para manuto ka. Okay, pa biri kisa ako nga kalipat ko kisa maglapaw ko gid isulon ko mo. Uya ka mo.
1: Mauya ka, mauya ka. Mauya ka. Kag ba observe mo gid nang traffic box sa tuwa.
0: Ini, okay. Location kag ipabilson. Isa ni siya. Anong panawag sila? Lacson Corner.
1: Rizal Lacson. Rizal Lacson.
0: Rizal ni. Rizal din pang iban kag Five Wilson.
2: Yes, kay Pavel John.
1: Din pang iban.
0: Kaya apat man ibla.
2: Dito ang iban kay Pavel John sa may unhan sa ano ganun. Sa may Rosario. Di ba lang kasaka-saka. Bala,
0: ah, Rosario. Ang nga sa may corner here na is Lacson man.
1: Ah, okay. Okay.
0: Sa may tubangan, blasang nga buyog. Pakanto to sa Taitong.
1: Taitong, Taitong. Oo. Ti heavy man na ang isa diin
0: dito sa Station 6.
1: Then pagidiban.
2: Ang Station 6 do hindi man to, kwan hindi man to computerized kay Fidel.
0: Ah, hindi to AI.
1: Igpat
0: manual, manual to ya.
1: Igpat.
2: La ini kay Fidel, Jackie Fidel,
0: comment. Na mi tipe berika, let us appreciate this one. It's very good, very good, very good.
2: Dan hindi mi saya kay Fidel, Jackie Fidel, solar generated kay basic ang balka mo kawaton.
0: Ang gwa sa ni K5 Wells, mautod ta kadali ah. Hambal ni Numis Numis ang migo ta nga expert de. Migo ni Numis Numis, salamat sa mga information.
1: Salamat, salamat.
0: It is using sensor rather than timer. Ginasensor yun lang, ginabasa yung galing number of cars na.
1: Demo to yung mong blam, may volume siya.
0: Sige, go ahead kay K5 Wilson.
2: So, mga balka mo kay Fadadjan kay Fadarek, nga doon wala kita may makita ng mga wirings ni sa iya palipot kay Fadadjan kay Fadarek, underground cabling na ini ang AI-operated ng traffic light, so wala kita sa may makita.
0: Ito sa buli ng cable, ya. Underground cabling. So, wala cabling, galinamin ko. Go ahead kay Pabals.
2: So, muna kay Fadadjan kay Fadarek, kung may video kita dira para mas maintindihan pag
0: ito. Sige, sige, sir.
1: Abi.
2: AI-operated ng traffic lights ang
0: ginagawa. Eyes on the board. Eyes on the board. Sige.
1: Abi. Amin yung balanta.
0: Video na tontan.
1: Tan, tira, tan. Tira, tira na itan. Do not delay.
0: Underground kibling ka maguro tanay. Okay, go ahead, tan.
1: Tan kayo na ba? Tirahan na toto itan. Okay. Wilson, pahigad-digad ka dito tayo. Ika basi dalasa ka na sa galabay ka jeep na yun.
2: Alam ko sa igad.
3: I ran kami last time at tungod sang iya nga features nga MON AI and then ITC, Intelligent Traffic Signal Controller. Makita mo ang bag-unga system sang traffic lights nga which is if crowded ang isa ka area, i-maximize siya. Visit a certain limit sa ubos siya 100 meters. And then if sa piyang alinya, jutay ang salakyan, gina minimize siya man ang hatag sang time nga ipag-go. Amo na ang mas effective compare ta sa before nga time ta, nga constant time ta. Constant lang ka, follow lang sila sang usual nga speed nila. Traffic rules, wala. Although go now, mega left turn, observe na mo niya. Wala, hindi problema. Ang isa na mo nakita ang problema, inang naka-go na, may mas stop pa. So pag na-impede mo na ang daan ng isang kasalakyan, ang likod na malatay-latay na ang, kwan, ang accumulation. Ang damo sa daan volume, may ismatingala ka nga, kadugay na sa. Pero ga-configure na sa mo. That's why mo sa radar sa ginabasa yun na subong ga-go ka di oh. Ang gagana ng data sa radar sa piyak, ginabasa yun na. Kung pila na kabilog, pagbasa yun na ihaboy na di sa controller. Sige. Ang controller na naman configure.
0: Si controller ha, basta ginabasa yun na.
1: May kwan, may utok ng klase.
0: Tingin tawa gani. Talawa mo lang sa mong sayay, makunta mo lang, who is Eric Tinerepe? Santo niya ka na yun. Eric Tinerepe is a veteran journalist.
1: May amo na.
0: Work with DY, amo na.
1: Makunta mo abe, ikaw abe si EI. Mangkot ko abe. Who is Wilson Villena?
0: Wilson Villena. Si Wilson Villena, isa ka lalaki nga nagatrabaho sa media, kag mahilig mag-gym. Ang itsura daw si Bandolp, nga daw artista. Okay, Wilson! P.I. ka binutig.
2: Tripad yun na naman ko, ha?
1: E.I. to yung Wilson, dito yan.
0: Ako yan, E.I. to Wilson. Ikaw, Blacky Pai, meri ka na mo. Nga ako, ang gitri, ang gitri.
1: Tingan na ko, nga gawa sa E.I.
0: Kipa Wilson, pero kampiyon sa balita mo si Kipa Wilson. Na idukarta nga ton, nga mga tagpalamati, regarding sa AI, artificial intelligence, traffic lights ka may sensor gali, ha? Mm-hmm. Okay, Five Wilson?
1: I hope it will last, ha? Maglawig siya, madural siya, madural.
2: Yes, Mr. Rodan, kasi according naman, no, sa kay Councilor Tinto Ramos, ang among ining chairperson sa ato sa mga Committee on Transportation, Direksyonal sa Bacolod, if ever, nga mangin maayo, kita sa Rodan, kasi sa ang igo sa mga traffic lights, say, simple tugangan o suportahan man sa sangkunian ang pagpahamtang sa mas madamo pa ng mga AI-operated traffic lights direksyonal sa Bacolod bilang sabat kay President Kevin Eric no sa madamol ng lakas sa trapiko direksyonal. Kang ini kay President Kevin Eric ini nga gaman ini patakod sa karon bangod ini ang pagpanghanda man no, sa palabuton ng Maskara Festival ng mga sugod na sa masunod ng bulan sa Oktobre kay President and Kevin Eric.
0: Okay. Okay, sige. Salamat kay Kipa Belzon.
2: So, kay Sir Rajan, kay Federer, kamuni na nga ito sininga balita, gikan din sa Bacolod City Government Center, ang yung ginagulo sa inyo sa Kalwan. Excuse me.
1: Isa pa na.
2: So, mighty 3 Mayo, kagadi ni X-500 po naton, si K5 Vincent Corral. Dahil na naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko, kagkalingawa sa Negros, K5 News.
1: Very good.
0: Salamat sa report ni Kipa Belson Villena. Well, of course, muna yung benepisyo sa paggamit natin sa AI. No? Ka-K5 Eric and sa ato mga tagpalamati.
1: Namayo?
0: Bisan pa paano, no? Wala siya counter eh. Wala siya numero. Dablay-dablang may makita mo na 60 seconds. No? Makountdown siya one minute.
1: But siya ganun nga mahulat kayo dyan isa kaminuto.
0: Oo. Bisan wala, yes, lakyan nga gatambay. Aray, pag wala sa lakyan, kagdamo din sa piyako, automatic man.
1: Taning Lopez is ginbutangan sini.
0: Kay grab. Basi, ano nga, amo na ganun ginapacheck na kay K5 no. Wilson, di na mga area na, tisa na da, dito
1: you know,
0: sa,
1: the
0: ano?
1: Problem is, sa Lopez East, ang iyang go sa Lopez East, along Burgos Street, dasig kayo. Dasig kayo. Ang iyang along circumferential road, lawig ang go. Amo man di sa lihis, Sir Eljan. Ang alihis, ang circumferential road, lawig ang go. Pero ang along alihis road, kadasig sang go, tag di malingya kaslakyan, mas stop siya na yun.
0: May, pero may timer na.
1: May timer siya. May timer siya, kadasig. Unlike nga namit na niya ng dobalan siya, dobla.
0: Do procedural sa AI, kakabaloni kay Chindi siya mo. May bukot siya ang ako galingon mo. No? Malo gani kay AI, traffic lang ginabasa niya. No?
1: Hindi na ka magjugpon.
0: Hindi ka, doon ko rin, di ba pag-inbasahan niya?
1: Hindi na ka magjugpon.
0: Di ba na, Bom? Salamat sa kape, ha? Si Carl, amo ni ka, adapted niyo mo. No? Kaya dapat punta kang Jan, talaga adapted, may Jan na
1: may
0: mo.
1: Jan
0: ano ganyan ang balmo sa ako? Jan Carl Los Oberas. Carlos Jan Oberas. No? Ang mga, amo na mga adapted son ko naman. Basta yung mga Jan na. No?
1: Subong na mayo, mayo. Namiya ako sa iyang glasses, subong kayo may tatak na.
0: Doon
1: very, good. Very good, very good.
0: Oh. Tingwaan na ito, kagipay Eric, matutukan in development sa shooting incident kay nagluntad dito sa area sang La Libertad, no?
1: Oo, nakontak mo ito kagapon.
0: Subong niya, tingwaan ito makontak.
1: Amo naman
0: na, no?
1: Very good
0: na. Para mabalaan ito, pinagka-latest ko rin, no, ang...
4: Good morning.
0: Hello, La Libertad PNP.
4: Yes, sir.
0: Sir, good morning. Si K5 Eljan Castaño and K5 Eric sa K5 News FM. Sir, pwede kami makakuha development sa shooting incident kapon involving sa pagtiro kay Barangay pagbaril kay Barangay Captain na Himpayan?
4: Sir, pwede na mo ipasa sa IOC, sir?
0: Yes, sir. Please. Please, sir.
4: Okay, sir. Okay, sir.
0: So, subong nga ba tinion kay K5 Eric? Live ni naton sa, ano, ha? La Libertad. Tinguan ta rin nga malabot kag matutukan ano pinaka-latest daw. So, adumduman mo to ngalan sang kapitan nga gintiro, Himpayan.
1: Yes. The name of the barangay.
0: Dennis Himpayan.
1: Dennis Himpayan. Okay, nagakontak na ipas lang.
0: So, nagpaningwa kita, no? Yes, sir.
4: Sir, yung sila na sila, nag-conduct pa ng follow-up operation, proceeding pa sila sa booking, sir.
0: Okay. Wala bang number ni Chief na pwede natin makausap?
4: Well, ano sir, medyo nahina yung signal ng doon sir, kasama yung consumer din siya, doon kasi kami nagaling kahapon,
0: okay. Kami
4: yung nag-responding.
0: Okay.
4: Medyo nahina. Kaya yung nakakaalam talaga sir.
0: Sige, sige. So, wala, yung investigator kasama doon din natin makausap? O si Chief?
4: Yes sir. Yung si Chief sir, asa ito?
0: Sige sir, try lang namin yung tawagan si Chip. No? Baka pwede may number ka dyan para matawagan lang namin. We do understand, don't pro- no worries po. Intindihan po namin. Salamat po sir, ha? Thank you po sir. Mag-follow up lang kami. Okay.
1: Incumbent barangay captain, gid siya.
0: Incumbent siya.
1: Kansumanding.
0: Kansumanding. Bataon pa kayo.
1: Incumbent pa.
0: Actually, pakita to daton kay Gipay Berik, no? Ang natabo ni Aga pa siya ginpusangan. Tingwaan ko malabot ang chief of police kay Gipay Berik, ha? No?
1: I-forward ko na na si Butan.
0: 579.
1: Okay. Hubin pa. Kahubin
0: nga mata, no? Gusto na ito mabala na nung motibo ni. Kiti, ano, abing naman dayon ng eleksyon na, hindi man dayon mapostpone.
1: Hindi pa gulpi, ha? Kasi mukhang iba na, aral na sa mga kapihan. Yapre! Paglabas siya, niya printe! Ari na di! Nagdamo naman printe nila. Tari pakita, may tsura na tal, siyado kahubin nga bata. Barangay Kapitan sa Barangay Kansumanding, La Libertad Negros Oriental, mga ka-K5. Kahapon na naging tiro, nabatian una sa K5 News FM, and we get it first, dito sa Negros Oriental. Kagagin flash ni kahapon diri sa aton program. Kag nag-contact ni K5 Edjan kahapon ang police station.
0: Basi matawagan ta lang si Cyril Repinoy para makakuha ta development. Ining napatay is iyang barangay,
1: barangay captain.
0: Ang pangalan niya is si Honorable Dennis Himpayan.
1: Himpayan.
0: Incumbent barangay captain sa barangay Kansumandig, La Libertad. Kahubin pa niya ang pamangkot na itong K5 Edjan. Kagagitiro siya na nung motibo man.
1: Kagala, bay lang siya kahapon na tinira.
0: Aga pa to siya ginpusangan.
1: Mga alas 5.
0: Kulong. Eh, anong dalom-dalom nga motibo sa nino? Hubin pa sa bata, no?
1: Kapitan Dennis.
0: Try na ito nila buton si Cyril Ripper ay tawganta para maka-check na development sa ila. And kung alang-alang karon, masaylo kami kay Kipab Carla. Kay isayluhan ta. I-set lang si Cyril, no? Kung pwede na ito siya matawagan, ha?
1: Okay na
0: si Carla tayo. Defensor, sayluhan. Rita sa ako ni Kain Historia naman, Kipab Eric, party senado. I have two hands, the left and the right. This time around, I have no hands. Amuni nga ang ano, kaputukin botsi ni NIR LTO Director Jack Conlo. Kay ang driver's motor, bla? Grabe. No hands mo. Driving niya kay Kipab Eric, kaya kamot-kamot mo. Driver nga nag-nuhan sa pag-drive sa Dalan Araneta, kinausisa pa ni. Kag dito sa Banwa sa Isabela, nabungguan sa salakyan sang armitong isa ba, Diyos, hindi man ihungod, mga disgrasya sa Dalan, Kipab Eric. Hindi naman pwede pa kamalutod, sinuabi nga driver nga tarong mamunggo man. Isip lang niya, sobog nga driver to sinalakay at checkpoint, patay man yung police. Tutukan tara karon, ha, ining balita, parte sa police nga napatay sa checkpoint. Subo-subo man gawa. Imagine mo, nag-checkpoint ka lang yung Kipay Berik. Natabo ni sa may Cotabato City.
1: Ang laing kayo, hindi siya makitaan. Hindi siya makitaan.
0: Tingko gani ka, Kipay Berik. Guro ko mag-checkpoint, hindi pwede nga isa lang ang baral. Himon mo, guro, di may isa sa wala. Hindi nang dito sa piyak sa tuo naman.
1: Para,
0: para mag-sigsag ang ano. Kaya kung straight ka, Kipay Berik, salakayo niya mga pulis mo.
1: Ihanot siya. Tapos kung ang pulis nagatindog sa piyak sa baral, hindi siya makita di sa piyak sa palakat.
0: Kadelikado.
1: Kadelikado ka.
0: Maybe tunan na ton ining safety. Hindi na pwede. It doesn't mean
1: sa higad police. Sila siguro, hindi sa tunga.
0: Sa tunga siya. Kaya ragi siya sa tunga-tunga sang linyay. Expecting
1: nga na ma-slow down.
0: Ma-slow down. Ti may iba niya nga hindi kamulalong nakaglasiglagan.
1: Hindi, ma-slow down ang right side. Pero ang opposite side niya, gahirit na.
0: That's why ngayon mo ang tanong snake. Nakita mo sa mga eskwilahan? Kita mo sa eskwilahan? Siguro mga more or less, guro, mga butang tabi, mga 15 meters ang distansya.
1: Nga mabahar ka, gay, kag-snake.
0: Mabahar ka, kaya ma-snake ka mo. Ang sa piyakto, ang baral nga sa steel is right side and the other one is on the left side. So, ang gawa niya, ma-slow down ka, kaya ma-one way na siya mo, ma-slow down ka sa lakyan. At least, na ka mo ma-checkpoint siya na kay Pabirik. Hindi kay sa tunga dalan. I don't know kung yung chakto na, pero why man taga-basol? Kasi na, kasubo black Kipay Berik amo to
1: natabo kasubo
0: grabe
1: gagangwa eh sina karon nang while you are trying to discharge your duty as a police officer, ikaw ya ang ginbiktima sang unpeaceful nga paggiho sang isa ka tawo, di masubo na. So amo ning mga hazards of the trade sang isa ka traffic officer.
0: Correct. I-check ta na si Kipab Carla. Ining ginapangita karon sang LTO NIR nga si Director Jake Conlo. Ining lalaki nga nagsakay sa motor nga tinasalan pa itong isa diyo. Hindi
1: si
0: ko to yung sir.
1: Oh? Dakpan na isa.
0: Si,
1: hindi ko to.
0: I have no hands. I-check kami si Carla Rasubong sa line number 1. Ang ginatingwanta siya nga ma-check para ma-plastar ba yan sa ato naman nga pagpalagad sa karong adlaw. By the way, si Rogelio Alvarez, gapamati sa aton, open ang plaza Kabakulod watching from Lumina Vista. Bukas ng plaza Kabakulod, Kipebere.
1: So, wala pa eh. Trial pa lang.
0: Trial pa lang. Si Kaloy Hirang, si Mahauta Kagkape, sila ni Romar Duran. Aran na si Carla Doy, na, naka-standby na. Ha? Basi hindi pa duty, no? Kung wala pa siya duties mong.
1: Si El Karim, kapamati man sa aton sa bulan. Ito lang may idob lang. Kada siya agit mo.
0: Kapamati, hindi sila.
1: Si El Karim, araman.
0: Grabe, no? Hindi siya makontak. Kung hindi siya makontak, tigil man sa ilo lang tas iban. Basi hindi ya duty.
1: Hindi pro kayo inog ko, ato na. Inog
0: commercial. Mag-commercial ta. Mag-post tari commercial break. Pagbalik, balikan tari karon ron. Kaga, ang Couples for Christ Negros, may panigayon nun sila nga Angkop Global Walk.
1: Angkop.
0: Answering the cry of the poor, Global Walk, it's a walk for a cause. Mm. Ang purpose na kipaybarik, makaraise ang fund, ibulig sa mga pigado, tabla ng mga estudyante, nga maka-eskwela sa bulutuan. Na makatapos man sa pagtuon nila, ino? Judeline Ordaz, inyo morning sir, sa inyo nga doha, salamat man. Salamat. Leonardo Sevilla, salamat kinsin pag-monitor. And sa tanan-tananta ka mga suki, hindi ta na malawagan. Mga taxi drivers, jeepney drivers, nag-obra sa merkado. Si Sir Raul Nava. Kapamati sa ito.
1: Salamat din. Salamat sa
0: si Raul, mag-post lang kami commercial break. Ha. Babalik kami kay Pamerik when we come back to Tukanta. Ining scrapper to na nga sa Puan Patay, na-claim na sige pamilya. And then, to Tukanta karon paano bala matabok? Nga doon ka krusyalaw. Ang butuwa's impeachment, krusyal kay Pamerik ka. The every party needs one vote.
1: Yes.
0: Para makatawid.
1: Both parts. Both groups.
0: 6.
1: 13-6.
0: So, dua ka partido, gahulat-ulat.
1: They need one.
0: Anong estado sa mga senador kada isa? Isa-isa na muna karoon ni Kipaymerik sa pagbalik na. Ang aton maradri sa pag kamo mismo maka-analisar naman sila nga daan. Balanta naman ikaw sinong 13, balanta naman sinong anom, pabangkot, sino ayan. Ang panawag nato ni sila mga swing votes.
1: Who will swing the vote?
0: Swing the vote?
1: Yes.
0: The votes ni Adoni Horse of Swing Vote.
1: Swing the vote.
0: Grabe. Ang lain lang kung i-swing niya, tirador.
1: Isa pa na.
0: Layat.
1: Isa pa na ang tirador.
0: Mapost na commercial break mga K5. Ay di nga ba yung dalanasang DTX 500? Ang nagainom sa DTX 500. Nga againom ka DTX 500? Ano ang pamangkot nila?
1: Simple lang. Ako yung silbi maintenance niya. Diabetes kag high blood.
0: Ang nami sa DTX 500, mataas ang antioxidant.
1: Yes.
0: Ang aging process, inabalang oxidation process, kinagapatigulang sa ton.
1: Hindi ka
0: dito. Gina-slow down niya na. No? Because sang mataas ang antioxidant. Ang nami, ginapalipis pagid ang imudugo para hindi maglapuyot blood.
1: Na, damo na silbi, ay hindi ka dali
0: magastos. Ginalimpyuhan ang liver mo. Kipa.
1: Na, damo na siya.
0: That is DTX 500. No. So, mabakal nyo na sa talan ng mga klinika at alternative medicine and wellness center ka mga butika malapit sa inyo lugar.
1: May pamangkot, galikin na sila dyan, very quickly, no? Sinya may cafe ka mo, ako din DTX coffee mix. Sinya may cafe ka mo nga wala sang sugar. Yes, mayara.
0: DTX premium.
1: Stevia, DTX premium. Amo nang makita nyo sa tubang namon dyan. Mayara kita.
0: Amo ni Churayo. DTX premium coffee.
1: May ara kita, kadto lang sa klinika.
0: Kadto lang sa klinika, no. Pa-pause kami commercial break ha. Walang iwanan. Babalik kami ni Kay Pamerik. Pagbalik ta karon mo Tagalog to. Anong gusto niyo? Mahal naman bigas. Ha? Oras alas 7:53.
5: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by EQ. EQ tinyo ang saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for Happiness. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
6: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Huwag ko na siya nabatsyagan.
5: DTX 500.
7: Istoryahanta ang dugang nga mga health benefits adlaw-adlaw ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Isa sa mga benefits sa pag tulog sa gusto sa oras. Amo ang pag-defend sa ato lawas batok sa malain nga epekto sang oxidative stress sa organs kag tissues. But silingon, ang mga tawo nga kulang sa tulog kaangay sa mga nagatrabaho kon gabi sa call center, nagapulaw, ang prone sa cell damage kag ang tulog kaangay sa trabaho kung gabi no, kulang sa tulog kag ang number one nga epekto sini ang directly mabatsagan sa brain, sa utok gid. So kung pulaw ang trabaho, mag DTX 500 kag maitisi permi kadadlaw, agud magtaas inyo resistensya. Kay dumduman mo daw kung makapulaw ka, wala pagbutaw mo sa aga, tuway gagana, utok mo no?
8: Wala gid ya eh. Ang kakulang sa tulog, Sir JP, ang may malain nga epekto sa imong mundo.
7: Oo, aburido. No?
8: Siyempre, aburido ka. Hindi ka way kagana mag-iho, way kagana mag-ubra. Ini ang nagapataas ang gitawag negative moods. Madasig ka maakig, may nito ng ulo, grabe ang imong frustration, irritable ka, nagapangasubo, hindi ka kakonsentrate, hindi ka kapaminsar sang maayo. Inabangod, kung wala ka sang tulog, kapoy ang imong nga brain. So, hindi makuha ang mga damo nga free radical sa utok. Kaya siyempre, gym la ga-ubray mo ito kay way katulog. Gani kung permi lang malain ang imong amudo, siyempre alabuton kay. Ang suggestion na to, inom giga DTX 500 kag may TC agod magkalma ang imong pamatsyagan.
9: DTX 500!
10: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inom DTX 500. In 2 times ko, so buong napagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
9: DTX 500!
11: So, Kevin? Balikan ta Sir JP no ang mga problema sa pagtulog. So may mga pagtuon nga nagpakita nga yara sa 65 to 90% sang mga major depression disorder nga may problema sa pagtulog. So halos tanan nga may depression ang may yara sang insomnia. Kag bangod sang insomnia no, other than sleeping problems, nagataas man ang ila risgo sa pagdevelop sang depression no. In fact Sir JP, kung 3 days ka nga wala katulog, maka-experience ka na sang disordered thinking kag hallucination.
7: Grabe,
11: kag mayara sang datos nga ang pinakalawig lang ha, nga tawo nga wala kagi tulog, nagdugay lang siya sang 11 days.
7: Patay.
11: Yes, kag mayara sang kaso no nga 6 months of sleep deprivation, ginatawag ini nga fatal familial insomnia. Imagine 6 months ka na deprived sa katulogon. So para malikawan no ang pagtuhaw sang depression kag anxiety, bangod sang kakulangon sa tulog, mag DTX 500 kag mag Mighty C para magnami ang imo nga tulog, magbalik ang imo circadian rhythm nga among nagagovern kag nagaregulate sang imo sleep and wake cycle. Para magnami man ang imo mudo. So mag DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
8: So unlike sa DTX 500 kag Mighty C, gina-correct niya ang kabangdanan nga ang hindi na nami ang imo nga tulog. So ang punto na lang nga hindi ka buringot kag hindi mainito ng imo ulo, dako na ginayang bulig sa imo agud hindi ka ma-stress kag ang partner mo eh. Sino abi namian sang buringot nga asawa o bana man, sino man nga bata ang namian sang palayaw-yaw nga nanay, pero hindi mo bala, pero hindi mo na mapunggan kay nga gakatabo na sa imo nga ano, sa imo nga brain. Bangod kung mataas ang oxidative stress sa imo brain, pati ang imong happy hormones apektado man. So wala na sang may mga babalanse sa mga negative hormones. That's why lain yigidya ang mga palainom sang DTX 500 kag Mighty C.
7: Gusto na Dr. Ramel, na-notice nyo nga kung kisa kadasig sa imo mainit, labi pa kung kulang ka sa tulog, ang bagay nila, magbiro ka lang sa lasing, wag sa bagong gising. Bangod ka kung kulang ka sa tulog, wala pa way imo utok, taas ang oxidative stress, gani pagkaaga, gamay tingki, dahil mo yaka pangaki.
8: Amo nang hambal na Sir JP nga kwan?
7: Oo.
8: Pag nami gani tulog sa isa ka taon, di gid pagsabada. Likado na. Seriously ha, para magnami ang imo nga mood, di permi na mo na gina-advise, mag DTX 500 kag mag Mighty C.
9: DTX 500!
12: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod yung gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtawhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
9: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr.